0: siyang gagaprobado sang FDA.
1: Choy, ganto ka sa butika. Bakal ikaw magkarajuman sang kape nga may vitamin D3. 200 ayo. Puro ka di kalidad nga vitamin D3. Wala ka mo sa itudlo sa akon nga kape. Magluwas sa Vita D Plus Coffee Mix nga may aras ang vitamin D3. Ginambal ko na kay para na sige. Ang kape nga may ricin mushroom extract. Ang kape nga may mango sin fruit extract. Imagine mo na ang mga ingrediente. Ngara sa isang gidamang kaputos ng kape. Magrajuman Vita D Plus Coffee Mix. Gani kadto na sa atong mga butika ka grocery stores. Inuna sa Vita D Plus Coffee Mix mga garajuman. Garajuman Max.
0: Good morning mga suki kay GV Calad, Jonas Saldo. Good morning man sa kay Azun Pineda, kay Sir Stephen Panega, Elenita La Pastora. Good morning man kay Ma'am Nurses Fortuno dira sa may San Miguel, kag sa iban pa, kag Boss Idol. Sa aton mga kautura, nagasakit ba lang imo nga dughan? Daw ginakumos ang imo korason, nagalapos sa likod ang sakit, kag nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kun ikaw makapauway. Kinatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kung sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa imo nga korason, kag barado ang ugat bangod sa plaque or fatty deposits. Bangod barado ang ugat ang angina pectoris, pwede nga senyalis man sang coronary artery disease. Makabulig pa ayong suplemento na nagapataas ang HDL o kung good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang arteriosclerosis. Ginarekomendar gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Anong panginahulat ninyo ang ligan ng imong heart kag maginom sang Dr. Pinoy now na.
1: Magaradyuman sa mga suki naton, bisita kamo sa Iloilo New Agri Industry Marketing and General Services Incorporated. Bakal ka dito minimum 3,000, may coupon ka. Ang coupon ngayon at tiyoy, kung buwinason ka, ikaw ang magadala pa uli isang brand new nga Kubota tractor ang bilisin na 1,000,000. Itudlo nyo di sa akon sa Iloilo nga may nagaparaffle nga munikan ako. Wala. Mga karadyuman, ara lang sa Iloilo New Agri. Gani sa mga suki naton, kadto ka mo, ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal. Dira nyo mabakal ang mga abuno. Dira nyo mabakal ang atong siling mga seeds. Dira nyo mabakal ang mga gamit panguma. Gitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera. Mahapit gani ko na eh. Mabakal ko sa akon nga kagapon, radyuman mags namin na itong akon garden. Ginbutang ko na, intamnan ko sa mga nagapamulak. Gusto ko tani inang ano, inang sunflower bala. Galing kay Dasig lang galing mapatay ang sunflower. Gusto ko inang bulak tani bala iya nga itanom ko subong July. Igo malaya sa iya mga January malaya ang iya dahon, ang iya nga bulak. Wala na pangita ko tani, way galing. So sa mga tagpalamati naton mga garajuman, kadto na sa Iloilo New Agri. Alright, salamat gid sa pag-upod ninyo. May nabilin ka pa, Rajuman Mags. Salamat sa pag-upod ninyo. Standby na sa programa Straight to the Point. Ang waay ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.

0: sa All-in-One Maggi Magic Sarap.
1: Bakit right bed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras alas 8:15 sa aga.
9: Sumasaludo.
10: May I have your attention please?
9: Buong buo.
10: May I have your attention please?
9: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
10: May I have your attention please?
9: Nara ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
7: Morning friends, mayong
11: Magka-Radyo Man, ari kita sa adlaw na nga webe.
7: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guas.
11: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
9: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
7: Magka-Radyo Man, balantayan ang impeachment trial sa masunod nga simana, ilabi na sa adlaw nga Martes, July 21, 2026. Sa Lunes, July 20, mag-a-appear tani bilang witness si FBI Director Melvin Matibag. Galing ang Senator Judges, mag-a-desisyon, anay, i-deliberate nila kung bala isabpina ang mga dokumento sa bangko sa akusado si Vice President Sara Duterte, kagangyabana nga si Attorney Man sa Carpio. Ti magbutuhay lantaon tabi kung sino ang gusto nga makita ang mga papeles kag sino ang hindi na gusto.
11: Ti Radyo Manovi, balan mo naman subong nga kulang ang minority.
7: Kung amo na ang butuhay.
11: Kung amo na ang butuhay. Kung amo gid man na. Pero ti basi pa man lang bala iya dipindi man sa ilang mga appreciation.
7: Gani.
11: Ti kung maghambal nga ang minority subong, ti ang mabuto, abi pabor ha, or hindi pabor nga buksan, Radyo Manovi, ti ara da ang duha ka mag-utod nga Alan, duha ka mag-utod nga Villar, si Robin, si
7: Bunggo,
11: kag si Amy.
7: Tila sila?
11: What, pito?
7: Pito, ti wain na si Marcolita, wain man si Jinggoy,
11: wain man si Bung,
7: si Kwan, si Bato. Oh, kulang gin sila, walo lang sila.
11: Ito na lang bilin.
7: Ti tayo naging nila 11. Ti galing king tatlo. Wala.
11: Wala.
7: Ti ang sa piyak to, 13.
11: 13 sila to.
7: Sipon tabi, Jesus Cordero, Joel Villanueva. Ay, may Loren Ligarda pa
11: sila. Ah, Loren, walo sila.
7: Walo sila.
11: Walo sila.
7: Sa piyak, Bamakino, Risa Ontiveros, Jesus Cordero, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, si...
11: Dua Katulfo.
7: Erwin Tulfo, Rafi Tulfo,
11: Lito Lapid.
7: Lito Lapid, si Win Gatsalian. Pila? Siam?
11: Siam. Si... Basi may nalipatan pa kita,
7: si
11: ha?
7: JBR, si JBR, Sito.

0: Ulo.
1: Ulo.
0: Sino pang Wainamon madala sa isip ni Busa Idol?
1: Pulo.
0: Pulo plus sa walo. May tatlo tang Wainamenson. May 21 subong ang sinaduta.
1: Eh. Oo, may tatlo tang Wainamenson. Pero inang tatlo ina Radyo Manovi. Matsag, ari na
0: si
1: ni sila.
0: Si Pinglakson.
1: Pinglakson. Tito, Tito Soto.
0: Tito Soto. Pulo. Dusi na.
1: Dusi na.
0: Pulang isa.
1: Oo.
0: Sana lang. Mig Subiri.
2: Oh, si Mig. Parliamentary.
0: Oh, so, si Mix. Tatlo sila. Mix. Sa dugang. So, 13 kontra 8.
1: Kontra 8.
0: Te,
1: malayo na nga bansi.
0: Bisan ara pa ang pihak. Ang tatlo, 11 lang sila.
1: 11 lang sila.
0: Te, galing kay Wain na si Bato. Priso si Marcolita. Priso si Jinggoy. Ang lain da, ba si Umapas, Gulpis kay Tanog daw. Isip nga matibag niya. So, mabutuhay ni laban. Pero, yeah, ang butuhay, it does not necessarily reflect ang ilang mangin boto
1: sa
0: conviction.
1: Why?
0: No? Ni VP Sara.
1: Wala pa.
0: Pero more or less, it can tell sa ilang mangin direksyon.
1: Pero tayo, may iban man dayara, Jumanovi, nga why pa man niya siguro maka-decide. Mambalsa, buksan ta ni. Kaya ti para mabalaan ta, kung bala may ara ginman sa ginatago, o kung why para ti close na bala iya ang pinsar sa tao nga, why ginman niya sa may ginatago si VP Sara. Ang iba naman dito, mga mambal nga, ay, ini ta na pagbuksan. Kaya fishing expedition lang niyang ginaubra sa piyak.
0: This reminds us ang butuhay sa to sa kay President Joseph Estrada. Yeah. Sa yaman nga impeachment case, ang second envelope, ang Jose Velarde account.
1: Yeah.
0: Ang Jose Velarde account, amo ni siya ang alias nga ginatudlo kay Joseph Estrada, nga ngalan niya sa bangko, Jose Velarde. So, ginadesisyonan to the time kung isang pinaman o kung hindi, or buksan o kung hindi. Actually, ara na ang box.
1: Yeah.
0: Pero kung buksan o kung hindi, gindesisyonan, tinda time na pirdi ang mga anti-Estrada nga buksan. Nag-walk out ang mga house prosecutors kag private prosecutors hasta nga nag-snowball, nagdamo ang tao sa EDSA hasta nga napwersa si Joseph Estrada nga maghalin. Pero hindi ito maghalin kung wilga lang. Nag-withdraw support ang military kag PNP.
1: Amo itong ginhalin niya?
0: Nag-withdraw ang AFP Chief, General Angelo Reyes, and as a gift, pagbulos ang bago nga presidente, ginimo sa Defense Secretary, kag na pressure ang Estrada creation nga si PNP Chief Pinglakson. So, nagdula ang support sa PNP kag military, nag-resign ang pila ka miyembro sa gabinete.
1: Dito na.
0: Dito na kag nakabatsag pressure si President Estrada, nagbiya siya. Actually, nag-leave lang siya gani, siling nila. Pero tigaling to ensure sa nga normalcy sa aton sa Pilipinas, ang Supreme Court tinagdesisyon na nga legal, no, ang pag-assume into office ni President Gloria Macapagal Arroyo. Swerte ni nga Presidente si Gloria, kay total iya sa presidensya, 9.
1: Lawig siya.
0: 9 years siya.
1: Kaya ang kay Irap to.
0: Ang half sang 6 years ni Irap.
1: Nakuha siya.
0: Kaya nagpare-elect si Gloria.
1: 9 years siya.
0: 9 years siya nga nag-presidente. Siya yung way mag-declare martial law nga naglawig.
1: Naturutan ba?
0: Kaya subong amone ang isyo sa mga bank records. But lang taon ta kung bala makahambal na inisubong sa mangin buto sang kada senador sa whether or not i-convict si VP Sara after sining trial.
1: Ako, matsag ko ba si wala pa. Pero ako, Yara Jumanovi, parang lit nga magbinutuhay ni sila sa Lunes. Sure ako iya nga majority sa mga senators buksan.
0: Yes. So, sure isan wala sang may makuha sa pihak.
1: Yeah.
0: No? Ining reorganize ang Senate leadership, amo ning sigurado nga mabuto nga buksan. Pero ang hindi magsugot nga magbukas, tilaban-laban amo man na sila ang hindi sa conviction eh. Pero it does not mean nga 100% sure kita sina. Kay subong ang ginatakos di kun ano kawiling ang mga senadorta nga mangin transparent sa tanan. Di kun gusto nila nga mangin fair ining trial, ang pinakaustong obrahon kay nasuguran na lang ini, abrihan ang bank records.
1: Iho.
0: Bank records nga actually, nauyata na sa House of Representatives antes nila gin-impeach si BP Sara. Galing wala nila gin-ubos pagwa. In fact, ginambal nila, it's for the impeachment court para buksan. Amo na nga ang box nga to, bisa na mga records si BIR sang negosyo sa mga Carpio Duterte, ginpabalik sang Senado sa mando ni presiding officer Chis Escudero kay isang pina nila. I think nasang pina na to ya.
1: Nasang pina na.
0: So ang bank record sa muning sunod ng isang pina. So gabalabag di ang prosecute ang defense kay hambal ni attorney Michael Poa magamo na fishing expedition. Why galik ka mo may ginauyatan ng mga ebidensya? Tapos requeson nyo ya? Kag masugod pa lang ka mo? Pero hambal sa prosecution niya, hindi. Na-establish na sa House of Representatives. No? Galing, lain man yang impeachment court, isang pinamugin na ya separately, kay lain man to ya ang pagsampina sang House, lain man yang pagsampina sang impeachment court.
1: Yeah.
0: So, balantayan ta na. Pero, prior sini, nagawinaswa sanay kahapon, no? Si NBI Director Melvin Matibag, antes ang appearance sa Senado, daw ginpaunahan niya ng syakon ang balaan niya man mag-syak sa iya sa impeachment court. Kaya dumduman yung pagplagyo ni Senador Bato, grabe ning bubuanay ni Cayetano kag ni NBI Director Matibag.
1: Sila gina...
0: Ti expectaron mo sarsahanan ni Cayetano nga daw may relevance gapon sa trial. Ang iwaswas niya kay Matibag,
1: di matanda si Cayetano.
0: Baluman, inunahan niya na. Sila niya, si Saon Guru Namon ang 2019 nga SEA Games sa hosting fiasco there is Pilipinas.
1: Nakakadtuto sabi ko no, Radyo Manuvi mo. Nakakadtuto siya. Di pagkadto niya dito, may reklamo na nga nabatian.
0: Kinaglago ba na kung ito?
1: Atong... gold nga kaldero to bala?
0: Munang ginatawag nga golden kaldero.
1: Golden kaldero?
0: Oo.
1: Why nagito kuno iya Radyo Manuvi pulos?
0: Te...
1: nagkalaguba nati 2019 lang, gingastusan natin sang billions, then why pulos?
0: So 2019 nga hosting ta sang SEA Games, gin-host nato ng 30th Southeast Asian Games, kag that time ang i-designate nga chairman sang FISGOC, Philippine SEA Games Organizing Committee, si Alan. Senador Alan Peter Cayetano.
1: 2019, senador sa congressman?
0: Congressman? I think congressman. Congressman. House Speaker siya.
1: House Speaker siya.
0: No, House Speaker to siya.
1: 2019, tama.
0: Oo.
1: Tama, Radyo Manuvi.
0: So ano ang mga issue at the time? Ting budget sini, mga 10 billion. Ting issue the time, wala bidding. No? Ang pag-ubra sa tong golden kaldero, ang kulo kaldero na bla, nung tawag sina, inang ginasindutan mo bla magsugod ang sports competition?
1: O, ginabutan na, dira na da, makalayo na da, da yun sa babaw.
0: Kaya signify na siya nga the competition is now open. Ato niya usually sa mga competition, verbal lang, are may sulusindot-sindot na sa madlagko ng mga sports events. Di, the time, si Cayetano ang head, so siya ang in-question.
1: Yeah.
0: Pero sila niya, ako lang na ang head, pero sila niya gintugyan amon sa private contractor ang tanan sa pagpadalagan sini. So may gintap sila nga grupo. Pero prior, sini nag-controversial man, kay sa adlaw sang hosting mo sa Idol, before sang opening actually, ang mga athlete sa Singapore, Myanmar, Timor Leste, Cambodia, kag Brunei, nagreklamo kay Tisling niya do kahina sang ila transport kag ilang hotel accommodation kapag kaon. Ang nagtrending to ang women's football team bla nga nagambal nga sila niya gin service sa amon dia kikyam para sa pamahaw. Pero ginambal man sang hotel niya do hindi man to kikyam gid nya chicken sausage man may itlog man kag rice. Tapos, may mga concern man nga ang mga halin niya sa mga Muslim countries or mga Islam believers,
1: tiyo,
0: iserbi mo ginaya.
1: Tiyo,
0: mga halal certified foods.
1: Halal certified na.
0: Tiyo daw medyo kulang kuno. Kaya no, abi, kay that time, di pa man ginmiguhay si Kaitano kag si Senador Ruben Padilla mo. Tani ka puro pa mangkot sa tani parts.
1: Anong
0: ginakaon sang mga trupang Muslim ta? Kay respeto na yan mo.
1: Tiyo, respeto
0: kaya Muslim
1: na
0: gusto nila halal certified.
1: Kaya muna yan sila yara Jumanovi mo.
0: Ang aton, di blaga pangita ta permi FDA approved.
1: Ilaya
0: halal. Ilaya ang halal approved or halal certified.
1: Kita nyo may mga
0: baga, wala di sang kontra nga panakot, yes, sa pagtuo sa kang pagpati sa mga Muslim.
1: Kita nyo may mga sa pakete sang ginabakal ninyo. Bisan kape, Radyo Manovi, bisan sa kape. Or bisan sa mga pagkaon dira, may nakabutang ginada sa likod. Halal certified. Meaning, kung mabakal sina ang aton nga mga brothers nga mga Muslim, sigurado Radyo Manovi nga hindi matandog or hindi masamaran ang ilang pagtuo.
0: In fairness kay Senador Cayetano at the time sa investigation, do ay man to sa gani maigo. Although, te, kabalo naman kamong isyo nagligad sa kay Ombudsman sino gani, Simeon Marcelo or Samuel Martires. Tanan nga mga kaso sang mga grupo ni President Duterte, why niya ginatandog? Okay? Tilain naman niya subong kay ang mga record sa tumala na sa Ombudsman, te, naglain ni subong kay ang gauya to si Buyeng Remulya.
1: Sobra pa ni siguro ya kay Martires.
0: Amulan niya ang Ombudsman niya na balaan ko yung kapapriskon mo. May regular sa iya nga meet the press mo.
1: Sa isa ka bulan niya, guro mga katatlo sa iya magpapriskon. Sa kay Kwan lang, pag nakup bala kay Marcolita,
0: ano
1: kapilagi sa iya magpapriskon.
0: Kagamo niya nga ombudsman niya, visible katama niya sa publiko.
1: Halin sang una, sa halin nang sulod ko sa radyo, ang mga ombudsman niya, mga heads ang ombudsman.
0: Galikaw ina sa mga gathering.
1: Buhay na iya.
0: Galikaw na sa mga gathering. Tiyan mo na gani, bisan ang mga judge pala sa regional trial court. Galikaw na sila sa mga
1: mingol.
0: Mga magmingol sa ibang tawo. No? Kay ti, galikaw nga mapiktuhan ang judgment nila.
1: Ikaroon ko nagbiguhay na kamuda. Galing kay tiyan mo na ni si Kwanabi mo, pinakauna siguro nga nangin ombudsman, nga politiko.
0: Yes.
1: So,
0: may iban man. Politiko. Si Simeon Dato Manong sa una blat.
1: Okay.
0: Congressman man to
1: sa galing.
0: Galing, mahipo sa tuya. No? Ti si Buyeng Remulya, medyo loud ini katama. Kag sa tuod lang, kung di man ni siya, may isog ni siya, kurasunan ni siya. Vice chair ni siya sa una, sa Committee on Good Government. Ni then Majority Floor Leader, Congressman Art Defensor. Sila ni nagusisa sang airport anomaliho. Ang ginhalinan sa to, expose namon sa una sa radyo. Iniwat gidi sa Iloilo, sa Amigo Terrace Hotel sang una. Siya ni ang tisang una, balan mo man kung paano mag-flex di si Provincial Administrator Manuel Mejorada.
1: Natural tila, kuhan mo.
0: Kasi sinungboy, in fairness, complete package mo.
1: Ayaw, malam.
0: No? PR strategist, mayong writer, mayong pahambalon, may personalidad, maalam.
1: Alam ko si Inong Boy.
0: So, teki man, for his age, ti may bilidad gito, no? Pabakla niya ganit kami, black time sa una para balbalon.
1: Naturutanda gin man to.
0: Ti, pero si Buyeng Remulya, si Buyeng Mejorada, daw makupos palang lapsi.
1: Dako man na si Buyeng mo?
0: Dako nga tao. Gawara-swara si Inong Boy sa, kwan?
1: Sa hearing.
0: Hearing. Singgita niya kay Tudlo, kag, shut up! Stop smiling! Sus, ga palang lapsi si Buyeng Mejorada. Pero ipakontenta ka. Tikaroon ang dalonyas nung boys Manila. Kapag suhon. At that time, ang iguan sang isyo abi sa Numalia sa airport. Sa quarry supplies. Sa supplies.
1: Yeah.
0: Sa mga materials. Si former governor Neil Tupas.
1: Si dito na kasintro eh.
0: In fairness sa malam, why man to siya gintragi guro.
1: May mga tao
0: niya. No? Tigaling kay isang head of office. Eh, medyo nasintruhan sa bla. Anyway, that's Buyeng Remulya.
1: Yeah.
0: No? Ti okayo naman nila nilaban. Ti ang NBI, under na sa Department of Justice. Pero, si Buyeng man na sa unang Justice Secretary. Siguro siya man inagbutang gani kay matibag ng NBI Director.
1: Natural eh.
0: Karon, aras sa Ombudsman, ti laban-laban kung anong investigation ni sa NBI, i-endorse nila na to sa Ombudsman. Teatro to si Buing Rimulya.
1: Ni sa Ombudsman Radyo Manovi pagabot dito. Ulokwan na malanada nila.
0: Sarsahan na malanada nila. Tila ban-laban. Dito na to magdabong naman ang Burangos.

0: Ador Cayetano. Ang kambalyan ang Ernest kay Cayetano, siling niya that time. Mm-hmm. Why man kaso nga nagprosper? Mm-hmm. Yan ni Cinco, wala kaming kinita dito sa SEA Games. Abonado pa kami, nanabunan pa. Nag-offer pa sa that time, lie detector test, in fairness kay Cayetano.
1: Yeah, no,
0: si kay siling niya, why not on bidding? Pero may mga modes of procurement man ng gobyerno. Mm-hmm. Nga pwede mo na i-tugyan lang sa private nga managpadlagan. Sila na yung bahala.
1: Yeah.
0: I don't know, no, about the law. Pero that time, why sa Maygo, eh. Galintihan mo na, Vlad, that time, ang ombudsman, medyo lenient sa mga lapit kay Presidente Duterte. Amo na gani nga si, may isa kita ka-ombudsman, deputy sa una, nga na pahalin, bangon lang kay vocal sa about sa salin, sang anay Presidente. Pero subong na reinstate siya. Amo na nga, wonder boy giniya si Buing Rimulya. He can make things happen. Di, amo nang nabalantayan ta naman kung madayon Presidente BP Sara. Ah, laban-laban si Buing ning unahon niya pa-impeach.
1: Si laban-laban eh. Ipa-impeach na si Buing. Pero Radyo Manovi, ang ginmention bala ni... Napamatian ko man si Attorney Matibag.
0: Mm.
1: Siling niya ang ilaman lang kunuya, plano pa man lang nila nga pa-imbestigaran.
0: Mm.
1: Why pa man gani ang investigasyon?
0: Hmm.
1: Gaplano pa lang kay Kumo Muni. May mga nabatong sila, may mga dokumento na sila. Galing kay pag-abot dito sa kay Alan Cayetano. Para sa iya, Radyo Manovi, nga daw gintuon.
0: Ginapahog siya.
1: Ginapahog siya.
0: Pero mo na ganing irony, Boss Idol.
1: Ati.
0: Hayag na nga namahog si VP Sara. Si Cayetano, hindi kumbinsido nga grave threats. Pero naghahambal na si Matibag nga o si Saon lang sa ginpahog na sa kuno. Ginlayan niya lang term, hindi na threaten, intimidate. Pero lang tawan niyo bala kung anong synonym sa intimidate.
1: Para sa akon, Radyo Manovi, kung klaro kag why ka baggage. Bisan ano pa na yung intimidate sa imo?
0: Kasi si Senador Padilla, ato naman, nagbalik naman ang tudlo niya, tatlo niya katudlo. Hindi bala, sila niya kay... Attorney Jeremy Lutok sa NBI. Sila niya, kung may kaso ka, ato bangon mo, hindi ka dapat manok. Ato bangon mo.
1: Dapat.
0: Tiyan mo manasubong kung may kaso si Senador Cayetano, hindi ka mo madlok, ato bangon niya. Matiin nyo balang ginambal naman ni NBI Director Melvin Matibag, Dimart. Yari blao, na-timing good, ti laban-laban, weekend nga ni. Hindi naman ikap pahuwa is Cayetano, sige yun niya naman ni Facebook Live. Ari si Director Melvin Matibag sa National Bureau of Investigation.
2: Tatak RMN.
3: Well, may we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talaga kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento sa initial na pumasok sa atin.
4: Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investiga sa SEA Games? Although, ano na siya, filled na siya ng controversies before, and, you know, the head of FISCO was Alan Peter Cayetano.
3: Well, I'm aware of that. He's the chairman of Peace Corps, ano? So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate, ano? So, it so happened, this is video controversial. Narinig ko naman yan. Nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you settled it kung meron ba talaga dapat malabot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So kailangan natin magkaroon ng report dito.
5: Sir, for the record lang, kasi di ba you were saying yesterday that you have visited the place in Clark for the NBI Academy.
3: Yes,
5: so this is incidental lang po sa pagbisita nyo.

0: Just for the record.
1: Incidental lang to kasi we are very thankful with UCD for providing us 70 hectares for our NBA Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok na sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation.
2: Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabanghayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation?
1: Una-una, hindi naman ako nakikipagbanghayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Allen, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigahan natin dito ng maayos.
3: Okay. Sote, Ara, klaro-klaro to. Nya na timing malang na nga si Senador Cayetano among chairman at the time.
4: Siling ya
3: Manjin Balabos Idol 2019 pa to 7 years ago.
4: Ya mo na ang baltos ang nagapamangkot niya.
3: Pero ang good naman sinabi. Kay tuod na ang mga past anomalies nga wala closure. At least once and for all makita ta.
4: Ti kunwaay man lang iya sang may ginatago. Radyo Manuvi kaga klaro man iya nga way gin man iya sa labton si Senator Allen. Why man gid na galing guro ang balatsagon bla ni Senator Allen nga ay nga nga daw subong mo yagin timing ho nga nga kay kumo nga may amo ni nga nga subong mo gid ni timing
3: kula na lang ma'am balsa nga 2019 to nga kun dugay na to
4: galing
3: kay Ruben Padilla gani nga obstruction of justice 2026 why pa.
4: Tigali sa bat ni Matibag. Sila niya ano, abi, kay may mga bago nga mga papilis. Ang ambal niya Radyo Manuvi, sila niya why bidding. Okay? And
3: unliquidated.
4: Tikon unliquidated na medyo mabugat, ina mo. Kay sa tuod-tuod lang, ini mga barangay kapitan, gani, subo mga barangay nga unliquidated ang pundo nila. Hindi sila gani pagtagaan sa 200,000 pesos nga grant ni BBM.
3: Stricto ang kuha.
4: Stricto ang kuha. Ti ini subong, kay nag-create sang task force. Task force gid ang create ni Attorney Matibag. Niya mag-create ako sang task force nga maglantaw sa mga dokumento. Kun bala may ara ina sang basihan nga may file naman sang kaso Radyo Manuvi.
3: All right. Diba, after sini pagka session kahapon sang Senado. Nag-react gid hindi lang isa ka Cayetano,
4: duha gid ka Cayetano.
3: Isa lang na minson, duha ang react. Pero may na-notice ko bala. Sang unang itsura ni Senador Allen. Daw ka puti nga kakinis nga ka-fresh.
4: Yeah.
3: Dahil ang buhok niya na medyo lapad-lapad na giman ang agtang niya.
4: Pero nagakwa na,
3: pero black and shiny.
4: Nag-gel do gel na siya.
3: Oh, gahining-hining subong gapabiguti siya, do naggaras ang kutis niya, kag do ka dry sang buhok niya. Basi stress gin man isa.
4: Way guro mayo ka tulog.
3: Kapoy guro ka tinuon sa.
4: Tiga tinuon, ga tinuon ni sila, ga tinuon.
3: Ora nataman gid sa ka ugtas ni kay Matibag.
4: Matsag ko gatuon sila. Kaya ang balga nito ni Pia, sila niya kagabihan sa gali, gakagahan.
3: Last dos kagaon na sa kunog tulog.
4: Sige pa iya nga tinunanay. Pero ti kun ihambal mo ina iya Radyo Manuvi. Nga daw gina-intimidate ka sa siguro ko nagpa-presscon ka, maayo man. Pero
3: nga dito sa korte, no?
4: Dito may iambal sa korte.
3: Tapos ginasarsahan niya lang, nga daw ginaigo ako di, para hindi ko ka-perform mayad sa trabaho ko bilang Senator Judge. Ariblao, matian tabla. Porsyon lang, no? Sa ginambal ni Senador Allen Peter Cayetano.
5: Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI, si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng encuentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang usaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala dito natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, you know, look at the gallery, kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon, I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only... we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti... well, nasalanta pa rin tayo nung bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan niyo yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So, aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So, 21 na lang kami ngayon eh. So, 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng tatlo, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng isa o dalawa, baka 13 na rin yun kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman. Ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, huh? But parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan, biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi, kikyam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain, pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate.
3: All right. But okay. I just wanna... So go ahead and investigate.
4: Kiyo kay man gali na Radyo Manuvig.
3: So hasta ang mga pitik-pitik istorya nga nami guro buhinan ang kadamuon sang senador subong. Gabat sag si kay Tano. So no may chilling effect. Ang ginamit niya chilling effect, di ba? Ang chilling effect ang bot silingon sina. Da hindi mo mobrang ulubrahon mo.
4: Kaya daw may ginapaminsar ka.
3: Kaya yeah, intimidated ka.
4: Intimidated ka.
3: Daw ginapahog ka. Either kasuhan ka, o kung gubun ka, kung ano da. Sila niya ang chilling effect, actually, kakatabo na. So, meaning ako, Manila, nga batsag sila pressure. So, amo na ang reaksyon ni Senador Cayetano. Galing mo lang na, bla. Ang inhambal ni Matibag, sagwa ato iyasang impeachment court. Mm-hmm. So, why would you respond sa impeachment court? You can actually respond in your Facebook live. You're good at it.
4: Hindi mo na mahambal, Radyo Manuvi, kay una bes. Why pamanda si Matibag mo? Kag ang ginistorya ninyo iya, hindi man niya si Matibag, kundi ang ginistorya ninyo, ang impeachment sa vice presidente.
3: So mo na ngambal, tabla nga si Senador Alan Cayetano, why gin niya ga pautang, di pati bagting. So mo na gurong piyak to, doon na mitan mo magsagag sunlog siya.
4: Teka ron, sa Martes ma-appear dito si Matibag.
3: Taban sila na nga duha mawaswasanay da.
4: Pero I doubt gid Radyo Manuvi unless nga ang i-question mo iya kay Matibag parte man iya sa ubra niya just like sa ginkaso nila sa kay VP Sara. Inayaway question.
3: Pero ideyahan niya gid na.
4: Pero ti
3: knowing kay Tano.
4: Maideyahan niya na Radyo Manuvi. Pero para sa akon daw ka law-ay nga isalot mong personal mo. Sa hindi man naamo ang ginimbestigaran kung nga ang ara ka mo dira subong kay impeachment trial ini.
3: Yes.
4: Kung gusto mo iya nga dalon, patawag ka press con.
3: Facebook live ka.
4: Facebook live ka.
3: Dira ka mo ya.
4: Or kung ano da yung ubrahon mo, dira ka mo ya.
3: Tiyari ho, si Sister Lou, to the rescue man.
4: But nga ang nagahangos inaya magambal.
3: Abi ko gani, nag-ayaw na niyang hangos-hangos, harapag yun. Harapag yun. Aribla Matiantao, si Manang.
4: Manang ya?
3: Senador Pia Cayetano.
0: In a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing.
4: Nano kani?
3: Tawa niya mula. Ano to iya?
4: Nano kaya sa sunod
3: sa... Are.
4: Bilang-bilang. Nano kani?
3: Sila niya i-play tattoo be?
4: Play tattoo?
3: Ya, yeah, bisan hindi related, pero... Bala niya manggaling hindi related ni.
4: Kuna ko to iya kay Jesus ko.
3: Hindi ko tayo play. Yeah, play ta. No, tino way man gameplay?
4: Gameplay.
3: Ha? Ano play?
4: Na-play.
3: So, lantawan
4: kaya nila. Kaya actually nagtindog si, after sina, doon nag-roll si Scudero, nagtindog si Kiko Pangilinan. Gin, ano niya, ginambala nga daw si Kiko iya, tani sila niya. I-play talang na, kunara na si Matibag. Pero sila niya, depende sa imo kay Chis Escudero sila niya ti mapati malang kami kun ano yung decision mo
3: te si Chis ga pa ulo umpaw
4: ga pa ulo umpaw
3: pero
4: no, mga 1 minute malang na eh
3: why would you react no
4: nano kani
3: kay why ka man na mention
4: why ka na mention
3: kag sa ngalan sang delikadesa let other senators react kun mapin sa upod niya kay ti Senator Judge daw feeling niya ginapahog
4: yeah.
3: Galing sa ngalan sa delikadesa, sabi lang utod, tani, hindi ikaw ang mambal sina. Kaglantawa bala the way she behaves. Bisan utod mo na siya,
4: hindi man ikaw ya, Nathan, hindi man ikaw ya.
3: You should give him the right salutation. Habalo mo man, Senator Alan, Senator Judge Alan. Sino niya si Alan? So ang gwa niya niya, matsagan niya sa mautol nga kay tanong.
4: Panimalay nila
3: ganito. Do, panimalay nila yung Senado. Again! Ang bigger picture, ganyan ginambalta kay Inabo sa idolala sa Ace pa lang. Amo ni siya ang mga evils of political dynasty. Kay imbes nga ang kontra ni Alan, kontra lang ni Alan. Simpuhan ni Alan sang oras ang gobyerno. Purely ni Alan lang. Intrahan kay ara ang utod sa politika, kay ginaalaw sang kasuguan ta, more than one in a family ang makadalagan. Ting lala ila, more than one in the family nakadalagan, isa pa sila kalubrahan, pareha sila nga ara sa buong sa Senado. Ti 118 million Filipinos.
4: Ili ka mo sila kag.
3: Only 24 senators. Dayon, walo da sa ila, isa lang kapamilya. Tulfo, Cayetano, Estrada, Villar. Dua-dua? Walo sila tanan?
4: Walo sila, apat ng kapamilya.
3: Oo. Ti, controlled sang pinamilya lang, ang Senado, nga 118 milyones ang kadamuon sa Pilipino. So, muna nga, kay Cayetano, Alan lang ni, may Cayetano, Pia niya nga mintra. Kagdayon lang tawa ang epekto. Sagwa to yung ginhambal ni Matibag, dira nila ya sa Senado gamiton ang oras sa impeachment trial para sa ila yung pag-rebat sang kaakig nila sa kontra.
4: Ang reason, Radyo Manuvi, nga aras sila nagkagapon kay Bangod Dibatihan ang party sa pagbukas ang pagpasabina sa mga bank accounts ang VP President, Vice President.
3: Kilayo gid ya katama.
4: Layo ka tama nga didto mo iistorya ang party sa imo yang hibubunot kay Matibag.
3: Kag tani iya sa ulihi.
4: Muna,
3: kung gusto mo gid sa last part.
4: Yeah.
3: Yambal mo na sa urulaton mo kunara na si Matibag da.
4: At sya ko na ko iya para dira Radyo Manuvi. Yambal ko ni iya sa tubang ni Matibag.
3: O di gani sa gwa eh.
4: O sa gwa.
3: Kaya sa buwan ng tuya mo, tiya rin na dason ng balon na sila ni Matibag nga, Your Honor. Why ko tuya ginambal sa impeachment court? Why would you ask me here?
4: Nah.
3: No? Sanga mo sina, Your Honor?
4: Hindi ginaya relevanta, Radyo Manuvi, kung ipamangkot ina nila to, kag dito nila ya gisahon. Wala sang relevance ang pagisa nila kay Matibag. Kung mangkuto nila si Matibag parte sa investigation sa NBI, pero kung mapamangkuto nila si Matibag parte sa investigation sa NBI sa kaso ni VP Sara, inaya pwede.
3: This is Senador Pia. Bangod sa morning behavior niya da.
4: Nakita, kilala ko na siya.
3: Ang gina-expect mo nga ang ila sang unang nagsailo, basi balatani daw maupod pa sa ila eventually. Nagakasuya na lang.
4: Nagakasuya na.
3: Kaya ang guwa niya daw siya na lang yung mayad. Ang nanotis ko, ining hangos-hangos niya gini, kwani suppressed emotion eh. Ginapunggan mo ng emotion, pero hindi mo man mahambal, kaya kung maghambal ka, magmumuka kang tanga.
4: Yeah.
3: No? Kaya basi mahambal bilang iban nga, ti ano yung imo? Ano yung imo kung hindi kami iya?
4: Eh, pariho man lang kita di iya.
3: Kita mo, ginabalik-balik niya. Ganyan lang tawa bala, halin sang natabo ang revamp sa Senado. Kag atong natabo kay Senador Bato, lang tawa bala nag-amunan ni si Senador Pia kay Tano. Ang behavior niya,
4: doon naglain siya.
3: Daw nangin tama sa kaplahikay sa mga upod niya.
4: Bugada sa
3: ginaalsa niyang pulungkuan niya kay lawyer sa iya sa UP, sa nag-graduate.
4: Graduate.
3: Tapos sa gatuon sa kuno hasta las dos kagahon. So daw naglain siya daw ang iyaya hugot da hindi toward sa isyo. Daw ay gani sa labot sa defense kag sa prosecution na ang ilabot niya perme, daw gusto niya mabatsagan sa mga upod niya, i-validate sa mga upod niya ang kasakit niya. Why pa sa kahalin gyapon sa
4: kamusta?
3: Hindi niyo man lang kami kinumusta? Lang tawabla? O tawablang speech niya? Niya ginaingyo ko rin mga upod ta? Kung sa inyo man eh,
4: matindo
3: ko sa inyo. So nuga pa ngayon sa iya sang apin sa mga upod niya nga kay kisyo ara ka mo sa pihak, huwag managakulugan nga hindi nyo kami pag-apinan. Na, doga pangayo tabang actually, doga kaluluoy man.
4: Galing kay ang...
3: Kaya mo nang hambal tabla, ano man, huwag gini may nagapabakod sa balatsago niya, bisan magpuli lang sa balay nila, bisan may maghambal man lang siya, dahil ayos na na. No, napag iya, dito ka pangayo sa emotional supports ba na mo? Sa bataan mo, sa mga tao sa palibot mo? Sa pamilya mo, para nga pag-abot sa Senado, medyo balaan mo, slawas mo nga, ginasuportahan ka sang madamo. Hindi kay daw gabalik-balik yang sentimento niya nga daw mangayo sa daya validation sa mga upod niya sang iyaya ginabatsag.
4: Kagdayon ang tinorbalas ang tingog. Radyo Manuvi, para sa ako nabi ang tinorya kun ako gapamati nga upod. Do hindi ako iya kauyon ah.
3: Do
4: nga daw ginalikturan mo kuya nga daw nanay ka nga daw wara ka sa lusong classrooms. Ikaw
3: lang yang mayad.
4: Daw ikaw yang alam. Ti pareho man lang ta ka senador ang nagbuto sa imo ginbuto man ako iya sa milyon man nga mga Pilipino.
3: Kag it does not mean akong lawyer ka bansi kag si
4: Iba. Yes,
3: si Iba Makino hindi man na lawyer pero
4: hindi mo na madadali.
3: Suma cum laude ina.
4: Abi?
3: Oh.
4: Bisan si lawyer ka.
3: Si Risa Ontiveros, law graduate man na, wala na mag-bar, di ba? Oo. Oh. Ting ibanda, day Loren Ligarda, di man yung lawyer.
4: Ito yung mga maalaman.
3: Pero eloquent man.
4: Eloquent man, tama man sila ka
3: oh, articulate
4: man sila. Hindi man sila lawyer.
3: Oo. Oh. So, hindi man nagakaulugan nga ikaw lang dayang mayat.
4: Kamu na, Radyo Manuvi, nga kung naghambal ka, ti, lawyer kuya.
3: Hmm.
4: Ako yung alam, hindi man.
3: Hmm.
4: Kaya ang lawyer, may mga bagay man sa kalibutan nga hindi man nila maubra. Like, lawyer kag kontra sa manugarab. Ti ang lawyer, hindi man ka ba lumagarab?
3: Doi.
4: Eh, hindi nagkakulugan nga kung lawyer ka, doktor ka, mataas ka nagid.
3: Ti siya kay lawyer siya nga, naubra niyang tanan niyang lubraon da, kuha yung mga staff niya nga hindi lawyer.
4: Hindi naman naman kaya.
3: So, hindi kita magtama ka hakwat sa bangko, ta kay Bugado.
4: Lawyer kita, UP kita.
3: O, para sinasi si Alan kay Tano, anong hambal niya? O? Siya na tuod lang na budlayan nagid ko kay YDC Senador Marcolita. Pagminson niya to nga sinuong mga Bugado da, kag may low background. Ting naglain pa kagin fact check sang rappler ang inambal niyo. Siya mga may law degree sa aton di, lawyers and may law degree. Minson niya si Amy Marcos. Ti si Amy Marcos na kontrobersyal na nagligad kay sang chimpo ni tatay niya nga presidente. Ipabula nila nga nag-graduate na sa law kag cum laude. Tingin fact check sang rappler, wait ara record sa UP si Amy. Amo nga na nga sang una si BBM.
4: Nag-graduate mo.
3: Sa nagdagana, ginambalan ka mo nga nag-graduate, hindi ka mo.
4: Hindi ka mo nagpahakal.
3: Higit pang murumuro lang na sa una ni tatay niya ang credential nila sa academics. Hindi ka mo magpalalate. No? Ginapang buyayaw niyong taga-midya nga nagbalita man lang sa kung ano ang insakto. Nga si Marcos ni, why ini ka-graduate? Ato mga sa abroad yung degree, hindi matuod. Gagin pang fact check to, wala. Hindi ka mo magpalamati.
4: Hindi mo pati.
3: Taugon nyo pa kami bias media.
4: So, o,
3: tapos sumong, amo man gyapon ang ginahambal namon. Why sa may ginbago sa amon komentaryo sa una? Kamo ang nagbago kay hindi na kamo kay Marcos. Subong taugon nyo man kami gyapon bias media.
4: Kita mo.
3: Hindi kami bias media. Ungo lang gin kamuya.
4: Di kundi nagwagin ang kamatuuran.
3: Hmm.
4: Ti subong Radyo Manuvi, bantayan natin ina sa Martes.
3: Mm.
4: Kay mainit ang diskusyon. Last na lang ning testigo si Matibag. Then wala na. Pero ngambal ganito sang defense. Siling nila may para sa ila kuno Radyo Manuvi, hindi nami para sa ginubra sang prosecution. Nga hindi na nila pag-i-appear. Hindi na nila pag-i-pa-appearon dito ang mga ginpang invite na nga daan nila nga mga atistigo nila. Pero gamba naman ang mga lawyers nga mga opinion sa madamo nga mga lawyers. Matanda ang prosecution. Kay para sa ila, ano pang ihatag na mo dito? Nga nahambal naman ini sa mga
3: NBA. Atali ako niya pag-insindi mo sa idol. Sa puno pa lang niya. Antes magsugod ining trial.
4: Sipan na nila yan.
3: Napaminsar na nila nga part na niya sa game plan nila. Damuang testigo, pero in the middle, hambalunta nga ay hindi na lang ah. Kay bastante na to.
4: Game plan nila na.
3: Mapakonvict na to namon. Amo na ang gusto nila nga psychological or mind conditioning
4: game sa plan tao. Game plan na.
3: No? Kalti na yun, you will crave for more. Kay do medyo feeling abitin, you will crave for more. Ti anong cravings for more diaw? Ang cravings sa tikanto na tabi, pang bukaron ta na bito ang mga alleged.
4: Yeah.
3: No? Nga kinawatan.
4: Ti amo na subong sa...
3: Amo style sa prosecution. Actually, more to company.
4: Yeah.
3: Gapati ka nga sa ibang nga article sa impeachment. Hindi sila mag-decide in the middle naman. Ay, ang mga witness galito sa confidential funds, sa salin, kag sa bribery, why na lang to? Buinan na lang namo ng testigo. Buinan nila na the same strategy ni diskarte na sang prosecution. Tiambot ko may present man nga iya ang pihak or ang ilalang ang misyon sinigubuon lang na gubuon ang argumento.
4: Hindi lang ta sure ba si may ara man sila Radyo Manuvi. Duda ko may ara silang i-present. Pero ti ang pinaka-importante nga ginapresent per mi ang isang prosecution mo.
3: So, lang taon ta kay may timetable ini sila kung astasan ulang.
4: 11 days na ni ang para sa Article 1.
3: Kag ang kabilugan ng impeachment trial. Di lang bal nila tapuso nila ni September.
4: September?
3: Oo. Kag ti kung medyo kabos-kabos da, kag hindi naman sila mag-itsidyanay at tapuso na, mabutuhay man nag-yapon ang Senator Jajet.
4: Tiyo, mabutuhay sila.
3: Ipagbutuhay, bala nyo naman ang numero. Kaya muna ganing laban-laban, kung may magkalapriso ng mga Senador Dugang sa mga napriso na, base may magpetisyon sa Supreme Court.
4: Amo na yung napananaw.
3: Then ang Supreme Court, base mag-order, due to exigency of the situation, kung ano na ang sarsa sa Supreme Court.
4: Duda ko.
3: We have to make a new jurisprudence to resolve the matter on hand.
4: Duda ko, Radyo Manuvi.
3: Kagmagambal balagulpi nga ti 13 is the new 16. Ti kon Supreme Court nagambal ti sino mabais?
4: Ti Manu Kadabi.
3: Or ang lain,
4: Manu Kadabi.
3: No, insistiran sang majority. On their own. Nga ngaton nga new two-thirds day is 13.
4: Three, say?
3: Dayon, after makonvict si Sara, questionan nyo lang to ya, Supreme Court. The Supreme Court, to avoid constitutional crisis, stand off between the Senate and the Supreme Court. Basi mangambal malang ang desisyon sa Senado, ilan na hindi na kami mag-itra. Te, sino may enforce ang conviction? Si Marcos Mangyapon, kay siya may control sa police kay military. Ang balon niya si Sara, hindi nyo na napagpapisinada kaya na-convict na nasa. Di ba?
4: Amo nang napananaw ko nga may magkadto sa Korte Suprema, pananglitan, abi Radyo Manuvi, kag grabe abi ang mga ebidensya pagi, no? Against sa VP Presidente, do ma-pin down abi yung Vice Presidente. May makadto sa Korte Suprema, kag ikwisto nun, ano ang panibag-o subong majority? Two-thirds. Kay nagkalapriso na.
3: Dinibase sa 24 o kung sa 21.
4: Di paano mo mapabuto, Radyo Manuvi, ang mga senator judges na wala man ka-attend sa ginatawag ng hearing. Imagine ang judge maubra sa iya sang iya Radyo Manuvi nga desisyon.
3: Why ito sa kalantaw?
4: Why sa kalantaw?
3: So hindi na
4: hindi na iya matabo, Radyo Manuvi. So ang akong pamatsyag, kaya hindi naman kamo ka-function as senator judges kay si Bato, hindi makita. Si Marculeta, priso. Si Jinggoy, priso. Kung priso ka Radyo Manuvi, way to TV. Basi may radyo.
3: Bisa may harapa, hindi sila authorized.
4: Hindi sila authorized, di ba?
3: No, kaya why ma-authorized, hindi mo ma-gauge, hindi mo matakos kung ano sila ka-updated sa proceedings. So that would render them hindi sila pwede na credible to vote kay why sila kasunod sa trial.
4: Amo nang akon nga ginaisip, bisan ara pa sila da, mambalabi nga oo, ti paano kamo kabuto? Paano kamo kabuto? Kay hindi kamo pwede. Ibutan tapi abira Radyo Manuvi 16. Mag 16 pa, ti mambal malang to karun. Ti ara kamo da, hindi man sila kabuto?
3: Ang lain da kung may mag-rule.
4: Amo may mag-rule ba lang?
3: Mag-manifest. Kag may mag-move, mag-convert sang ilang lihok into motion. Kag magambal, Mr. Presiding Officer, may we call for the votation as to the new two-thirds. No? To convict the accused. Ti, mag-division of the House. Balaan nyo naman ang result. Ang majority, araspiak. Ti, karo magambal sila. We would like to recommend that the new interpretation of two-thirds is not 16. It's 13 or 12. Oh, tingay 13 sila nga daan.
4: Impas na.
3: Then, tikon na muna ang desisyon. Sila man gyapon na ma-decide. Kiti, kung may aras ang hindi ma-desisyonan, ang dalagana na permit division of the House.
4: Yeah.
3: Tikon mag-division, di
4: perdi ka.
3: Perdi ka.
4: Although, Radyo Manuvi nga tinakasulat gid sa konstitusyon nga dapat 16 gid. May iban man nga mga lawyers gagambal nga dapat 16 gid. Pero ti debatable gani subong kay ang gakatabo, Radyo Manuvi, ang mga senador nga ari diri, hindi man siya makatrabaho sang obra niya bilang senator judges. Kay ti ara ka sa prisuhan. Ti kunara ka sa prisuhan. So meaning to say, wala ka
3: So, amo nang
4: wala kayo absent ka eh!
3: Pero tiyan mo nang bal nila, regardless of the status sang mga senator judges, ang two-thirds si Basi mugid na iya sa 24.
4: Sa 24? Ay muna yang
3: pero tila eh naman niya galing kung Bulokang Laye, gadugay-gadugay, naga-flexible ina siya sa Chimpo. Kita niya mga penalties ang una sa mga traffic gamay. Subong ginapadako na.
4: Gina-amend
3: niya. Kaya nagalae naman ang kalibutan. Ti, who knows? We still have the same constitution. But Basi, karon ko may bagong interpretation because nagalain man ang sirkonstansya, pareha sinisubong.
4: Mm-hmm.
3: Sang una, ang 24, may sirkonstansya lang na may on-travel nga senador.
4: Yeah.
3: Or kung ano. Pero why panikagi na tabo nga may nagkalapriso?
4: Na nagkalapriso.
3: Yeah. Di ko may napriso. Ano ang bag-ota nga flexibility sa interpretasyon sang two-thirds nga nahambal sa konstitusyon?
4: Ang travel nga senador Abi Radjumanovi, may tendency siya nga magbalik. Mabalik siya, pila lang na iya ka kuan, mabalik siya. Pero kung napriso ka, ang tendency mo, hindi ka kabalik. Depende sa kaso mo, pero tidugay na iyang kasuhay mo. Kung naglambal lang kuya, tinag-travel lang ko to sa weeks lang na. Ang priso yan at Jumanovi, it takes years. Basi ba lang maglain?
3: So, kung mag-interpret karon ng Supreme Court nga muna ni, or ang lain, ganyan ang pananaw ko, basi ba sa Senado, disisunan sa majority, nga 13 is the new 16. Dayon, mambalang makwestiyon, kwestiyonan nyo lang ang Supreme Court, dayon, gulpi lang mabayaw kamot Supreme, maansap ang Supreme Court.
4: Bala ka muna.
3: Nga, hindi kami magsausaw di, kaya na-disisunan na nasang Senado, we respect our co-equal branch in the government. Oh, ti, karon makwestiyon man ang pihak. Tigaling kay si Marcos na ang ma-implementar sang na-disisunan.
4: I-implement
3: kay siyang sa executive, na executive bla, iyang pulis, iyang enforcement. Tigaron, mambal si Sara, hindi na matuod nga na-convict ako.
4: Ah, hindi.
3: Sala ang ilan numero. Mambal si Marcos, hindi, may disisyon na. Pulis, military, palinasa na. Trangkahisa. Bo, kabay pa hindi na ito maglabot sa
4: muna kabay pa sinaryo. Kay kung magabot na sa muna nga senaryo, Radyo Manubi, medyo magarot.
3: Hindi naman nami sa Pilipinas.
6: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
4: Maga Radyo Man, Ari Anay, ang isa sa testimonya sa mga nakagamit kag nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
3: Maka Radyo Man, standby si Radyo Man Flo Navarrete. May preso sa uton. Gin-medical lang sila. Ah, naglisensya mangihi ang isa. Kapriso. Nalagyo. Kaso niya, repa. May lang gani. Kaya nadakpan nila liwat. Kung wala, dako gininga sala. Pero bisan amo na nga nadakpan. Kapag ita lang di nga halog ang inyong pagbantay sa priso.
4: Ang sobra abing
3: salig.
4: Salig, Radyo Manubi. Galing kay ti ang ambalya ma CR mo ti normally ang nagabantay da man sa guwa sang
3: ti, pero kung ka CR din ginamagi abi kung ginabantayan mo
4: dito sa likod
3: nagsinali gay laban-laban galaom sila mabalik man
4: ti CR man mo ka nakapusas eh
3: upo na gid gani kaon si Kristo ginteriduran ba sa ni Judas di ba ang mga banang nga nadakpan sang sawa ni Lop da nay nagin na sila daw dos pa ni Malay no
4: tama na tama na
3: tapos priso ina iya nga dinakop nyo galaong kamo mangin loyal na sa inyo
4: kita sa CCTV dito sa likod guro kalabanan sa mga CR may buro bintana bla
3: di naglumpat
4: lumumpat to sa bintana may dala niya pa ang nakakuan pa siya
3: pusas?
4: Nakapusas ginbutangan niya lang sang tuwalyang kamutya kagti ang suksok niya to daw yaman to sang pampriso nakayelo siya mo.
3: Te, pero amo na balabo sa idol, sa CCTV mismo, makita mo ganyang lapses. Kung gadalagan sabi, din galagas ang pulis, mapati kang gabantay ang pulis. T Ti da fact nga naglagan sa waygit sang galagas nga pulis sa lambutan balon. No? Nagsaligig ka mo ya eh. Ginpasapayan nyo yung pagbantay. Tiga inano mga pulis.
6: Tatak RMN.
3: Strihan taman karon. Ining parte sa Mansaya Flood Control Project. So, gincheck ta ang mga flood control kay I'm sure sunod naman ni mabisitahan naman ta di sang baha. Te, kumusta na nung status sa mga proyekto ngayon eh? Nagligan pag tudo ulan di sa ton.
4: Na kurdam ang pumuluyo sina niya.
3: Ano ang epekto naman sa taga Mansaya, be? Ang Barrio Brero, why problema?
4: Why problema to ang Barrio
3: Brero? Andaan tayo sa unang flood control, why problema?
4: Why problema na?
3: Pero atong Samuhon, balaan nyo gid, may problema to. Nagbaha tong tawo. Oh, ang Mansaya naman, kumusta unta?
4: Ang Mansaya, Radyo Manuvi, why pa na yung matapos-tapos mo?
3: Oh, kinabayaan man to, naman. Medyo tunga-tunga, may gambal ng iban nga okay di kami. May iban man niya gambal, di okay. Pero ining sa Mansaya, mangkoton ta naman, abi.
6: Tatak!
4: Storyahan ta magkaroon, Radyo Manuvi, ang parte sa mga fire trucks diri sa probinsya sa Iloilo. Sa record, ara subong ang fire truck sa probinsya 77. Ti 43 towns kita including Pasig City.
3: League of Municipalities of the Philippines data na.
4: Yeah, LMP. Latest ni Radyo Manuvi, 77. Pero sa 77, 22 lira ang inog-repair. Kung ang inog-repair, meaning sinaway na nagamit, kaya ipa-repair gani. Wala sa nagamit. Ang dilapidated, eh magambal ka dilapidated inang
3: guba eh.
4: Guba inang daan-daan na bla.
3: Gubaon.
4: 15. So subong ang operational lang out of 77, 41.
3: Tinglain ang mga mayors tadi crying for help.
4: Yeah.
3: Gindala na ni SDILZ ni. Tinami na tani kay may Ilunggo da ang undersecretary kag under gid sa iya ang Bureau of Fire. Ang amuni nga mga concerns ti until na way ganik palapit sa mga mayors ta.
4: Ginpamangkot naton ang presidente sang LMP si Attorney Suzette Mamon, ang mayor sang Badyangan. Siling kumam nakaagi kamo abi meeting.
3: Kay tinu sa ako man meeting niya permis iban
4: sa LMP. Siling niya sa akom, siling niya wala man abi si Yusek sa akon da padala sang communication. Usually, Radyo Manuvi, kung amuning trabaho mo, Yusek, ka, ikaw ang kakadto sa dalong.
3: Manduan mo mga mayor.
4: Manduan mo mga mayor.
3: Patawag ka mo, meeting kita.
4: Nan, amun na, tani, Radyo Manuvi.
3: Pila na siya kabulan sa posisyon niya.
4: Mga 3 months na siguro.
3: Taga Iloilo pa siya. Ang concern sang Iloilo, hindi niya gani mabit-bit. Ti anong ginasakuan ni Undersecretary Jed Mabilog? Hindi ka man kambal nga busy, gidya. Kaya nga ah, sa nag-collapse ang building sa Pampanga,
4: nagadto man siya.
3: Atuto siya, nagpakaon pa siya gani, Jollibee. Amo pa itong gininsulto niya sa aton. No? Sang gina-expose tadi, ang paggamit sang inablos niya, sang salakyan, pakadto sa GT Mall sa adlaw nga Domingo. Ginambalan niya pa nga, hisa lang na. No? Accountability ang ginalagas tadi. Order man ninyo ina sa DILG, nga usaron sang insaktong salakyan sang gobyerno, dayon anay kami nanugid, eh, ginakko lang accountability na timing lang. Ngang naigo, hinablos mo. I-discredit mo ang balita. I-discredit mo ang kamaturan. So inconsistent si Jed Mabilog sa desire niya magsugid nga he is for good governance. Eh.
4: Hindi na mabatsagan sa mga Ilunggo, Jed.
3: He is for accountability. Oh, te, hilabtiro ka sa mga isyo. Nga way kalabot pero may conflict of interest ka actually. No? Pero why ka man gali ga intra? Why ka man gali? Hindi ka man gali mapuslan?
4: Hindi siya mapuslan eh.
3: Kung kausa sa mga taga Iloilo, ang idangop sa imo.
4: Nabatian mo tong panawagan sa imo ni Inspector Biliran. Yusek, maluoy ka man sa amon. Dua kabilog fire trucks sang istansya. Hindi makasarang magpapuswit sang tubig.
3: Eh, why man na mapangtatap? Amo na tanib lang. So kung gasako ka libot-libot di sa mga barangay sa syudad, tabid-tabid ko di may tagtag ayuda si Kongresuman Barunda. Tani sa kuan mo man ana yung trabaho si mga ginaswilduhan ka namon sa ngamon mga buwis.
4: Ang letter nga ini sang LMP, in fairness kay Mayor, kay Yusek Jed, why pa ni sa makasulod sang ginpadala ini? Pero tani, Radyo Manuvi, tani kung naka-istorya ka sa para mayors, sa LMP, kay kumplito ang data mo. Radyo Manuvi, kumplito ang data.
3: Kag ikaduha naman eh. No? Diglang una, nasunugan kita sa mulo.
4: Yeah.
3: Mulo to, di ba?
4: Mulo to.
3: Shado ka budlay, sudlon, public safety na.
4: Ay, muna eh.
3: Ang Bureau of Fire and Airman City, why man sa may ginimo to? Tiyari naman, nasunugan naman. Di ba nag-attend na niyang LMP through Mayor Matet di Buke? Nga magpalapit sa iya?
4: Hindi man siya.
3: Oh. Tingin supladuhan niya man to sa airport? Tingin expect ha? Eye-opener na to sa iya? Likso na to sa iya? Nga ti, mayugid, mangin mayor relasyon ko sa mayors para maubra kong ulubrahon ko kaya may mga concerns gali sila o?
4: Tama na.
3: Ti, imugid ni Kander sa imong Bureau of Fire.
4: Natural ka ikaw ang Ilunggo, tani ikaw ang nagatulay. Tiway ka gani ka balo ko na nung problema sa taga Bureau of Fire.
3: Ti, okay lang na, tani.
4: My goodness.
3: Kung makita, tabala nga busy, gidya, sa mga obra related sa opisina niya. Ti, sa mga tagtag ayuda, ara ka.
4: Ara ka man.
3: Gapakita ka, ti anong labot na sa trabaho mo sa public safety?
4: Huwag ka ginaya labot, yako managtag na yan ay barunda sa ngalo ayuda nila.
3: Kung wala ka nagbaton sa nga posisyon, Undersecretary Jed Patrick Mabilog, nga ikaw ma-head sa public safety under sa imong BGMP, kag Bureau of Fire Protection, huwag gid may ma-question sa imo as a private person kung maupod-upod ka kay barunda? Magupod-upod ka na, tagtag ko na nung ayuda
4: ka
3: niya.
4: Sana sa sabalay nila kung
3: magawain na problema? Entitled ng kada Ilunggo magsulod sa gym kay public place mo na.
4: Huwag ka na yung problema.
3: Huwag na yung problema. Pero samtang may ubra ka sa DILG, kung makadtuan mong tagtag ayuda nga makabulig sa interes mo magdagan sa 2028, nga hindi mo pagsakuan nga tindiron man ang pagkinanglan related sa imo gidya function sa DILG.
4: Yara o pila ka nakabulan nga ara ka daw ay kagani kabalo kung may checklist na ikaw sa mga banwa dire, hindi lang sa Iloilo. Please, hindi lang sa Iloilo, Yusek.
3: Correct.
4: Tanan nga nasakupan sa DILG.
3: Kag kung kabalo ni siya,
4: abi?
3: No? Taningin pa luak niya na nato.
4: Huwag kagani guro kabalo
3: sa istorya, sabi sa LMP, de. No? Kahit kagistorya man sa gani kung sino itong mga tarpulano. Kung istorya sa Visa LMP, tinahambalan sa nga, Yusek, ato na to, pula pa na lang kay Gaupisina ka man to, di bala dasig? Mapuslan ka tani sa mga Ilunggo, nalabot ta ang gusto ta, nga ay salamat may Ilunggo sa DILG.
4: Napasalamat kita nga kung may Ilunggo sa DILG. Maya mo ni Radyo Manuvi ka padasig sang aton nga makabinipiso sa aton. Ang tawa, tikon magsunog to karon, ano ta to, ihian? Sino basulunta? Basulontang mayor? Hindi! Actually, ang ila Radyo Manuvi nga ginaubra subong, ang maintenance, wala na sa DILG or wae sa Bureau of Fire Protection, banwa na ang nagakulo sa maintenance. Nga kung sa bagay, dapat inyo na.
3: Tita, ne, simpo na na nga makarekomensa nga abaw. Ginapasa tapaglin na sa LGO. Kung tita, mga sono, kay mabudget tiring naman. Yatag, tanan ni nga budget tanyo na, ya, hindi na yung maginastong LGO, sina? Kagti gasugid man sa kagi sa mayor, tinaintindihan niya gita ni, ne? Ang mga muning ulubrahon?
4: Adaw-daw nakibot kita nga taga Iloilo ka, ari di mga pamilya mo sa Iloilo, pero huwag kagaliya ka hinun-anon sa mga tao nga ari di. Huwag kagaliya ka kapakiangot sa LMP. Ang isang LMP, sila niya sa isa kabulan, nag-meeting kami kadua, nag-inistoryanay kami. Ti, why alangan man Radyo Manuvi nga ang LMP yang mahambal nga Yusek, kadto ka di sa amon.
3: Ti pati ka na po sa idol.
4: Hindi amon na iya eh.
3: Nga ang puli niya ni Mabilog di sa Iloilo. Redemption.
4: Redemption.
3: Bawion niya lang ya ang nadunot niya nga pangalan.
4: Yeah.
3: Other than that, why na sa ilabot? After nga mabawi niya na iya, why na sa ilabot sa ito ni? No? Kaya it seems na amon na nang ginahimo niya subong, hindi mo na sa maistorya.
4: Hindi mo sa maistorya.
3: Hindi mo sa mapamangkot sa mga trabaho niya. No? Hindi man sa magpalapit sa mga mayors. Kung mayor ang magpalapit, tabugon niya man. Kahit di, pabalang man magsabat. So, nawala ni saya, di nga parte, di nga ang utok niya pa sini, public service. Hindi niya public service ang dating ni Jed Mabilog subong saton sa ginahimo niya. Redemption lang niya sa ngalan niya after sina. Why na saya dayon ibang emisyon? Bahala ka muda.
4: Tanyo.
3: Amo ni ang impresyon nga ginatudlo mo sa amo ng Undersecretary Mabilog.
4: Ay, way kaga gatrabaho sa imong obra, lamitahon mo pa iya kami kaga hambalon nga. Ang balita nyo na do
3: isa lang
4: na. Tila tawa bala Jed. ang imo hinablos. Naghatag na sa isang trip ticket nga ginpromisa niya.
3: Utor pa na sa Freedom of Information Ordinance.
4: Wala.
3: Ano tawag nila sina gani? Kung ikaw ang nagasinggitan tudo-tudo, nga you are for transparency and good governance, pero sang ikaw na ang may issue,
4: hindi ka na.
3: Kag pangitaan ka sa ginahambal mga transparency kag good governance, hindi ka na. Ang akto nga inano tawag sina hypocrisy.
4: Abi?
3: No? Inipokrito, inipokrita ina.
4: Ara na kamo sang una ga singgitan kamo sang transparency. Karon kay ara na ka, sa inyo kamo natumod.
3: Mm-hmm.
4: Galilias-lias kamo.
3: Actually, amo na ni tanin sansa ni Shin Marie Mabilog, Councilor Shin Marie Mabilog nga i-prove sa aton di nga she walks the talk.
4: Mm.
3: May ascendancy siya. She practiced or practices what she preaches. No? Sansa niya na ni tanin. Iyo, kung ginhimo niya na may rason na sa mga walwal sa mga upod niya.
4: Gusto na.
3: Ako? May issue sa akon? Na ngayong midya? Ngayong pumuloy? Ginatag ko na yon. Kamu man, kada may issue ni sinyo, atag ka mo. Pero why sa magatag? So, ang realisasyon ta ni Subo, mayad lang ning mga mabilog magsagad kasugid eh. Sa transparency nila, kung iban nga tao ang tukso nila. Pero kung ilalawas, di man nila glimi mo.
4: Pero Subo, nga balikan ko kita, Jumanovi, tuksoon tagid si Yosek Jed Patrick Mabilog.
3: Hmm.
4: Sir, kadugay-dugay na sa imo. Huwag kapag likabalo iya sa status ang aton nga kahintangan sa mga fire trucks sa probinsya.
3: Huwag eh. Tapos
4: talaga. Kaluluoy man ang aton nga mga mayors. Dragani dapat sa imo ang ila sulat nag-agi kay governor. Ginpasa ni governor dito sa ibabaw. Tikon ato katutani nga nag-ibid-ibid to kay secretary. Sik, una-una haman nabing nga mun sa Iloilo.
3: Oh, actually, hindi gid sa kaibid-ibid. Maka-decide sa unison. Kay Yusek sa nga under sa iyang Bureau of Fire. Sir, request ko si Imo, stintag fire truck, Iloilo.
4: Nata na yung Iloilo. Sir, kung hindi kayang stintag, gaya lang kung anay, bisang 40 lang.
3: O, bisang ambal na lang, pulo ah.
4: Pulo lang, tago, di yun ang tanang nga daan na...
3: Next year, sir, pulo naman. Samtang WIPA, budget, anay maintenance.
4: Diba, amun
3: highly recommended, get, Iloilo. Tibla?
4: Sus.
3: Pero may suggest lang ko kay Mayor Attorney Suset Mamon. Attorney Suset, ma'am, basi hindi pa man ulihi. Hindi man kung magambal na patihon mo gini. Muno ko lang si mo. Attorney, Mayor, pwede ka mo kahimo resolusyon nga gina-congratulate nyo sa nga nag-undersecretary siya para sa gini mo, Blan SB member Gumbans Pabia.
4: Why ka mga bimayor, nag-ubra na mo.
3: Kulo congratulate nyo man. Ano yung mga mayor ka mo di Iloilo ni, wagi ka mo nag-congratulate sa iya. Ahaw nga gamayang banwak pa biya. SB member pa yung nag-congratulate. Ang apelido, bala nga gumban nga, lapit kay Jam Jam Runda.
4: Tingala ko gani, Radyo Manuvi mo. Mga sekiteris, mga senador, mga congressmen sa iban nga mga lugar. Gaagi gini na sa opisina ni Governor Tuto Defensor for courtesy call.
3: Oo, oh, part lang na yan sa trabaho.
4: Part lang sa trabaho. Tingala ako kay Yusik Jed. Why gid siya Radyo Manuvi makakadto dito para nga maistoryahan Manila nga. Gov, arin ako di.
3: Oo, basi makabuligay kita.
4: Buligay kita.
3: Kay Tiri, ang post niya gani, subong collaboration sa mga stakeholders.
4: Collaboration eh.
3: Eh, taga-Iloilo. Kaway kagig-collaborate sa mga gobernador.
4: Paano mo mabalaan
3: eh, ang... Si Mayor Raisa Trinias, nagitay sila si Liganesto. Huwag niya ganigin sa pa.
4: Huwag ko na ganigin mention si Mayor Raisa eh.
3: Kaya
4: ibalaan ko man Radyo Manuvi nga allergic siya sa apelido nga Trinias. Sa kay Tuto Defensor na lang.
3: No.
4: Kay si Tuto Defensor, mas dako abi ang probinsya sang sa sudad.
3: Kagway sila away ni Gov eh.
4: Kagway sila away ni Gov.
3: Pero
4: huwag man siya kapalapit dito. Ang mga mayor, siling ko kay mayor, siling ko ma'am, naka-istorya ka mo. Siling niya, sorry, wala gid. Amo na chat ni mayor sa ako na.
3: Di, amo na, bala, lang tawa niyo, bala.
4: Sorry, wala
3: hindi
4: gid.
3: Hindi lang ni kay Y niya, maubra, ang ulubrahon niya. Sa DILG, bisan sa relasyones, di revelation manini kung ano na si Anay Mayor Jed Mabilog, our well-loved city mayor. Jed Patrick Mabilog.
4: Nakita ko ni si Mayor
3: Jed. Natawa mala subong busa idol. Sa kalalaki mong tao, mas magulang ka. Kag una ka pa naghambal nga after mo sumpa, makikistorya ka kay Mayor Raisa Trenas? Kaya taga Iloilo ka, siyudad man inis ang Iloilo?
4: Mm-hmm.
3: Di laban-labanon man sa bulig Iloilo eh. Sila niya makikistorya siya, pero sa nagkitaay sila, huwag niya ginbugno. May lang gani, kay huwag niya paginambalan nga, Che!
4: Wala iya yung ginbugno?
3: Oo. Oh.
4: Si Jam-Jam gani, gabugno ga, hakus-hakus ga isla ni Raisa.
3: Si Mayor Matet, amo yung nagbugno siya.
4: Mm.
3: Ang iya to nga pangaki, equivalent man to sang Che! Di ba lang Che mo nang iligay noon sang daw ga pang snub?
4: Oo.
3: O ga pa nabat pabalanga?
4: Mm.
3: Di ba mo nang nabat saga ni Mayor Matet Dibuque? Si Mayor Dibuque, by the way, amo nang isa sa mga mayors na kilala kong pinaka mapasinsuso. Mm. No?
4: Da yun no, mahugdang
3: ang mabalan mo na, no? Damo galabot manisaton.
4: Manayanaya.
3: Galabot manisaton nga ginaugtom na nila ng kainit nila sa aton.
4: Tiyo ah!
3: Kaya tingkara sa puti, ta kay boss nila Biron, hindi man na malikawan, gabalatsag na sila.
4: Di may mga amo man na sila.
3: Pero never ko kabate nga nagpagkitain nyo ni Matit di Buki. Ah, wala. Ang balsa nga, Che!
4: Wala ko. wala, Radyo One of You. Do I ko makita sa ba personalidad ni Mayor Dibuque na?
3: No, so why kita maglaom nga do ka aloof ni Yusek Jen Mabilog, kalayo sang relasyon niya di sa mga leaders. Kaya if you want to be an efficient or effective leader, no, kinanglan mayong relasyon mo sa tanan nga stakeholders.
4: Ginagpiston ka namon kayang imo abing
3: kag sino trabaho. Lang yabi lang tawab labo sa idol. Why ka pa ka-istorya kay Gob, kay Mayor Raisa, sa LMP? Tan nga stakeholders, di?
4: Duda ko sa mga governors.
3: Why man?
4: Wala man.
3: Kaya why man sa kapos mo?
4: Why?
3: No? Why ka di ka palapit sa tanan? Ginaano
4: ikaw?
3: Pero, nakasumpa ka na kay Marcos, nagsulusumpa kapag sa UP. Kanuwagin ti mo mag-utikeng, pero di mo pati mo ay presidente.
4: Nakaduwagin niya mag
3: uti, hindi bilang nagsumpa sa kay Marcos?
4: Amo to yung pinakagrabi kay Marcos?
3: Hindi nga pinakagrabi, amo na to!
4: Amo gani o, kay ti Marcos to yan mo!
3: Ti, na yung nagsumpa pagid sila sa UP, ti kita mo, kaya nagsumpa kapagid sa UP, di gumuwagin ng political ali. Wala ni tani mo. Ano kay nagsagad pa ka mo kaserimonya sa UP, madrama pagid ka mo da? Te, sa tubang mismo sa taga UP, dito nabatihan ng political ali. Eh, pero sinong paborito mong buksidor busay dolaw? Luwas kay Manny Pacquiao.
4: Maluwas kay Manny Pacquiao?
3: Oo.
4: Si Muhammad?
3: Si Muhammad?
4: Mm.
3: Ano pilido ni... Anong ngalan niya gitsin na? Ang complete name niya?
4: Muhammad Ali.
3: Karamagulit. Amo na yung budlay kaya duro. Kitakbadumduman mo kay isa.
4: balikan talaga ro si Rajuman mo naran.
3: Balan ko ah. Lipot lang abi Rajuman mon kay tinalasa ta naman ni gabi. Gusto tala mabalan ti di nang priso subong. Ti anong sugid ya mon nga nalagyo.
4: Paano sa nakalagyo?
3: Oo. Oh, kag ti nami ti pamangkot ni Rajuman Hendrik gabi. Sila niya i-check abi Rajuman mon kung kasambil ang bibig niya sina. Kung isa kong mamamurugot ang pulis naging konsiderahan ka ng makapangi isang insaktong
4: iudi
3: patula ka tapos malagyo kapag it.
4: Matsag ko katilaw guro ni Masahi.
3: Naman naduklan guro ni pulis.
4: Minasahi niya.
3: Kaya palibog pa yung pulis. Kaya kung kasuhan niya yung pulis, may igo ka man ko na neglect ang duty niyo.
4: Ang kumpari ko na si Colonel Solis. Kumpari ko na mo. Ti... Bangod sa pupalag-palagyo mo, makasuhan niya si Colonel Solis.
3: Noong timing, may kulukontra ni si Colonel Solis na tagas yung opisyal.
4: Ay,
3: kag relieved imoto daw. Imotopropion isa.
4: Relieved.
3: Kaluhay man sa pubre. Oo. Tapos sa kaduro, bala ka palagyuhan niya. Ang lugar pa ngang mayor. Dapat pwede ka bagsik ng law enforcer sa muna. Pero ginahangkat niyo ginang uton subungaw. Kung hindi ka mo mapalagyuhan priso, pabahaan ka muda sa flood control. Check tabla si Rajuman Mon Kapalian.
8: TYRI Rajuman Report.
9: Rajuman o Rajuman Regan, isa sa mga rason kung nga anak palagyo ining 26 anyos nga si Alias Ron nga may kaso nga rape, no? Bangod nga inugturn over siya sa may BGMP sa nanga sa munga daw kung kahapon niya. Blaw. ang maning rason kun nga angas ang makakita ini sang chance dira sa may RHU no kay ang pagpaidalom sini sa ila sa medical examination part ini sang mga requirement before sila dalon i-transfer dito sa may BGMP no. So upot ini sila kahapon, duha actually sila ka preso no. Nadumduman mo itong suspect pala nga advertising senior citizen na may lapas na dito na dakpan sa may uton si Jerry iba ko na kundi kamusala amon upot niya kahapon no nga gindala dira sa may RA

0: Ito, dako naman, Rajuman Mon.
1: Bastante gid.
0: Kitaong ko din sa CR. Kadako. Kadako, Rajuman Mon, sa alagyan. Bisan na ako gani, guro, igo ko di. Matsag mo?
1: Kaya.
0: Matsag mo?
1: Oo, kaya. Igo ka. One...
0: Kaya ko, guro, maigo ah. No? Kaya ko. Kahit ako, nag nagamay naman ko mo.
1: Oo, tapos pag lumpat mo to sa dalom, pwede ka na to kapangalihit.
0: Puro diba, naka-ano siya, ano tawag siya ni Gani, nakapusa siya. So, posible nga nagsaka sa una ulo?
1: Posible.
0: Laban-laban, una ulo. Una ulo, nagsaka siya sa patungan, sang ano ni, inuduro. Sang basin.
1: Inuduro.
0: Oh. Inuduro. Da yung ginuna niya ulo, then naginahinay to siya pusdo sa dalom. Kahit ino ka nabaw, da hindi man mataas sa Rajuman Mon.
1: Hindi man mataas, tapos taas isang nga tao man nagjumano pero dumaregan aning si alias Ron gani no, so pag saliput-put niya to siguro ay nasa sang iban nga nadunduman na area kung sa diin na siya nanago nakalapot sa to sa may poblasyon east, tapos may bakante nga lute suno sa atong sining mga kapulisan sumulod to siya no kay kundi bagulang ulan tapos sa porsyon no to do may nagtubig bala nagsalom to siya no para hindi siya makita. O galing kay nakita siya sa mga bystanders na nagsulod dito sa lugar kada trace sa mga kapulisan sa CCTV amo tong rason nga natigayon siyang magakpan Arjumano Berjuman Regan. Actually duway sa plano yung nga mag surrendera kete gin sulod gid gilaga sa sang ang pulis no?
0: Ati malagyo gid yung plano ya yung lagyo gid ya.
1: Okay, kay na kulbaan siya. Kung kay prior sinambal ni Colonel Sules, inulbaan siya sa kapita lang, wala siya matulugan. Pagkabalo niya nga, i-transfer na siya sa may
0: BGMP,
1: Radyo Panobere, Radyo Maregan, no? So, pag abot ito ka po, actually, pag nakop sa iya, nakailis na siya nung ginpailisan, ginpaliguan siya, tapos ginpakaon, pag ganito ni Sir Sules.
0: Why ito ni Colonel Sules ginmasahe?
1: Wala ko kabalo kung namasahe. Kaya tiyara na siya sa sulod. Gin-isolate siya actually kahapon, no? Sang nasulod na ito siya. Actually, si...
0: Madyag ko gin-masahe, ah. Gin-painit-init lang guro yung likod niya.
1: No, gakurog-kurog ko sa kahapon kaysa kakulba, na. Nga, binay patyon sa kuno sa pulis, no? Mato kahapon ng... panambito niyo sa kay Captain Sulit, sir, napapasalamat niya. Siling ni Sir Sulit niya doon, wala ka man, hindi na pagutuman gani ginatagaan kumud sa pagkaon.
0: Kaya amo gina instinct abis ang tao Rajuman Mon nga kun may gindakop ka malagyo ka ulihin mo lang na ma-realize nga dapat hindi kagali malagyo ti
1: yes.
0: Mayo lang na kay nakita siya ti paano abi tuod kun napitkan sa sang pulis naton kundi di ba
1: amo to disgrace siya gid dako pagid niya kaso no. So ang duwa ni kapulis subong nga nag-escort sa iya gin fight speaker ni kapon no ni Carmel Solis kaya
0: pagkala palagyo sa iya dasig lang sa nadakpan no kay dito sa unti kita sa CCTV nagatus mau to sa tubig to sa area
1: na ang time frame niya 9 sa aga pasado
0: okay
1: sunod sa Arisio nadakpan siya tuloy alas 2:40 na
0: adugay pa dali makita ay
1: adugay pa ginligot siya mo sang pulis
0: Pero mga ano kalayo sa lugar to nga dito sa nakita?
1: Layo-layo ning lugar.
0: So kay... dito sa nagtumuoy sa tubig to?
1: Oo, nagkwansa kayo kung may tao. Kung ano nag-tusmaw siya mo? Parin di siya makita. Galing kiti, nakasugid mga bystanders. Dito may nagdalagan ng tao.
0: Dito.
1: Mato na trace
2: no?
1: Police.
2: Kabudlay sa kabuhin mo ng rapist ka no?
0: Budlay?
2: Kaya mak mo nang tawab lang pinalagyo sa.
0: Ti pinalagyo kay mo sina.
2: Kakaduro bala ka krimen mo nang krimen kay ginasumpa sa tanan.
0: Na kulbaan sa kuno Radyo Manuvi kay dalon sa BGMP. Ti balaan mo
2: basta
0: naman.
2: Basta mo nang kaso mo.
0: Basta balaan mo naman kun amo na mga kaso mo nga mga dalon ka sa BGMP.
2: Testisan ka man ato.
0: Balaan mo man atong mga matabo dito sa imo.
2: Pero ti balay man ato sang iban kung magakadto ka to. Balaan mo naton kaso mo murder.
0: Mabalaan
2: na to, pinatay ko tatlo.
0: Mabalaan gina to.
2: Sinugiray man to.
0: Pagsulod. Pagsulod mo palang to, ginahimbisan na to.
1: Ang muna kagabi, ang bangyan ni Rajuman Hendrik, at ni Rajuman Rodel, ay, bago nga tanto sa paligo kahapon.
0: Ara ka na
2: pa lang, John. Imo yan, magsagad ka man kaya in-intra. Abi, try lang na imo programa ko alas 5, ah. Ay, di ka na magsagad kay in-intra sa ngamon, di ah.
1: Gito, gito malaki.
2: Pag-istorya lang ka mo yan, hindi sa inyo programa.

0: pagdala yung amon mo na.
1: Pero kapaligo, kapaligo. Sino?
0: Iyo. Imo yung monet mo sa agad kaman imo kay Nintra ya sa mga... Di ba ba yun as laya?
1: Subong din sana.
0: Pag-recap pag ka lang daya sa balita as bilog nga dlaw. Kagwa paglawag, lakmo like, ni Dr. Pinoy nyo.
1: Pero Rajuman mo naka na, nadala na sa BGM PY pa.
2: Oo, kapon.
1: Agin remit din sa gapon.
0: Di amo na tong in medical ni Blamon kay remit na sila.
2: Yes, so amo tong
0: isupin amo.
2: Bipo sila i-remit, no? So, kahapon, mga nag-identify pa dito, actually, napagpag-sakay siyang patrol, kasi okay naman siya, wala na siya ganit magkaon sa panyaga, naging atag siya kay sa kakulba, siguro, black, okay. No? Mga alas, dos, mga alas tres pasado, kahapon, Radyo Manong, Radyo Maregan, transport sila, duwa sila, no? Sang upod dito, naging paidalo man sa medical examination dara sa may RHU sa Uton.
0: Alright, sige, sige. Okay.
2: Amaling madulong naton nga update para sa pagpangalagay sa programa Straight to the Point. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manmon, Iyanis Kapalian, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Salamat, Radyo Manmon Kapalian.
1: Ang importante nga nadakpan siya, kay kung wala madakpan, palamanog ang
0: police, eh?
1: Police naton, Radyo Manuvi.
0: Yeah. Dahil lang gid, no, mga kasama, bantayin nyo ang amon pahlipay sa masunod ng mga inadlaw. Maramo ka, o kung mahimo ka, makadaog sang grocery packs, cash, kagiban pa nga premyo. Siguraduha lang nga may ginagamit ka nga ACS product sa imo balay. May pangdakpon sa ACS, huli ka, promo! Ginadulong sa inyo sang RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent. Habi mo, amula-amula niya akong mga habon to sa balay. Sabi mo, pride mo.
1: Kaya mo naman ako.
0: Oh, kag-charm fabric conditioner. Bantayan! Si Tuntuning Pintrahon ko din. Kahit hindi makita yung pwede.
1: Hindi pwede.
0: Kaya kita. Mm-hmm. Tingin mo, itong mga kasilingan mo, kampanyahibla na itong mag-pride detergent pala ka mo.
1: Sa taga-isla da, pride detergent na ka mo. Ang inyong mga interest, mapuli ko na, padala na sa akon.
0: Ini nga bahin mo sa idol?
1: Magkaradyuman sa atong nga pampangalagad subong aga, inom ikaw sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio food supplement ini ni Dr. Ramil Oy. Magkabulig ini sa mga masunod. Nagapugong siya sa mga bakterya kabayroses nga nagasulo sa atong lawas. Madasig ang atong metabolismo. Nami siya kay nagapafit, nagaparila sa atong lawas. May medium chain triglycerides. Kag virgin coconut oil nga nagapadamo sa atong good cholesterol. Choy, inom kita sa food supplement nga aprobado sa FDA Klinika D3 Bio. Kung kape, may ara kita sa kape nga may ara sang collagen, nagapabakod sang atong tuhod. Ang kape nga may ara sang glutathione, nagapaputi sang atong panit. Gani sa mga tapalamati naton ang kape para sa inyo. Healthy, guwapo ka na, may kape ka pa. Inom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Tatak R.
1: Radyo Manovi, si Radyo Manflo, may report man siya ka may isa ka US citizen nga kahapon lang kuno nang puli diri sa sudad, nagmaoy.
0: Jesus.
1: Pagmaoy niya, nagtalang siya sa lain nga boarding house sa Haro.
0: Taman ko buguro.
1: Tidaw na sumbagan sa ko.
0: Ba.
1: Hindi ko siya
0: kung nasumbagan. Sa kadugay niya kapuli. Doon yung saktultol. Mamano naglain ng balay diyaw.
1: Nagsag ko na bangod sa kahulugbon man.
0: Baro duman ko na may haranista kita bu sa idol. No? Haranista sa aton. No? Tumalang sa ginpulihan niya. In fairness sa pobre Busaydo, nagtulog to siya sa guwasang balay sang tawo, pero sa sulod na eh. Bali daw sa tirasa, bla.
1: Ah, okay, okay.
0: Oo.
1: Nakasulod na siya sa ano?
0: Sa tirasa.
1: Sa tirasa.
0: Sus, Maria Kagusi. Titinawagan sa pulis eh. Uwe man sa may ginimo. Pag abot sa pulis, tulog pagyapon. Pulis pang nagpukaw sa iya. Tingin na last prisuan. Ginverify sa pulis. Kaya ka panugid to nga niya, inyon eh. Sa piyak pa tong istasyon. No? Siling namun, oo, dumayo man na siya, way na sa malayang nga background. Galing kay play inom lang yun na, tapos sarana. Tapos sarana. Nag-ininom sila ko, no? Dahil yun yung may kuktol-tol sila niya sa balay. Yan, di ko yung balay, ginamon niya mo. Kabi mo ang tagbalay, gin pa ba yan? Why man may nadula?
1: Tiyo, eh, tulog man lang
0: siya. Abi niya, ginyan balay niya mo. Tiyo mo na to, no? Ginbuyan man siya sa pulis. Why na ganiin palap sa detention period? Kinaluoy mo lang. Sila na sunabi, pagpuli man ka mo sa insaktos balay nyo.
4: Dr. Adlawan.
0: Grabe, guro nga balita na yan.
1: Tihoy.
0: Kung mga social media era na
1: tayo. Ay, kaluluoy ka. Grabe, viral.
0: 9:44.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakiton man ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
15: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Tatak RMN.
6: Oras las 9:50. Kamay lang gid, no? Update lang tato sa nagbalik lang di sa ato, Balikbayan.
7: Nagtalang siya.
6: Nagtalang siya sa balay nga pulian.
7: Di na
6: sumbagan.
7: Ang report ko doon na sumbagan ko, no? Pero i-check talang Radyo Manuvi. Ibasibla ko na mirsaman siya nga mamba. Sa ako na di balay?
6: Tingin na lagas ko daya kung ano karon ang advice ni Tuto Plo. Sa mga muni nga mga
7: tao. Kung ano nga, di kay US citizen.
6: US citizen nga.
7: English po kinengin ni Tuto Plo.
6: No? Basta hindi ka lang mamangkot kay Michael, ha? Kinanglan po, imo kaya.
7: Standby sa mga tabla matina aton ang anemia ginabatyag sa isa ka tawo nga kulang sa red blood cells. Paano ba mabuligan sa Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy may ara sang alkyl glycerol nga ara man sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyl glycerol nagabuli sa papabakod sa immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tawo nga mahina ang immune system. Pila ka madekada nga gintun-an sa maayo ang epekto sang alkyl glycerol kag ini na pamatulan nga ginausar sang lawas para mag-producer sang red kag white blood cells. Mga karadyuman, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Tatak RMN.
6: Radyuman Flo Navarrete.
5: TYRI Radyuman Report.
8: Radyuman na, no, bibiri kita karon sa may dungon A Haro, no? Sabi ka, US citizen, patahapos nagpauli, bibiri sa siyadad sa Milido, at nangyang na pamilya, natapos na pinagtaliwa ng yatinihan ula dito sa US, naging bitbitin ang abo, no? Ang yatinihan luna. So, natabo diri, kay bagulan ng puli, naging duminom sa may, ano, sa may Smallville, no? Hasta na hubog siya.
7: Pero diri na di sa iya, nagpa-US lang, diri git sa iya sa aton ga star?
8: Hindi.
7: Adito git sa iya ga star sa US?
8: Oo, gamay pa lang to siya.
7: Okay. Itingala ko kay Kondiri, ginadigi star sa aton. Sunado ya eh. Sunado ya. Radyuman mo.
8: Si Kyle Maranion ang pangalan, 20 years old, no?
7: Bata pa.
8: Nag-transient siya. Nag-transient isa sa may 717. Yan isang, isa ka judge, no? So, ang salaya lang kay... naglakad isa sa may Peter Gagin eh. Ano yung... Atagod na kayo.
7: May live ka?
8: Hindi ko, Radyo Manoy. Hindi lang i-live ko sa bong.
7: Okay. So...
9: Pagbugtaw sa akong husband, sa muda sa akong husband, may nakita siya nga may nagahigda dito sa tungasang duha ka kwarto nga room. Tapos, ang ginanta ni Banangan ang gate, nakalak man siya na ang gate, nakatanggit pa ang kandado. Siya mo na galing nga tingala, kami ko din siya na nagagi. Siya ang ginano sa hasba ko, basta sa babaw sa gate.
7: Okay. So, pero ma'am, pagkakita niyo ano sa tulog?
9: Tulog yun siya, sir. Kapila ni Banahon, pukawon.
7: Okay.
9: Punami siya, tapos nun ang aking pato siya gani nga, ginpukaw sa...
7: okay. So, klaro ko na ito, ma'am, pag may mga report kami nga daw, ano, na nga aking nag-aida or why nagin man sa mga confrontation?
9: Ay, wala, sir. Kapila ni Banahon, ginpukaw. Dugin yung ano ni Banahon, nabi ang ulo niya nga, sir, ginkapila niya ginano. Kaya hindi ko makita, abi ang isura niya, kay hamba ko sa husband ko. Kung ko ang nagtawabi kong sino, kung taga-diri man balahaw sa may palibo, tay para kong diri sa palibot, katuwa naman ang pamilya nila, bala kong
7: pabalon, diin. Pabalon.
9: Diri, si kaso, hindi kami familiar sa itsura sang lalaki.
7: Mm.
9: Kaya mo, itong nakulbaan kami, pinagambala ko sa husband ko nga katuwa na lang sa barangay. Barangay, mm, para ipa-report bala dito.
7: Mm.
9: Kaya mo, itong nagkadto ang mga ano.
7: Mga ano oras, gitso, mga ano oras ni ma'am na kitaan gani?
9: Ang husband ko, do mga around 6 siguro, do mga dira.
7: Ah, aga na.
9: Oo, aga na.
7: Tisang ginpukaw siya, nakabugtaw. Sa sinong nakapukaw siya nga nakabugtaw gisa, ma'am?
9: Ang una-una nga pukaw, ang husband ko, wala. Habali ako, no, wala ko no siya gabugtaw. Si Amoto, gintawag niya ako. Pagtawag niya sa ako, ginpukaw, yaliwat. Wala pa dyan po, nagbugtaw si sir.
7: Mm.
9: Tapos naging ano ni husband, kang ulo, yabala sir, kapila, yan, ikang ulo, yan. Naghambal ang lalaki nga doon ang si sir nga ginpukaw nga.
7: Ginpukaw siya.
6: Siya doon
7: siya pa nangakig. Okay.
9: Siguro sa palay, siguro sir.
7: Tisang uli, sa naka-istorya na kamo, anong hambal niya? Paano sa kunong nakalabot dito?
9: Ang wala man siya kabalo, wala kunong siya katanda.
7: Pero ang inyong gate, ma'am, mataas, nga po'y pwede lakaron?
6: Paano sa sulod, ma'am?
7: Sumakasa sa gate?
9: Tapos hindi man naman maagi nga sa kilid siya maagi kay puro sin siya. Kung mag-amon na siya nga case, dapat mapilasan sa or may garas-garas siya.
7: Nagsaka iba?
6: Nasalisihan niya, guru. Kung ba sinaka-brave lang nakasulod or sinaka? Hindi kung nagsaka sa hubog siya.
9: Hindi, kaging katuan sa husband ko ang gift, nakalak.
7: Kaya sinaka
6: niya, gid.
7: Nakasangit niya
9: ang kagado.
7: Okay. So anyway, ma'am, why man sa samay ginano sa inyo, ang iabi, abi aguro ya, ma'am, ang ginadayunan niya, dira man lapit sa inyo?
9: Oo, diri lang sa may tinak na apartment.
7: Abi niya guro,
6: nagtalang
7: siya.
6: Kita mo do, matsag niya pagpukaw, do, akig ba siya, kay, di niya iagi guro, ma'am?
9: Kasi kay abi aguro sa, ano, sa mo, sa ginatinira niya guro.
6: Di nagpasuri man siya? Nagpasuri man siya, ma'am?
9: Oo, nagsuri man si sir.
6: Ah, dito okay naman.
7: Ah. Ay, man, gina. Mamalana, Radyamanuvi.
6: Nakaluoy man.
7: Nakaluoy man sa taong ani.
6: Hindi nalang naguro pag-ingalanan.
7: Hindi nalang na flow. Hindi nalang
6: pag-ingalani.
7: Mention mo pa kagina. Hindi nalang pag-ingalani. Why man sala ng tao. Ma'am, thank you, good. Toto, flow.
9: Sir, sige, sir. Thank you, sir.
7: Hindi na napag-i-mention ang alan sa tao.
6: Wala mo lang alan niya, flow.
7: Hindi mo na.
6: Blur mo na.
7: Uy, kwan mo lang kay...
6: Roy, kapag kita mo siya, flow, okay man sa tao.
8: Huwag ko kakita, huwag ko na mag-dun, kaya gindala na siyang pulis.
6: I mean, sa video, bla?
8: Dako,
7: pution, dako. Pution?
6: Di okay. Nyo guwapo, plo.
8: Guwapo siya, eh.
6: Hmm, aba.
8: Guwapo siya.
6: Pution nga bata,
7: pution no? Nga bata, no? Pution. Mga pila edad dyan ni Gane?
6: 20?
7: 20. Dako siya nga tao.
6: Mas kulado, no?
7: Mga 6-footer.
6: Alin sa mayong pamilya, American citizen. Sige, ti anong lesson sini, Rajuman, plo?
8: If you drink, drink
6: moderately. Sakto gini.
7: Hindi ka, gaulat-ulat ko, if you drink, don't drive.
6: If you sleep tightly.
7: Oh. Pero taas gin man, Radio Flow, mataas-taas gin man ang gate, ah, oh.
6: Hindi, ano ka
8: mo? Ari makita sa live ko.
7: Hindi naman, nabi makita ang live mo, kay daw medyo mahinay, balaang kwan.
6: Daman, nubo, Flo, ah. Lantaw kong gate. Sa gagyagi kay nasa live mo.
7: Makuan ko
6: sa manubo-nubo.
7: May banabi nga gate nga ginabutan nga nasang mga daw ano na barbed wire ba.
6: Pero grabe man, no. Nasaka niya nga daw wala sang forcible entry. So meaning kumpiyansa gid siya nga magsulod kay pamatsyag niya bunding house gid.
7: Ara oh naka-live siya. Belan taon tabing gate. Amo nang sin man lang at kayang-kaya na.
6: Nagtalang lang guro ang pobre.
7: Kayang-kaya na.
6: Tiga kadlaw man ganing tagbalay plo. Grabe man yung karanasan niya. Siguro klabota na to sa Amerikas, pamilya.
7: Uwe!
6: Ano timo dyan?
8: Pituro ni taga Kipo, pinlanding Gistarbe.
7: Parinti mo pa.
8: Okay.
6: Timiguhan na lang na siya. Plo, interviewan na lang to siya. Natunong tabukid man.
8: Gagakuan siya ni ga-bahis kita sa mga pulis, sa mga official, kay iti, why nang iya iPhone nga cellphone, no?
6: Ah, mo naman ang malain. Diray yung gada, Plo.
7: Yan na yan, base na wigit sa tuya kagabi. Anong problema da, or ano kung ano.
6: Ha?
8: Ang wallet, ara. Ang cellphone, why?
7: Ati ko na mamala ng gate, Radyo Man Flow, sa taklas yan. Tama ka gamay nga talaklaso.
6: Pero ang cellphone, Plo, check nyo to, Merrymart.
8: Merrymart?
6: Basik lagi tinuntuhan naman blao.
7: Basik ko na wigit ya, hindi sa gani Radyo Manubi ka.
6: Kaling ka hindi man iba, sabi mo.
7: Oo. Kaya Radyo Manubi, hindi man ni... Hindi sa... Kung hindi sa...

0: tul-tul sa balay niya. Iningin din na sa kabalo kung ano ang mga gamit ito. Basta nawigit ito.
1: Pero ang wallet, ara.
0: Arang wallet. Kaya ang wallet, ti, ari na normally sa aton nga bulsa. Unlike ang cellphone nga ginakrukaptan.
1: Galing kay tagbalay man ang una kakita siya eh. Kaya kung pulis ang una kita, doon medyo maminsar ka naman ba? Maglayan bala sa image sa pinpis ako na.
2: Hindi ka tuwa din sa ginikanan niya kagin dala na pauli. Ah, okay.
1: Ah, why naman? Why man sa gindalas police station?
0: Na natam-an lang ni siguro base sa US, base kung pag-abot niya di.
1: Gintawagan pa ni police, why na?
0: May police.
2: Hindi kaya ang barangay, barangay hall sa Dungon A, may unay na nga daan.
1: Ah, okay. Nag-assist.
0: Nag-assist lang.
2: Oo, nag-assist
0: sila. Di sa dapit na tulugan, dagi sa may, ano lang o, sa may siminto?
2: Diyo, Aryo? Aryo, yung natindugan ko din ako.
0: Be, why ko, late abi eh. Di sa nagtulong?
2: Aryo? Sa may kilit sa balay, lupa niyo.
0: Ah, sa lupa lang?
1: Ah, kaya mo man ang, nagsaka lang siya sa gate kung magtulog. Hubugid ko.
0: Hubugid niya.
1: Ah, da, sa nagtulog. Hubugid sa ngido, oh. Sige, Flo, thank you.
0: Salamat kita,
1: Flo. Basta mo to, Flo, ang lesson sin eh.
2: If you drink, drink moderately.
1: Ah, chanto. Sige, salamat kita, Rajuman, Flo.
2: Opo, sa intern naton, Michael Erisuelo, kasama mo sa DIY Rai, Aramen Iloilo, Rajuman, Flo, Consumo Navarrete, Tatak, Aramen.
3: Tatak, RMN.
1: Aria, sure ko hindi ni kay Michael, kay Rajuman, Flo, gini.
0: Sure ko na.
1: So, if you drink,
0: drink moderately.
1: Sakto, gini.
0: Sa mga tapalamati naton mga garadyo man, sa mga suki naton, ikaw mo magkalipat, inom kita sa Super Fiber, inmo naton in 30 minutes bago kita mapanyapon, bago kita magtulog. Kung adlaw, ara ka man sa balay nyo, inom ka Super Fiber mga garadyo man, para nga ang imo sini nga mga kinaon, 3 to 4 days nga hindi ka makapamuhin, delikado. Gani, inom ikaw sa Super Fiber para sa matawhay nga bowel movement.
3: Tatak, RMN.
1: Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, hindi nyo pagkalipati ang inyo kape, Megaman Gold Coffee Mix. Ang Megaman Gold Coffee Mix, kape nga nagabato sa pulaw, kape nga nagapating tagtigdas ang ato pigdas, gapatanglas ang aton utok. Kaya importante sa tanan, protection sa aton nga prostate. Kung nami ang prostate, ha, ang kondisyon niya, natural nami man ang inyo nga intimacy sa mga mag-asawa. Ganyan mag Mega Man Gold Coffee Mix, nagparisin nyo sa nga ginpabago, ginpa-epektibo, nga non-super plus capsule. Available na sa mga butika, kapabakod sa aton immune system, kapapagon sa aton nga lawas, kapalikaw sa aton sa mga balatian, pwersa inis ang guyabano, malunggay kag mangustin, mga super fruits naton kag superfood. Mag-inom ka mo non-super plus capsule.
3: Tatak RMN.
0: Na istorya kong aton nga magwardya, ang pinaisa sa pinagkakapoy nga trabaho ang isang gwardya. Imagine mo, bantayan mong propiedad sang iban, hindi na yaimo. Kag ang mga gwardya, amoni sila ang permi sanay sa tinduganay. Kung sanay ka sa tinduganay, abin nyo mami, mayo lang, grabe ang palanakit sa inyo lawas. Pag abot nyo sa balay, away na, hapa na, kapoy na, lutoy na. Mga garadyuman, hello sa mga mapisan nga listeners dira. Nagabatsa gabalas ang kakapoy, domay nagatuslok-tuslok kag palamanol, posible madamo sa ato na may ara sina pero ginagwanta ta lang kay hindi pwede nga maguntat sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, mag Farex B Complex adlaw-adlaw. May sapat nga B vitamins base sa DOST FNRI PDRI 2015. Bulig likaw sa palamanol, may mga nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP, 550 lang ang SRP nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. So sa aton nga mga tapalamati, para sa aton nga mga handom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon lang kita nga mag Farex B adlaw-adlaw.
3: Tatak RMN.
0: Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatak RMN.
1: By the way, 2 days ago, mga last 7 sang gabi, base sa mga nag-drive na bala sang jeep nga baluarte o kung nakasakay da, kamo nakakuha sang wallet ni Luis Espino, nabilin sa baluarte nga jeep, no? Palihog, iuli lang diri sa RMN. May nakakita man, kaya may mga ID man ha. Base mauli nyo di ang mga ID sa wallet ni Luis Espino. Ah, dulong

0: Nandiri sa aton sa RMN Iliwilo.
1: Tatak RMN.
0: Kag panawagan anay sa mga paryente kag kakilala ni Mr. Romeo Osano Serbulyes sa Barangay Lampaya, Kalinog. Siya napatay sa July 2 ang haya araman sa ilang balay sa barangay nila. Ang lubong sa July 18, 2026. Matapos ang misa alas 7:30 sang aga sa Immaculate Conception Parish, ang lubong sa Kalinog Catholic Cemetery. Ang iyang pamilya nagapanawagan.
1: Tatak RMN.
0: Ayos ka na po sa idol?
2: Kita na kita, buwas nga daw.
0: Ang ibanta ng mga topiko, buwas naman na. Why na impeachment karon kay Wibis na?
2: Wibis na.
0: Bawi kita buwas na. Radio Man, Novi Guaso.
2: Radio Man, Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nuts. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, giba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
6: Mega Man. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara maka. Hornigot, witong katali. Kag 15 nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa baylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: 30 minutos sang partner, yara na ang paladig.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuts, linen oil.
5: Hala, kariski, siga pa, kiskisa pa tudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gin nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa di imo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kundiin pa nga lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil!
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mo malawas partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilig na gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapkas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil!
5: Instant relief sa tanan niya palangkit sa lawas. Hila na trangkaso. Tinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil!
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee!
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out? Kinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado imumang mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nans Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nans Corn Coffee!
5: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umano mataas ka blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nans Corn Coffee!
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Partner, payo ka muna ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
8: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TTX 500.
10: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
8: TTX 500. TTX 500.
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy, indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
12: Free radicals eh. Di ba duman to ilabay-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
11: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
12: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP, spaghetti,
13: mga cakes.
11: So unless kung
12: ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang panigarilyo, kagiban pa.
8: TTX 500.
11: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala magina diabetes ang buang. Kaya wala sila.
13: Wala magina tapikan virus.
12: Dapat hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, aran na sila utok.
8: TTX 500.
14: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
8: TTX 500.
12: Isa-isa ang ta, Sir JP, kung ano ang mabulig sang pag inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
11: Gimprito.
12: Magkaon to, linaga. Sobra na guro 20 anyos.
15: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
12: Okay. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imong ugat.
11: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka nagtipik, tapik skillet.
12: Hindi pagi ka pala inom DTX 500, why na? Amo na dali kang patay.
11: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
12: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer.
11: Sabay,
12: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
16: DTX 500.
12: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang, kuha nila, pang...
11: Dugangan nila, kulang.
12: Para man-neutralize, di na sila man sabad-sabad, ang manang matabo. Una, ginaatake, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
11: may mga na, toxins.
12: Ang butanganan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga, ining mga toxins sa GP mag-abot, una nila nga i-neutralize. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione, nakatambay lang.
11: May reserve ka na.
12: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa
16: DTX 500.
17: Tapos ito masyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: So good lang nag-inom ka
17: DTX 500.
11: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
17: Almost 3 months na.
11: Sa isang kadlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na.
16: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luwa, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki nga mga butika.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Delivery! Maria Jose!
23: Is that box really mine?
22: Surprise!
23: Why are you inside the box?
22: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
24: Borrow up to 90% of your savings.
22: No processing fee and get fast approval.
24: So you should
23: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
5: Yaa, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
4: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
6: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
5: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
6: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha? Ha?
4: Mang!
7: Ay, kaya mo kinailin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
8: Ama ka
7: diba?
8: Na?
7: Oo, sometimes.
8: Diba? Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing once.
7: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Kanugon.
8: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
4: Kun ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Mga Gabyana, Subo nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alas 10:22.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
16: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
13: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
16: Tatak RMN.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, TTX 500.
22: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
20: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ang taas, ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang, ako ang lingin sa lolo ko, nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. TTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
20: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Number 1.

0: Hello, good day everybody. I'm Lingling Supsup at your service subong adlaw kan. Kamusta ka mo dira? I hope okay gid ka mo kag healthy lang kita tanan-tanan. Eh ba ang ambagan nila di ba? Bahala na nga pigado, importante malayo sa masakit man. Kag subong adlaw, I'm sure masakit naman ninyo nga dughan or what? Bahala na kamo kung ano ning madangtan isang problema ya nga ini. Ang problema naman ang sulat ni pasakop sa ato naman yan ni Pulpul. Pulpul, go!
1: Ako si Pulpul, isa ka empleyado sa Love Clinic dire sa siyudad sa Bacolod. Aga pa ako naghahalin sa balay. Kagabi na ako nagapauli. So kung aga, need ko nga dapat ako ang mauna gamit sang banyo. Amuman pag-abot ko sa balay tapos ko duty. Mapahuway-huway na ko na iakadali sa guwa sang amon balay. Ligo na yun pagsulod ko. Kay ti sa lab ko gani nagaubra. Isa kahapon sa mag-abot ako sa balay. Abrihan kong parita. Oh. Isa na ako. Oh. Madaritso ako sa comfort room. Agad na makashower na. Kaya makainis. Ah. Arin na ako sa comfort room. Masulod na ako. Diba? Lock ba lang si R? Liwaton ko bisa paglubag ng doorknob. Oh. Ay, lucky dya eh. Sinong nag-lock si ni Man? Ma? Mama? Ma? Ma?
2: Oh. Oh. On? Ari ka nagalit?
1: Ay, kainap ako dahil sa guwa nagapungko. Sino tao di sa CR nga alak, hao? Up. Ba? Lumibatian ko nga music sa solo daw. Up. Ah! Uy, guwapa nga babayi. Sino ka?
2: Ah, ini siya, asawa, ini sa pakaisa mo, ah. Ah, si Lida. Hi.
1: Hi, gani.
2: Ikaw galing pakaisa ni Darrell. Si Pulpul nga hambalya.
3: Kas?
1: Ba?
3: Ari ka naglikas? Nagabot ka na alin sa obra mo?
1: Oo. Pero masulod ko anay bala sa CR bala.
3: Ate, sige. Darila kami sa komedor mahulat sa imo. Ligo anay kas. Kag mag-ilis, agad nga magkabalita anay kita.

0: Dari kamu mati nere sebelai?
1: Oh, kuntani kas, kay nagapang apply, apply pa ko bra, kasi wala pa kami nasiligan nga kuan pambayad sa boarding house blaw.
2: Dari lang anay sila sa balay, total bakante man na isa dira ka kwarto. Maayuin ang magamit man, akag may masunod dira sa pagpanglimpyo, agod nga magipid.
1: Ay, hugli kas, nag-connect kami anay sa wifi nyo ha. Kinanglang gidabi nga may wifi kami. Kaya may kuan blaw sa ginaplayan kong obra.
0: Okay lang.
1: Mayo da yang ginobrahan mo, Kas?
0: Okay man lang.
3: Ay, basikon may bakante pada sa inyo, Kas. Back up eh, man busy Darrell nga makasulod ako.
0: Okay. Ah, daw wala gid guro bakante. Napabay lang. Kay basikon may ara, i-inform ta ka.
1: Ate, sige bigas. Agad nga magkaobra naman ko dahil na.

0: Napiyungan ko galis makadali sa sobrang kakapoy sa duty ko ba. Mabangon ko, anay ka mangiya. Kino, hindi ko naging mapunggan eh. Sa banyo.
1: Dito ako madalitso.
0: Masulod ako sa banyo. Oh, ba, oy. Lakang pwerta? May nagagamit, guru ay. May tao da! Wala man sa may nagkasabat. Sagwat na lang kung mangihi ah. Bahala na da. Boss, mapinangsot na ding gwa eh. Anong ko kayo may tao sa banyo? Hindi ko na yung mapunggan yung kahihiyon ko.

0: Bayo sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
2: So, ano imo sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, mimo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atag di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
3: Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagintambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, ma-trap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize. Oh.
3: Mangin blockage na siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
2: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kay dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
5: Oh. So, kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na ba D3 Bio ka?
3: D3 Bio!
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubo mo lang pa abukado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginangon sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang
2: sang
3: bile, ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadivide

0: Marketing plus D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tuto-market ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mamakal sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
4: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
7: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Semeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
8: Masdasig banat sa abat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Kapang sot man dira sa kilid sang garahe man. Sino nga damak ang nangihi, de?
1: Ako,
0: Ano? Ikaw, Paul?
1: Nayawan ako sang panuktok sa CR kung si sino ang tao. Wala man sa may nagasabat mong.
2: Mga ano, ras ka nagpa-CR, Kas?
1: Mga alas 10, media, gruto kagabi.
2: Ay, ako tong sa sulod, Kas. Ah, pasensya na. Wala ko abi ka bati. Napiyongan ko tubing ang nagapungko sa nuduro.
1: Ano?
2: Oh, Kas. May lang gani, kaya wala ko nabuya ng cellphone sa kamot ko. May ginalantaw ko ito, abing aplagwaon.
1: Ano?

0: ginagaw ko paligo ah, kag mangati. Timing na alas 7 karon, makailis na ako kag makalakat. Masulod ko sa CR. Up. Ba, hindi. Kaaga pa kayo? Lock ng CR? Sino naman ang arada sa sulod, ha? Up. Ah. Wala man sa may nagkasabat. Tuktukon ko liwat. Ha? Sino daw ang tao sa sulod, man? Ati, huugid. May nagpa-music naman sa sulod. Kung hindi ko magsala. Kung hindi ni si Kas Adaril, ang asawa yan naman ni Moham. Nakaluyag niya nila yung magsagad di kadiner sa sulod sang comfort room, man. May kwarto na ginan silang ila. Dira, pag hindi magsagad kadiner nga may nagagamit sa CR. Hari mo, ay kay tuktukon ko todo. Ay! Doa. Kamalamalahan ba? Walang reaction ba? Pakabal sa sulod ba? Ati, oo. Posto lang kunya karon niya nga malate ko sobra.
1: Hoy! Paul! Ano yung obra mo man? Nahukaw ahan ang tulog ko sa obra mo. Nagkipot ako sa sagad mo kapulpo sa pwersa.
0: Ati, mayo ka pa yan, mae. Kay nahukaw, gid. Kag nakibot. Pero ang nagapanglak sa sulod sang CR, wala. Gid ni Hay, kag ni Hoy. Late reactions, mama. Ay, ambot, ah! Husto! Nabalaan ko na, ma! Kag mabalaan ta na karun kung sino na dang ara sa sulod, ari mo.
1: Ay, dalin na. Ay, ma, ano ka, ha?
0: Ma, learn from me, mama.
1: Paul!

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road. Stop all of your drinking.
1: Oy. Din off ang Wi-Fi?
2: Hi, Ay. Offline? Los connection ng Wi-Fi? Isso sa hindi. Nako na yaka kita sa kinalantaw sa kwarto eh.
3: Ano warang ba na sa kwarto?
2: Wi-Fi signal.
3: Ato na, nagbukas ng CR. Abita na unta ko si sino nagwa.
1: Ay, kasabat ah! Kasabat sa internet. Ganyan na dulang signal sa sulod CR.
3: Okay. At i-believe ah. Ginahimo yalang yagalaya pala nagawa ng kagtalan-awan sa pelikulang si Arnamon? Hua! Ma! Pwede pala yason mo na di sa balay ang mga perwisyo sa kabuhi ko!
1: Ha? Sino, Paul?
3: Sino pa? Ang mahiling magtiner sa banyo sa madugay eh! Hindi na ko yan makapaligo on time sinasayla sa hulat! Kung saan onda sila makatapos sa nila business sa sulod sa ang si Arta!
1: Paul!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Coach Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Pakalkudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakad sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kung alagian sang aton nga hangin. Kay kung kisa, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kisa, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, kay basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre mga malala nga problema sa baga aton na nga istoryahan, kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kauturan, no, subong nga panahon, uso yung kaso sang pagtaas ang mga viruses, kag hindi lang sina bakterya, nag-uso ang asthma, pneumonia. Di isa sa mga dapat naton pabakuron sa mga panahon. Pabaskugon, pagpabakuron naton ang aton nga baga, Doc Erwin. Sa pagpabaskog, pagpabakod sa aton nga baga, dapat simpre likawan naton ang pagpanigrilyo. Bisan gani, Doc Erwin, ang mga tao nga nagpanigrilyo mismo, likawan naton. Kaya ang second hand smoke, sa mga pagtuon, mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan. Wala nagapanigrilyo, pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sa mga tao nga nagapanigrilyo. Sunod sa mga pagtuon na, ang Santon Plus Gold, may ara siya partner sang malunggay. Ang malunggay, galit sunod sa pagtuon, nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya nga ang aton nga lungs hindi maghubag. Ginabuligan niya man, tungod may ara siya sang beta-carotene, kag-vitamin A, gabulig sila sa aton lungs man, amo na nga hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kag subong man nagabulig sila nga mabalik ang aton nami nga paginhawa. Kay nga ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas, most especially gid dira sa aton lungs, Doc Erwin. Kay once gani ang aton lawas gani mag-react dira sa nagasulod, sa aton nga lungs, ang aton nga immune system mag-response na. Once nga mag-response na sila, nag-create sila sang inflammation, kag ina nga inflammation amo ina ang nagapasikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin dira sa aton nga lungs. Once magamay ina ang alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa, plus nagataas ang mucus dito sa lungs naton, ang plema bala nagadamo. Once magdamo ina, kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, investingan ko ni may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Once nga budlay, aton nga paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton nga heart, nakapiktuhan sina. Para malikawan aton, mag-inom sang suplemento na may ara sang balunggay, garlic, spiral, Carolina, nga si Diin, ini sila nga mga suplemento, nagaproteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sa Santon Plus Gold, kukupdigid din nyo permi sa aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Dr. Erwin.
3: Yes, no, sa mga kautura na ito, no, nga may mga problema sa baga, gasip. On kamo, gaubo kamo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
2: Mighty C.
4: Makakas mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tagtindo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500
4: mas aligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
7: Oras, tatak, alas 10:55.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Goodbye.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suave sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Santon Plus Gold.
5: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Na tilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1. Hay nako, daw lagi diyan makarealize sa mga tao. Nga tani, pariente man anamon mo. Nagperwisyo sila yan sa amon balay. Okay man na tani nga masalod na mo ng ila pag kinahanglan samtang kinahanglan pa nila. Hindi lang yabla tani magpasaway ha, hindi bala? Kung ka mong pahambalon, Pol-Pol.
7: Ay, pabugat-bugat sa pangabuhi.
8: Damo, sa pabugat sa pangabuhi. No, subong dapat.
7: Kailinit na ba lang?
8: Dapat gani, subo ang pangabuhi, ta-ilight-tan na lang. Mm-hmm. Inang hindi ka naman umdong problema. Inang lagaw-lagaw ka na lang. Enjoy-enjoy. Uh-huh. Kaya nga, sa kamahal na sa mga balaklon, subong din, hindi ka na magkanto. Totoo, doon hindi ka na magkanto sa grocery store, sa mga merkado. Kaya tungod nga ang kilo, sa bukaw-bukaw, subong 350.
7: Mm-hmm.
8: Oh, ang mga bukaw-bukaw na sa una, doon mga 50 mo na ng kilo.
7: Ano nga year na? Pagpaprangka kayo, ano nga year na ang 50?
8: Hindi na nakibot ko pagkanto ko sa merkado. 350!
7: Oo, balang mo! Pila na subong ang baboy kag manok?
8: Ang manok subong to 14.
7: Oh, giniling subong, pilang kilo? Ay. 300 plus?
8: Si, amo na dapat. Amo na lang ng problema. Ay, hindi ka naman problema sa mga batasan, sa mga iba na tao.
7: Mm-hmm.
8: Ang imo na lang na intindihon, ang pangabuwi mo.
7: Di iyan ni pangabuhi man ni iyan ni ano ni Pulpul galing kay ang pakaisaya kag nobya si niya nagpasagol si niya sa balaya so, isa ka bulan wala pa kita ubra
8: balayasa na, kapila na kami na di makambal ni Lingling eh, hindi na dapat siya nga nga hindi dapat nga saguron mo na kami mga ginikana na idalaan na to sa ginikanan niya
7: kaya hindi niya mapahalayas nga
8: ang rason amo na lang ni mo onyo kun hindi sila maglayas kay dira gasalig sa inyo guwa kamo sa guwa kamo kaon
7: mm-mm.
8: Oh, maluto pa ka mo? Kamahal na magluto, subong tuntuod. Hindi na ka mo magluto. Kundi, nang ano na lang ka mo, sagwa na lang ka mo kaon.
7: Wala sa galuto. Kapakala lang sa... Magwa na lang sa... Kay ka patudlo lang, tudlo lang to sa yan. O gaya na kuya Delayla. Abot ka na ng tupas. Papatawa sa hindi siya magluto. Kaya ka matudlo lang to siya. Kanto siya sa fast food chain.
8: Kaya nga, akamahal na gidyo. Maluto ka laswa, subong pila ang luto, pila ang magasto mo magluto ka laswa. Lapit siyin.
7: Huh.
8: O order ka na lang daw 40 pesos. O, duwa na ka mo makaon.
7: 40.
8: O, te.
7: Diritagid ba lang makita kung ano ka-importansya sang pagpananom.
8: Oo.
7: Kaya kumiyara ka lang yung lagwerta ng gamay nga damo katanong pangutan.
8: Pwede ka lang
7: damo
8: katanong
7: lang sa imo. Diba? May kapayas ka lang, kapayas mo da. Oo. Sa balay to may kapayas kami to.
8: Nasa damo, man sa nagapangayo ang mga tupad balay.
7: Sa amunto ko
8: sa... Ay, may okra ka galit, dayday!
7: Man, sabto masaniin ka mo sa nananong ko din. Sa balaya balonggay daw magpangayo kay nananong ko to pinakabilong nga balonggay to so may balonggay kami sa tubangan sa among balay tapos sa likod may kapayas kami to
8: kay,
7: kulang ang tanglad ko dapat chan ko balatanglad
8: may bulak kang imo ka to mga balonggay
7: oo ginabuan na mo namitan ko na mo
8: namit
7: na oo tapos
8: di amo na inanglan biwais ka na lang gid hindi ka na magluto. Kayo sila, kung gasalig na lang na sila mo. Kung anong ara, amo ng kaunon nila.
7: Grabe ba lang?
8: Wala kaunon.
7: Libre na board.
8: Oo.
7: Tubig.
8: Pagkaon.
7: Pagkaon ko rin ti. Internet.
8: Mm. Patya ang internet.
7: Yung patay na ganito.
8: Di, amo na. Patya ang internet. Dasun pa load na lang kamo, ano na, ng data?
7: Hindi, hindi ah. Pinaka the best mo na lang ganyang imuon, paha, linon.
8: Di kayo may ara, iban nga, hindi magaling.
7: Ati, ang tusada.
8: Di, amo na lang na ganyan.
7: Hindi na pwede, inyo, nabalay ka mo yan, may diber nga paha, linon. Sila,
8: tungod. Hindi kung kaisa, maluoy ka man.
7: Kalain ba sa feeling nga ikaw ang breadwinner ng family mo, gabaka-baka ka, pero do.
8: Dasun dumay may sa lagurun ka, no?
7: Oo. Ano para balang, for example, wala ko ganyan ng asawa, wala ko ganyan. Wala ko ganyan na mata, kaya hindi ko ganyan.
8: Okay, man tani kon
7: hindi ka joke
8: kon nagabulig sulod ba
7: lang wala
8: nagawa labas ang imong mga bayo da nagapanghimo so di ba kanami sa feeling
7: konsumisyon gani oh. Mako masiara masiara isa na tulugan saya sa siya
8: mag amo na iya oh. Ang naga-star sa inyo balay oh. Ay ba siya hitubig
7: nga ininit
8: hindi lang ani ininit cold lang ani para makamarasmas. Tapos, kung hindi ka siya madala sa iniya sa bugnaw na tubig, oh, mga mata-mata, labaab.
7: Hindi na paglabuta sa punto nga mo sina, ah.
8: Hindi na paglabuta pahali sa punto na. Nga mag-init, mag-ubukal mo na nga tubig.
7: Hindi na paglabuta sa punto nga ang ininit, may unod na nga blade, tamtax, dagum. Hindi na paglabuta sa amo sina.
8: Oh.
7: Hambala, halin ka mo. Okay, kaya may panimalay kamo yung inyo. Pangita kamo to sa listaran nyo, okay? Mm-hmm. Patayo na, mabadala sa sulat din sa itong palatuntunan.
8: Kun ako, pahambalon! Kun ako, pahambalon! Kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa atong palatuntunan, ipadala lang sa atong FB account, RMN Ilongo Broad Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal nga temperatura.
11: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tawo.
12: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga ambyanin na sa radyo.
13: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa linyo.
14: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Alas 11.04.
9: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
1: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: mga kabyanan. Subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches, ang naga-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines, ang nagapating ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian, kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes kag komplikasyon sini, kag madamo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong, malikawan nga ini ang maglala, kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention ukon expenses. Subang bisita na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, kag mag-avail sang ila ginahatag nga mga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw, kaupod ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Ang tanan nga nutritional supplements, especially ang Life Extension Vitamin D3, all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Manufactured and 100% made in the Life Extension Foundation, Florida, USA. Base diri mo na makuha ang kayuhan sa madugay mo na ka mga ginabatsyag na balatian. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy main brand. Sa may De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangga Tama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo lapit sa my food court area. You may text or call 0917-318-1846. Tagbak Haro Branch, dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Sa mga taga Estancia Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia Iloilo. Text or call 0917-318-1124.
2: Dagang ato Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185.
3: Mga kabyana,
2: subong at July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako, Gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kuno ni IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Delivery! Mariose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Life Extension Vitamin D3.
13: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
14: Ikinan, nagigimaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mga kabyana, subong at July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
18: Hello, anak.
19: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
18: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Alas 11:16.
21: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
24: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ayong Ranger!
28: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
27: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
28: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
27: Sip-on ganyan dayon?
28: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
32: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
33: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
34: E3 Bio.
35: Ako si Gabriel, nagalibog kita akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
34: E3 Bio.
36: Ang E3.
34: Yung may BCO.
36: Ang BCO.
34: Yung may E3.
36: GTX 500.
37: Gina Cano. Ang ginibatsag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
38: Sisa ka pila ka mag-inom
39: sa GTX 500.
37: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
38: Subong kamusta?
37: Uy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginibatsag.
36: GTX 500. E3 Bio with Physio.
40: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
36: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
41: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
42: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
36: Mighty C, mabaka sa mga butika.
34: D3 Bio.
43: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
36: Mabakal sa mga butika.
34: D3 Bio.
44: Magkano kilo ng karne?
45: 500.
44: Bula.
45: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
46: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin.
47: Merry and Diveros po.
46: At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
48: Sarap magkasama.
49: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
50: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagparamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon naton ang kasugpon sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Sabaw, ay todho, kadabong. Manguha ko sang iya mga punta, kagdalon kay nanay. Siya na lang ni Karan mapili sang ilunod sa amon sa baw nga munggo, ha. Baw, ari gidyao, makapkapan ko. Gatamwa gid sila sa kalog sang tubig sang talamnan, nga madabong. Manguha ko, ha. Damoon ko. May natiklod sa akon. Lolo ko sa may kalog na may nagailik na tubig. Sino nag... Tuklod ko ng taon. Kabay! Kabay!
1: Tobi? Siya ina nagkasingkitan ah! Eh, ang Diyos ko! Tobi! Naga! Oh! Ang Diyos ko! Ang anak ko! Naulog sa kalog na ginaanod siyang sulog na Tobi! Tobi! Tobi, ari ako ha! Singuhaan ko nga malabot kang manakot po ikaw! Eh, karoon na! Eh! Eh! Anak! Anak! Anak! Eh! Ay!
0: Ay! Nanay! Nanay ko!
1: Patakot ko ikaw, ha? Huwag niyang kusok-kusok pagbatak sa lawas mo, anak. Ang gusto makasaka ka rin sa ibabaw. Isa, dua, tatlo!
2: Luhas ka na, anak. Ari si nanay, ha? Magkalma ka. Kalma, ha? Dali ka, dali ka. Agubayon ko ikaw pa uli. Sino? Ama. Ara ka din, ha? Sa diin ka halin, ha?
3: Ha? Ah, Kwan. Dito sa'yo. Dito ko halin, ha? Naglawig ako sa karabaw namon. Naano siya, Chay?
2: Kukuan.
0: Nahulog ako sa sa kalog. Kay ipumatsyag ko. Daw may kamot nga hinali lang nagtiklot sa ako na god mahulog ko.
2: Ano?
3: Araw-araw pa.
2: Mamamatood ba lang ginahambal mo, Tobi?
0: Oo, nai.
2: May nagtiklot sa imo?
3: Pagsisin, oman may matiklot sa imo? Ay, wala man di tao. Pamatsyag mo lang tiyaguro ako ni imahinasyon. Na-outbalance na siguro ang lawas mo. Kag wala ka makabalance eh. Ano pa, nahulog ka?
2: Eh,
3: makaya mo nga magpauli? Kaya kung hindi, ari ko ah. Abahon takas na sa inyo.
2: Ano?
3: Abi nyo nagid sa akon, tunto nagid ko haw. Wala nyo lang gid ko nakilala sa maayo. Pero kung... makilala niyo ako sang lubos, dira na kamukag makasiling kung ano ako kabuot ng klase sang tawo.
2: Hoy, hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: malakat na kami sa eskwelahan.
1: Nanay, malakat na kami.
2: Malakat na kami, Nay.
3: Ang ginatugo namon sa misa inyo, ha? Ang pag-eskwela, among asikasuan ninyo, hindi kaya mga lain-lain.
4: Maya, Day, ang mga utod mo, ha?
0: Amo gani nga nag-aga pa kami kaayo, Nay, Tay. Agod nga madungan ko sila sa paglakat. Bisan hinay lang, ah, basta dungan kami tanan. Makaabot yun kami sa eskwelahan nga hindi late.
3: Sige. Lakat na kamo.
4: Ang ilim no ninyo nga tubig, agang tinanok nga saging kagkamote nga balo ninyo para sa recess ara na?
0: Oo, Nay.

0: Kimberly, ari ko di, oh. Wala tonta si Maya. Wala tonta lang siya nga magpalapit sa aton. Agon nga makapauli na kita.
1: Toby, Kimberly, cleaners ko gali subong. Ginpabilin ako ni teacher para makapanglimpyo.
0: Ti, panglimpyo lang to nang.
1: Kagmayawan ka mo sa hulat sa akon. Ato pa bala ko sa high school.
2: Pwede man kami makauna sa imo. Manang Maya, mahinay lang kami lakat. Pagkatapos mo panglimpyo, magsunod ka sa amon nga nagadalaga na. Malambot mo pa kami nasa dalan.
1: Makaya niyo how?
0: Si Manang, paano kami sinakaroon makatoon sa pagpauli? Nga kami lang kag wala nagasalig sa inyo kon sa tanan namon nga hulag. Masalig na lang kami sa inyo.
1: Pero, tuod masarangan ninyo nga duha?
0: Oo nang
1: Ikaw, Kimberly.
2: Kaya nang. Di, sige, mauna lang kami sa imo. Lauta lang kami karon nang.
1: Oo, sige. Maghalonggit ka mo nga duha, ha?

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig, paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit na panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kitatanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie.
13: May bukol ako sa breast ko.
12: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
13: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
12: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
13: Salamat gid ko bala kay
12: matama to na dula ang bukol.
11: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sangkong Gold Coffee Mix nga may collagen.
15: Inkapi ko ini adlaw-adlaw.
14: Nahaga-haga na ang akong joint discomfort.
15: Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
17: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Sunfall Plus Gold.
9: Ako galing si Shirley.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold sa mga butika.
2: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
16: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Maayong adlaw. Subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema Naghahanda at Kumikilos Tungo sa Panatag na Bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod batok sa kalamidad, nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
22: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
20: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta,

0: May ginatuyo ba lang nga manain si Julian kagang abyan si Misa Duha? Toby kag Kimberly? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tungtong 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tungtong 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
3: Oras tatak, alas 8:50.
1: This Time Check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.

0: Baga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ang init ng hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
11: D3 Bio.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit right med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
8: Umbok!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Oras tatak in punto alas 12.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Kung magwa kita sa atong balay, ulubrahan, o kung eskwilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita permi kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang atong lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi mag-damage ang aton nga panit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at tiempo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ini nga pahanundong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
8: Ako Glisicala, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipo ang pera na ko noon ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ginadayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
17: Opo, napaitrik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
18: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
19: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
18: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
16: Sa sunog, handa ang VFP.
20: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
24: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
28: Magkano kilo ng karne?
29: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
32: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
34: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw, adlaw kita subong a Webes. Yari kita mga kabiyanan sa PETSA 16 sa bulan sa Hulyo 2026. Tumusta na nga itong mga suki sa kanginan. Tabok sang karagatan, kauman, gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
35: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki, malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
34: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
35: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
34: Sa kinandano po ng inyo mga biyan mga amigo sa kanginan ang Master Kilabot, the great of the whole universe. Basta laon, balok ang binayaan ng pagkabalan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy Dolido.
35: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Radyo Man, Runil, Sorbito.
34: Kaginiang, Targitanay, sa Udto. Subong adlaw, dalagko, diri kang may nitinit yung mga balita ng aton nga pagkatalakayon. Mga kabiyanan, isa kami na di edad nga halin sa broken family, nakuhaan sa mga laya nga dahon sa marijuana, dira sa Banwasang Leon, Iloilo.
35: Ahay, ti marijuana parikoy, bausos pariya ka gusip. Minor di edad pa o?
34: Ti galing ti, ginakonsider sa aton nga illegal. Illegal. Nadroga mga kabiyanan, ang ining laya nga dahon sang marijuana.
35: Subo man pa rin ko'y tag-iya sa balay sa Dongon A. Harong wala na sa plano na magpasaka sa nagakaigo nga kaso sa 20 anyos nga isa ka US citizen nga nagsulod sa Ilapuloyan. Hubog na laki, ginsugat na sa iya mga ginikanan. Kagindala pa uli, kluluoy, tsura sa... Te, amak mo na, kung pagbugtaw mo pa rin ko, kita mo dahil mo yung may tao sa sulod sa balay mo, hindi mo kilala. No?
34: Kibot ka eh.
35: Kibot ka, te, siyempre, anong ubrahon mo dira, no? So, those are things nga, te, ginapangapinan man sa tagbalay ang ila sining kaugalingon, no?
34: Oo.
35: Kay si, te, stranger mo.
34: Te, galing kayo.
35: Tumalang, tumalang ang...
34: Tumalang gali, master. Mayroong hubog gali, no? Ining...
35: hindi pa taga-diri.
34: U.S. citizen. Te, siyempre, kung hindi taga-diri, pangayaw, tapos makanto na sa imo yung kag-draya matulog. Yun, unay! Te, siyempre ba, si masahiyan ka gina?
35: Oo.
34: No? Kaya binilayin, sunod mo balay ka kung sino ka, base may armas ka. Pero ti ini mga kabiyan tugas ang grabe nga kahulog bon pero balat tagi ka balay doon incendiyan na nila.
35: Incendiyan no? Manila.
34: Basi siguro nag-enjoy kiti US citizen basi pangayaw lang diri nag-enjoy nahubog no kag nagtalang.
35: Na wala gid sa may nagupod siya nga paryente nga nagalalay siya
34: pare ko.
35: Ito don kanto sila kuno di kito napatay ang paryente nila no. Dala sa sangginikanan niya.
34: Tigaling kay usually kun bago ka bisan anong purpose mo diri kay kumo bago ka sa lugar malagaw ka gid na master.
35: Malagaw pero ti wala gid may nagupod si mo nga paryente mo.
34: Ganin man no. Tigaling tumalang sa karon. Malang gani kay hindi bayulinting tagiya ka balay no.
35: Ko bay mga ano to basit na natiruan
34: siya. Wa ay kagid na mahimo master don kay pag nagsulod ka sa isa ka balay private ano ni property trespassing na mo
35: trespassing na
34: kun ano matabo sa imo da budlayan kagawa mag-defend sina no kung may muan kada krimen halimbawa bina ato lang nga grantee for the sake of discussion na napatay kada abi napilasan kada bunaan kada natiruhan wala ka gibala depensa sina
35: oo kay ti nagsulod ka sa puluyan sang iba ni no so in a way check ta na karon dugang diri sa ato nga pagpangalagad diri man sa targeta na isa uto
34: kapin sa 1600 ka mga job seekers nagdugok sa Kapitolyo Probinsyal sa giniwat nga job fair kinakabig nga may pinakadamo nga nagpadulong sa nga aplikante master don kumpara sa nagbigyan nga job fairs. So check ta na karong update nagikan sa atong Provincial Capital Connection.
35: Ka good news mga kabayanan, panawagan sang Estancia Bureau of Fire Protection ginsabat ni Yosek Undersecretary for Public Safety mga kabayanan Undersecretary Jed Patrick Mabilog no ginsabat niya ang panawagan sang mga bombero dira sa Estancia Iloilo nga matagaan sila sang bag-o nga fire truck.
34: Correct. No? Kaya kung may sunog, ganun kung diferensyado ng daan mo nga fire truck, paano na? Masagob lang ka mo tubig kag magbayanihan. Gulay. No?
35: So, salamat gid sa kay Yusek Jed Patrick Mabilog kay ginggamit yung post ang Arimen Iloilo
34: yes.
35: To answer the call parikoy. Kita mo da?
34: Oh, kita ko. Oh, congrats ha. Kag istansya.
35: Hindi ang Arimen.
34: Oh, kag oh, kita ko gid. Oh. Hindi ko na pagdugangan, master. Kay
35: pwede man, pwede man, tikang, no? Pwede man na dugangan mo.
34: Pwede man? Pwede man? Doon nagtikab ka tapos...
35: Hindi na!
34: Hindi na. Anyway, Master Don, ini ti kwani, importante ni balo ko magbudlay, magbinasulay. Basi bala maabot ang wala na itong ginapangayo, may sunog karon tapos hindi ka responde, kiti masiling diferensyado ang pertak. Basulo naman. Oh. Ngamay ka mo pertak, wala mo nung may diferensyado. May yung gini-report, may yung gini-baklabago.
35: Oh. Sa panawagan sa chief sang Estancia Bureau of Fire Protection, at least nasabat, laing giman kong Ilonggo ang aton nga USEC no for public safety USEC Jed Patrick Mabilog dasig ang sabat ni USEC Mabilog mga kabiyanan.
34: I-check tani karon dugang update mga kabiyanan diri sa aton nga pag pangalagad. Ang why subong pa huway anay subong Master Don ha ang impeachment trial ha sa Vice Presidente kay astala na Miyerkules kada semana sa so, tatlo kadlaw lang halin Lunes hasta Miyerkules subong niya libre sila sa so, balantaya naman ang sugpon sini sa masunod nga semana mga kabiyanan.
35: Yes no mabatayan kay si next week parikoy no si NBI Director Matibag
34: oy
35: ang igasalang do amo ni siyang pinakauli na
34: kag controversial subong kay kahapon inuyangan gini chimpo sa Senado to bangod man sang earlier nga statement niya angot sa pag-imbestiga sa tong si Games Bala Master dumduman mo
35: uy dapat gid man
34: oh.
35: Karon in fairness kay NBI Director Matibag may mga dokumento kung giging padala sa iya tiyalangan hindi pag-imbestigaran sang NBI no kung may ara karon sa nakita sila nga kapaltahan dira kag korupsyon
34: o galing kay ang na-mention lang kag ginapamatukan niya lang nga ihambal gid niya imbestigarin niyo pa simple lang kamo da Pero anong gusto nyo? Intimidation niya ang inyo?
35: Ang ilay ang pag-interpretar, intimidation.
34: Mm. No?
35: Hindi bala ang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano last time?
34: Oh.
35: Bakit ma-intimidate? Bakit matatakot si Presidenta Marcos? Eh, hindi pa nangyayari yun eh.
34: Oh.
35: Hindi pa naman pinatay si Sara Duterte.
34: Ni Sara?
35: Oh, mm. So bakit they will feel threatened? No, because there is a condition.
34: Ang punto niya, Master Don.
35: So karon ibalik ta siya nga ma-feel threatened ka. Kung ma-investigar pa lang ang NBI.
34: Balok ka mo tong ambal gani ni Jok Noblas ang kahapon nga adlaw nga kamatuoran, Master Don.
35: Oh.
34: Hindi pwede matago. Hindi pwede nga mangin confidential ang kamatuoran.
35: Oh,
34: which is ako gapatigit sila. Kaya Balokaryo, kung hindi malani mapagwa ini mga bank records, ang AMLAC documents, kagkunano pa da, Master Don, tiyano pang pulos nga nag-kwan kita? Oh. Impeachment trial?
35: Ba mo pa rekoy, there is a president. Amo na to ang impeachment hearing sa kay si Jay Corona, kung malumduman ninyo.
34: Mm.
35: Nga gininyo dito, nga buksan ang iya sining mga accounts. Bisan hindi pa siya gani, Chief Justice, judge pa lang siya parekoy. Bamo lantaw mo dang pattern sa pagtaas ang iya sining ano eh.
34: Mm.
35: Sang iya sining network, no? So amo ina ang ginalantaw sang the prosecution. So, diri ginapakita, because parekoy, ginapalabagan ginini. Because it is very damning.
34: Yes,
35: ang ebidensya.
34: Yes. Matyag ko dirigi ni masandukot. No? Oh. Nga bukaray kung matabo, mga kabiyanan kay Bangod. Ang ginaligan, billions eh.
35: Billions.
34: We're talking about billions. Hindi lang yan million, hindi thousands lang.
35: Mm.
34: Billions. Di kung may irregular nga aktibidad sa imo account, Master Don, sa mga taxes mo da, sa imo nga pagpasugwa, sulod sang kwarta sa account mo.
35: Mm.
34: So, manging questionably, ina kay nga, una best, kung wala mo naging declare sa sal-en mo, di laban-laban, maigo ka da, mapriso ka ginada yung Master Don. No? Kagkuan, may ara nagsulod, gindeklare mo sa sal-en mo, limbawa, tapos kabos.
35: Oo.
34: Ang gindeklare mo, taglumapaw, galayang imo da yung kwarta. Asos Maria Kagusipti, siyempre, dako, nga pala makutanon.
35: 2019 niya ba lang, sal-en parikoy, nga wala gidya mo. There's no income, wala gidya, ginblankuhan parikoy.
34: Ako, Master Ario, ako ya, kung wala ko may ginatago, mahuyaan ka mo sa akon, di.
35: Ayoko.
34: Masiling ko, guro, mabuluntaryo ko. Don Dulido, mabuluntaryo ko, boxing account ko. Kayang nabilin na sa account ko, Subong, Don Dulido. Ngalan ko na lang. Ngalan ko na lang ang bilin sa account ko.
35: Yes, may account ako. Pero ang numero nga nag-register, zero. Buksin nyo.
34: Abi mo, kung pabuksan niya na, kagway sa may ginatago, mahuyan ni tanan, tapos ang impeachment trial.
35: Yes. Oh.
34: No?
35: Sige, pero hindi napilit nila nga hindi. Kaga nagpamalabag. Damo, pa mga witty-witty storya si Senator Alan Peter Cayetano. Sala lang eh, nadumduman.
34: Slip kung of the tongue. Ah.
35: Mm.
34: Mugi man ta na kay tao, malanta.
35: Damo sa issue. Nag-joke ka din. Nag-mambal ka ni Senator Ping Lacso. Blabi, nag-joke sa ako nga senador.
34: Ano ko na?
35: Blabi, di na makamanifest ako nga
34: ano?
35: I-divide ang house.
34: Nga man?
35: Every time nga may ara sa mga irrelevant na mga manifestation. Sa impeachment, ang mga wala labot, yung mga manifestation sa impeachment trial, tani. Ito ginapatulo, ginaano nila, si Alan Peter Cayetano, kaya muto akapon na itong komentaryo, bla.
34: Uh-oh.
35: Anong labot sang impeachment trial sa imo sini manifestation, parte kay NBI Director Matibag?
34: Akapon, lapit isa ka oras na gasto
35: ta? Yes.
34: No? Lapit isa ka oras na gasto. Atong nga kokos nila, laban-laban masenduko to?
35: Lawig eh.
34: Lawig. Basi may kinamrasana ito nga natabok.
35: Basta na balaanta nga amo na to.
34: Sang istorya. Kinamrasana isang istorya.
35: Hindi no? Ay Mark do kadulong gin sa mundo.
34: Kinamrasana isang istorya.
35: Oh, loko
34: eh. Ah, ti, gluta ka eh.
35: Pati ikaw magani
34: oh. Gluta
35: sige. Ka man.
34: Sige lang.
35: Pero nagabanaagid yan nga ton sining mga beauties.
34: Oh.
35: No?
34: So anyway, Master Don, tutukan tani, balikan tani. Diri sa ito nga pagpangalagad, mga kabiyanan, diri sa Targitan na iso. To check tani mga dalagko ang balita nasyonal. Kag international po ng RMN Network News. Magabalik ang Targitan ay sa udto.
0: RMN Network News. Kang malaman ng bayan, makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage.

Presidente ng Cagayan City, habang ang nakatakas naman ay kinilalang si alias Lester. Samantala, ang biktima ay kinilala sa alias na Sammy, 51 anyos at isang negosyante. Ayon sa investigasyon, natuklasan ng biktima na nawawala ang kanyang Toyota Hilux at wasak ang gate ng kanilang bahay. Sa CCTV footage, nakita ang suspect na pumasok sa kanilang bakuran at nakapasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana ng comfort room. Tinangay umano ng suspect ang ilang alahas at ang susi ng sasakyan bago itakas ang pickup. Agad namang nagsagawa ng backtracking ang Alicia Municipal Police Station sa tulong ng mga CCTV camera sa mga kalapit na lugar, nabatid kalaunan na namataan ng sasakyan sa barangay Santa Luciana, Cagayan City. Sa isinagawang operasyon ng Alicia Municipal Police Station, katuwang ang Cagayan City Component Police Station, nabawi ang Toyota Hilux at naaresto ang apat na hinihinalang sangkot sa krimen habang patuloy na pinaghahanap ang pangunahing suspect na nakatakas. Kasama nyo sa 98.5 IFM Cagayan, Idol Stanley Talatad.

0: Informal na inilunsad ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pauna ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richie Clarabal ang JBM Fit Cups Challenge Journey to Better Me bilang suporta sa programang pangkalusugan at wellness na sinusulong ni PRO 3 Brigadier General Jess Mendez. Layunin ng programa na mapaigting ang kamalian ng mga pulis sa pagpapalatili ng malusog na pangangatawan upang higit pang mapahusay ang kanilang kahandaan at pagganap sa tungkulin. Sa isinagawang paglulunsad, nagbigay ng kanilang mga mensahe sina Police Colonel Leo Mendoza, ang hepe ng Regional Medical and Dental Unit 3 at Clarabal. Sinundan ito ng isang lecture hinggil sa obesity na pinangunahan ng Provincial Nutrition Action Officer bilang bahagi naman ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga kalahok sa wastong pangangalaga ng kalusugan. Isinailalim din ang mga pulis sa body mass index measurement, medical consultation at nutritional assessment sa tulong ng magkakatuwang na serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pulisya na may kinalaman sa kalusugan. Binigyan din ni Clarabal na ang JBM Fit Cups Challenge ay hindi lamang isang fitness program kundi isang pangmatagalang advokasya upang makabuo ng mas malusog, mas matatag at mas epesyenteng mga alagad ng batas anya. Ang pagkakaroon ng maayos sa pangangatawan ay mahalagang salik na epektibong pagtupad sa mandato ng PNP na maghatid ng dekalidad na serbisyo publiko. Nagtapos ang aktibidad sa pagsasagawa ng Police Tenics, isang serye ng mga physical fitness exercises para sa mga pulis. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen.
1: Balita sa iba, yung dagat muling nagsagawa ng airstrikes ang Estados Unidos laban sa Iran. Sa pagkakataong ito, binomba ng Amerika ang defense at missile sites ng Iran sa Greater Tund Island na malapit sa Strait of Hormuz. Ang airstrike ay kasunod ng muling pag-atake ng Iran sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpadala rin ng karagdagang naval blockade ang Amerika sa lugar habang nagbabala si US President Donald Trump ng mas matinding pag-atake. Bilang tugon, nagbabala rin ng Iran na nasa existential war sila laban sa Amerika. Dahil sa insidente, sumipa sa $84.95 ang kada bariles ng krudo sa world market.
2: Pagkasama, naglabas ng kanyang pagkadismaya ang aktresa si Angel Locsin sa dating co-star at hinahangaan daw niyang aktor na ngayon ay si Senator Robin Padilla. Sa gitna yan ang negatibong reaksyon sa mga pahayag ni Padilla sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Sa isang open letter na ibinahagi sa social media, ibinulalas ni Angel ang kalungkutan dahil bagamat hinahangaan niya sa pagiging honest ang kanyang Kuya Robin, hindi naman ito nagustuhan ng ilan sa kanyang mga paninindigan. Kaya tanong niya sa aktor, nasaan daw siya noong panahon na nire-redtag siya. Naniniwala din aktres na kaya siya binoto ng marami ay sa paniwala na magiging boses sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit daw mas ipinaglaban pa nito si Kibuloy? Nakakalungkot din anya na ibinabalandra ni Padilla ang pagiging makabayan. Pero tila ipinapagtanggol daw nito ay ang China. Sa pagtatapos sa kanyang open letter, sinabi pa na aktres na tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusan Fernando.
2: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po rito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: Inyo pong natunghayan. RMN Network News.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: This newscast is brought to you by Semeticon, Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Semeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
7: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
6: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
7: Tatak RMN.
8: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung

0: Star Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit man
1: siya. Sunfold Plus Cold.
2: Ako galing si Sherry. Naged akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Bugs, may ka smile bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron.

0: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
2: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN targetanay sa Udto. Ang oras Philippine Standard Time, tataklas 12:49. Standby kay Dugay-Dugay. I-check na ito ng follow-up report ni Rajuman Flo na Barete kay Marumduman. Master, may bata nga nagligad ni Maynard daw na hulog sa Leganes daw, na hulog sa Suba, no? Kag ang report nga nabaton nga bangkay na sapuan dira sa area sa Binabista, probinsya sa Guimaras. Ay, kanuoy man sa bata, Master.
3: Do, amboto ang muning PWD.
2: Yeah, muna
3: yes,
2: siya.
3: Yes, ay.
2: Tina-confirm sang amay. I-check na ni karon ang latest nga development with Regiment Flo na Barete. While nagahulat kita, inianay nga bahin, ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabyanan sang produkto ni kalidad. Ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation ang Non-Super Plus, ha? The best ining produkto dito sa Mindanao, number one man diri sa probinsya sa Guimaras kag bilog nga isla sang Panay. Ang Non-Super Plus, new and improved Non-Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gindingob nga mangustin, guyabano, manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa ansbulig kontra kakapoy, kag pagpalang luyas ng lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
3: And of course, ang pambansang ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, may soothing and relaxing effect sa lawas naton. That is why kung plamoy po'y lawas mo, banyo silang sang Nance Liniment Oil kay dula ang plamoy po'y sa imo sining lawas. May araman ni skincare katulad sina, no? May katol-katol, may rekis, may lap-up, iban pa dira ang problema ng aton kabataan. Aplo silang, kagba banyo silang sang ang affected area, kay balik kutis artista, no? Ang panit sang aton mga kabataan. Kag may neem tree extract, hindi nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
2: Hindi ka magka-dengue, kin-dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok, meaning wala kagat lamok, Master Don, wala sang dengue. Ganyan mga kabiyanan, ano pag inahulat ninyo, mag-Nance Liniment Oil na, barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. Nance Liniment Oil, all natural, mga kabiyanan, ang sangkap, ganyan, hindi magkabalaka. Ini ang epektibo. Dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dula mga rikis, alapap, alipunga, an-an mga skin problems. Kag labi kag labos sa tananti, simpo, inula na Master mo.
3: Oh yes.
2: Ting lamok. Delikado basi makantan kita
3: sa breeding season
2: ang dengue carrier mo na budlay git. So dapat banyusan para hindi makagat sa lamok, mag-Nance Liniment Oil.
3: Kag siyempre, ang talisman sa mga kalalakinan, hindi gimagwa sa balay nga wala kamudalasin ni mga boys, ha? Ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa aton sining lawas. Ang first impact kasi ni magatiso magatiga ang imo sining nga ikog tawo. Kag sang second impact naman, madugangan ang resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer. Ngayon mga boys, dali na kita sa aton talisman na Megaman Herbal Capsule.
2: Megaman, Megaman, Megaman.
3: Ay, kanami gidya.
2: Inarangka pa mga kabiyan. Daw sa lakyan sa niligan nga inablang dunduman mo mga kumagarangka daw grabe gito ka kontrobersyal. No? Nga ay susabot la to blang atras.
3: Oo.
2: Na. Baka delikado, no? Mga kabiyanan, amutong natabo, no? Inarangka pa ranggas gid mga kabiyanan. Ang tanan nga ngipon-ngipon ranggas gid, ha? Gani mga kabiyanan mag Mega Man kay sigurado ang nabatian nyo. Kuana na, hapaula na, no? Hapaula na, mas grabe pagidya ang aktual. Megaman Herbal Capsule, the best nga kapsula pang lalaki sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Gani mga lalaki, hindi maglakat, hindi maghalin sa balay nga wala sang balon sa bulsa mo, sa imo nga bag o kundi mga ibutang nga safe para hindi lang madunot ang kapsul. Kay sa tion nga kinanglanon mo ini 1 hour before, pwede mo ini imnon. Para isa ka katawo nga may agimat. Hindi ka gid mo ang kibisis o kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, dula pang kakapoy ang gabato sa pulaw, no? Kag ting resistensya mo bilog nga adlaw. Pagpuli mo may inogrimit ka pa. Megaman Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
3: Ang siyempre, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kay mantika gwapo yung performance mo, Noy, no? Sa trabaho man o kung sa labing-labing. Ganit din na kita sa kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix.
2: Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang kape nga suave. Ang kape nga hindi kagid malipatan sa imo nga partner ko nagapangapi kasi ni pati siya pa im naman para nga duha ka mo eh. Ano ya ikaw lang ano kay imo badalok-dalok ka laki pa im na si babayi ha tanan nga may baba pa im noon ah pwede niya way niya kontra chimpo any time of the day pwede mainom basta tig pala kape tig pa pangapi na kag pirmi ka nagapangapi during coffee break inom sa Megaman Gold Coffee Mix no pag puli sa balay may inogrimit ka pa. Bisan ganin ka pakapuli sa balay mo basta 1 hour before sang sparring inom kasi ni gapulo pa ngapi ka lang atin pa rin ang huling halakap. Megaman Gold Coffee Mix mga kabiyanan ara lang sa mga butika.
3: All right, naka standby na Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man report.
2: Radyo Man Flo. Okay. Standby kay check tanga tong Gimaras connection kanya sa puan ini Master Don ang bangkay sang sining bata no nga nalumos diri sa may area sang Leganes Iloilo nahulog ini siya ti daw PWD nga dan Master Don ang two days ago bala ni ini siya ang nakitan didto na sa Binabista Gimaras po kalayo sang inanuran sa iya ba tumabok gid Master Don no tumabok gid. Anyway, Master Don, ang ato na nang hyping, no? Mga yes. Kasama, bantayin amon nga pahalipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo ka magdaog sang grocery packs, cash, o kung iban pa nga mga premyo. Siguraduha gin nga may ara kasang ginagamit ng mga ACS products na sa imo nga balay, ha? May mga pangdakpon kita, oy. No? Kay ari na ang ACS Hulika Promo! Ginadulong sa inyo sang RMN Networks upod ang Pride Detergent kag ang Charm Fabric Conditioner.
3: Bantayan! Okay, standby kay Radyo Man Flo Navarrete. Ara na siya.
2: I-check naman dugay-dugay, Master Don, ang ibang pagid niya mga update kag balita o parang ato nga mga Radyo Man reporters.
3: Pero so daan tananin parikoy, isang taginulat na to sa Radyo Man Flo, ang brain aneurysm. Ang brain aneurysm, o kung ginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon ng ugat o blood vessel nga pakadto sa utok, nagabok. Gani ang haligi sang artery, nagluya. Paano mabuligan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang tao sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy may ara sang omega 3 fatty acids nga makapabaskog sa ligi sang imong ugat. Kag nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa alagyan sang dugo para tunawon ang mga nagasupon sa ugat parang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas sang imo HDL o kung good cholesterol gani hindi ka ma-stroke. Kung hindi lang amuna, kung ang imo korason nagapalpitate, ginapakalma man ini sang Dr. Pinoy para magnormal ang imo heartbeat kag magsulhay ang imo nga pagginawa bangod sa oxygen nga ginatahatag sa imo nga korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule available na sa mga butika.
2: Kag aring mga medyo nagalasaw-lasaw ng panulukan bla eye health na ton no nagaburon balang mata mo da may basi ula bla persa lawas mo. Kag ginatubuan ka sa dalagko ng mga pungkod o tod sinyalis na sa kakulangan sa vitamin A. Ginarekomenda ginato na biyan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag ini nga suplemento makahatag proteksyon sa mata tungod nga may squalene kag vitamin A, may glowing skin ka pa kag brighter eyes. Tandaan nyo may ara sa kasabihan, no? Bright eyes, bright future. Amo nang ginggamit sa una sa migo ko, isa nagamit utok ah, mata pa lang outstanding na. Outstanding kay gipatindog sa sagwa dakpan. Para mapunggan ang pagsaka sang grado sa mata kag bagabulag, maginom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. 2 to 3 capsules kada adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule bakla ninyo sa mga butika.
1: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Radyo Man Don Dolido. Kagang pare koy sa masa. Pare koy Radyo Man Ronel Sorbito. Sa targetanay. Sa
2: naluluoy ning bata PWD ni Master Don kag haiti masubo ang balita kay bangkay na siya, no? Kag nasa puandira sa bahin sa Mirabista, probinsya sa Gimanas, nagaprambalik si Radyo Man na Flo na Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man, Ronel, pasado las 11, subong aga, Radyo Man doon, na sapuan ang bangkay ni Aliat Aliya, no? 11 anyos ang edad, kaga residente sang sitio Kaingin, barangay Nabitasan, Liganes, Iloilo. Ini matapos nga sang nagligan nga Hulyo 12, sang kasisidmon, sang nagakatulog ang ining si Aliya, or na, ang ining lula ni Aliya, kaga upod niyang manghudman niya nga babae, no? Nga tatlo or duwa katuig sang nahulog ini sa suba, no? Kay man ang balay nila, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, malapit sa suba. Manining si Aliya, isa ka person with disability o kon lupog, so nagakamang lang gini sa permi, no? Kung magkaon gani siya, ginasirib niya lang ang iya sininga kanon, kay man ginabutangan ng siya sininga ginikanan, sang kanon. So amo to na hulog ini siya kaga uli na natulpang dan sang yasin nga lula nga nahulog ng ining bata kaga nagakuan siya nagabulubutwa sa may tubig sa suba, no, sa may Nabitasan, Leganes. So duwa ka adlaw ang pagpangita sa mga rescuer, gilibot na nila ang ining malapad nga suba sa Leganes nga nagalapos sa may baybay, no. Di sa siningaga, nakita nini siya nga nagalutaw-lutaw sa may barangay Durungan, no? Sityo Pumpo, barangay Durungan, Buena Vista, Guimaras. So nakita nini siya sa pila sinika mga pumuluyo and nag-report sila sa may LGU Buena Vista, Guimaras and ginata ang Leganes Municipal Police Station, agodi pabalo sa ila nga may nakita sila nga bangkay sang bata nga dinapangita sang Leganes rescuer halin pa sang nagligan nga adlaw, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Yari si Police Lieutenant Enrique or Police Lieutenant or Police Captain General Enrique Robles ang hepe sang Leganes Municipal Police Station sang akon nga ma-interview.
5: 30 po na umaga.
6: 11:30 ngayong umaga, sir.
5: Yes po, sir.
6: Oh, sino po, sir, ano nag-response po doon sa lugar, sir?
5: Ano po, sir?
6: Sino po nag-response doon sa lugar?
5: Ano po yung... Bali, kinontak po tayo ng, ano, ng Buena Vista LGU.
6: Mm-hmm.
5: Ayun ka po, may natagpuan sila dito. Then, nung sinend po yung litrato, na-confirm po na siya po yung batang nawawala.
6: Mm-hmm. Okay, ilang araw po, sir, ang paghanap ng ating mga rescuer, sir?
5: Mga 2 days din po, sir.
6: 2 days, no? So, ano, sir, ano na siya? Nandiyan na ba sa advanced state of decomposition?
5: Bloated pa po, sir, yung katawan kasi nababad po siya sa tubig, eh. Pero, bloated po yung katawan.
6: I see. So, ngayon, sir, ano yung plano ng pamilya, sir?
5: Bali, nag-coordinate naman na po ang MDRR mo, Leganes, at sa Buena Vista LGU para i-retrieve po yung bangkay ng bata.
6: At saka dali nila dito, sir, sa...
5: Apo, apo.
4: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain General Enrique Robles.
7: Pilagani, Plo, ang edad sa bata, Plo?
4: 11 anyos.
7: Oh, galing kayong disability, ano gani, Plo?
4: Lupog oh, siya.
7: TL, no? Inborn niya o kung ano?
4: Inborn niya kay, malam mo, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, ang nanay at tatay, magpaka-isa.
7: Ah, okay.
8: Okay. So, si, masundan si sa Dayon, may problema sa blood ba lang pag-mix nila, so may mga disability or genes abnormality.
4: Napatay man ng iya sining manghod sa pagbunag man siyang nanay pag napatay pag itang utod niya nga babae.
8: So sa lapit gini sa suba galing Ilabalay, no?
4: Oh, lapit na sa suba, no?
8: Katungtong lang gani guro ni sa suba, hindi ba? Kaya nagkamang siya, di ba?
4: Nagkamang siya, kay bala ng ila sininga dingding abe, may mga losbot, no? At pala mo, pigado naman sila nga pamilya. So naglusot to siguro ang bata kaga naglapos dito sa may suba sang Leganes, no? So that is why nga nahulog siya kag nalumos.
8: Si kay magudlay flu balamlan mo sa pag paglutaw mo dapat kung naga swimming ka bala, dako ning bagay ang tiil mo, munigasikad sa dalom para nga magstay afloat ka mo. Te anong muna kay lupog siya, hindi wala sa mga muscle dira, hindi makagana ang tiil niya. Te sarurot gid ang pobre.
4: Mm, diretso gid, no? So, gid pangita ni siya. Ba mo, mag-ulan to ng lampuwas ang habagat mo.
8: Ginulan-ulan to, oh.
4: Ulan-ulan, pagka-Lunes, nahulog siya. Ka-Lunes ang kasisidmon. Martes, Miyerkules, nga pag-pinangita sa mga rescuer. Why gid, no? So, dito sa Gilina sa Puan, sa may durungaan na Binabista, Gimaras, Radyo Man Ronel, and Radyo Man Don, no? So, plano subong sang ano, Binabista Gimaras, kaga indira rin mo Binabista Gimaras, nga magpakigangot man diri sa indira rin mo Iloilo, para nga madala pa uli ang ining bangkay, no? Sang sining bata, no? Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Samtang, sa piyak na bahin, dakot diri ang minor de edad, no?
7: Oh, ini, ang minor ni, nga nadakpan sa marijuana, tama?
4: Marijuana, no?
7: Okay, proceed.
4: Nakopini sa Baybas Operation sa Gintatigayon sa Leon Municipal Police Station kay nasang kagahon, mga sibli, mga agaw na last 11:59 or la una nasang kagahon, no? Sa ginoperate ini sa kapulisan man ang ining si alias Earl, no? Recipient niyo sa edad, taga-poblasyon Leon, broken, alin niya sa broken family, so kay sa investigador sang kapulisan naton nga si police captain Cosmilor Marco Jr. kay ining si Earl kuan siya, no? Wain siya gatinir sila nga balay, permi niya nagalagaw, kag permi nagapulaw, kag involbado man ang iya sining ngalan sa kaso nga pagpangawat Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? So ang mga parokyano niya sini yara sa poblasyon Leon, mga tricycle driver diri nakuhaan ini sa sang balor 1,000 pesos nga balor sang laya nga dahon sang marijuana, no? So duha ni ka plastic sa siya recover sa iya nga ti una diri nakuhaan nabaklan ini sa sang isa ka plastic sa siya sa din gamit ang ining by basta item, no? Yari bala ang pagpayag ni Police Lieutenant, no? Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr. sa Leon Municipal Police Station.
9: Sir, yung kandak ng by basta operation natin, sir, agabi 11:50
10: p.m.
9: 2026.
10: Sino subject, sir?
9: So, bali nga ito ni nga subject ni sir, si alias L ni sir.
10: Alias L?
9: R, sir, R.
10: Ah, L, L.
9: Ah, R ba, sir?
10: Ah, L, L.
9: Oh, L.
10: Oh, pila edad niya?
9: Sir, according ni sa iya, sir, sa ging kwa niya samon, ging hambal niya samon, ang 17 years old niya, pero subject pa na for verification sa subungaga, sir.
10: Taga din si alias R, sir?
9: Oh, si alias L siya taga dire na ni sa Leon, sir. Kaya considering siya nga nag-allege siya nga minor siya, hindi na ito ni Madden Olds kung taga din siya, sir.
10: So, anong mga recoveries na ito siya, sir?
9: So, bali, naka-recover ni kita sa iya, sir, sa isa ka, ano, kang transparency si containing suspected dried leaves marijuana, sir. Tapos sa posisyon niya nakuhaan pag inaton siya sang duwa pagid plastic sa same containing suspected marijuana kaga duwa ka toter glass or pipa, sir.
10: Ang estimated ninyo sir mga pila ni ang market drug price niya or sa layan
9: ang estimated ning market drug price sir is 1,800 pesos ang estimated weight sang recover 15 grams, sir.
10: Ano yung background ni alias Earl, sir?
9: Bali, ang background ni isang bata ni sir, so amo ni sir, so, kung din lang ni siya makato, din ni siya katambay, paralagaw, parapulaw, and sometimes siya may mga record man siya nga ka-involved siya sa mga pangawat sa ating lugar, ho.
10: Nakuha na yung bala, sir, nabalaan na sa mga ginikanan niya.
9: Gin-inform na ni siyang, ano, sir, actually, sir, broken family ni siya, sir. Muli siya ngayon, hindi pa naman ni ma-contact ang iya, ginikanan, kung di na ni siya makatto.
10: Pila sa magutod, sir,
9: So, hindi ko pag-insin mo, ano, pero may mga auto na siya, pero wala ko pa makuha, wala ko pag-in ma-validate yung pilagi na sila kabilog ng mag-auto.
10: Po, sino lang sa member of the family yung na-contact ninyo, sir?
9: Actually, sir, kita contact na to ni DSWD, sir, ang iyang immediate family niya ko sino. Pero wala pa ko, ato, sir, wala ko pa ma-verify kagabay kung sabi nga daaga na kami na pinatapos, sir.
10: So, binang kustodiya yung subong, sir?
9: Sa subong, sir, ari siya sa police station, subject sa turnover sa DSWD, hindi ni-verify na muni ang certainty, ang pagin man niya ang, ano na, ang kung ano katuod niya kung minority man siya hindi.
4: Ang kabahin sa pagpayag, Radyo Man Ronel, ni Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr., ang ipisang Leon Municipal Police Station. So, gina-verify pa diri sang Leon Municipal Police Station kung ano ka matuod nga 17 anyos ng iyang edad, no? So, ang immediate family niya sang subject sa sining by bus operation ang nagpalapit to, nagkadto sa police station, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, kay Manti, siling tatani, halinini sa broken family ining bata, kaga bulagay ng yasining mga ginikanan, no? So, sa subong, ang kustodiya niya, ara sa Leon Municipal Police Station, kag pala na ining i-turnover sa Municipal Social Welfare Development Office o kon MSWDO, no? Para sa nagkakaigo nga.
7: Pero inisya, ano, first time ni nadakpan sa pag-upot sang illegal drugs, sila kining laya nga daon sa marijuana?
4: Yes, no, ginsiling na sang hipisaton nga amuning una niya nga kaigunan nga nadakpan.
7: Pero no, ari ni sa BADAC report sang barangay, why?
4: Di na verify pa ni sang ano, no, sang okay. Leon Municipal Police Station kung ara ni sa may ano, no, sa BADAC list sang barangay.
7: Geskwela siya?
4: Oh, guess ko ilan siya gali, no? Sa Pinagi, sa ALS, no?
7: Oh, okay.
4: ALS, Alternative Learning System, no? Dira sa may banwaman sang Leon P. Kanugon, abal ni Hepe, nga ini siya nag-engage, no? Sa illegal nga bulaton kay matapos nga nakuha ni siya sang laya nga dahon sang marijuana, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don.
8: Dito si Gaskwila, Gaskwila, ALS, no? Ga-ALS siya?
4: Ako dira sa may Leon.
8: Sa Leon man.
4: Wala ko ka pamangkot ko na nung iyang ano, no? Iyang...
8: Ibala mo naman na amunia ang drugs ang mga pamatanon mo, ang marijuana, Radyo Man Flo. So, both siling, oh, nag-deal na ni siya, dealer na ni siya, and din mo abibaligyan ako din sa mga classmate mo, sa eskulahan mo.
7: Basiblaw. Basiblaw. Ito yung siyempre, kasang... peer pressure blagi na tawag. Ini sila mga kuanan ni kumbaga mga anad ni mo, gadil mo,
8: gadil ni.
7: Di posible sa lango lang Meg. Gusto Meg, may record yun.
8: Kung ang shabu is the working man drug, ang marijuana ya sa mga minor ni, no, mga kabataan ni, no. Abala mo, marijuana is a gateway drug. Gateway drug. Makatilaw kasi ni suling imo siri nga pamatsagan pare ko do hindi pa ni enough
7: out. Oh, do yung taas dosage mo.
8: Masabu ko bi. No. So kung sabu na ko isang patilawon ka, ma-cocaine, mas mahal na yung cocaine. Mas mahal na yung cocaine. No, gateway drug ini. Kung matap na nato ng gateway drug, amo ning ginasugudan sa tanan mo, hindi ka pwede kung magambal nila do hindi mo ma-feel nga
7: ya do bitin ka na migaw.
8: Mabitin ka na, abi ti sabu ko bi. Na so, naluoy lang kita kay bata pa eh, Radyo Man Flo.
4: Yes, correct na, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. So, ti, balong tani, kung ano ang mangin...
8: Pilagali, liwat ka gramo, gani Flo?
4: I think do, na-mention to ni Hepe, 15 grams, no? Ang marijuana, ang na-recover sa iya.
8: 15 grams, medyo magamay-gamay mo lang. Pang isa kalikit lang, dua kalikit, guro na.
7: Tiba ba siya mula na na-recover, kaya mula na dalaya, na, posible?
8: Amo na lang bilin sa na-dispose siya.
7: Posible lang? Oo. Pero kung hindi yan, iyang classification, ano? Ano sa ng dealer. User lang, o dealer, ged?
4: Pusher? Kanya, do, kung nabi mo, SLI.
7: Street level.
4: Street level.
7: Tiba, ubulong marijuana mo. Pero pamangkot na ko ginabaligya yan eh, or for personal consumption. Galing ka mag 15 grams ba, sir, doon? Laya na nga daan, ano mala na, damo na eh.
8: Damo na siya.
7: Gina-dispose siguro eh, no?
4: Gina-dispose siya sa, no, sa mga, people driver,
2: No, tricycle driver?
4: No, tricycle driver dira sa Leon.
2: Siya man nag-mention nga sa tricycle driver siya ginahatag? Ginakuragmang subong ang tricycle driver din nga draman sa banwa?
4: Draman sa banwa.
2: Ah, ginakuragmang subong ni. Hindi gin-mention niya to?
8: Oh.
2: Hindi ko na magbiyahe subong.
8: Flo. Ay basi balang trip. Amo mo magmariwana ko dong may trip ka mo. Ga tripping ka rajuman Flo, no? Meara di ang kung okay ka sa mariwana, ang tripping mo kaon, food trip tawag nila na. Ma food trip ta blang grabe ka pa kanon. Meara naman nga lain man ta ang trip mo, mang trip mo magkulo kadlaw-kadlaw ka kinadlaw-kadlaw ka lang nga kadlaw ya. Di ba si bala?
7: Meara man food trip.
8: Oh, ang driver sa tricycle mo tum lagwa. Ma-race ko bala nga daw puro sang pelikula nga Fast and Furious. No? Siguro pag-abot sa balay sang pasero, ikaw tilindog ng mga buhok eh, Flo.
4: Correct. Ayo. Amunin, no? Ang masubok nga nadagatan sa nga 17 anos nga minor di edad, Radyo Man Runner, Radyo Man to.
8: Sige.
4: Amunin, madalo na itong information sa pagpalagad sa programa Targetan ay sa Ugto. Kasama mo sa DIY Rai, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Kaya mo na masubo, Master, kay bata pa, minor pa. Suno sa iya, ha? Gina-check pa niya kati 17 years old. Pag ginalantaw to kay allegation niya, 17 siya.
8: Oo.
2: O ginalantaw, anay, ginalantaw ni kung tuon niya 17, no? Kay kung hamtong na siya, ati may ara kagin sa lugar para sa iyo. Pero anyway, masubo ng balita kati bata pa na engaged na sa illegal drug activities. Dira sa Banwa sang Leon. Ginakordam subong mga tricycle driver. So kagin mention nito nga gina na mga parokyano. Yung ano mga tricycle driver?
8: Kasi ako subong mga tricycle driver dira sa Leon. Guru ka tinulukay mo.
2: Ah, siya sino di.
8: Ari ka pula ni Matayo.
2: Basi bagulan ni Webe.
8: Oh. Wala ka di ka Google mo. Mag-drive ka tinitaran yung mga yampo ko itong
2: pati. Muna ya, oh.
8: Pero gali, mariwana na pareko. Tiba mo, muna mabalaan mo na ako na suna. Kapululang matay.
2: Gabanog.
8: Oo, oh, kapululang matay. Mga nakasyo naman ni mo. Syo ng tatang nung nakasyo. Na, so, na, nakasyo naman ni.
2: Pilakalikit ni mo to. Mga muna na. So, anyway.
8: Kapakal gina sila suna. Dumduman ko, may mga kilala ta nga mga, sangga, skwila pa ta nga. May gapang ubra ginalikit bla. Nang tawag niya, lipat ako na ko ang anong ngalan sina. Oo. Oh. Bako grabe, bakit yan muna yung mga kabataan? So, na mo, that's why nga ambal nila, bantayan natin mga kabataan natin because of marijuana actually. Subong niya ganun ang tuwabla. Ang mga nakaladakpan nga mga, sa mga kapulisan natin, may banto, ga panghugas pinggan. No? Ga, nun sa
2: kanukin. Tiga para pang pabaskog?
8: Pabaskog to.
2: No, may alam. May kaya bilan mo ga panghugas ko pinggan pang sa pinchapin na yung para dugang apirisasin.
8: Oh. Tama mo na. Alos kalabanan pa rin ko may mga trabaho. Hamtong ng pangidaron sa mga nagagamit sa buhay. Anyway, dugangan nato din eh. Congratulations sa ato mga kapulisan for a job well done.
2: Iningabahin sa ato kapagpangalaga, Dari, ho, masagay ka mo yung gamit sa marijuana. Marijuana o siya boda. Parang mo gamit ka mo isang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico.
8: Kaya balila ko no, anong tawag sa marijuana? Damo.
2: Ah,
8: damo.
2: Aring green ang gusto mo?
8: Aring nami yung
2: evergreen herbal capsule mga kabyanan. Aria all natural ginia. Kasiling na namin ako ng marijuana kasiling all natural ni. Ay. Bala mo illegal drugs masiling pa mo ya all natural. Bisan ano mo kambal ng all natural basta ginatawag sa nga illegal gina aria ang legalo. Bisan magsinggit ka pa sa tubang sa pulis ni pangayuan ni pa kani. Nato may evergreen ko ni. Evergreen herbal capsule mga kabiyana nagalimpyo nagababakod kag nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas gintingob nga para sa sampito ka ingrediente mayari ni sang turmeric saluyot malunggay ampalaya wheatgrass barley grass kag may vitamin C ang ini nga produkto nagabulig ini panubo sang sugar nagapanubo sang cholesterol uric acid asin nagapanubo sa mga fats kag creatinine kag iban pa no sa parte sang lawas naton kag nagadugang naman sa vitamins or minerals nga kulang sa lawas ta. Kangay sa vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, kag mga minerals like potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ganit basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo, Evergreen Herbal Capsule.
8: Evergreen Herbal Capsule, the great, great, great equalizer.
2: Sir, sir.
8: Oh, grabe ka. Namin ito may ano kuya, may eco. So anyway, Evergreen Herbal Capsule, mga kabayanan, the great equalizer, kaya gina-equalize niya ang kakulang naton. For example, kulang kita sa vitamina ka mineral. Sure, ball lang, walaan tayo na mo, istorya na. mamasakit kagid. Kaya ang deficiency sina will result to diseases.
7: Correct.
8: Dalikat ka mo blas mga butika, subong, bakal ka mo evergreenable capsule, 2 to 3 capsule a day lang, ayos na ang buto-buto.
7: Evergreen Herbal Capsule, 2 to 3 capsules, produkto ni kalidad ni Dr. Crispin Hico. Pagbalik ta, Master Don?
8: Sa aton sini nga pag panumbalik, parikoy, check ta ang report, no? Ni Rajuman Regan Arlos. Regarding man sini mga kabianan, sa kapin, 1,600, ariyos, mga news, job seekers, no? 1,600 ka mga job seekers ang nagdugok sa Kapitolyo, no, sa ginhiwat nga job fair. Ginakabig nga pinakadako nga nagpadulong nga mga implikante. Abang mo naman 1,600. No. So, amuni gali ka damo isang nagakinanglan sang trabaho. No,
7: eh. Kaya di damo nag-graduate, wala obra.
8: Oo.
7: Damo sang dugay nakagraduate, wala magyapon obra.
8: Mm-mm.
7: No? Tiyari ka oportunidad, i-check na ni. Pag balik naton. Ang oras, Philippine Standard Time, 19 minutos na kaligad sa launa sang hapon. Magabalik ang Targitanay sa Auto.
11: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hico.
13: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Sunton Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong mapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
17: Sunton Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sunton Gold Coffee Mix.
19: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sunton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Sunton Gold Coffee Mix. Nagkap-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Red Horse Beer, manamit, suave sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, hindi corrupt.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, bilib.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
22: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kado.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Mga kabyana, subong July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
25: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
16: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Banyos, banyos, para sa butod. Yummy! Ang butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
28: Rest Time to the rescue.
29: Unilab quality yan.
30: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pirmi makabatsyag sang ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
32: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
34: Mahig ko bala ang imo dugo?
35: DTX 500!
34: Masamit ka bala ang gina-energy?
35: DTX 500!
34: Ang DTX 500!
35: Ang nagatidlo sang imo mahig ko nga dugo.
34: Nga sa masami,
35: amo naman
34: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy.
35: DTX 500!
34: Masalikan DTX 500!
36: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
37: D3 Bio!
38: Ang D3 Bio!
37: Yung may Visio!
38: Ang Visio!
37: Yung may D3!
38: Magabuti ka!
37: Mighty C!
38: Ang alkaline! Nga vitamin C!
39: Sa lecithic, ang una yan, iwang-iwang sa atay. Wala kit ko gana magkaon. Kag sa adailang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
37: D3 Bio.
40: Ako si Rosita, kakangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
37: D3 Bio.
38: Ang D3.
37: Yung may Visio.
38: Ang Visio.
37: Yung may D3.
41: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
42: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
43: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
41: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
42: Bangong kumakabloom sa Charm!
43: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
42: ACS.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Patas nga komentaryo. Kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito.
1: Kag Radyoman Don Dolido.
2: Don Dolido.
1: Targetanay sa Unto.
3: Mga karadyoman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa RMN Targitanay sa Udong oras na ito, Philippine Standard Time. Katakalauna 36 ang hapon.

0: No. Kag Master Don, gano'n kayo kung ang update, parinig mga update sa motorista, sa mga nagadala sa mga salakyan, motor, etc. No? Kay may mga update kita, kay hugton gini sa mga implementation sa mga traffic ordinances.
1: Yes.
0: Kag butangan sa mas mataas nga penalidad, Master.
1: Mm.
0: Ipatuman ini sa mga dalan nga ma-declare nga traffic discipline zones.
1: Ano ini mga area?
0: Ano ini nga mga traffic discipline zones diri sa siyudad sa Iloilo? I-check tani karon ano ini nga mga areas. Kag tandaan na bisan din nga area actually dapat disiplinado mo gid.
1: Amo ni gani pare koy ginambal ko ang ordinansa naton almost complete na.
0: Mm.
1: No, almost complete na. Ara na tanan tanan eh mga ordinansa naton. Ang problema na naton ang strict nga implementation
0: yes.
1: sini. No, kay, stricto nga implementation sini.
0: Kay baloka anong pulos sa ordinansa? No, nga ara dira tapos hindi mo man ma-implement properly.
1: Mm. Ang ini pa record because we have the advancement sa teknolohiya.
0: Mm.
1: Ining no contact apprehension policy bala. But silikon pa record CCTV lang with AI.
0: Pwede na.
1: Mao. Dumduman mo sa Sigma.
0: Oh, yeah.
1: Oh, pagkat ganito sa kapis. Kay balaan mo nga may CCTV.
0: Gahinay ka. Oo. Oh.
1: Inagani nga, mabu pa rin ko, automatic mo. Hindi man kinanglan sang, ano tawag na, daw...
0: Speed gun. Hindi na kinanglan, away na damo, away sa speed gun niya.
1: Oo. Ti, nga, nagahinay man ang mga tao, kamotorista da.
0: Kay once kabalo sila nga may ara, ang disiplinado, gasink in man lang sila, pero at all times, dapat niya disiplinado.
1: Kita, disiplinado.
0: Pero, master doon, kung mahimo sa Sigma, ngayon di tabi mahimo.
1: Yes.
0: Hmm?
1: Kung mabutangan tayo ng mga discipline zone nga ini, amatamatong ta, ambal ko gani pa rin ko, let us experiment. No, amatamaton ta, iniuna ta sa discipline zone because wala ka na sang hindi mo na yung istorya niya pare ko ang ano mo ang auxiliar. Sir, sorry kid, wala ikaw kabalo abi. Ah, doon ka na sa kumbaga sa pulis. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Tidirayat tikitan ka ganyan.
0: Video na iya ti ina iya ma determine yung speed mo.
1: Oo.
0: No, pag picturean niya, man picturean ka na iya matik na.
1: Wala na. No, katulad pa rin ko yung Singapore.
0: Mm.
1: Ti kilala ta si Noki Katipunan.
0: Ara no? Na.
1: Ati ko kaysa ginabuin na. Kibot lang siya, may samilya, may ara niya mo.
0: Ti kay may violation siya, may violation. Sa kabalo, nakabiolate siya, napadalaan siya, napicturan.
1: Mm.
0: No? Kay ti Master Don, ebidensya na yan mo. Ti sino pa na biyang lalison mo, hindi mo man makurakot. Malikawan pang kurakot.
1: Yes, correct.
0: Kaya tondi kisaga siling ta traffic aids, traffic enforcer, mga kill-kill. Gamon na bing iban, pero hindi iya tanan, ha?
1: Hindi tanan.
0: May mga nagkadadakpa na to, gipakick out na to sila.
1: Uh-oh.
0: No, may iban man yung tarong na da. No, why tega siling daw pigaw sila. Galing kiti, subong, may mga iban yung lugar nga pwede tana matap kag magamit, no, ang
1: no
0: technological advancement,
1: uh-oh.
0: No, Master Don, nga abing hindi ta pagigamiton ng technology kung available malang siya.
1: Uh-oh.
0: No.
1: Katulad sila parikoy dito. Bamo subong wala na sang wala na sa may nagakontest sa non-contact apprehension policy kay nakadesisyon na ding Supreme Court. No, blamo ginano nila to parikoy, gindala nila to sa Supreme Court sa mga pila ka motorista
0: dito sa Manila.
1: Dito sa Manila, no. Galing ginambal sa Supreme Court nga mutin academic na kay nag-ubra sang panibag-o nga layi or ordinance or traffic code mismo ang MMDA sa una balaan may no contact apprehension dira sa may area sang dumandaluyong balato mo tapos ang isa naman sa Quezon City no so ligin isa na lang sang MMDA pare koy muna ti abalati sino pare karon kay sang nagigad ang ginreklamo nyo lang ang local government unit pero ti subong gin isa na lang no ang traffic code so mutin academic na ang mga pamangkot nila dito.
0: Ako ga party ko yung Master Don ni grab na yung oportunidad
1: yes.
0: Niya kuha na subong ang teknolohiya available na. Pwede ta na niya. No? Hindi siling gusto ta madulaan iban trabaho. But of course, hindi man tayo magtiner sa amula na.
1: Oo. No? Pwede magtiner sa amula.
0: Hindi na tayo magtiner nga traffic and process. Pwede na sila pangitaan niya idea kung di na sila mabutang.
1: Mm-mm.
0: Pero kung may available na nga mga advanced technology, kagibutang, mas magparias ka na sa ibang nga lugar, why not, no? Kiti ang lalisay, ang korupsyon, mabuinan,
1: yes, correct.
0: Ang kadasigon. I mean, kung ang disiplina, Master Don, aram mo kay nga, ha?
1: Ma-aware kay.
0: Sa iban niya, pwede pa niya, Meg, may kinintos ka na. Butang ilan na karoon palaman,
1: oy, no? Oo, pag-atag sa lisensya mo.
0: Pag-atag ya karoon sang, ano ganining, tiket-tiket, tila karoon, medyo palamanin lang. Okay, parang palakton niya ta. Dumukaw muna, Blang.
1: May bad nga ni parikula, parang tagaan tiket, manggambal ang traffic ko celebrity, lisensya mo, sir.
0: Oo.
1: Pag-abri. May kwarta na. Ti abot na.
0: Dumanga muna, Blang.
1: Oo.
0: Ti ini malikawan pa ang korupsyon, mas madasig, kag

0: ti kun balaan mo nga digital ang nagalantaw sa imo da. May CCTV na lang alam mahimo ka pa hindi kunin matikalan niya. No? Tapos kibot ka lang yang violation mo naka-appeal niya sa imo pag pa renew sa lisensya mo.
1: Yes, correct na. So in a way, let us use the technology, the advancement of technology, no? Dira nang ginman lang kita pakadto mo. Tingala ko yung parikoy yung maubra ni sa ibang highly urbanized cities ang aton hindi pa. No? So dapat siguro may kita ka na parikoy sang AI na nalipat lang ko sang term sina pero traffic light nga may AI. Mabalaan niya parikoy makakalculate niya kung ano kadamo ang mga salakyan. So ma-recalibrate niya ang timer.
0: At iwa.
1: For example, gamay diri nga area, gamay ang mga salakyan diri sa isa ka lane.
0: Ga-change siya?
1: Ga-change siya sang timer.
0: So, kumbaga kung diin to'y may, wala bala siling nga gagapugok siya, kaya ang gwa iya daw, tao siya nga bala niya, puhay na di, diri na mas piyak. Although nga tikon daw busy, gid, mas tick sa sakunan nung nakaprogram sa iya.
1: Yes.
0: But ma-adjust siya, if ever nga, makita iya nga daw damo na mas piyak.
1: Yes, yes.
0: Na. Mga muna vlog, well, siguro, ina, may mga available na ina master
1: doon. Ara na.
0: Siguro, butang kita diri sa Sudan, sa Iloilo, sa mga pilot areas.
1: Oo, butang dabi. Yung version, diba, sa may top north dabi, no?
0: May
1: dira, permi. Daw, ang nangaraga pa kanto sa araw, coming from Mandurriao, gadamo na permi sa
0: may area sa main roads da.
1: Oo.
0: Oh, butangan ta, total pila. Subong master doon, kabarato na ni sa mga technology nga mo niya. Butang ka lang da, command center ka gano'n da, ayos na?
1: Tsaktogi na parekoy, tsaktogi na. So anyway, duga ka na nato na, ara na si Radyo Man Regan.
0: But before that, parekoy... Bahin, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad nga Santon Gold, mga kamyanan. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, gold standard sa patagsing kayong lawas. Kung may gold ang alang sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, ini ang imno naton, adaw adlaw 2 to 3 capsules every day kontra diabetes, hypertension, may kung adugo, kag mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Imna naton ini kalinya sa extract sang ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic kag spirulina. Ini mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kung may gold ang alas sa Santon mo, botsingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kag siyempre ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang may collagen kag may glutathione. Ini mga kabyanan, the best ini nga klase sang kape. Pero basta kape, diri ka na sa kape nga nagapaputi, kape nga nagapahubin, kape nga nagadugay ka magtigulang, kape nga nagapabakod sang aton nga ngipon, tul-an, nagapanami sang tubo sang buhok, sang imo kuko, Santon Gold Coffee Mix. Basta kape, ara lang sa mga butika. Oh, kanami kaon subong sa paluto. Ang unling paluto in Sugba, available daily. Diri sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa bay bahin sa Bitonharo kag may sanga sa siyudad sang Pasig. So kun ako sa inyo kun mahilig ka mo magkaon sang seafoods, may bisita ka mo halin sa ibang nga lugar, introduce sa mga seafoods naton diri dalan nyo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant para pagusto ka una, wan to takan hasta pa busog-busog, no? Paluto Seafood Grill and Restaurant may sanga sa Bitonharo kag siyudad sang Pasig.
1: Paluto Seafood Grill Resto, mga kabenang perte kanamit sa luto, no? Kahibalog na mga chef dira, mga manugluto, mga kusinero da sa Paluto Seafood Grill Restaurant, mga kabenang. Pagambal mo nga imuala ni sigangala ni mamo,
0: nan?
1: Oh, sigangala ni Noy, no? Medyo kangkangon mo, abot na nila gilayon, no? No question asked, kung pila kakatumbal ang ibutang da, balaan na nila. Dira ka bukad to sa may barangay Bitonharo, sa mga taga-syudad Surilo, sa syudad sang Pasi, mayara man sila sa branch. Paluto, Seafood Grill and Wrestle.
0: Yes, dali lang yun. Nakastandby na sa itong alinya si Radyoman Regan Arlos.
2: TYRI, Radyoman Report.
3: Kung gusto mo mag-apply local kag sa abroad, may kahigayunan ikaw subong Radyoman doon, Radyoman Ronel, nga maka-apply diri ang inyong mga kilala o kung sino man nga mga listeners naton, hingagaw kay until 4 PM ang aton sini nga paghiwat sa provincial government sa nga mega job fair sa ilalom sa provincial employment service office sa Iloilo Provincial Capitol. Kaya na, mga alas 11 imidya, mga nasa 1,600 ang aton sini nga aplikante nga nagkadto diri sa Kapitolyo para nga mag-apply sang trabaho. Ginakabig ini nga isa sa pinakamadamo nga mga nag-apply sa trabaho, ikumpara Rajuman Ronel, Rajuman Don, sa nagligad sa ring pag-iwat sa job fair. Ini ang ginpahayag ni Dr. Sincedario, ang head sa Peso Province, bangod man nga iya sa nakita nga ti bagulan tapos ang graduation, madamo sa mga kauturan naton nga gusto mag-ubra. Ikadua, ti damo gidya sang gusto mangita sang trabaho kay para nga man income.
1: Nakita ko ni kanay Boss Idolo sa famous nga Facebook page ni Boss Idol 3.0.
0: Ba grabe na.
1: Kanami nami isang pagkuha isang picture no. Kadamo damo gali Rajuman Riga no.
3: Natumpok. Hasta gid sa gwa ni Rajuman.
1: May linya na ipa ni. Asa sa gwa linya pa?
3: Oo, grabe. Hasta pa na sa kasarian.
1: Jesus!
3: Sa may Kapitulyo nga main.
1: Grabe. Then,
0: kalabanan Bataonay? Ragan?
3: Kamagin?
0: Kalabanan Bataonay?
3: Oo. Rajuman Ronel, puro mga kalabanan, mga Bataon.
1: Actually, kung
3: diri ka sa Dalom, daw hindi ka mo mag-gabinungguanay, ka mo diri sa Idalom, diri sa may
0: Fountain no, area. No, picture mo diri, shoulder to shoulder, no?
3: Oo, damo, gid. Suno sa kay Dr. Sincedario, kadamo abi Rajuman Ronel, Rajuman Don sang mga trabaho nga gina-offer. 98 ka mga kumpanya ang nagpasakop. Kalabanan diri ang local and may ara sang sabahin sang abroad, may sea based man, may ara man sang land based, and ang Philippine Army nag-open sila Rajuman Ronel sang ila sining konsilyo kuman mag-join sa ila sining sahanay sang Philippine Army. Nag-open sang imo sining papeles, ma-apply ikaw kung ano pang obra, pili ka lang, karamuda mo sa obra nga gina-offer diri, no? May waiter, may clerk, may helper, assistant cook, marketing assistant, cashier, merchandiser, houseman, production helper, welders, para sa luwas ang pungsod, kag iban pa. Karamuda mo gisang trabaho nga gina-offer diri. Inahulat-ulat natin ni karon after 4 p.m. kay sa closing, kung may mabala, kung may ma-hired on the spot, no? Pila kabilog ang automatic ma-hired on the spot, pila ang waiting pasang ilang mga papeles, kag pero na-hire na, bantayan ta na karon sa hapon, samtang nga ginapatigayon diri ang nasabi siling job fair. Aring atong siling interview sa kay Dr. Cynthia Dario, ang hepe sang Peso Iloilo, Rajuman Ronel, Rajuman Don.
4: Maayong aga. Sir Regan, so may ara kita subong mo nga medal champion na ginakandak sa Idalom at the same time sa Kasarial de Iloilo. And with the influx of job seekers, roughly estimate natin as of 11 a.m. may ara kita mga 1,600 siguro as per record natin and still counting kay sige pa include sa ating mga e-holders sa mga applicants nga nagkakalat po.
1: Nagliligad mga job fair nga hiwat na kita dari pero subong doon nakita natin doon grabe kita guto.
4: Yes, maskin kami, sir, na ano kami, na nakibot man kami kaina as early as 6:30, damo na applicant sa sagwa. So, nakita po sila po mag-amuni, damo kami karong makanto. So, with the reason, siguro, one is, of course, takobulig niyo, social media natin. Mm. So, ginabuligan niyo kami of, you know, giving the information sa atong general public and also, kita man diri mismo sa opisina, we tap all our connections, all our partners, which nagabulig sa atong sa pagpalaganap sa information that we will be having this mega jam today. So, dakugid nga bulig actually ang media, kamulid sir, nakabuligid sa atong in disseminating the information. And also, siguro, imambal, nagid man kita nga damo, gid man subong nagapangita sa ubra. Because, kiti ang ini nga job fair natin, subong dugin tabo natin ini sa current nga graduation, sir. So, the reason nga, damo kita fresh graduates, damo kita mga kabataan yung nagkapangita sa ultrasubong. So, and of course, it doesn't limit on, sir, sa fresh graduates. Yes. May mga special lanes kita.
1: May man nakita ko itong sagwa, may mga edad na eh.
4: Yes, so may ara kita special lanes for PWDs, may ara for senior citizen, and also ang aton yung mga returning OFWs, kahatagid kita sa ila, a priority man.
1: So, ining gin-commit, ma'am, nga na mga companies, 98 man ni sila, kanan?
4: Yes, 98 participating companies. Both local and overseas na ina. We have 84 from the local companies and we have 14 sa atong mga overseas recruitment agencies, of which duwa ang atong nga CD sa atong nga 14. So, subong almost complete. kay PCG pa man ang sugod sang datos gin. May ara kita sa PHAC, may ara sa Idalom. And ara man ang aton mga health desk agencies nga nagabuligid sa mga applicants naton regarding the requirements nga ginapangayo sang aton nga mga companies.
3: Ang gabahin sa papahayag ni Dr. Cynthia Dario sang Peso Iloilo. So muna ang rason Rajuman Don, Rajuman Ronel nga damu-damu gid sa nagadto. Ti ato ka ginaya mga 1,600.
1: Ang nabi ako to sambal ni ma'am, may mga may gina-target man sila ng mga PWD. Nga pwede ma-hire kag may mga edad-edad na gani, may mga namian ako ni Rajuman Regan
0: because sa iban nga lugar,
1: may mga korporasyon nga gusto kwaon ini mga utod na to.
0: Baka sa ibang nga country Rajuman Regan bisa may edad niya pwede pa mo?
1: Oo.
3: Oo. Damo pa. Sa aton di ko may edad na.
0: Oh, why not? Di ang pananaw sa may edad na pre, budlay na kwaon.
3: Mo muna na. Oo. Amo nang ginahulat-hulat nato ng record kay hindi mo abi makita diri sa dalom kun diri mo libuton. Grabe giginutok kid. Makuha nato ni kanon ng record kun pila tuang PWD.
0: Pero dako nang kwana changes sa kung magsiling kita nga damo abi sa ma-recruit nga may edad.
1: Oo.
0: Tapos damo abi sang mga PWDs nga makasulod trabaho. There was something new na for Philippines or Iloilo in particular.
3: Ga-level up man Rajuman Ronel ang aton nga mga kumpanya nga why na bala sang daw ginakuan mo, gina-itsapwera mo ang may edad na.
1: Yes, mo check to na.
3: O, discrimination.
0: Wala discrimination.
3: Ti lantaw tali ko ron, kay 4 PM mag-close naman ini, kag makuha natin ang details sa provincial peso, kung may mga nagkala-hire ng mga
0: may edad na. Why man niya may araga sila na kung laway ka, hindi napagbato nun, unless beauty products, gurong inabaligya, no? Ano man?
3: Away man.
0: Away man. Okay.
1: Baga, balka with pleasing personality.
0: Oo.
1: Isa lang ang butsilingon sila, dapat may tsura ka.
3: Oh, pero Rajuman doon, may ara man niya sang wala ginman, hindi ginman guwapo, inman guwapo, pero makawiwili.
0: Nan, dapat sa kilala ta.
1: Oo. Ang ina nga pag-describe mga kabinan, doon gina-describe ni Rajuman Regan ang kagalingon.
0: Ay, abaw, ginambal mo gin. Okay, so in a way, dakuhin nga bagay, pero previous nga mga job fair, mga tagpila lang niya sa madumduman mo gan?
3: Siguro hara lang hampak mga 1,000, way gani.
1: Oo. Oh. Okay. Arin ako dako, okay, boto ganyan ginasang figure. Buka mo ni kadamo, naglisubong nga. At saan na timingan, Guru Black, iti after graduation.
3: Do after graduation.
0: Okay.
3: Di, damo-damo, gidyaga pangita ubra.
0: Inag-reflect na, abi mo sa ano, unemployment, underemployment, kag unemployment.
3: Ga-reflect na. Kaya muna kadamo sila sa pangita sa trabaho. Ti kung may ma-hire di karon, kabay pa nga damo sa ma-hire.
1: Doon, nami na karon na Radyo Mandegan, kung may mga particular kada nga mga ma-single out lang nga, hired on spot black.
0: Okay.
1: On spot, din-hire nila yun. Oh, mas manami.
3: Na, no. Iginahulat-hulat natin ang record para nga ma-check natin karon kung sino niya ang mga hired on the spot. Kag ang wala ya ang iban na-hire na pero may ginapa-comply lang ang mga requirements, mabalaan ta na karon kay may record na ang provincial peso. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Amo ni ko kay...
0: ma-hire ka din on the spot yan mismo.
1: On the spot, no? Ako pa rin ko, very particular. I hope sa mga companies, hindi nyo napabutangan sang age bala. No? 18 to 24 years old.
0: Age limit.
1: May age limit bala. Because siguro ang mga, may mga utod nato nga jobless 30 years old, nadulaan sila trabaho for one year or another, 40 years old. Kung maubra ma lang nila ang trabaho nga ina, no? Let us not discriminate people sa atong sininga pag-assign o kung pag-hire sa ila because of their age, parikoy.
0: Ako, may, kung may layitan nga muna, master, kung okay. Manabat ang...
1: Kay ako yung parikoy, manabat, that's no? Discrimination mo. Nga ay limit mo sa amo nga particular nga age group ang isa sining katrabaho.
0: Why abi laying nagasiling nga hindi ka mapupili?
1: Oo.
0: No? Dapat guro, I mean sa Congress kung may...
1: Well, kumaga muna. Anyway, siguro magpamati man ang mga party list group. No? I'm available. Inominate nyo lang. No? As nominee, bisan
0: ikaw. Number 10.
1: Na, sige, okay. Okay lang ko doon. Because nakastoryan ako sa isa katao, no? Nga ambal ko, kung number 10 ako, eliminate mong siyam. May nakastoryan ako.
0: Pero hindi pa man na-threat, kay Tiway pa man na tabo mo.
1: Alan! Hello, Alan!
0: Hindi, balo ka namin.
1: Joking aside, tsakto na pa rin ko. Ako, yes, gina-discriminate mo eh. No? Ang tao, because of his age, Subong ganito lang to, may, ang mga PWD naton. So una pag ambal, may disability na, hindi na lang
5: mahalang na. Mahalang namin, inay magulag na.
1: Inay magulag
5: na. Hindi.
1: Oo, about.
5: So sa ibang country, magganto ka? Ay, may edad na niya. Amo na to yan.
1: Oo.
5: Amo na to yan mo. Ti, kung gusto mo
1: may ma- makita ka to sa mga fast food chain nila pari ko. Yung senior citizen, ya, ubra.
0: Correct, correct. Ang ato nandiyan, guro, ma-hire ka guro on this spot kung amuning senaryo. Masiling abing, kung nga, anong rason nga ang hiron ko ikaw subong?
5: Ah, sir.
1: Oh, okay.
5: Kabalo ko kung dingga puling kirida mo.
0: Oh, animal ka. Hired ka na.
1: May apa, mangkot?
0: Ano?
1: Nag-apply ka sa amon.
0: Oh. Nga.
1: Hindi, nakita kong ads yung pangita ka mong kliyado. Okay, hired ka na. You are so brilliant. Kung oh, wala ka mo nag-butang to sang ad yung ma-hire ka mo. Hindi, makanto ko na yan.
0: Hosto man.
1: Oh. You're hired.
0: Dapat yun.
1: Dapat thank you, ma'am. Pagka nasungad daw, you're fired.
0: Aabaw. Hired and fired ba?
1: Ma'am, wala ko 13 month. Wala ka pagkani kalabot, wala ka law.
0: Ay, dali lang yun. Arana. Ay, dali lang mga kabiran. Standby ka mo sa ato nga. STL. Hmm. Base ining tinikal naman, may magwa.
1: Amo lang na.
0: Di pa, amo lang na.
1: Kaga kung may mga na-hire nga at PWD, pari ko yung mangkot na karong karadyuman
0: na rin ka. Something new
1: kag na. May, sino o ang gin-hire, ang pinakatigulang, kag sino ang pinakabata. Now, ito mga amo ng mga news ba, ito ka namin, pamatian. No?
0: Usually, guro, ti, ang pinakalimit mo lang natin, 18, kasi hindi ito man mapaubra ang minor.
1: Kay, bala mo, pari ko, after some pandemic, madamo, nagkikabalikan ko lang na, rin na.
0: Ang oras, alaw na 59, eh. Yari na ang STL sa probinsya sa Iloilo, Radyo Manmon. Come in.
6: Yari na Radyo Mandon, Radyo Manonela. At ang sinong resulta sa STL sa mga hapon. First draw, alas 2 sa hapon, Julio 16, 2026. At ang sinong first winning number sa subong hapon. Yari na, pinag-una na doon yung numero. Yari na,
7: the first winning number and number 6. Numero
6: 6. At sa first winning numbers buong hapon. At ang siling team head, Sir John Martin Tilimon Alipao. The operations assistant, Jordan Chris Argillas. The operations specialist, Sheila Marie Magalion. Tapos sa atong siling STL representative, Mr. Glenn Sinyo. At 20 seconds. Para sa ikadawang numero. At mga taga-probinsya ng Iloilo. So buong hapon. First winning number, number 6. Yari na, ikan mga ton ng numero. Numero 30, number 30. At ang second winning number. At ang sininga digital person, Mr. Ryan Melgar, kaupo na niya sininga mga members, Ella Maligar. Dave Daano, ikan mabel kumirawan. Another 20 seconds para sa sininga third winning number. First two winning numbers na doon, sa East 30, 6, 30. Nagyari nga itong sinika tatlong numero.
7: Number 25,
6: number 25. Yari nga kumpeto sa itong sinika. Winning number sa bunga.
7: First draw, 2 p.m. Number is 6. 30,
6: 25, kaliwa, numero 6, 30, 25. Congratulations sa mga winners. Nagtaya kayo ng taog subong hapon. So wala pa tayo na sa pagkaya para makabulig kita sa gawang gawa. Direct agree sa STL Draw Court sa PCSO kasi sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon, iyalit na pariyan, tatakaran.
0: Thank you very much, Rajuman Mon. Ang alasot sunga draw karon sa gabi, bantayan, diriman sa RMN Iloilo. Alas 2:01, mga kabiyanan, iningabahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwansang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindalagi diri sa Philippines para magatag-alibyo sa aton ginabatyag sa lawas na aton. Tandaan, kung mataas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Amo na nga gina-endorse ginaton ini mga kabiyanan. Kay balokas hubong sa Philippines, ang gabi ginimo ta na aga. Ang aga ginimo ta gabi. Ting ibandara, kung magtulog ko na aga, ti gabi, go, bras lang mo. No, kung magtulog ko na aga, hindi na ganika kita, init na, igo pagbugtaw ya, hapon na, ahay. Balik naman liwat obra. Amo na ng cycle.
5: So mga kabiyanan, kulang na kita sa init kinanglanong ginaton vitamin D3. That is why ginarekomendar nato mag life extension vitamin D3. Mga inday, mga nine, nagabusong ka mo, nagapadidi, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Damo ka pamangkot kung nagabusong ka, nagapadidi, pwede ni, pwede gid. Para healthy ka mo, healthy man ang mga babies ninyo. Life extension vitamin D3.
1: Life extension vitamin D3, the most trusted, most effective vitamin D3 brand in the country today. Hindi ni siya magpapabilar. Kung lawlaw ni, no? Kaglumsay lang tanan, laway ang ginambal na mundri, hindi ba tuod? But because very effective ang life extension vitamin D3, nagabata nga nagabata ang mga believer sang life extension vitamin D3. Basi wala pa ka mo katilaw, tilawin nyo, no? Inom ka mo na 2 to 3 soft gels a day, no? Kanami sa pamatsagan nyo, protektado ang lawas nyo batok sa mga masakit. Kadto ka mo sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
5: Yes, kag siyempre Master Donaton nga isa pagiging produkto nga ginatawag naton nga Super Fiber.
1: Yes,
5: Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan ko may go colon mo, tanan nga sa traidor nga balatian. That is why nga ginarekomendar ginaton sa inyo kung tag 3, 4, 5, 6 kadlaw hindi kagwang higo sa lawas ti una para magadto sa butika, dagun-dagun ko mo dito kag bakal naton may Super Fiber ka mo. Kaya para nga hindi magpugok ng higko, dapat ano adlaw gina para healthy ang lawas kay base mapoison kita. Super Fiber, ara lang sa mga butika.
1: Super Fiber mga kabayanan, in case of constipation, Super Fiber is the answer. With may ara ini mga kabayanan sa mga essential fiber nga needed sa lawas na to, no? Mga essential ingredients para dali magwa dira ang mga higko sa lawas, especially kung constipated ikaw, no? Yeah. Gani mga nanay, bow please. Stack kita sa Super Fiber sa balay ta kay dito mabaktan kung saan umabot si constipation. Gani Super Fiber na mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
5: Kag ari na mga kabiyanan, nagabalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imoy kayong lawas, ang pinaka bag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilalang nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidupod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga Miracle Vitamin Hormone.
5: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan ni mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Alas 2:05 pagbalik ta Master Don.
1: I-check na to report upon ni Rajiman Joel Franco, stricto ho na gid ang pag-implementar
5: dapat gid
1: sa mga traffic ordinances naton kag pataasan pa ang penalidad.
5: Magabalik ang Targitanay sa udto.
8: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema, afford pa.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. Mga kaabyanan, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
0: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
1: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
0: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
1: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras, tatak, alas dos, Jess.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Fit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
3: Herbal Capsule.
2: Wala side effects,
3: wala palpitation,
2: kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang
2: sa mga butika.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika.
7: TTX 500 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: My family history ba na kamuos ang diabetes?
5: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang TDX 500
5: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: TDX 500!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Charm, fab, con, pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablum sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
17: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
20: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
19: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Supple Plus Gold.
9: Positive both, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kulti ang Santon Mag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
27: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Supple Plus Gold.
28: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
30: Charm, Fab, Con.
16: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangdong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
31: Evergreen Herbal Capsule.
32: Ako gali si Chloe D. Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
31: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
33: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 2:20.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah! Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
10: Mga karajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12:21. May mga update kita diri kay nagpatawag Master Don sang presscon ang Malacañang pagi kay
11: Yusek.
10: So siyempre Yusek Castro. Tinagpagwa kay dun duman mo kahapon nga daw kundi naguyang ta time lalapit sa kauras parte sa sining kay matibag nga ti sa mga presscon to nagambal siya nga paimbestigaran ang SEA Games 1999 sang 2019.
11: Uh-oh.
10: No nga anomalya. Ginmention to the time kahapon nga daw ni kay Tano nga silingyang iban nga proseso silingya itudlo na dapat sa kwanya sa ara na iya sa BCDA kay dito na ginobraya di ang BCDA the type ang presidente Master Don si Dizon Vince. Oo. Dizon nga mo subong sekretary sang DPWH di silingya ni Castro sa Malacañang silingya na may dokumento na naabsuelto na iya si Dizon dira kay giimbestigaran niya si Dizon parte sa anomalya nga ini.
11: Yes. Some proper though I think ang nag-investigate is I don't know kung ang ombudsman no.
10: Siling niya wala na na master maimbestigaran na iya si Cayetano sa nga mo nga tsimpo kay bangod nga daw gin absuelto na sa dason ni former president Rodrigo Duterte during
11: yes.
10: the time.
11: Yes. Kati cabinet do speaker of the house so I think.
10: So amo na ngambal ni Castro siling niya sa nga mo na nga tsimpo ginlimpyuhan na sa dayon ni former president Duterte.
11: Alalala.
10: Diyos ko, amunigling na tabo. Medyo 2019 pa ba, no? Nagsako kita sa pandemic, nadula tanan.
11: Oo.
10: Pero ti, after sinindirito na sa nagano, ay, nabsulto, why sa gali yung maimbestigaran? Abi ta gani, kung naimbestigaran na ni Dugay na.
11: Mm-mm.
10: Naimbestigaran na, pero si Dizon lang. Kay siya, ya, ginabsulto na dayon.
11: Although, ginpatawag man siya sa Senado, Parikoy, parang explain. No, ti okay man to pero ti ang formal investigation ang namin na sa Malacañang.
10: Sakto na.
11: No, formal investigation gid.
10: Master Don, hindi ayan nga kahapon nga adlaw. Nga daw.
11: Kabere defensive sila.
10: Yes, so okay kun ako wala be. Mr. Garida, bala kaday mo. No, hindi ko ya kun ni ma lingkang di.
11: Si Pia Cayetano gid nga bala, I'm not sensitive sa amo sining mga bagay. Pero ti lang tuwa, amon lang kita sini. Si Pia Cayetano hindi ni kuno sensitive. Pero nagligad, gay lilibi na sa may floor.
10: Tiwa nyo
11: kaya wala nyo maging kamusta.
10: Kamustahon mo eh.
11: Kamustahon mo. Hindi niya sensitive ba? Kamusta ka, alam bla?
10: Hindi, pero Master Don, kahapon daw na kuhan. Masin ko nga daw, tutok kini sila nga daw na kulbaan. Pero kuhan mo na yan mo.
11: Using
10: the... Kunway ka na kulbaan, Master Don. Hindi, mga Jess yung mention ko na. Pa, kuhan niya, impeachment trial niya. Hindi, mako...
11: Namin ko pari ko, babali, wala na, kaya ti tutalar. Namin ko pari ko, impeachment trial ato. Tinga isalot mo to ya. Amo to ngambal tablang kapon to ga off air kita. Bako tinga ginagamit ni pre ang impeachment trial siyang do personal privilege sa Senado. Inakunta ni ko may session kamo.
10: Kadali ta mo. Pero ako na kuya kay Cayetano. Okay lang ko ni pag-abot ni matibag da. Pwede na saya ka kun matibag ngati gagin nambal mo to yang ano na ano ginapahog mo ko din. Kiti, ti siyempre siyang involved sa nagligan. I mean, siyang involved sa pagparigayon kaysa nang halos na nag-head sang...
11: Kung ako parikoy, do medyo hindi dapat matyag pagamiton ang impeachment trial nga pisa-pisaon kay because that is aside from the impeachment eh lainya mo no kung gusto ginila nga pamangkoton si Matibag regarding sina mas maayo nga hindi si Cayetano mamangkot
10: ang pila ka sakit diri master don because plunder ni kay pila ka billion to
11: 10 billion
10: 10 billion pesos eh
11: anak ko wa
10: ko sa lang ko siling ko din alin nga nga sa comment sections permisang parte kay Cayetano may mga kaldero ah dito ko galit na dumduman nga ang kaldero galito nga ginigo gin pana to di ba
11: ah
10: gin sindihan lang away gin
11: wala
10: sa na. Olympics gilito yan
11: Olympics to
10: oh pag sindi
11: Barcelona
10: oh 1992
11: kung ano
10: kaya ginabantayan tagi to kay
11: Arang,
10: Dream Team.
11: Oh.
10: So master, amo na galit nga may kaldero, ko na ginambalan na ni si Kita no kaldero. Amo galit na tama no, dragon na sugod na kay gin nagkontrobersyal ato kay kaldero sang SEA Games malmahal.
11: Mm-mm.
10: Pila to million, 50 million.
11: Dako to kay tapos ang tsura gamay gamay. Gamay. So do hindi maka do hindi maayo no. Being the chairman sang SEA Games, sige pamangkot siya. Pero kanun nagapalakad to, dloy naman na si Dizon. Pero tinabselto na to si Dizon, siya wala pa. That is why nga, sang nakita kay Total, ara naman lang to siya, nakita ni Matibag, nag-pop up sa pinsarya. To mga dokumento nga ginpadala siya about sa 2019 SEA Games, no? Diri sa aton sa Pilipinas. Mula, imbisigaro namon. This is an investigation, Parikoy. Hindi parang paugon si Cayetano. Diba si Adala na dira. Pero kung may nakita karon ang administrasyon ni Marcos, especially ang NBI in particular, nga dapat nila sabton. Ti sabton niya eh. No? Kung wala ka sang sala, hindi ka dapat magpanik. Kiti ikaw man ang hambalbla. Nga ang grave threats dapat na intimidate ang ginapatunghayan sang threat. Tapos ikaw ya karon investigasyon pa lang, kasala na ka mo ni Robin Hood Padilla.
10: Master Don, ang bilig-ilig in research na to, ang bilig sa cauldron, naman ang kaldero, Black.
11: Oh.
10: Ang ining controversial nga cauldron, ining kaldero, nga ginggamit sa 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas, ang bilig-ilig, total nga bilig, is 55.92 million.
11: Oh. Nakita mo ng picture?
10: Ako.
11: Ang tablang image, ang image sa tabla.
10: Grabe, no? Ang design fee niya, pag-design pa lang, ha? 4.48 million na bayad. Ang cost breakdown niya muna.
11: Mm.
10: No? Ang foundation construction, 13.44 million.
11: Grabe ba? Foundation na na.
10: Oh, ang cauldron construction and installation is 32 million pesos.
11: Grabe ba?
10: Ang risk tags allotted under the same request na Master Don, 626 million. Pero ti grabe, oh, ti ang massive price tag became a major national controversy sang si Senate Minority Leader Franklin Drilon on that time nag-question sang propriety, sang expenses, Master Don. Kasi silingin nga 50 million, ganyan sobra 50 million ng structural budget tao.
11: Mm.
10: Nga pwede ito malang na, maluka ang question to datang kay kulang mga public school classrooms mo.
11: Oo.
10: Nga pwede na makahimo sang 50 ka public school classrooms.
11: Correct, correct.
10: Kaldiro lang. Silingin 55 million plus. Kaya mo nang controversial. So, well, maging kabahin ayan ini sa investigation, of course, siguro eh.
11: Oo.
10: Siyempre, kiti, tandaan ta gobyerno, bisan on sintimoda, ginaisip ta na.
11: Grabe ko no, Parikoy, ang ginansya sang kontraktor ngayon eh, no? To the tune of 10 billion, ha? 10 billion pesos. Ti, wala mo naman, hindi man na siya maka-overprice ang amuna kung wala sa may nag-approve sang sinang overprice ngayon na. Nabalaan ta na because sa mga investigasyon subong sa flood control project kung paano ina nila gina-insert
10: yes
11: ang ina karon nga mga
10: pero
11: overpricing.
10: Abi mo in response Master Sina, so during that time ginambal ni the FISGOC chairman siya ning si Alan Peter Cayetano during that time kag ni Presidente Rodrigo Duterte nagbulig man defense sina no
11: oh.
10: Ngang inang monumento silingya it was a priceless work of national art meant to showcase Filipino ingenuity. And it was actually cheaper than the 65 million cauldron built by Singapore para sa 2015 nga SEA Games nila.
11: Pero tilang taon mong churas ang ilat niya?
10: No? Mayon na guro, i-check naman kung ano ito ng churas na sa Singapore.
11: Okay, ang churas sila pagkita na ito, nagkagamay-gamay. Because we're expecting sa amo ng amount, nga doon at least bungga, Black.
10: Tandaan ta, kung 65 million pesos ang Singapore, kung i-convert dere, basi kung lain na, kahit balokan, mahal ito yung bayad dito mo.
11: Oo.
10: Tik ubaga bala ma sir don, gets mo ko? I mean, mahal to yung magbayad ka dito eh.
11: O, kaya ti lai diyang presyos. Hindi mo makompare, kaya gin compare ko, gin ano ya parikoy. Amo ni tsura sang cauldron sang ano?
10: Philippines nito?
11: Amo ni, kang Philippines, no?
10: May Singapore ka na?
11: May Singapore ka
10: na. 2015 nga, kwan?
11: 2015 nga, no?
10: Si Games Cauldron? Oo, Singapore na yan. Abe?
11: Singapore? O, tinamin namin niya ilayaw?
10: Ti master kan well, tapos kun magpaobra ka to kit construction nimo.
11: Oo.
10: Cheaper yang construction tadi kumpara sa Singapore. Oh.
11: Kay karon gin convert ya parikoy sa peso ang presyo sang Singapore. Di siyempre dako ginaya.
10: Siyempre.
11: Oh, dako ginaya gin convert mo sa peso mo.
10: Layo. Po anyway, magin part ina kiti we're talking about Philippines eh, Master Don mo ti kun pila dia ang sangamon nga chimpo ang bayad sa pag-construction na. Isipon, inapati, baloka kung NBI magsulod dira Master Don,
11: id
10: ang pag-imbestiga.
11: Mm.
10: So,
11: bakit ako pabuligo dyan ni si John Mark Kalilong, kay si John Mark, CPA ni, oh. Certified Public Accountant ni siya.
10: Okay.
11: Si,
10: sanda sa numbers.
11: Tatanda ni sa numero. Hindi mako ako ang iyasin niya background man sila. But anyway, sa mga nguma na ito, let us mechanize, let us make use of machines. Kubota products ang aton gamiton. Kagdiin ka mo mabakal, dira lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gali makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ang makuha ni mo ng mga Kubota products. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo man, spare parts man daw, kung servisyo, o kung mga traktora dira sa Kubota, mayara ka mo sang raffle ticket, no? Raffle ticket, mga kami, masika muna mga plaro na winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
10: Aralan sila mga kabiyanan sa Balantang Haro, sunod sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Balantang Haro, Iloilo City, ang genuine Kubota tractor, machinery, spare parts nga dealer, no? Diri sa bilog nga Panay Island. Nagbaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip ng Kubota Cane Loader to Truck. Ganun ang pag-inaulat naton, diri na kita sa original Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag Master Don, dugay-dugay kwa unta man kay Rajuman Marjorie kay may isa ka mangunguma matabok tani ni sa suba sa tigbawan na lumos patay gid. Check tani si Rajuman Joel Franco aton City Hall Connection.
12: TYRI Rajuman Report.
13: Gina plano sa karon Rajuman Don Rajmanel nga patakaan ang multa no sa mga violators sa mga dalanon nga igadeklara siya as traffic discipline zone. Isa sa pinaka-konkreto nga limbawa diri amo ang sa Diversion Road Mandurayaw. Kini kon basihan ang ginadihon sa karon nga ordinansa nga ginduso ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Diri bangod nga apisar nga sa mga previous years may deklarasyon nga traffic discipline zone ang ining Diversion Road pero bangod nga wala sang enabling ordinance. Wala man siyang effect, no? Ang alan lang, no? But, kung may ordinansya na, ang bali Councilor Sedfrey Cabaluna, iluso nila na pataasan ang multa sa violation kung dira matabo sa mga traffic discipline zone areas. At the same time, nasulta ng implementasyon sa ordinansya. Hindi, bangod nga gusto nila pinahan ang violator, kundi ma-instill nila ang discipline sa mga motorista na bisan wala na sa nangabantay sa ila, kumanon kaya po nila ang traffic ordinances. Narito natin na ito, no? Pagpatag ni Councilor Sedfrey Cabaluna.
14: There were a few declarations for traffic discipline zones in the in Iloilo City. Our intention for passing this coming ordinance, you know, inadiho natin subong, is to define gid anong implications maging once kin declare siya as traffic discipline zone. No? Pagambal nga traffic discipline zone, for instance, in Benigno Aquino Avenue, anong implikasyon sa mga pasahero, anong implikasyon sa driver, sa implikasyon sa mga nagatalabok. So dapat maklaro ina. In our plan, we're looking at medyo mas stricto ang implementation sa mga local ordinances. In fact, mas taas ng penalties. Kung diri sa India traffic discipline zone, magtabok ka kasi ang penalty mo muni or kolorum ka. Pero kung dito ka madakpan, mas stricto. Our goal is really to create this traffic discipline zone in the areas nga ginapinahan ka. But areas where you will learn. You will learn what it is to have discipline in a community where our roads are very limited and everybody needs to use it. So, kung makaiota na da and ma-define ta na da and makatuo ng mga tao sa disiplina sa ining mga areas, amo man ang expect na magwa sila sa iban nga hindi choke points, masunod sila sa gihapon, matabok sa sakto nga lugar, mapapanaog pasero kag masakay, papasakay pasero sa sakto nga lugar, mapark sa sakto nga lugar. So, these are things that we'd like to do and emphasize in our traffic discipline zones. No? So, it's a proposed ordinance we're crafting at the moment. I think as a mere declaration, do ginapabalo. It's an announcement to people nga dapat disiplinado kita sa mga areas nga ini. Pero implications in terms of legislation, do wala. No? But silingon, wala changes in terms of ano karon kung nag-violate ko sa traffic discipline zone, ano kinalain sa pag-violate ko sa iban. So, it appears nga similar. Kung dakop ka nga kolorum sa ordinary streets, for instance, na tricycle ka, kaging dakop ka sa traffic discipline zone, you'll still be facing the same penalties. So, but singon, that's why we wanted to make this traffic discipline zone, this pang area, ganyan nga disiplinahon, gitanan. No? In fact, we're looking at it nga, hindi lang ang commuters, pasahero, kundi pati man ang aton enforcers. No? So, kung ara, kaya gamanihar sa traffic ko, sa traffic discipline zone, dapat mas kabalo ka, mas stricto ka, kag may liabilidad ka kung magpabaya ka, or wala ka gatrabaho. No? So, in the same manner, we're trying to instill discipline to our people and to our commuters and drivers the same way also for aton enforcers sa traffic discipline zone nga gina-foresee naton. But for the moment, it appears nga outside the declaration, wala changes. Maybe kung may ara man, mas ginapabutangan tao, mas ginabutangan signages. No, amo na siguro. And I think that's also very applicable to traffic discipline zones. Man. Guaya, i-define na natin ang traffic discipline zones. No, kung ano gid man na ang implikasyon na ano ang mga matabo kung amo nang ano ang area gin-declare sina. Then at every stage, for instance, because we're working on choke points, for example, ma-finalize na ang isa ka area, for example, diri sa may Capitol or dito sa may Molo or dito sa may tagbak nga among gimpanguna naton, then automatic ma-declare siya as traffic discipline zone. Then the ordinance apply specifically to these areas na. No, and we're working at choke points simultaneously. So we're happy nga go amat-amat siya dulungan na nakabaton ako sang a certain number of traffic of choke points na gin-address for endorsement sa City Council. So we're discussing that soon. And we're also gonna meet with the mayor on Monday, mayara pag improvements on the use of apps and AIs, application and AIs for data gathering sa mga zones ngani. So, it will also increase our pace in terms of finally resolving these areas. No?
13: But yan, nag-manonel si Councilor Cedric Cabaluna. Nag-manonel mo, nagsugod yung traffic discipline zones ang siyempo ni Mr. Jack Conlo.
10: Yes.
13: Ang head niya siya sa

0: Araw area.
1: Ako, Rajuman Joel, this is, ari kamaturan na hindi na kita maging napokrito, no? Pila na kabisis nga mga kunsyal na to, nilain lang, even the private sector, even at one point, may mga, si Mayor Jerry Treñas, have called for consistency sa aton sininga mga traffic enforcement. Nga dapat sige-sige, dapat stricto kita. But the end of the day, do pila lang kanawot ina, do pila lang do namin ko bala do ningas ko gon ng Radyo Man Joel. That is why kami gani, nagaduso kami diri ni Radyo Man Ronel. Let us try and make use of the advancement of technology. No, ang mga na no contact apprehension policy nga ginobra na sa Metro Manila. You can instill discipline sa mga tao ngayon kaya hindi mo na kinanglan yas ang traffic enforcer nga paparahan ka mo. No? Let us make a system nga ang teknolohiya na mismo ang magadakop sila overspeeding, no? Ano pag ida
2: beating the red light.
1: Oh, beating the red light. So those are things nga mas manami. No? Okay, ma-aware sila mo, blind wala na ta sa may istorya kag corresponding ano, kagaan kwarta nga traffic enforcer, kibot lang kita, may violation na kita. No? Let us make use of it, no? Para nga masigi-sigi may consistency balawel ang aton traffic enforcement.
0: Actually, naka-first base na tayo, ina, no? Last 2025, no? Hindi, 2024 pa, I guess, no? Inig plano kung tayo, nga, ibang sulod, isulod sa database, no?
1: Yes.
0: Ang City Government of Iloilo, agod nga, matabo daw, wala na
1: sa LTO. Mangayo sila. O, pasudlon na. Yes, correct.
0: Ang sakit lang nga rin sa ito, kay may merit system. May merit, di merit system, no? Gina-question dito ang mga specific violations nga mo hindi ka bugat, sabi ang di merit. Diba na mo naman, kung may di merit ka, either mamulta ka or ma-refresher ka sa imong singa seminar or i-suspend ang imong lisensya
1: kung maubos ang imong points. Kay yes, because of the demerit, no? So likawan mo na nga maubos.
2: Sa ibang nga country mo na kay mas mayo ganin na kay kun ako Master Don. Mas mayo nga muna kay para disiplinado.
1: Correct, correct.
2: Kay masilingsob to man ginakaharsa. Makulbaan ka lang na iya kun hindi ka disiplinado. Kay ang gabayulate yang wala mo naman kun anong violation mga posible mo mahimo.
1: Pigado ka nga driver kun di ka kabalo sa violation mga traffic rules. Radyo Man Joel common.
0: Ina kon full no contact full no contact apprehension. Pero kon may contact apprehension pa, may human intervention, may human error mga katabo, no? Yeah. So kailan na kon capable ang mga traffic aid mag-identify sa specific regulations na ordinances. Pero possible kon para sa mga stepping the line ka, mga mo na bala.
2: Alang-alang-alang kon hindi iya kuan pa ng computerized kag hindi iya master do lang alang pa kun daya well kay tsakto ng imo kun isalig na karon sa tao damo na dingi guide
1: no
0: amo lang nakabalakan sa iba no that is why kun ma full no contact apprehension mas maayo no?
1: Yes.
0: Kasi wala na sang human intervention
1: yes correct na well no let us make use of the advancement of technology kadabong damo kag hindi ginman amo na kag baka less tuod na mabuhin kita tuod sa mga traffic enforcer sa dalan pwede man sila ma-reassign sa iban nga mga departamento dira para hindi mamawad-an ang mga job hire naton ng mga traffic enforcers ang trabaho.
0: Actually, do hindi man gurugi sila maapektuhan na diman doon.
2: Ibutang sila sa lugar lang yan na wala sa nga muna.
0: May traffic management kaya po niya mo.
1: Yes, correct. Sakto na.
0: Kung niya ang, ano, madulaan man niya ang, ano ang apprehension, may traffic management sa Quiapon niya ginapatuman niya, no?
2: Kumbaga ining pag adapt sa technology, ibutang na sa lugar nga busy kag daw pwede.
1: Oo.
2: Kay bala kami iban pa din nga street sa atong hindi pa man pwede. So pwede ibutang na sila.
1: Oo. Ako ya pareko rin na lang kung may discipline zone kita, butang dira, no? Dira sa discipline zone na kay bala naton dirang masako mo. No? So hindi man tanan-tanan mabutang. Although, base solim na makita niya sa aton sini gobyerno, sa aton local government unit, nga matamaton ta butang pagit sa ibang lugar. Matamaton na ton.
2: At least subo maka-adjust na kita nga daan. Kaya kung pili pa lang ang mga discipline zones, maka-adjust ang mga kwan nga hindi bala magulpihan.
1: Kami gani, pakadto kami to sa ruwas ni Parikoy, ni Radyo Man Ronel.
2: Paglabay mo sa...
1: Paglabot sa Sigma, mailan nakambal si Radyo Man Loring. Uy, may CCTV na di. Oh. Kasi karon kul pila ta pa paraan sa punta to, no? Mm, may ticket na ta.
2: Tigod ka hinay ka?
1: Hinay kami, no? Kaya sunod kita.
2: May speed limit mo, Juman Joel? So,

0: nag-aware kami. No? So hindi na pwede nga may storya ta niya. Trapping ko sila, may storya ta niya.
1: Away na.
0: O, wala na. No? So hindi na constricto nga ma-implement ina because there's human emotion. Na Juman Joel.
2: Okay. Arasa.
1: Okay. Sige, well.
2: Sige, sige na Juman, bantay na ito na. Ako ma-implement ini ano pa ang mga saline provision para man, no, ma-enhance natin ang traffic discipline na bisan wala na sa may nagatulok, ikaw ang gasunod gihapon sa traffic rules sa kasunsing mga motorista. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Juan Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
1: Thank you very much, Rajuman, Joel Franco. Amat-amat na ni Guru, matama padulong.
0: Guru, matama padulong. Kuya Parikoy, let us improve our traffic system. No, dire sa Surad Sulilo, because hindi tayo mapunggan ang mga tao nga magbakal sa salakyan, magbakal sa motorsiklo, because it is also the right for their convenience, bala Parikoy.
1: Mm.
0: What we can do, kay very liquid, ya kag dynamic ang traffic, ang kadamoon sa salakyan subong, kag ang traffic rules naton might change in the next few years. Kay malain na mo. So, may mga teknolohiya kita nga mapahapos ang trabaho sang isa sineka local government unit in terms of traffic management. Let us make use of it, Mayor Raisa, let us make use of it, no, para tisubong may discipline zone na kita, no, ginaplano ngay butang nga discipline zone, why not butang anay naton da no contact apprehension policy sang syudad.
1: Ti isa na ka progressive advancement sa traffic management na technology, Master Don, ko matabo, no?
0: Mm-mm.
1: So kung mabutang kita sa mga innovative solutions kagay sang automated cameras, mga sensors sa bida, kag mga radar systems, eh, no, ini nga mga systems naga-provide, yes, sa madamo mga advantages kid, Master Don, para ti magluwas na road safety, ang efficiency kag ang data collection naton madasig
0: protection
1: mo sa database to sang kwanta kwan ka to kay bala mo pag automatic na siya. Siyempre, kung sinong tagiya kaslakyan na dito.
0: Oo. Ang system niya, kung sino naka-registered as owner. Mm. Kung sino man naga-drive, wala ialabot ng ano? Ang system.
1: Yeah.
0: Ang tagiya na dira. No? So, kung taxi ka man, ting tagiya niya padalaan. No? Sang violation niya. Kati maubra mo lang natin. Kung may multa, multa ka.
1: Mm.
0: No? Pero ti siyempre, may merit system na may points ka. Tibuinan, ina. Tiko maubos, ina, nadira.
1: Mm.
0: Masiminaron kaliwat, do mabalik ka sa puno, Parikoy.
1: Yeah. No? Tikon wala sa mga physical interaction, ti isa distracted bala na driver. Kung mm. dito ang traffic and pressure, dito sa ano na to, ga pa, paypay na sa magona?
0: Oo.
1: Dumaan mo na mo.
0: Mm.
1: Pero kung stay, di ka lang galantaw ka to sa traffic lights, doon diritso ka na.
0: Yes.
1: Kagabalo ka kung balaan mo na nga, ang ina zone ability, discipline zone na, kompleto da mga cameras da, sensors etc. Mahinay kagid daw.
0: Oo.
1: Mahinay kagid, masunod kagid, tutuod na. Kay kun hindi ka magsunod ya, magsunod ya, ti automatic na to ya.
0: Automatic.
1: Ti automatic na to ya.
0: Wala ka sang istoryahon kag explikaran.
1: Wala, wala
0: kag wala ba isay nga matabo.
1: Wala kag magsiling nga, nagtalikod ang traffic. Eh, dragan mo diretso pre.
0: Na.
1: Mo mo na bla.
0: Kapit pa magulan-ulan.
1: Oh, wala di sa pre, wala di sa pre.
0: Oh, nagapasilong mga traffic aid dal katan.
1: Diretso pre, diretso pre.
0: Oh. Arang ka, mamamo na ba. Mabudlay. So, hindi kita kapilit sini nga istriktohon ini if kanami pamatian balaan na namo ni Ronel.
1: Mm.
0: No, tatlo kasi mana tayog na, no, balik naman kamus dati kita mo clamping zone, Parikoy. Naklamp na da ano, laganan mo lang mga tatlo kadlaw, wala may naga parking.
1: Oh, dugidugay
0: dugidugay ara naman, ara balik naman. Naman
1: ginakulang ang clamping, ang clamp mo.
0: Oh, ginakulang lang tabla, Parikoy. Isa pa gid sa ordinansa naton ining towing ordinance ta. Wala pa tagani yang nagbid kung sino mga tow company diri.
1: Amo gani way ko kita nga
0: may. Tanto bala Parikoy, may ara dira sa may intersection sang Mega World kag Subuman sang Sunset Boulevard pagadto tabukan. May auto na dira nga gingclamp, pero ang auto ngay na guba.
1: Tiara lang,
0: para lang,
1: pabayaan lang.
0: Pabayaan lang kay gingclamp. Pero ko may towing ordinance kita.
1: Asos dala na.
0: Tani na dala na na. Kung may ara kita ginsudlan nga ginbid nato nga towing company.
1: Tapos sa ininga pang tow bala, naka video live bala diso, no, ano may ginto naman tadi para ma-aware ang tanan bala nga. Oto naman kasi normal sa lakyan to ginbit-bit.
0: Oo. Kay hindi pwede nga mag-obstruct da siya sa dalan kay ginklampingan nyo tood. Ti ano diyon sige gapon ang obstruction sa dalan dapat ginakuha
1: siga, na. Siga gid ulon tao master do. Ang clamping zones ta di damo. Pagtapos ng campingan legal ko labian ko oh, diri sa kwano diri sa may Magdalo.
0: Oo.
1: Pila na ka beses da ka damo ang campingan na dugdugay ara naman.
0: Ara naman.
1: Dugdugay campingan naman.
0: Kay hindi gani sila pare kay consistent.
1: Yeah.
0: Dapat consistent kamuda. So, ladam tamay mo, may human factor ba? Basi gamay mo lang ang team sa Team Oda.
1: Kadakos ang Sudan.
0: Oo. So, diri naman kita, dasun nga daw, diri kita. Pero dapat may nag-aagi, ginaya may garuta, yun na da permi. No? In a way, duga nga nato nina. By the way, nga porsyon, ginadulong sa inyo pa rin isang D3 Bio.
1: Oy.
0: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sa ubos si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
1: Yes, D3 Bio, mga kabiyanan, ang aton kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ano pang ginulat ninyo, mga kabiyanan, D3 Bio is the best, no? Ang virgin coconut oil na papatudaan ninyo sa DOST ng inibulong. Makahatag alibyo sa ginabatiyag sa ato mga pumuloy. Kag hindi dali-dali, makasulod na balatian. Basta may virgin coconut oil kita, at may vitamin D3 ka pa. Mga kabiyanan, D3 Bio, the best combination. Kag baklo naton ini imnon 2 to 3. Ka soft gels kada daw sang D3 Bio, mga kabiyanan. Basta anti sa MCTs, medium chain triglycerides, monolurin, monocaprin, monocaprilin, mga kabiyanan. Kag syempre, master, ang aton nga vitamin C,
0: yes.
1: Mighty C vitamin C, sa ngalan palang very mighty na nanasinig kag alkaline, ganini magising lining sa tinayo kung sang imunga chan, bisan na daw naton iniimnon. Tanda ng lawas, wala ga-produce vitamin C, gani, ginarekomendar ginaton mag-inom sang vitamin C, Mighty C, adlaw.
0: Ang Mighty C Vitamin C, amo ining puro-puro naton nga vitamin C. That is why may abilidad ini siya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat so that madula dala mga blockages. Nga mo nagatuga sa hypertension sa lawas naton. Pero suggestion ni Tito Donyo, kung gainom ka mo Mighty C Vitamin C, mag-inom ka man sa iya partner ang DTX 500. Ginanormalize ang DTX 500 ang aton nga blood sugar level. Gani layo kita mga parikoy sa ginatawag naton nga diabetes. Kag mga komplikasyon nga dala sa diabetes, mapaiway naton ina. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500.
1: Yes, mga kabiyanan, mag DTX 500 na. No, pag inuhulat ninyo, bakal na sa DTX 500 adlaw-adlaw. Nagalimpyo sa aton nga lawas, kag naghatag resistensya sa aton atay kag kidney. Ganyan, yung magkabala ka, kung may DTX 500 ka, the best ginini. No? DTX 500, halin sa disugar sugar cane, ang kalamay, ginkwa sa sugar cane, ang nabilin din, ginpuga. Pag ino, the best ng antioxidant, amo na ang ara sa DTX 500. Upon ang Mighty C. Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
0: Yari na itong health news with Rajaman Joel Franco.
4: Pakinig ba hindi na sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Masamin lang ang iraso naton nga nagakaon kita agad mapaganagad ang ating stress. Ini ang ginatawag nila nga stress eating. Apang nibalawan mo bala nga may mga pagkaon ka nga dapat kaunon. Agad sigurado nga magnubo ang imo nga stress level. Halimbawa lang kung ikaw may office mate nga malayan ang iya mudo perme, mo siya pakaunon sang saging. Ang saging nagay sa vitamin B6 na nagabulig sa pag-synthesize ang feel-good hormones kangay sa dopamine kag serotonin. Maluwasin ni ang saging makatagmat sa kalamay kag fiber sa aton na lawas. Kung magtingob ini sa fiber, nagahinay ang pag-release ng kalamay sa aton ng bloodstream kani nagaistabli ang sugar levels kag mas makakontrol sini ang aton ng mudo. Ang mga tao nga may manubuo sang blood sugar, masaming irritable kag malain ang ilang mudo.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Salamat na Juman, Joel Franco. Yari naman na ito na turista. Upon ka na Juman, Lineth Eulatris.
6: Ang turista of the day, ang ginadalong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kabalo-bala ka mo nga may pamaagi kung paano mamentenar ang imo ikaayong lawas. Gani yari ang bulahaton para magpabilin nga mabaskog ang aton lawas. Mag-exercise adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan, mag-inom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog, kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga bulahaton mangin kompleto pagid kun updan sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega-3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinahanglan sang lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy gid ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban, gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sang benepisyo amo sini nga bugos nga pamilya, protektado kag malayo sa mga balatian. Ginpaathag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang importansya sang pagdanyag sang kalidad nga serbisyo sa isa ka restaurant. Para nga makahatag sang kalidad nga serbisyo ang mga nagatrabaho sa restaurant, ginsuggestyon ni Manican nga hanason ang mga crew nga mangin sensitibo sa kultura sang nanarisari nga mga lahi kag mangin pata sa pagtratar sa mga ini. Dugang pa niya nga dapat hibaloan man sang crew ang menu, ilabi na ang healthy nga pagkaon kag kinahanglan mahibaloan ang mga atraksyon sa lugar nga mahimo isuggestyon sa mga bisita. Ano pa ang ginahulat mo? Diri ka na sa kompleto kag masaligan. Dr. Pinoy's Qualine Capsule lang ang kinahanglan. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatok RMN.
0: Thank you so much Raj Zuman na Lenneth Ulatriz. And of course, Parikoy, o kaday Parikoy James Carpida, thank you again. Kaday Parikoy Stephen Panega, thank you man. Si Parikoy Tadeo Garingo, ang founder sang Ikog Tao Society. Thank you so much sa inyo sininga pag-upod ka pagpamati diri sa atong pagpangalagad. Si ano pa to kagina? Si Greg Briones Dinosa Jr. Thank you so much sa inyo nga pag-upod diri sa atong pagpangalagad. Yari naman ang aton nga viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalihan.
7: Ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
8: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may Nempi extra Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa ginpatigayon ng humanoid robot half marathon sa may China. Sa diin makita ang mga robot nga nagadalagan kag sa piyak na lay naman ang mga tao nga nagapasakop sa isa ka marathon. Nangin atraksyon naman ang kompetisyon sa mga robot nga makita nga nagadalagan sang tuman kadasig. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: time. Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat Radyo Man Mon Kapalian. Yari naman aton nga trivia upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
5: Si late President Sergio Ismeña Sr. ang presidente nga may pinakamagamay nga numero sa mga napalayag nga State of the Nation Address o konsona. Gin-deliver ni Ismeña ang iya una kag nagaisahanon nga sona sa tuwing June 9, 1945. Ilibagod sa iya malipot na termino bilang presidente sang pungsod matapos nga napatay si President Manuel Quezon kadungan sang World War II. Samtang si former President Ferdinand Marcos Sr. naman ang nag-uyat sang record sang pinakamadamo nga sona sa maragtas sang Pilipinas sa diin nagdangat kini sa 20 sa sulod sang masobra duha ka dekada niya nga pagpamuno sa pungsod bilang diktador. Humulin sa tong 1965 tubtob 1986. Ang ilinga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.

0: Ka arena sila.
1: Ayo lang alang na kita sa tiyempo diri sa itong pagpangalagad mga kabiyanan diri sa Armen Targita na isa o do. May tugon ka Master Don?
2: Wala naman, magalong-along lang sa itong mga kauturan mga kabiyanan, hindi kayo magpabaya sa itong silinga lawas.
1: Pangalan ni Radyoman Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DIY Honay Armen.
2: Ay, by the way, gili, Ops. happy birthday, bago ko lang nunuman, happy birthday sa kay Miguta Parikoy! Oh. Francis Mike Vito.
1: Oy, happy birthday. Maayo lang pagsilibra sa kadlawan. Tani mapalanan na
2: yung Golden Boy.
1: Bito. Golden Boy na?
2: Golden Boy.
1: Ladies and gentlemen, the Golden Boy. Mike Vito. Nakala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dorito.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pangihi, kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Megaman. Herbal Capsule.
6: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig.
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sadiin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina partner eh. Kaya nga Stabis, makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Yani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dakugid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi nagid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Corn Coffee.
6: Partner, ngaamo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
7: Nance Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
7: Power up ka pa.
6: Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
1: Oo. Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath.

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudib ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Oras tatak alas tres, Jess.
6: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Mga kabyana,
12: Subo nga July 16, Thursday.
11: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
12: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
11: Sa July 16, Thursday.
12: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
11: For longer life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Dahil ng galingin ko loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
3: Makakats, magabuti ka!
2: May DC!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang May DC, labis did pagpabas kong sa lawas.
2: May DC!
3: Mabaka, mabuti ka!
2: TGX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500 D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
3: Ang Vizio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
9: Pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
10: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent kag Charm fabric conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika promo.
9: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
10: Tatak RMN.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamog yan nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negos Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Megaman, Herbal Capsule.
2: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman, Megaman, Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman,
2: mamakal sa mga butika.
3: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dogs, smile ka smile bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mga tikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula pangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
12: Saan naginom ka?
13: TTX 500.
12: Tinanala subong imo
13: sugar.
11: Tigil ka namin isang TTX 500, 165, sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
7: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Vizio. Ang Vizio. You might D3. Mabakas mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
16: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kansang suki ng mga butika.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack, 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Nainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.
5: Let's go.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with a flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
1: let's go with the flow.
2: Supple Plus Gold.
7: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Oras tatak alas 3:30.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siyang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi pa ng pain.
11: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
12: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi lagi ni carrots.
12: Oo, hindi lang carrots mga tuturan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
10: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nulos.

0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, nalilip ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang itawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami, nagakapiktuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag untong nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Pre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
2: Matapos ang isa tutud duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzyme nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Dirin na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag siguro, no?
2: Sobra pang ibano.
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic.
5: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score nga rin.
6: 470.
5: Saan sa no ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times ati.
5: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyPC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sa ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung naa, nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ka antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C. Para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
2: Wow.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible.

0: Way gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
1: Carrots da.
0: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na kani, pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Mm-hmm. Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulo nilang hilo sa lawas.
3: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radical sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisag gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-depensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga gakanser ka na, kagabalatian ka na. Awan din ra ba panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik sa taguay.
0: Wa siya panago sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya, pila edad, Sir Boy?
1: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, 19
0: na. Kampyon ni Mike. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka daw adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo.
1: Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot.

0: Mut ka kung ang imo hapon DTX Beauty Soap
1: DTX 500
2: Setting Grace paglimutan 45 years old kahilamunan barangay 1 ako may sakit ng diabetes 250 ang ako ng sugar
3: dami mo nga kininom nga kakapsula
2: duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi nag 100 ang ako ng sugar
3: so wow.
2: Namin nagita ako ng kananawan wala na gabi ring ako ng likod wala na ako ng tustok-tustok sa ako ng tiil
3: sa mga wala pa nakatry sa DTX 500 ano mahambal mo sa iyo
2: mabakalang kamo sa DTX 500 kay namigit ingin sa ako ng lawas
1: DTX 500 POC ang alkaline yung vitamin C.
4: Ito si Helen na Dairo Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka uminaw yung mata ko.
1: POC Vitamin C. Southam Plus.
3: Garantisado.
1: POC Vitamin C. POC ang alkaline yung vitamin C.
5: Bilyatin, bilyakakan, tagay ganyan. Marami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang POC Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
1: POC Vitamin C. Southam Plus. Manami Gil C Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, siguro mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagapon.
1: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
1: So wala.
3: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
1: Uh-huh.
4: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
1: Mangapi na ta!
4: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pag-get, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
3: Kaya anak namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
1: Steve Stevia. Yeah. Steve Stevia, yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, may wow, bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Kay engineer yung pampabakod, extend.
3: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
4: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa layan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy,
2: uh-huh,
1: hindi man tanan nga fat line.
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas natin. Pero, dapat may ga-control na sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with the Sir Boy Silhouette as a talk ni Don.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin ng klase sa aton lawas?
3: Pero may nato nabalaan, kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
3: Building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
3: Ya, work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
2: mm-hmm,
3: cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
3: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator. Insulator.
3: Kung
2: no?
3: Sa kurinti pa,
2: covering.
3: Dapat may cover para di, ano?
4: Hindi maglaktan,
3: wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kaya ga amo nang ga insulate sa mga pinaka-importanting organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga intaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig no, makabulig sa pag-breakdown sang fats, taupod ang lipase enzyme.
3: Kung okay, kainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ka lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon, and especially ang fats nga ginakaon na to, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase, kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitwag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitwag maayo nga pag-absorb sining gitwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitwag nga raw materials para sa gitwag neuronal regeneration.
5: Uy,
3: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
5: Dementia.
3: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita pasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
5: Kampyon.
4: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan, i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglano ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
5: Kampyon, paano ba lang ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang sakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
6: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ngakon irregular nga regla, kisa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Magabot ka.
6: D3Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, human nagid ka manipaton, gid try namo patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan balik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
6: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
6: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang placere rilota pang sanangyad dati. Mabilis ako noon mapagod. Nung umpisa nakainam ako ng PUC. Manda yung pakiramdam ko. Tapos hindi ako naman mabilis mapagod.
6: PUC Vitamin C. Kag Southam Plus.
11: Manami gig.
6: PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige ka sinanin. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyo
11: buhok nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo.
12: Latap na ang akon nga ubo.
13: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus. Manami gid. Pure C Vitamin C.
14: Ikaw ba lang may ginapakyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kad mo na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang GTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon katama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man, kagma-bakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa ismail ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, sir, boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay, Sir Boy.
3: That's why why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue, dapat mag-D3 Bio.
2: Mayara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin, sumadamo ninyong abalatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnid mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
4: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Ma? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm and the Fab Con.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbang kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 4 jazz.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This newscast is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ako katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ko sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Ach! Ilong ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: GTX 500.
19: Si Erin Grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
11: Wow.
19: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
16: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
16: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Jomer, katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magandingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas ang may COVID-allergy. Maski magwalang ko at mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C, mababaka sa mga butika.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit kay na kong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: That portion was brought to you by MX3.
10: Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga Gabyana, Subo nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras tatak alas 4:20.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog-busog ikot ulit lang.
8: Ako man, bro, galot.
7: O, ikaw yung bro, kusti.
8: Busog-busog eh.
7: O, tila ka tata. Bayari na tutuloy lot.
8: Oo, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
9: Yes, sir.
8: Ay!
7: Ano nga ay?
8: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
7: Amo na matuon na yun. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
8: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
10: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
7: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
8: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
7: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo ni ang unuhod?
7: Ba? Uy, hala.
10: Baman.
7: Tanga?
10: Hala, tanga matuot.
8: Shhh! Diskarte lang na iya.
7: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
10: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
9: Sir?
8: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
9: Ay, tanga na, sir.
8: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
9: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
8: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
9: Okay lang, sir, Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
7: Kalot, hang tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, hang tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Oil.
1: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nance Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
0: Nance Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nance Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintenance sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Hala, may tupag balay na tagali no? Si Ana ngalan niya?
2: Guwapa?
1: Oo bala Park. Puti, dasun, hindi man taas.
2: Miembro niyo man galiwan na?
1: Miembro nga ano, Park?
2: Miembro sa kututan eh!
1: Ikaw bala Park, sobra ka na ha? Salig ka, kay taas-taas ka mo ni Roselyn sa amon.
2: Joke mo na ay! Ikaw bala wanang to, hindi ka na bala malawagan.
3: Park, anika, buot man? Sino mo po siya star sa balay ni Chia Libertada?
1: Hambalya, magulang niya kuno kag papaya. Pero siya mala nakita ko da sa ila.
3: Gali, basi nagapanago. O kon, may ginapanaguan.

0: order ninyo?
1: Ay ho, oven slip. Kami man lang kayo maging laktan si Roslyn.
0: Mm, sige. Wait a minute.
2: Ay, oven slip! Pamani ko sa basal na gaha! Wanang?
1: Wanang?
2: Wanang, sharan takas ang sudan ko ah.
3: Ay, tooth park? Nga, nagpa-slim ka haw.
2: Wala ah, naluoy lang ko sa imo, balad dahi, kay wala ka permiso daan dahi.
1: Ay, so si Wanang pa ya. Manugmanggarano na yung babae ya. Pero okay man na kay nagatipid. Pero Wanang, hindi mo man pagpatamaan kay sa lawas mo na bala maipikto.
2: Tambok mo man ko tsa ah. Tambok sa pangayo eh. Park!
1: Uy, dali lang gid bala. Hmm? Hmm? Ang babae sa tupad nila ni Libertada ho, nagwa siya. Ay ba nagtulok di siya sa aton ho? Hi guapa.
2: Hello? Ginsnob ya ka cha?
1: Ay, hindi ka mo mag-amusin na ha.
2: Tatay dura mo to sa iya ya man.
1: Ay, bay inyo lang ah. Hindi ta paya kilalang tao base bala kun wala siya makamulalong sa aton. Sige lang akay dason pangilalahon ta siya ah.
2: Tani, buot lang siya kay kun suplada siya. Tabo nga sa paksapaon ko siya yaman.

0: Hala mga bro, ang babae na sundan ta, daw siya man ni ang nag-a-istarda sa balay ni Tia Libertada?
1: Diin.
0: Ara siya ho.
1: Bah! Na? O matuod na?
2: Uy, kaputi sa iya nga pagkababae.
1: Yan eh.
0: Bugnoon ko sa. Hay day! May hungapo lang da ah!
3: Mano ka to?
0: Hala!
2: Buka isog ang pagkababae.
0: Ah, day! Kami gali ang mga tupad balay mo di ah. Ako si Tulilot, single, kag-available. Siya naman si Kalot, single man. Pero hindi iya type magnubya. Kag siya naman si Brugosteng, ang gwapo namon nga abyan ah.
4: Hi.
1: Hi.
0: Ma.
1: Ay, mga bro. Giginulok ya lang tapo po dalom ah.
0: Ano ngalan mo dahi?
3: Ana, ti, okay na ka mo? Ano pang pamangkot nyo kay Sabton ko para sa dason, hindi na ka mamangkot pa sa akon?
0: Ay!

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagalisi, yung blood ka siya.
3: May high blood ka man sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaanyong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cassius Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayokit ang akong arthritis.
5: Santon Plus Gold.
3: Mas pinanakas.
5: Pinagaling.
3: Pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
3: Pilihin sa mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi.

0: kanuteng? Amo nang hambalya? Eh, abi ko anay buot, kaya itsura daw ang hel, kaya kay maldita.
1: Ay, kanyet. Basi ko nara lang iya pamula nun, amo na nga nagasinuplada siya.
0: Ano? Ay, sos, ah. Hindi, ya kuya pagpagyan sa kasuplada, ya. Kay bisan wala na kuya nagakaabtan sa pamula nun ko, kay minopos na ko. Huh? Pero hindi, ya kuya pagpagyan, ha. Kay suplada, kuya, sa tao nga suplada, ting.
1: Yes?
0: Arad ang ginikanan niyo sila, balik, istoryahon ko?
1: Ay, yan, ano, nga man yit.
0: Ay, nga, apagyan niya ka mo sa kasuplada, ya? Ay, di niya, pwede, ya. Sila nga baguhan, di sa barangay ta. Sila dapat ang ma-adjust, hindi kay kita.
1: Yay!

0: Kinablus mo lang nag-estar sa Baranicha Libertada?
1: Oo! O, tod kong ila, Eloy nga napatay!
0: Ay, gali. Tipila na sila ka mag-utod ka.
1: Duha! Balo na ang ako nga utod, pero bawal pa siya mangita sa babae kay hindi na pwede sa akon kay bisan dalaga na ang kabataan niya. Kuhaon ko na sa iya!
0: Si Kapitan man,
1: wala ka man nalabot sa love lives ang bayaw mo ya, kahit ipatayan man ang utod mo. Hindi ko na pagkambalikay kay desisyon ko na ya, ha! Bisan siya nagkakulo na yan sa akon kung maghambal ko!
0: Ha? Kapitan?
1: Nag-isa pa! Ang balay ni Libertada na baka na nasang utod ko! Ganiin din na iya ni Libertada! Ila na nasang utod ko! Nakaintindi ka, Gaili!
0: Yes, Kap!
1: Very good!

0: Bro Gusting, Bro Kalot.
1: Bra.
0: Ah. Kagwapa kay diyan nga pagkaba pagkababae kay ano?
2: Oh, bro, pero delikado ka na, takilid ka na.
0: Nagkaaman, Bro Kalot.
1: Tuwid nga delikado si Bro Tulot, Bro Kalot.
2: Man, may pagkasuplada klase babae.
1: Ay.
2: Kita niyo to, supladas personal.
1: Gani.
2: Nahadlo ko nga ba si Bla, gamay mo lang blang akuhit sa iya. Aha. Ipapreso ya ka?
0: Bro Kalot!
1: Bro Kalot!
0: Isugro ka man imo ya kumagampal!
2: Tod man!
0: Hindi ka man siya pagkwiton ah! Istoryaon ka man lang siya!
2: Eh, no, kaya na to nilot ah! Basit nalipat ka
0: ah! Bro Kalot!

0: Bro, kalma, kalma. Hindi anay pag-discartihi. I-friend lang anay. Ibalua na yung iyakuan.
1: Ngano?
0: Batasan.
1: Awa?
0: Kagsang iyakuan.
1: Ano?
0: Pamilya.
1: Awa?
2: Gusto ka si bro, gusteng to.
1: Ay, nagano ano man ka mo yung aduwa man? Ano ko, uyab? Tigulan na ko yung mga bro. Kung okay sa sakon, kag gusto yung man ko, te, kasal tayo na.
2: Bawang ikwarta ka na, haw?
1: Awa?
2: Dosa piyo kang haslo, kang atampuhaw ka. Pagkita na yung bratoy! Hindi na yung magdamgo! Yung basi ko makabungtaw ka mo siya ka!
1: Bro, gano'n!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santon Plus Gold, mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold 3 beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oras tatak alas 4:50.
10: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
12: Ilong Ranger?
13: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: If

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga buti ka.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.
7: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
8: Balita, suplada si Ann nga kaingod balay ta.
9: Oo bala, ako yan di ako yung pagpagwaan sa kasuplada ya kay suplada pa kuya sang sa iya.
8: Iya. Hello. May nagagwagwapa nga babae, oh.
10: Mayong hapon sa inyo, tanan.
8: Ay, mayong hapon, day.
9: Mayong hapon man, day.
10: Ako gali si Maxi. Kami ang nakabakal sa balay ni Shai Libertada. Tiya ko si Kapitan Virgie.
9: Kun amo, ikaw ang utod ni Ann.
10: Oo. Duha man lang kami ka mag-utod, kag ako ang magulang.
9: Gali ka? Ay, sinanay mo ya diin.
10: Patay na.
8: Ay, kaya. Ay, welcome ka mo sa Barangay 747, ah.
10: Salamat.
8: Ako ni S. Winslet, ang tagyasang karinderya.
9: Ay, ako naman si Marieta, kagawa diri sa barangay ta.
10: Ay, di ka na, may gali eh. Kay lapit, kid kami sa luwag.
9: Ano, day?
10: Siyempre, amo ng kapitan kay tiya ko mo, kagang isa kakagawad, kaingod namon. So, mas lapit, kid kami sa luwag.
9: Day! Ay,

0: Kucha Marieta? Nakita mo ang magulang ni Anne?
1: Mm-mm. Daw kabuot man lang pero kainta nga pagkabata.
0: Ay, ganit ka? Inta pa sa amon siya?
1: Ay, oo, bala. Kag mas gwapa pa sang sa inyo.
0: Siya, Marieta? Ay, hindi. Kami magsugot siya. Kami di ang pinakagwapa sa purok tano. Hindi balawan nang?
2: True.
1: Hmm, hindi gadya eh. Hmm. May bago na rin nga gwapa sa barangay ta. Kag sa maabot nga fiesta, sigurado sila naman ang kuhaon nga marampa pro.
0: Kaling ka putot man to gani kay Anya utod ya?
1: Eh, nga pinsar mo ta sa magulang yahaw.
0: Tiya!
1: Ay sus, pariho gid ka mo wanang mga palangga sang duta.
0: Tiya, Marieta!

0: Ari bro grossing, bro galot. Tilawin ninyo nga doon ang linaga kung aking luto.
1: Lumayo ha.
2: Ba? Nagluto ka bro tuloy. Ano matanglaan mo sa langit?
0: Ito'y sa langit bro gusting ha. Kundi sa palibot lang.
2: Ano?
0: Kay balo ka mo may nakita akong agwapa mga bro. Kagtupad balay talang.
3: Koneksyon? Anong koneksyon na ha? Anong koneksyon na sa luto?
0: Kaya tagal ko sa suda naton. Kagtuan ko sa ila balay.
3: Sino bro? Sino bro?
0: Si An. Si... Siya at pala nga nag-star sa balay ni Tia Libertada.
2: Ara ka naman, bro Tolelo.
3: Gali man.
2: Sugod ka naman sa damang-damang mo.
0: Bang! Bro Costing!
3: Sige lang, pabayi lang siya, bro Costing, ah. Damang! Ha? Damang niya wala na gana na pamutos? Ah, ay, nagapanguhit na lang na.
0: Bang! Bro Galo!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gano'n.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: TTX 500.
2: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Parang pila na may mong sugar?
2: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
4: D3 Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: Tolinon?
1: Ah, girl eh!
0: Nagaano ka dira sa guwas ang balay nila ni Ann?
1: Ah, Kwan, mahatag lang ko sang sudan sa ila ah.
0: Eh, basi wala da tao?
1: Ah, may ara ah! Ah, pabay lang ko di bala, girl eh! Lagat na tubala ah! Ang pangilabot, amugidyang imo ah!
0: Ay, natabog mo ko? Panamdumon mo tulilot, utod na bala ni Kapitan ang bago nga tagyasang balay ni Chia Libertada.
1: Ano?
0: Gani mas lapit ako sa ila kay ti right hand ko ni Kapitan.
1: Girl?
0: Ano na? Ihatag mo? Ha? Ako na napahatag ah!
1: Matuod ka, girl? Pero, kwan ah, patigayunon mo ko dayon sa inablos ni Kapitan nga si Ann, ha?
0: Ha? Ati okay ah. Basta kung wala di tao sa balay nila, idiritso ko na yung sudan mga inugatag sa balay, ha?
1: Ba? ano?
0: Wala tubla na kapanyaga mga kabataan ko.
1: Ay, ay, ay! Girl!

0: may babae nga tahom nga nagpakadto diri sa kapihan, Bro Gusting, ho?
1: Uy! Bro!
0: Ho?
1: Daw kitang tuyo, iya. Kilala mo?
0: Ay, hindi, bro! Ay. Basi kilala mo?
1: Hindi, ah!
0: Di, nga nagtulog siya sa'yo!
1: Ah!
0: Oh. Aram na siya, ho? Hi, miss!
2: Hello! Excuse me! Sa diin may nagabaligya, ay!
0: Sabalay! Ay! Oo!
2: Dungangid ka mo ba?
1: Ay, sabalay, miss! Mayara na, bro! At itong sawa ko nga, Tiger. Gaan ng tani.
0: Ay, sabalay na lang, miss. Libre ta ka.
2: Thank you! By the way, ako gali si Maxi, hinablos ni Kapitan. Kami ang nakabakal sa balay ni Chai Libertada.
1: Ay, gali?
0: Kuna mo, utol mo si Ann Guapa?
2: Oo, nga ako, Lauay.
0: Ay, Maxi!

0: malmugro kalot? May mas matahong pagkitsakayan?
1: Oo, oh, ang magulang niya nga girl.
0: Aba! At siya na lang ako na.
1: Now?
0: Oo? Oh.
1: Ito sa piho ka. Abi ko, nagdulo ka kayo na kay Ansang Sudan?
0: Wala to si Abi.
1: Eh, sino to ka nagitagaan mo sang nilaga ka Sudan na gidalamaw?
0: Si Girlie.
1: Ano?
0: Oo! Oh, ginatag ko na lang si Bro Kalot. Kaya wala to tao sa ilabalay ni Ang kayo na.
1: Oh? Nga ginhatag mo. Tanigin balik mo na si Balay akong naisudan na patos panyapaw.
0: Ba?
1: Ha?
0: Bro Kalot man! Ito'y wala magtinalok, bro. Ginatag ko na lang kay Girlie, kay ginpasalig ako, nga patigayunon niya ko kayan. Lapit ka si Girlie kay Kapitan, kung patigayunan niya ko kayan. Kag mangin kami, mangin hinablos man ko ni Kapitan.
1: Hoy, tampuhaw! Mayo kong mauyunan ka ni Kapitan na haslo ka!
0: Ba?

0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
3: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
4: Sa TTX 500.
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagko ginapatsa.
0: TTX 500!
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Oras tatak, alas 5, Jess.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
11: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ang manubong na vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
3: Good blood circulation.
4: Kag good eyesight.
2: Nons Corn Coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas,
8: pinagaling,
5: pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko naumpawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan naumpawan ko.
5: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
8: pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
5: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
5: Sample Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
5: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
12: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Oras tatak alas 5:15.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
6: Si Edding Grace paglumutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
8: Wow. Subo.
6: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Inamigit ini sa aton nga lawas.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Cold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokit ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinanakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
5: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen
4: ang guta tayon kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik.
1: D3 Bio. Ang D3
3: yung may Vizio.
1: Ang Vizio
3: yung may D3.
1: Mahigpo pala ang imo dugo.
3: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami
3: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras RMN, Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
19: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
20: RMM News and Public Service.
19: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
20: RMM News and Public Service.
21: News and Public Service.
18: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon iyang adlaw sang Webes, mga karadyuman.
22: Petsa Jesse sa East.
18: Ano man nga, pag walang swildo, nalipat ito. Welcome sa aton siling pagpangalagad subong hapon sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong malagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
22: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
18: Sa subong hapon, magadulong kita sa kinandan sang nabing talarapang doon nga mga balita kag informasyon. Opo da nga itong sini nga RMN News Team.
22: Sa subong hapon, sa aton nga pagpangalagad, Radyoman Mon, si NBI update sa impeachment, ginsiling kaina sa isang interview ni Senate Impeachment Court spokesperson attorney Reginald Dunggol, nga lauman ang mga pamangkot, mabugat ng mga pamangkot sa impeachment court sa kay NBI Director Melvin Matibag, nga natalana nga magatestigo sa Martes nga adlaw. Radyoman Mon, siya ang katapusan nga testigo nga ipresentar sa prosecution sa ikaapat nga articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte.
18: Sa ini sa mga balantayan sa masunod nga si Manara Juman Magi, no, after sang impeachment trial kahapon, makadamo man sa mga information pagid nga nagguluwa, no, kay manti na o kayan ining daan na, no, nga mga issue batok kay Senator Alan Peter Cayetano, no? Do sa subong do amuning sentro iya rajuman magi sang naglago ng mga isyo, no? Bangod man sa pag hatag sang intensyon diri sang NBI nga imbestigaran nila ini, no? Kag tido ginkalar magid ini ni Senator Peter Alan Cayetano kag sa mga miyembro iya sang minority block sa may Senado.
22: Actually, duhab na sila sang iyang utod ni Senator Pia Cayetano ang damagwagid sa panit nila Rajuman Mon. Sa gidapayag pala nga imbestigaran. Imbestigaran pa lang na ang muna nga level. Grabe na daw gina-intimidate na kano sila. Pero hambal sa Malacanang sa kay Press Officer Attorney Claire Castro, hambal niya hindi man sila dapat magpagawa sa reaksyon nga extreme gidbala Rajuman Mon. Kung imbestigaran pa lang ang nga daw isa-isa kun gid sila sa minority kay sunod sa kay Attorney Claire Castro, Attorney Clarissa Castro. Clarissa. Wala sang dapat nga kakulbaan o kun kahadlukan kung kag hindi man kinanglan nga intimidate sila kag maakig sa anuman nga investigasyon kun wala man lang sila sang sala.
18: Kun tinlo man lang kun sinsya way ka man dapat no kitadlong malang pagsabat mo kun wala naman duro issue ra juman magi ano. Sige, no? So, pupantayan tani kay isa ni sa mga ginausap subong isyo, hindi lang sa social media, kalapit man sa mga kapihan, no? Muning topic o ginsubong nga ginabantayan man ni Rajuman Magi. Ito, no? Buhi naman ang mga istoryhanay sa kapihan, no? Bukod sa sining isyo iya karon, no? Sa impeachment trial.
22: Sige, katuan ani nato Rajuman Mon ang mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa subong hapon. Check naton report sa patrol ni Rajuman Marjorie Miane.
0: TYRI Rajuman report.
2: Rajuman Mon, Rajuman Magi, matawhay subong ang palibot sang syudad. Wala sang ulan, no, in fairness, wala sang pagtupa sang ulan diri sa syudad sang Iloilo subong hapon. Sa detalye nga madulong naton, sa detalye sa balita nga aton madulong, Rajuman Mon, Rajuman Magi, nag-ako ining call center agent nga nag-aligar nga ginsnat sa Diversion Road Mandurriao nga nagbinutig ini kaghimo-himo niya lang ang nasambit nga istorya. Ini ang kumpirmar ni Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station number 10, suno ka Oliveros, Rajuman Mon, Rajuman Magi, subong lani nga hapon, na istorya yung ining babayi sa LS Inday, 18 anyos ang Barangay Napnod Liganes nga nagahibi nga seremoimo ko lang to kag hindi matuod kaya makuha about ang bata nga gintudlo niya nga isa sa mga suspect.
22: Oh,
2: tinudlo niya lang gituyag ali Rajuman Mon.
22: Amo to nga gin-release man. Nimo gin-release to dayon pagkasunod pagkaaga.
2: Okay, ti minor.
22: Ti ginpa si Bangdan lang to siya. Rajuman Marjorie, pila gani ang gin-withdraw ya? 90k pila tong
2: 90,000.
22: Duwa to gin sa iluhan yan, di ba?
2: Okay pa makot ko sa
22: di ba may limit kung mag-withdraw ka sa mga ATM na may certain amount lang, may maximum amount na nga pwede mo ma-withdraw?
2: 20,000. 20K? As far as I know, 20K ang maximum. Natanless kung sa mga land bank, kaya yung malaki pwede kita ka-withdraw lang ko. Amugin na nga banko. Pero, namangkot na kita kina kay Hepe, nang bali Hepe gani, kaya wala ko na may ipakita nga bank transaction ng bagi. Kaya kasugo, hindi siya galit ang iloy niya nga ma-withdraw. And then, abi mo ano naman ang rason niya, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Ang bali niya ko no, kaya pagsakay niya ko no sa Liganes nga jeep, natulogan siya ko no nga dito nabutang ang kwarta sa iyang sling bag. Wagbugtaw niya ko no, wala ng sling bag niya, so nagpanik siya. That's why nag-create siya sang senaryo. Kaya hanggang ka naman kay Captain Oliveros, sir, how sure are we nga hindi naman ni binutik, considering nga nagbutig na siya nga daan temprano pa lang.
22: Basi imo-imo naman na.
2: Basi imo-imo, amo na gani ambal ko. Basi imo-imo naman bala.
22: Call center agent, ano na siya kadugay siya trabaho ko nuhaw?
2: Dubago pala niya siya kay 18 years old.
22: Wala, ang kwarta, iyasang iyang iloy.
2: O ginpadalagin pa withdraw ko nung kwarta.
22: Anong trabaho sa iloy niya haw?
2: Ko, sir. Ang paano, ang plastada sini, kay iti, ginpakayuan nila sa bank transaction. Why iti hapon ko na may provide ang bata. Kaya ang bako anong tika nga ginahin mo sa ICPO, considering nga nagbinutig siya sa polis. Ginpasala niya ang kapulisan, kagati, nagtudlo pa siya sa minor, nga wala yung kalabot-labot, wala yung puro pamalot-balot na sa kilid. Pag-check sa CCTV, wala iya sa may nag-approach sa iya. Nagsakay lang siya sa jeep na may dalang sling bag. So, karon ang bato paano dalagan ka investigation para nung six
22: sa legal assistant. Di pala sa ATM area na dra sa strata, may CCTV na dra. Nakitaan sa CCTV nga nag-withdraw gid man siya.
2: Nakitaan siya nga nagsakay.
22: Radyo pero ang pag-withdraw?
2: Magi, kag nag-withdraw. Pero,
22: nag-withdraw gid man.
2: Oh, pero, ang magsiling nga gin-snatch siya bala, ginagawan ka ba? Mm-hmm. Wala siyang muna nga natabo.
22: Mm-hmm.
2: Amo na ginatunaan ka rin kayo si T.O. kung anong mga tika nga himuon. Kaya siyempre nag-ihihimo. Kaya ka-istorya mo, na-create ka panic pa sa minor to yung nga pahimunong yun. Sudlo mo to yung nga. Amo tong nag-ano sa imo. Isa sa mga nag-snatch, gintayaan pa siya kung nakakuchilyo, which is hindi tuod.
22: Make believe. Basi ko na addict man siya sa mga panghampang Regiment March.
2: Amo na gani, ginapamakot sa kilala ko. Makabasi, grupo nila to.
22: Basi, bala pariyo man sa mga nagliligan, mga hold up me, kag mga, no, na-addict balahaw.
18: Sakay sa may...
22: Kanto sila sa, ano, ko? Sa RR, ano na, bali, Rajaman Net, maparihab. Ano gani, Rajaman Net, RRPC?
2: Okay. Pero, ang may investigation pa dali dugang ang police para matumon. Hasta nga wala siya makaprovide sa bank transactions, hindi mo patihan, kiti naghambal na siya nga daan. Kaya nag-ibito siya sa police station, istorya kayo, kaya nag-imo-imo na siya sa istorya, Rajuman Mon, Rajuman Magi. So, nung tawang takong pasakaan siya kaso sa kapulisan, o kung hindi, sa iniiya nga ginhimo nga, himo-imo nga istorya, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Ang mga madulong natin yung update na gikan sa distrito sa Mandurriao. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
4: Tatak, RMN.
18: Madam Mogid, salamat Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Nadumbuman ko naman ang kaso, bala Radyo Man Magi, sa itong bata nga allegedly nagsakay sa may modernized jeep.
22: Oo.
18: Pag-abot na sa may RCBC, sa may haro, kung ano, ginuldap.
22: Ginuldap sa gani?
18: Oo. O, nga, grabe ito ang pati. Taman, kiti, santo sa statement niya, do
22: grabe,
18: gid. Oo. Pero turn out, gili sa ulihin, nga ginubra-ubra, yalan ito, gino, nakompromiso man itong kwarta, no?
22: Oo.
18: Ano, ginapangitaan man sang ginikanan mo sa mga kabataan. Pero mag, langulango
22: kung isa man to bala ka guardia sa report sa nangdigad nga gin-withdrawya ang siya ang nagkuha sa sweldo sumupod niya nag-declare siya gin-hold up siya pero gali kay ang kwarta na pierde niya sa online sugal.
18: Hindi ka mo mag langulango sina kay ang pulis na mag-imbestigar matanan ang paagi na pangita man anila kay para nga matinlo man ang kung anudra ang ginakwan sa nagalapta sa social media, nagkarusakya naman na sang iba, no? Ti, pariyosin eh, na brahuba, gali, nga hindi man iya matuod. Sige, ang oras naton alas 5.31 sa hapon.
22: Ang ining abahin, kinadalong sa inyo sa Santhone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santhone Gold Coffee Mix, Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag optipagid sa DTX 500, ang pangantra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
18: Standby man ka mo karon sa Palabra di Honor program, ining may kaangot no, sa monitoring, iya sang aton sining Traffic and Transportation Management Office sa sining mga naga drug race sa diversion road allegedly, no?
22: Diversion road para Juman mo,
18: no? Di makunod na kaduro sa nag-agi na Juman Magi, no? Bangun sa sining viral video nga kuno dito sa may diversion road, no? Pero daw daan na gali ning video, kung dugay na ni, no? Anyway, batayan nyo na karon kay ang kapulisan nato wala man na ginapanugutan ining nasambit iyang mga video. Kagiban pagkikaroon nga mga update man sa balita nasyonal sa pagsulod man sang RMN Network News. By the way, mayong hapon ng anay, buka hapon lagi daw, plakad daw. Kas James Carpe, kay Kas Jan Pirutso Sumagaysay, Sir Stephen Fanega, kay Kas Broad Pit Madera Bistuer. And of course, mga listeners na tondera sa may riyas ang nasalit binabista Gimaras, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
22: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
5: Tatak! RMN!
6: RMN Network News! News.
8: Na ayon sa Ombudsman, Senator Alan Peter Cayetano hindi dapat ma-intimidate sa investigasyon ng NBI.
23: Pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
8: Kaso sa mga suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental, inihahanda na ng pulisya, posibleng ilan pang kasabuan sa krimen, pinaghahanap.
24: Hindi pa tayo po sure kung apat lang ba sila o lima lang. Tuloy pa po yung pag-imbestiga.
8: Sa Abra, 56 na taong gulang na principal arestado sa pagpatay sa 7 buwan na buntis na guro. Philippine Coast Guard pumalag sa AI-generated video ng Chinese media na inilarawan ng mga Pilipino bilang mga unggoy. At balita sa Ibayong Dagat, higit 500 individual pinangangambahan na nasawi sa paglubog ng 2 barko sa Myanmar.
6: RMN Network News.
8: Makasama sa detalye ng ating mga balita, muling nanawagan ang ilang transport group ng taas pasahe sa mga jeep. Sa gitna ito ng pag-aaral ng pamahalaan na dinggi ng panawagan ng dagdag pasahe kasabay ng banta ng panibagong pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Manivela Chairman Mar Valbuena, matagal na nilang hinihiling ang piso hanggang 2 pisong dagdag pasahe upang makatulong sa mga tsuper na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Anya, bagamat maliit pa rin ito kumpara sa halos 9 pisong dagdag, presyo ng langis, malaking tulong na rin ito sa kanilang kabuhayan.
25: Matagal na po natin na ipinapanawagan na bawiin na po yung suspension nito at maipatupad na po yung fare increase. Malayong malayo yung piso sa 2 piso na increase po na ipatutupad ng LTFRB na ibibigay din sa atin ng ating mahal na Pangulo. Ganun pa man ay malaking bagay na rin po ito, pero kung ikukumpara po, napakalayo talaga dahil sa susunod na linggo, 9 piso na naman ang itataas nito kahit naman hindi pa nagtataas o may mga stock pa naman itong mga oil companies.
8: Samantala, nalawagan din ang grupo sa pamahalaan na magpatupad ng pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng petrolyo, kabilang ang pagsuspinde ng excise tax sa krudo at gasolina.
6: RMN Network News.
8: Irerekomenda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong taas sa pasahe at 10 pisong fuel subsidy para sa mga tsuper ng jeepney. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, isusumite nila ngayong hapon sa kalihim ng DOTR ang kanilang naging pag-aaral para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. 6 piso lamang ang mungkahing dagdag pasahe at hindi ito inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa mga pasahero. Bukod sa fare hike, inirekomenda rin ng LTFRB ang pagbibigay ng 10 pisong fuel subsidy sa mga kwalipikadong tsuper sa buong bansa.
26: Inutusan ko kami ni Secretary Wanoy para pag-aralan, no? Kung kailangan palawakin anong klaseng budget ang kailangan para patulungan yung ating mga pampublic operator at driver, no? Kasama na dyan ang pag-aaral ng pagbalik yung pagpaas ng pamasahe. Sama-sama na po yan, no? Kasi baka kulang pa eh. Hindi natin alam kung magkano ang akyat ng presyo ng krudo, no? Eh, yung taas pamasahe natin, hindi naman kinonsider hanggang 90 o 100 pesos per liter, no? So lahat yan pinagsama ko natin at we would submit our recommendation to the Secretary. Siguro mamayang hapon, no?
8: Nilinaw ni Mendoza na nakadepende pa rin sa kalihim ng DOTR kung alin sa mga rekomendasyon ang maaprubahan upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema ng transport sector.
6: RMN Network News.
8: Pamahalaan, kulang ang pondo para sa direktang ayuda sa middle class ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar.
6: RMN Live Report.
3: Aminado ang Malacanang na walang sapat na pondo ang pamahalaan para makapagbigay ng direktang ayuda sa middle class sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang budget ng gobyerno kaya inuuna munang tulungan ang mamahihirap at mga sektor na pinaka-apektado sa krisis sa gitnang silangan.
23: Ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
3: Ito ang tugon ng palasyo ng matanong kung may nakalaan bang ayuda para sa middle class na patuloy na nagbabayad ng buwis. Gayunpaman, sinabi ni Castro na nakikinabang din ang middle class sa mga hakbang ng pamahalaan tulad ng subsidiya sa transportasyon upang hindi muna tumaas ang pasahe at libreng toll sa mga delivery truck para mapigilan ang pagmahal ng mga bilihin. Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong ayuda para sa mahihirap at low-income families kasunod ng panibagong pagsirit ng presyo ng langis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.

0: kada kilo upang makatulong sa mga magsasaka na maibsan at tumataas na gasto sa pataba at upang farm inputs. Inanunsyo din ni Chu Laurel na hindi papayagang magbaba ng importo na bigas sa mga pantalan sa Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre upang hindi bahain ng merkado ng importo na supply sa kasagsagan ng anihan. Sa pamamagitan nito, inaasang mapapataas ang farm gate price ng palay at matiyak na mas kikita mga magsasaka mula sa kanilang ani. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Raju Man, Mike Guevara Tatak, RMN. Network
1: News. Umaasa ang Malacanang na walang magiging drama sa pagtalakay ng impeachment trial sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inaasahan nilang magiging maayos at nakasentro sa katotohanan ng susunod na yugto ng paglilitis. Sinabi ni Castro na ang mahalaga ay mailabas ang buong katotohanan dahil itong inaasahan at nararapat malaman ng publiko.
2: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
1: Sa susunod na linggo, inaasahang tatalakayin ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim. RMN Network News. Hiling sa impeachment court na ipasumpina ang tax at bank records ni Vice President Duterte na ayon sa saligang batas. Detalye ng balitang yan mula kay Raju Man Grace Mariano.
3: Minindigan si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na naaayon sa saligang batas ang hiling nila sa Senate Impeachment Court na ipasabtina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ang nabanggit na mga dokumento ay bahagi ng mga ebidensya para sa ikalawang article of impeachment ukol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Diin naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan exempted o hindi saklaw ng anti-graft at bank secrecy laws ang impeachment cases kaya maaaring buksan sa impeachment trial ang mga bank documents at Bureau of Internal Revenue records ni VP Sara. Sabi ni Attorney Capunan, ang ganitong patakaran ay napatunayan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
4: Lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating saligang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding, ay naayon talaga ito sa ating saligang batas.
5: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws, exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. At marami ring decisions ang Supreme Court, no, as regards opening of bank records. The most recent precedent is the impeachment case against Chief Justice Corona.
3: Yan ang pahayag ni Representative Joel Chua at Attorney Lorna Capunan mula sa panig ng prosecution. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Raju Man Grace Mariano, Tatak, RMN.
1: Ombudsman kinumpirmang na-dismiss na ang reklamo laban kay dating BCDA President at ngay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games. Detalye ng balitang yan mula kay Raju Man Mike Goyagoy. RNN Live
0: Report. Kinumpirma kanina sa Ombudsman Press Corps ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na naibasura na noong December 2021 ang reklamo labang kay dating Basis Conversion and Development Authority President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Kognay ito sa umunoy manomalya na konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games. Sa isang maikling mensahe, sinabi ni Clavano na ibinasura na ang reklamo laban kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya.

0: Kanina ay sinabi ng Malacanang na mayroong record na magpapatunay na naimbestigahan at naabsuelto si Dizon. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi siya ang dapat ituro sa naturang issue dahil BCDA ang nangasiwa na pinamumunuan noon ni Dizon. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, may guyawit atak, RMN.
1: Pahayag ng magkapatid na Cayetano sa pag-iimbestiga ng NBI sa 2019 SEA Games anomaly inirerespeto ng Department of Justice. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RNN Live
2: Report. Nirerespeto ng Department of Justice ang naging pahayag ng magkapatid na Senators Alan Peter at Pia Cayetano kaugnay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y irregularidad noong 2019 na Southeast Asian Games. Partikular yan sa sinasabing anomalya kaugnay sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex kung saan si Cayetano, ang chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sa isang payag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na ginagawa lamang ng NBI ang kanilang mandato na nakabatay sa rule of law. Tiwala rin niya ang Justice Department na gagawin ng NBI ang kanilang trabaho na may professionalism, integridad at independence na inaasahan sa kanila. Ayon pa kay Martinez, bagamat ang NBI ay attached agency ng kagawaran, ay may sapat itong operational independence para tuparin ang kanilang tungkulin na imbestigahan ang tingin nila na nararapat sa ilalim ng batas at inirerespeto nila ang mandato at otoridad ng ahensya sa pagsasagawa ng investigasyon. Samantala, tumanggi naman magkomento ang DOJ kung may impormasyon na makakasama rin sa investigasyon si BBWH Secretary Vince Dizon na nagsilbi noong BCDA President at CEO. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Senator Alan Peter Cayetano hindi dapat ma-intimidate sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN Live
3: Report. Walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga proyekto ng 2019 Southeast Asian Games. Payag ito ng Malacanang kasunod ng naging reaksyon ni Senator Alan Peter at Senator Pia Cayetano na planong imbestigahan ng NBI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung walang dapat itago ang senador, wala rin itong dapat ikatakot sa investigasyon ng NBI.
4: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit.
3: Gilip pa ni Castro, mandato naman ng NBI na imbestigahan ng anumang ulat ng posibleng anomalya. Lumutang lamang anya ang issue sa pulong tungkol sa planong pagtatayo ng NBI Academy sa New Clark City, kaya ito na iparating kay NBI Director Melvin Matibag at wala itong layuning siraan ang sinuman.
4: Mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan.
3: Yan ang payag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN
1: Network News. Hindi pa itinuturing ng pulisya na case closed ang pagpaslang sa American marine biologist na si Ken Carpenter sa Sibulan Negros Oriental kahit nahuli na ang 3 sa 4 na suspect. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental Provincial Director at head ng Special Investigation Task Group, posible kasi na may iba pang kasabwat sa pagpatay at pagnanakaw sa biktima. Patuloy din ang ginagawang pagtugis ng pulisya sa 4 na suspect na si Alias Eden.
5: May at large pa po na hindi pa natin hindi pa tayo po sure kung apat lang ba sila o lilima lang. Tuloy pa po yung pag-imbestiga. Yung dalawa pong arrested natin na hindi naman po sila magkamag-anak. Nagkatanong po yung dalawang to ay may mga kwan po, may previous history na po ng kwan. Third case po. Nauli na po sila sa pagnanakaw. Pansamantala po sila nakakala then baka po nakapagpiansa sila.
1: Kung
5: po nating nauli po ay yun na po yung gunman base po dun sa itinito ng survival yung victim natin. Mm-hmm. Yung pangalawa, kasama po yung sa pero po nung victim natin, kasama din po siya sa nanloob dun sa pumasok. Yun pa po yung nakikita namin motibo nila ma'am, yung pagluloob lang po, pang manakaw.
1: Dagdag pa ng opisyal, isinailalim na sa drug test ang mga suspect at kasalukuyan ng tinatapos ang kanilang mga sinumpaang salaysay bago opisyal na isampa ang mga kaso sa prosecutor's office.
5: Nasa kustodyo na po ng kapulisan natin, ma'am. Tinatapos lang po namin yung mga lahat po ng sinumpaang salaysay at mga documents, pati po mga ebidensya po natin bago po natin i-file sa prosecutor's office po. Since may previous history naman po sila ng pagnanakaw, so parang wala naman po sila yatang pinipili, ma'am. Kung sino lang po yung parang nakikita nilang may malaki yung opportunity nila, may opportunity silang bumasok, o kaya itaraos yung evil intents nila, yun po ang binibiktima nila, ma'am, doon sa tingin namin sa investigation. We cannot confirm it yet, ma'am, but we subjected them for that case, ma'am. Wala pa pong result.
1: Si Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental, Provincial Director at Head ng Special Investigation Task Group sa interview ng DZXL Arament Manila. Nilinaw rin po ng pulisya na sa ngayon ay walang silang nakikitang ebidensya na sangkot ang live-in partner ni Carpenter sa pagpatay. Habang patuloy ring iniimbestigahan ng pulisya kung hinalay ng isa sa mga suspect ang live-in partner ng biktima. PNP Chief Nartates iniutos ang mas maigding na pagtugi sa isa pang suspect sa pagpatay sa U.S. Marine Biologist sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo. RNN
6: Live Report! Ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng unit ng pulisya na may kaugnayan sa investigasyon sa pagpatay sa U.S. Marine Biologist si Dr. Ken Carpenter na mas paitingin pa ang kanilang manhunt operation laban sa natitirang suspect sa krimen. Nabatid na una ng naaresto ng pulisya ang tatlo sa mga suspect sa nasabing krimen habang ay kaapat naman ay kilala ng otoridad na si alias Eden at siyang pinaghahanap pa rin sa ngayon. Ang nasabing kaapat na suspect ay siya umanong tumangay sa mga ninakong na gamit ng mga biktima. Ang PNP Chief Nartates, puspusa na ang kanilang mga ginagawang intelligence gathering kasabay na patuloy na pag-ugnayan sa iba pang police unit para sa mas malalimang investigasyon sa kaso. Gidi Nartates, hindi titigil ang pulisya hanggat hindi naaaresto ang lahat ng dawit sa krimen at panagot sa batas. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyong maaring makatulong sa agarang pagkakaaresto sa natitirang suspect sa krimen. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajaman Marjo Domingo sa Talk RNN.
1: Sa Abra, 56 na taong gulang na principal arestado sa pagpatay sa 7 buwang buntis na guro. Detalye ng balitang yan mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio. RNN
7: Live Report! Arestado ang isang 56-anyos na punong guro sa kanyang opisina sa Lagang Ilang, Abra, kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng 7 buntis na guro noong May 8 ngayong taon. Isinagawa ng mga otoridad ang pag-aresto matapos siyang ituro ng isang mahalagang testigo bilang isa sa mga suspect sa insidente. Batay sa investigasyon, sakay ng motor ang biktimang si Maria Elaine Valencia at ang kanyang asawa nang pagbabarilin sila ng dalawang lalaking lulan din ng isa pang motorsiklo habang patungo sa Banggit Bus Terminal. Agad na isinugod sa ospital ang guro, ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay dahil sa tinamong mga sugat. Lumitaw din sa investigasyon na naghahanda umano ang biktima na magsampa ng kasong kriminal laban sa punong guro matapos malaman ng umano'y 3 relasyon nito sa kanyang 15-anyos na anak na babae. Pinaniniwala ang personal na alitan at ang pangambang maharap sa kaso ang posibleng naging motibo sa krimen. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at matakip ang isa pang suspect na umano'y nagmaneho ng getaway motorcycle. Hindi pa rin nababawi rin ng mga otoridad ang baril na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril habang nagpapatuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya sa nasabing kaso. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
1: Sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, 12 anyos patay, dalawang kasamahan nito sugatan matapos mabangga ng tricycle ang sinasakyang motorsiklo ng mga biktima. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
8: RMN Live Reports. Patay ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos nung masangkot sa isang banggaan sa pagitan ng daladala nilang motorsiklo at isang tricycle sa Barangay San Juan Acfa sa Cabanatuan City. Kinilalang biktima si Carl Asli Kaday na residente ng Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Idiniklara ang bata na dead on arrival sa PGG Hospital kung saan sugatan naman ang dalawa niyang kasama na sakay din ng motorsiklo. Batay sa pahayag ni Mr. Jomar Kaday, 34 anyos na ang biktima, binabaybay umano ng motorsiklo ng kanyang anak ang outer lane ng kalsada patungo sa hilagang direksyon ng bigla umanong mag-U-turn ang isang tricycle at maagaw ang kabilang linya kung saan nanauwi sa salpukan. Kinilala ng pulisya ang driver ng tricycle na si George, 45 anyos na residente naman ng San Mariano sa bayan ng Santa Rosa. Ayon pa sa ulat, may umano'y hinahabol ang suspect bago naganap ang insidente. Gayunpaman, patuloy pa itong iniimbestigahan ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari. Nananawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima. Sa kasalukuyan, hindi pa anumang matukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect, pero sinampahan na ito ni Mr. Kaday ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
9: RMN Network News.
1: Pinalagan ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard ang inilabas na AI-generated video ng state-controlled media ng China dahil sa paglalarawan sa mga Pilipino video bilang unggoy. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nakakagalit na ang mismong bansang gumigipit sa karapatan ng mga Pinoy sa West Philippine Sea ang may lakas ng loob na ilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy na sumusunod lamang sa Japan at Amerika. Ipinunto pa ni Tariela ang pag-alma noon ng China at paghahain pa ng diplomatic protest dahil sa isang caricature na tinawag ng Beijing na pambabastos umano sa kanilang leader. Inilarawan din ang opisyal bilang racism ang naturang video na tahasan din anyang paghamak sa international law at pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award. Hinikayat ni Tariela ang mga Pilipino na huwag pumayag sa ganito at tanging ang mga hayop lamang anya ang nakagagawa ng ganitong pagturing sa kapwa-tao. Habang mas masahol naman anya sa hayop ang hindi marunong sumunod sa international law. Balita tayo sa Ibayong Dagat. Mahigit po sa 500 individual ang pinangangambahang patay matapos lumubog ang dalawang barko sa Myanmar. Batay sa ulat, magkakahiwalay na lumubog ang dalawang sasakyang pandagat matapos umalis sa Rakhine State noong Hunyo. Ayon sa International Organization for Migration at UN Refugee Agency, karamihan sa mga pasahero ay kabilang sa Rohingya o Rohingya Muslim minority mula sa Bangladesh. Mula sa 250 pasahero ang lula ng unang barko na nawala ng komunikasyon at kontak ilang sandali matapos pumalaot. Habang may sakay namang mahigit sa 280 individual ang ikalawang barko na pinaniniwala ang lumubog sa bahagi ng Ayer Wadi Coast noong July 8. Sinasabing pumalaot ang mga bangka sa kasagsagan ng panganib o mapanganib na sitwasyon sa karagatan. Nanatiling nakantabay ang UNHCR at IOM sa insidente habang patuloy na kinukumpirma ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa insidente. Actress, politician na si Aiko Melendez umailalim sa thyroid biopsy. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Alex Furake.
10: Ibinunyag ng actress-turned-politician na si Aiko Melendez na sumailalim siya sa thyroid biopsy. Sa seri ng post sa Facebook, ipinaalala nitong kahalagahan ng check-ups at pakikinig sa katawan. Nagkaroon na noon ng problema sa thyroid si Aiko at ibinunyag na itinigil niyang pag-inom ng gamot na kanyang pinagsisisihan. Sumailalim din siya sa thyroid scan na ipinapakitang benign ang kanyang bukol. Sa kabila ng initial assessment, naghihintay pa rin si Aiko sa resulta ng biopsy para matsyak na magiging maayos na ang lahat. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng nagpaabot ng panalangin at tumulong sa kanya. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak Arimen.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako si Rajoman Jenny Pahilanga mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center sa Manila. Sa mga taga Bacolod, maayong gabi.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Ang oras, 6:01.
11: RMN Network News.
12: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS Delivery, Mariose.
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund, solid ka bang?
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ang epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
18: Mamahal sa mga butika.
16: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
19: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
20: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: It's

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makakas, makabuti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline, nga vitamin C.
3: So si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mabaka, makabuti ka.
0: DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagpigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
6: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klases ang cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension, Vitamin D3. The science of a health. Your life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Gikan!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Uso Mercy, harapuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Pili sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako na redla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
8: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
7: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
9: Adlaw kita subong sang Webes, Julio 16, take this meal, 26.
7: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
9: Kaming makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
7: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
6: Headlines.
7: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Oswag Ilonga Party List Congressman Jojo Ang kagiban pagin pasakaan sa kaso sa Ombudsman Region 6.
9: Sa balita international, mga pamahog sang US sa ICC ginkondenar sang European Union.
7: Balita sa showbiz, Angel Locsin nagpabutyag sang pagkadismaya kay Senator Robin Padilla. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07. Kagaroon sa detalye na sa aton yung mga balita, ginpasakaan sa kaso sa Office of the Ombudsman, Region 6, sa Amlig Antique Alliance Board, si Uswag Ilonga Party List Congressman James Jojo Ang, subong adlaw. Lakip sa mga ginreklamo sa former Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, waluka Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Ako DPWH, lima ka Regional Directors sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, Akin DNREMB, kagduha ka District Engineers sa DPWH. Base sa reklamo, ginakusaran ng mga respondents angot sa anomalia kag korupsyon. May kaangtanan sa mga infrastructure projects sa probinsya sang Antique. Sa Siningation, wala pa sang opisyal nga pahayag ang mga ginareklamo. May kaangtanan sa mga alegasyon nga ginpasaka batok sa ila. Ang ining abahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig. Kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kada ko ang bulig, agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204683 o kon 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pumaaw kag Super Fiber anisang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
9: Ginpasalig ni Department of Interior and Local Government to kan DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick E. Mabilog ang gilayon niya solusyon sa request sa Estancia Fire Station sa Iloilo. Sa Facebook post, ginpayag ni Mabilog na ginpalabot na niyang concern sa Estancia kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Kuan Chu, Officer in Charge sang Bureau of Fire Protection o kan BFP. Sino sa iya, gilayon niya i-gases ang pamunuan sa BFP ang sitwasyon kaya gatubangon ng mga kinahanglanan sa Estancia Fire Station santo sa nagaluntad ng mga pulisa kag available nga pondo. Ginatagan man importansya ni Mabilog ang padayon niya pagsuporta sa mga bombero kag ang tinutuyo sa ninyo mapabas kag ang kasarang sa mga fire station agad mas mapatektahan ang mga komunidad. Madumduman nga nagingyo si Fire Inspector Jory Biliran, Municipal Fire Marshal sa Estancia kay Mabilog nga mahatagan sila sang fire truck bagod lunsay problemado o kung guba ang ila ginagamit sa subong. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Sanzone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ang supat. Gani ko rini magadubo madaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sa Sanzone Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen liwat sini nga ginapabaskog ang aton nga supat, gani mas patang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Sanzone Gold Coffee Mix na.
7: Sa piyak nga bahin kapin 1,600 ka job seekers sa nagpadulong sa Iloilo Provincial Government agud mag-apply sa trabaho sa ginahiwat nga Peso Job Fair subong nga adlaw. Sunod kay Dr. Cynthia Dairo o Dario ang hepe sa Peso Iloilo Province kapin sa 10,000 ka oportunidad sa trabaho ang ginatanyag para sa mga Ilonggo sa Provincial Peso Mega Job Fair. 98 ka mga kompanya ang nagpakigbahin sa job fair. Lakip diri ang 84 ka local companies kag 14 ka overseas recruitment agencies. Nagpartisipar mo ng Philippine Army pinaagi sa ilang recruitment para sa officer candidate course kag candidate soldier course. Ang ininga porsyon mga karadyo man ang ginadulong man sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon ni Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ampalaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
9: Wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka maunguma, lasays imidya kayo na sang aga sa Sebalom River sa Barangay 1, Poblasyon, Tigbawan, Iloilo. Ang biktima gininago kay alias Jerry, 66 anyos balo kag residente sang Barangay Durungan sa nasambit niya Banwa. Sino kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, nga base sa ila investigasyon, ginreport nga missing ang biktima sang kahapon matapos ginanod sang tubig sang nagtuyo ini nga magtabok sa si Balom River. Agot yun tayong magkadto sa iya talamnan. Payag ni Mansoy nga masami nga nagalaktod sa suba si Jerry pagkadto sa iya talamnan na pang posible wala sinimante sa parang kadalumon sang tubig sa suba kabangdanan nga ini ang ginanod sang tubig kag nalumos. Ang ininga bangin sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Ginting ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ba korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag Binsya sang Gimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Sa dugang pagid natin ng mga balita, patay na sang nasapuan ang lawas sa 11 anyos nga bata nga babae nga una gin-report na hulog sa suba sakop sa barangay Nabitasan, Lagones, Iloilo sa tuong Hulyo 13. Ginkilala ang biktima kay Alegia Animas, isa ka person with disability, akon PWD, kag pumuluyo sa among lugar. Sunod kay Police Captain General Enrique Robles, hepes ng Lagones Municipal Police Station, nga nakita ang bangkay sa biktima sa baybay sakop sa Buena Vista, Guimaras, sa kainas ng aga. Pahayag ni Robles nga nanawag sa ilang local government unit o kon LGU sang Buena Vista, Guimaras para ipahibalo nga may nakita nga bangkay sa ilang lugar nga ang gidgid sa ginreport nga missing sa Lagones. Sa subong nagapakigangot ng Lagones PNP sa mga otoridad sa Guimaras kag nabalik na sa Iloilo ang bangkay. Ang ininga porsyon na ginadulong sa inyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C na gabulig agud mo kontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubot sang level sang histamine kay man ini ang may ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building, San Jose Antique. Kag GTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bala nga nigitigam? Masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan? Base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
9: Sa katapusan ng balita lokal na kumpiskar sang Leon Municipal Police Station ang 3 ka plastic sachet sa ginapatian laya nga dahon sang marijuana sa isa ka menor de edad kay ina sang kagahon. Gininagong arestado kay Arlias Earl, 17 anyos kag residente sang nasampit niya lugar. Sino kay Police Lieutenant Cosme Flor Marquez Jr., hepe sang Leon Municipal Police Station, naglabot sa 1,800 ang balor sa nakuha ng suspected marijuana sa subject. Payag ni Marco na isa ka sadyante sa Alternative Learning System o kon ALS, si Earl sa Banwas ng Leon. Dugang pa niya nga halin sa broken family ang arestado, kagmasa meaning na nagalihuliho, kag nagapulaw. Pagpatpat ng opisyal nga involbado man si Earl sa pila ka mga kaso sang kinawatay sa ila lugar. Sa subongyaran na sa Leon Municipal Police Station ang subject, kag natala na nga i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
4: Kabloom!
1: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
4: Kabloom!
1: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
4: kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
10: Balita sa Ibayong Dagat! Sa Ibayong Dagat!
9: Hugot nga ginkondenara sang European Union o kan EU ang mga pagpamahog sa United States batok sa International Criminal Court o kan ICC. Sunod kay EU spokesman Anwar El Anmouni, ang pag-atake sang pagpamahog o kan pagpamahog batok sa court elected officials, personal o kan mga nagakooperal sa korte ang hindi makatarungan kag hindi mabaton. Payag niya nga nagapabilan niya komitido ang union sa pag-angkon sang international criminal justice. Una na nga ginsaling ni US Secretary of State Marco Rubio nga kagadiyon sang tikang administrasyon ni President Donald Trump akod bungkagon ang ICC. Ang balita sa lawas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal ng Nance Liniment Oil. Mayos arthritis, rayuma, varicose, pagpalamoy po ay palaman oil, palanakit sang kalawasan, naipitig na paralisan ng mga kaugatan na pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan yung mga balik na gadugo ng pilas. Iainip ang tutunokon patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
10: Balitang Showbiz.
7: Sa Showbiz, Angel Locsin nagpabutyag sang pagkadismaya kay Senator Robin Padilla. Kasama mo sa balita ang kalook-alike ni Angel, Rajuman Lynette Yulatris.
11: Nagpagwas ang open letter ang address nga si Angel Locsin para kay Senator Robin Padilla sa Facebook. Sa iyang mensahe, ginpayag sininga na dismaya siya sa pila ka mga desisyon kag panindugan sang senador humarin sa nagsulod ini sa politika. Ginsambit ni Angel ang issue sang red tagging. Ngisunod sa iya, wala siya ginpangapina ni Robin. Sang tion nga siya ang gina-red tag. Ginpanumduman sininga madamo ang nagboto sa senador bangod ginalauman nila nga ini ang mangintingog sa mga Muslim apang sunod sa aktres. Mas nakita niya ini nga nagadepensa sa kontrobersyal nga Kingdom of Jesus Christ ukon KOJC leader na si Apollo Quiboloy. Nagpabutyag man sang pagkadismaya si Angel sa panindugan ni Robin sa isyu sang West Philippine Sea kag China. sinasaiya malayo ini sa imahe ni Robin nga iya ginadayaw sang una. Sa kagapusan, ginpayag ni Angel na lunsay sila nagumpisa sa kabudlayan kag pinalangga sang publiko. Gani nagapati ini nga isa ka public servant dapat man loyal sa pumuluyo kag hindi sa isa ka tawo ukon politiko. Nahibaluan nga nagkaupod sa Day Angel kag Robin sa serye nga Asian Treasures sa 2007 kag pareho nga nangin judge sa Pilipinas, Got Talent. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para inimuhin kay partner ukon kay misis sa din sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Dasa dan proven ang iyong mga ingredyente, ginseng, tongkat ali, makakag sa palmeto, na kilalang nga nag-amrig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niyo kung mapabayan niya magdako o kung magubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inila na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para di pagtuyuhon o kung pagkapuyo sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products from Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlana, Fernanda Sulatriz, Tatak RMN.
12: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan anuang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Man Resi, ginagreet natin. Happy, happy listening. Sa kay Ma'am Rena Mapa, sa hindi ka may eatery. Sa kay Lola Milano Padernal, kay Maninay ko retired police brigadier general James Brilliant. Kaskag belated happy birthday kay Maninay Michelle. Tara sa Jan B. Hotel sa Henta Rosa Street, Yumbal kay police major Roy Tayona. Ito Pablo sa Pablo Inasalan, yan nakatutok always sa Oramin Iloilo kay police major Dajit Dilima. Maninoy, happy, happy listening. Sa kay Roy Hamero, sa paggamutan Leganes kay Romero family, mga Dolyete family sa Dumangas, Talulu Medina, kagkay Didang Acero, kag Tunorbing Acero, dira sa may Akwit Barotac Nuevo, Iloilo, happy, happy listening.
13: Sa atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Dinazel Blancada, Sir Andy C. Mel, Gargaran Chesa Sardal, Araman si Laura sa Magaysay, Rihina Gumakil, Jan Perotso sa Magaysay, Kagniel de la Riarte. Sa iban, panatong atag palamati, Mayang Gabi. Of course, kay Maninoy Hector, sang Tatoy sa Malukan ng Seafood, si kay Maninoy Marichu, Mayang Gabi.
7: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
13: Sa liwat adlaw, kita sang Webes, Julio, 16, 26.
7: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
13: Radyo Man Joval David.
7: Kami ang inyo nakaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man, Marjorie Hervo Miane.
13: Ako naman si Radyo Man, Rezi Danioso Bordon.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanyang humatudan na pagkurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga gipapasko ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet niya naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Lacson, Bacolod City. O kung magtawag sa 0968-651-2166 o kung 0915-78-3272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mga adlaw, welcome naman sa kapapalagad dirigil lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo na nyo sining Pare Koi Search Santillan. Nakahimalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc. Amo ni ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya, barato kayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, bawat tagalig, 550 milligrams. Kita, no? So mas mabugat naman ni kumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sining lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kung anxiety, allergies, insomnia, kag iban pagiging nabatyag naton sa atong sining lawas. Baskog pa ang atong sining immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Supplementong nagabulig panubo sa imo blood sugar level, nagahatag sa proteksyon sa imo nga atay. Himo ini sa piniling nga mga medicinal plants, certified sa isang Bureau of Food and Drugs o kung BFAD. Ang bioactive compounds ng saponins, kaga terpenoids, ang makita lamang sa ampalaya mo naman na nagabulig panubo sa blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agad nga magnubo ang kanamuon sa kalamay. Sa atong dugo, kalakip na diri ang kalamay kagrutina sa atong ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams. Mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yamiyara sang testimonya at sa magkatura nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sa gadein ka, ma'am?
3: Bata.
2: Balisang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am. Anong imong labat siya?
3: Sang wala po kainom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Kaya sakit niya ako tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula ka ng sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang mambal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabulig at sa'yo mo?
3: Nagkapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namin isa siya, namin isang food supplement. Makabulig mo dito sa ating lawas.
2: Pwede mo, ma'am, imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit, man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginibitar pa mo nga magamit mo siyang koy. Kaya namin isang food supplement. Epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sini nga katotohanang May K.
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak, insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanyang matudan na magkurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga gipapaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet niya naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Lacson, Bacolod City. O kung magtawag sa 0968-651-2166 o kung 0915-78-3272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time? So palaga dirigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Saliwat ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magalingaw sa inyo sang isa naman kabag-o nga sugilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Nagapati bala kamo sa katawo? Siling sang iban matahom sila nga tinuga nga nagaistar sa idalom sang dagat. Ang katunga nga lawas nila iya katawo. Ang katunga isda. Pero siling naman sang iban hindi na matuod. Ang mga katawo kuno mga malaway kag makahaladlok ang mga itsura. Pareho sa nakita ni Jeremiah. Suno sa iya ang panit sang katawo puno sang himbis sang isda. Ang buhok sini daw lumot nga nagakabit-kabit. Matalom ang mga kuko kag ang mga ngipon daw iya sang bagis. Ang pinakamakahaladlok sa tanan amo ang iya nga mga mata nga nagabaga kag mga dalagko pa ini. Makatalagam ang ila kinaadman kag si Jeremiah makalwas payahan siya sa sininga tinuga ukon tayuyo nagid siya nga makuha. Mga pinalangga namon nga tagpalamati, atong suguran ang isa naman kabagong sugilanon sa simana nga ini. Diri sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, malaway nga katao.
1: Nanamian gid ako maghalakatambay diri sa higad sang baybay, samtang nagapungko sa dako nga bato. Kanami pamatian sang huni sang balut nga nagahampak sa dalag ko nga bato. Daw kaangay nagaidlak ang tubig tungod sa kasanag sang bulan. Kanami sa pamatsyag, kamagan. Kung hidlaw na ako sa ilan ni nanay kag tatay, nagakadtogin ako dari. Tungod nagakabulong ang kahidlaw ko sa ila. Daw kaangay kaupod ko lang sila. Tungod ang lawod mismo ang nagkuha sa ila sa hakon.
2: Ara na ha. Gintuman ko na ang luyag ninyo nga mag-iloy nga o doon ko kamo sa pagpangisda.
3: Salamat, tatay.
4: Salamat, gidga. Pero, hindi ay han delikado? Oo, hinali lang nagdulom ang langit. Daw mabundak ang mabaskog na ulan.
2: Husto ka ga. Kaya na ka namin pasang silak sa naglaw. Tapos hinali lang nagdulom. Hindi kit mapaktan ng tsimpo ah. Ganing mayo pa. Mabalik na lang kita sa hunasan. Budlay na. Pasikon maalang-alang kita direk karoon sa lawod.
4: Sige. Sige ka.
3: Tatay! Nanay!
4: Jeremiah, anak. Ano ka man? Nalagibig ka.
3: Anong panganan ko nga baruto na dagdag sa tubig ko?
4: Hindi na malang mag-ibi. Mabakala ko sa liwat, ha? Hindi na mag-ibi.
3: Hindi, kuya. Gusto kuya mo itong abaruto.
2: Sige. Kuha ko ni tatay.
4: Ano? Ga, sigurado ka? Malumpat kagod ko ha o na nga to?
2: Oo. Dasig man lang ni. Hindi na mag-ibi na. Kuha ko na ini ni tatay.
3: Nagapalayo ng baruto ko, nanay!
4: Anak, ito ka pala ka! Ginkuha na ito ni tatay mo! Hanay ka! Hala! Si tatay mo! Sa di na si Jaime? Nga, wala pa siya makabutwa!

Ikaw! May salakot gawa ng pantay ang amay mo! Ikaw!

0: Chay Luciana? Sa diin sa nanay ko?
1: Wala sa inyo balay si nanay mo?
0: Oo, wala man, Chay. Pagbugtaw ko, wala na ko tupad.
2: Luciana! Luciana, day!
1: Arnold ko?
2: Ari ka diri?
1: Naano ka? Eh? Nga doon ginahapo-hapo ko, gid.
2: Si Mildred, nasapuan ang lawas niya nga. Nagauta-utaw sa lawod. Wala na siyang kabuhi.
1: Ano?
2: Oo!
0: Ano, Choy? Si nanay ko, wala na?
1: Diyos ko!
0: Nagupod man sa kay tatay! Choy!
2: Si Maya!
3: Husto si nanay. Ako may sala kung nga nadula si tatay. Kag ako man ang may sala. Kung nga din gusto ni nanay nga mag-apas na lang kay tatay. Kung mapabalik ko lang kung taning nakalikat. Kung taning. Kaupod ko pa sila subong. Kaupod ko pa kung taning ginigat.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sininga diskusyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gidya sang pure oxygen nga sa tanki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals na oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function pero ang sobra sini makadaot makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lo, 57 akong edad.
4: Ano kaya batsag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, kasi akong ulo daw mabuka. Pag kwansang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagbubuo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinaka mataas nga antioxidant in the market
5: sa mga male infertility, mostly nga mga causes is oxidation gid man.

0: At, pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pagid nga pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm nga aga katabuna. It's also oxidative stress, oxidative pala sigarilyo stress ka pala inom ka pala kaong katamis need mo gid na nga ano batuan kay kun di man ni batuan wala ba problem kung di pagid ma untatan mo yung sigarilyo ti balbali man ano eh kung ano ka damo ang ginbakal mo sa sigarilyo dublihon mo ang bakal sa DTX 500 and aside sina usang una wala pa madiskubrehan wala ang DTX 500 ang ginaresita ko gid sa mga male infertility especially kung kulang sperm counts hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm pero may ko na sila ginapad juices anong ara sa fruit juices and vegetable juices phytochemicals and antioxidant
1: nga ara sa DTX 500
0: nga ara sa DTX 500
2: ako si Julia Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom ni Rong, inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Arin ako, Chay.
1: Sa diin ka naman naghalin.
2: Sa diin pa, be. Kundi sa higad naman, bye-bye eh. Diga pa dulom naman.
0: Hindi man to dulom niya, Choy. Kaysa nagman niya sang bulan.
2: Ate, sige, pag gusto ka.
1: Jeremiah, kahibala ako nga sa subong hindi mo gihapon mabaton nga wala nang ginikanan mo. Pero to, delikado kung masami ka nagatambay dito.
0: Nga, Chay, how? Makapila ka beses na ako nga nagatambay dito, pero wala man sa may natabo nga malayan sa akon.
2: Ate, wala pa guro eh.
0: Choy?
1: Wala kita makahibalos ang pwede nga matabo. Ilabi na nga sa tiyempo subong. Hindi lang murto o kung taglugar ang inakadlukan, kundi ang pareho manaton nga tao.
2: Amugid.
1: Ang akon bala, basi kung tripan ka, ha? Kagod na nung buhato nila sa imo.
0: Chay Luciana?

0: may to mo porke sa akon
1: ha sa din choy mangisda
0: oi alangan sa din pamanabi ti una abud nga buligan umangko eh total kami man sang tiya mo yang nagasagod sa imo halin sang napatay ang ginikanan mo indi bala
1: choy
0: oh
1: pero choy tanan nga obra masarangan ko pero ang pagpangisda sa tunga sang lawod hindi ko ginaiya kaya choy
0: nga tugod daga balik-balik sa paminsaron mo natabo sa amay mo
1: choy
0: nga ahaw lang sa ampanganan nga baruto-baruto gin sakripisyo ni gid yang iya kabuhi ay
1: oh choy pasensya gid ako pero hindi ko gin mahimong updan ka sa pagpangisda hindi gid choy
0: Jeremiah

0: sa liwat. Ari naman ako diri sa gilid sang baybay. Nagapong ko sa dako nga bato. Kailangan isang bulan. Amoy ning nagaserbi ka sa nagsapalipot.
1: Jeremiah! Hoy!
0: Ay! Tisay! Ikaw gali! Nagano ka da?
1: Wala lang! Nagnabay lang ko! Halin ko abis sa banwa! Nagabihan ko pa uli! Siling ko gini ikaw! Nagapong ko sa dako nga bato eh! Ano pa nagpanapit ko? Maghanong ka ha! Masikan mahulog ka! Hindi ka daan ako, Loy, mahulog ka palangga ko eh! Oh!

0: Ti sai?
1: Sige na, papauwi na ko. Bye, Jeremiah.
0: Buang gini bala si Tisay mo. Ano ito? Dumaytingog ako nga nabatian nga nagaugoy-ugoy.

0: Matag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Kailangan isang bulan. Amoy ning nagaserbi ka sa nagsapalibot.
2: Jeremiah! Hoy!
1: Ay! Tisay! Ikaw gali! Nagano ka da?
2: Wala lang! Naglabay lang ko! Halin ko abis sa banwa! Nagabihan ko pa uli! Siling ko gini ikaw! Nagapungkosad ako nga bato eh! Ano pa nagpalapit ko? Maghanong ka ha! Basikan mahulog ka! Hindi ka dala ko loyga mahulog ang palangga ko eh! Oh. Kung mahulog ka man, gusto ko sa ako ka mahulog!
1: Tisay!
2: Sige na! Papauli na ko! Bye, Jeremiah! Mwah!
1: Buang gini bala si Tisay mo. ano ha to? Do may tingog na nagaguyo-guyo ako nga mabatian. Palamatinan ko lang bala ha to?
3: Hindi.
1: May haragi dya eh? Si Tisay balay na? Pero hindi mahimo nga si Tisay. Nga daan libagon to yung magkanta si Tisay. Isa pa, naglakad na si Tisay. Kag ako lang isa nga rin sa higad sang bye-bye. Wala na. Wala nang tingog na nag-uwi-ugwi. Ang mayo pa. Mahalin na lang ako, Dre. Sa sunod adlaw na lang ako, dari mabalik.

0: ay, oh, at kinakilig ko.
1: Ha? Ingamat, isay.
0: Siyempre, tungod, upod kita nga naglakat-lakat rin sa higad sang baybay. So, magdobyuhane kita nga do, ha?
1: Magdobyuhane, pagidya?
0: Oo, eh.
1: Uy, hindi pagkatagi mali siya ang pag-upod ko sa imo, ha? Nag-upod lang ako kay ti, mag-abyan kita nga do, ha? Bisan pa nga nakahibalaw ako sa tupa nga sang gamay pa lang kita, gusto mo na ako.
0: Jeremiah!
1: Ay, ho, galit isay. Pwede ka maka-ugoy-ugoy?
0: Ha?
1: Pariyosin niyo? Ikaw, be?
0: Ha? Nga, ahaw!
1: Sige lang, bala, basta lang. Sunda lang ko. Sige na, ikaw, be? Kabe? Kabe? Ikaw, be? Sige. Palda. Layo. Layo. Hindi ito ikaw, ah.
0: Ang ano, man? Hindi ko balay kumangpan.
1: Kukuha na, be. Sang isa kagabi, sang nagapong ko na ko sa dako nga bato sa kilid sang baybay, atong nakita mo ako, paghalin mo,
0: oh?
1: May nabatian ako nga tingog na nag-ugoy-ugoy. Tingog sang isa kababae?
0: Oh, ano?
1: Oh?
0: Basi kun pala matingan mo lang to.
1: Amman gani nang sa pinsar ko. Pero hindi eh. Kaklaro gid sang pala matingan ko nga may babae gid nga nag-ugoy-ugoy.
0: Oo. Oh, hindi ayan. Ang tingog na batian mo nga nag-ugoy-ugoy. Naghaling ini sa isa ka kataw.
1: Kataw?
0: Oo. Mga tagdugar bala nga nag-i-star sa idalom sang lawod.
1: Ano?
0: Pero kung matuod nga isagid man ini kakataw, hindi ka dapat mahadlok. Tungod ang mga kataw, mga matahom ko na ina sila. Mga diyosa kagwapa.
1: Tisay?
0: Pero hindi kuya magsagot nga agawan kaniya sa ako, no? Hindi kuya magsagot.
1: Tisay?

0: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na gating dog. Smile ka smile, business stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kat na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Nay, tuwagid man nga may katawaw.
1: Eh, kagana ka pamangkot ka man sina.
0: Wala lang. Loy ko lang may balaan. Ngahaw, tuwagid nga nagkakabuhi sila sa kalibutan ta. O kan, himo-himo lang sila nga istorya sa mga katigulangan.
1: Ay, sos, tisay. Madugay na kuya nga nag-estar malapit diri sa baybay. Kaghalinsad to, wala gid kuya makakita sang ginasiling nila nga katawo ah. Wala pa. Kag mapati lang ako kun makita na sila sang akon mga mata.
0: Nay? Kun sa bagay.
2: Ako yan lang, Nay. Nagapati ako sa mga kataw.
0: Bay, tuto? Nga ah, nakakita ka na sang kataw, haw? Ha?
2: Wala pa eh. Pero, sang una, sang buhi pa si Lolo, ginsugiran niya ako nga matuod ko na nga may mga kataw. Tungod, nakakita na siya ko no sinisang nagapangisda siya sa lawod.
0: Tuto? Tuod? Amoy nang ginamba ni Lolo sa imo?
2: Oo, gani nang.
0: Ote, ano ko nang itsura sa nakita niya nga kataw? Gwapa? Do prinsesa ka gwapa? Ha, tuto?
2: Hindi nang. Laway ko no.
1: Ano?
0: Ano? Laway?
2: Oo nang. Kag siling ni Lolo, ang mga kataw gali ko no, hindi sila mga gwapa, kundi mga laway sila.

0: Oh, himala! Wala kang magtambay sa higad, bye-bye?
1: Wala, Choy.
0: Nga man.
1: Kakuan. Oo, wala lang, Choy. Daso naman kong adlaw matambay dito, ah.
0: Naton, basigin murto ka dito.
1: Hmm? Choy? Anong but mo silingon, Choy?
0: Lahog ko lang na. Pero sa reaksyon mo daw, husto kita ko. Ano, ginmurto ka matood? Ano nakita mo, ha? Chokoy, kataw o kung ano?
1: Choy? Ah, kakuan? Wala, Choy, ha? Wala ako sa nakita.
0: Ausus, ha? Pero Jeremiah, to, kung may makita ka ganing kataw, silingon mo gigudayon, ha? Kay dako inang kwarta kung ibaligya ko siya.
1: Choy Arnolfo?

Nadugayan mo na kung nakabalik din sa ikat sa bahay-bahay ba? Ano, Abi, kayo nagkasamusama mo ang pinsar ko eh. Nabasa matuod na may taglugar sa idalom sang lawod. Kag naghampang sa hakon. Ah. Pero wala man siguro ah. Basi kung ginapahog ko lang kaugalingon ko. Ara naman? May tingog naman ako sa babae nga mabatian nga nagaugoy-ugoy. Ay, nagkapalanindog ang balahibo ko sa lawas. Nakulbanan ko? Oh, amat-amat nga nagkapalayo ang iyatingog. Sino pala ito? Sinong babae nga ito nga nagaugoy-ugoy? Sino? Ano itong nagaputi nga ara sa ibabaw sa bato? Gato ayon sa unhan. Tungod sa kasanag sa bulan, kitaon gini sa hakon. Palapitan ko ito. Ari na ako. Ano ide? Perlas? Matuod gid balay ni nga perlas?

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
4: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sanfon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag ang ilang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sanfon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: I sibo na inyo, sinima orasan, orasan DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dere sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa taktang alas 7, sang gabi.
6: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyong angkonan.
7: Patas na mamamaya.
8: Malino po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MBA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. No, so ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan, at posibleng para sa sariling monetization ang opisyal na trabaho niya bilang MBA. In the process, nilalabag pa ang karapatan ng mga mamamayan na dapat na pinagliwanag.
5: Temporaryo anay nga gin-suspend sang Metro Manila Development Authority or MMDA kag wala na ginapasako pa sa mga clearing operations sang ehensya ining isa nila ka opisyal nga si Gabriel Go, head sang Special Operations Group Task Force for Road Clearing. Kasunod din sa ginapatigayon yung investigasyon sa pagpakahuya ni Go sa isa ka lalaki nga maestro nga nadakpan sa clearing operation nga nagadrive sa motor nga wala sang helmet. Sa viral video nga ginpost ni Go sa iya mismo nga Facebook page, personal Facebook page, kung sa diin may kamera na man ini nga daw sinuli di Castro. Natabo ini sang July 14 sang Martes mabatian nga nagapangabay ang lalaking teacher nga kon pwede nila lang pag-i-video ang insidente pero nagpadayon gihapon si Go kagin hambalan siya tinaka-blur man ang itsura mo dahil hindi ka makilala, hindi lang pag-mention ngalan mo. Amo pa na nga tuno bla no, hindi nga ati nakakuan man naka-blur man na sir ang imo da nga kuan na. Actually, ang pagdakop niya, way problema sa pagdakop mga kasama. Kahit isa lamang yun ang maestro mo, makon mo imo, maestro ka, drive ka sa motor, way gali ya sa kwan, wala sa helmet violation gid man na mga kasama, hindi gid man na improper gid man ina, kag hindi maayo nga modelo. Pero, ang husto man tani nga pag-approach, hindi ka pa matyagan mo yung isang maestro, daw gin palusot mo, buli mo. Maka irinsulto, kag maka ilinit ulo mga kasama, klase pang ginawi ni Go, nga daw akig sa kalibutan. Kita niyang radyo sang, guti may handheld radio ang maestro, oh. Nga may radyo ka pa? Ano ka, security? Nagpakilala na gani, maestro! Dapat na mapilang sama-sama bang tayo sa pihak nga bahin, nagapati naman ang Alliance of Concerned Teachers party list nga sala ang pag-drive nga wala sang suksok na helmet pero hindi ini rason para pakuhian ang bisan sinuman. Bago din rin nagpanawagan ang ECT Teachers party list sa kay MMDA Chairman Armando Artes nga kakason sa pwesto si Go bangod sa pila na ka mga sala niya kag pagsupak sa direktiba sa ahensya ilabi na ang personal nga pag-post ang saya sini Facebook page sa mga operasyon sa ahensya bangod maathang naman ini nga para iya sa kagalingon niya nga interest kag na-monetize niya eh no damo galantaw mo actually damo gapin kay Go mga kasama kay ti istrikto gapatuman sang layi ti damo naga kwan eh damo naga follow saya kay ti nami maglantaw sang mga violators mo. Tapos lang insindihon, why ka na sang i-analyze pa anong article ini sa dinin nga parte sang konstitusyon, ano nga Republic Act ini. Tapos lang mo, pag siling wala helmet, ah, wala helmet, kita mo sa lawayon, wala helmet, o nami, lampusan ka martilyo, ti, hapos insindihon. Tida mo, nag-follow kay Go, no? Si feeling niya, celebrity, mga kasama. That is why kung makaasta siya, no, sa mga ginapangdakop niya ng mga violators, pamatsagan mo do, pinalusot niya sa buli niya. Makapangsita-sita bla siling mo iya daw sulugoon niya ang ginapangsita niya nalipat siya nga public servant siya siya ang sulugoon. Nami man taneng nahimo niya kay ti consistency mga kasama sa disiplina pero makasaraklaw no makasaraklaw karon ipakita ta na balang video mga kasama. Samtang, ginaimbisigara naman sa MMDA ang ginapahayag insidente ka nag-issue naman sila sa show cause order batok sa kay Go para nga magpatag pero ginpanindugan MMDA Chairman Artes nga hindi malain ang pag-video bangod kung kisang video kung ginagamit man nila na bilang depensa sa ila sining mga tao. Pero tiko rin di magpasugot yung tao nga i-video ni Mobisan sa public pa na. Ay kay mo yas ang right sinada, no? Kinanglan pa alam ka na isa tao nga ti i-video nato ni sir ha. I-video ta ni ha, i-post namo ni sa kwa namo ni para record purposes ta base kun ano sa pila kadlaw, may reference kita ha. Pero why? No, why? Ga video na nga daan mo kag tapos basiling si Go na sa kameraman niya. Siya to may salwayo no, bao malagyo pa siya. Oh, ti amo man nga sunod sang kameraman niya nga daw sa haso. Eh, karon history. History ang tra, mga kasama kay intro pa lang ta. Mayong gabi mga kasibanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan yung regapati ang tag sa katiraga sa tiyon yung magkawas na sa ibong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
3: Palabra di Honor.
5: Karon nga adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga kasama adlaw nagitang Webes pet sa Jesse Sai sa bulan sa Hulyo tuig 2026 ikatatlo sini nga Webes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz kag sa TikTok RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account.
9: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
5: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan nato karon nga gabi diri sa ato nga pagpangalagad mga kasama. Bakbakanay Alan Cayetano Group versus Malacañang nagainit. Sa aton sining nga kasaysayan sa palatuntunan mga kasama Co Vadis Cayetano siblings where are you going?
3: Palabra di Honor.
5: Sa kasaysayan Caldero.
3: Palabra di Honor.
5: Sinding ang pila ka mga kritiko ni Senador Alan Peter Cayetano ga kumpil sa iyang kaldero no way sila ka hibalo di ini naghalin basta tawag lang sila nga kaldero ang boy 10k iya balaan nila na no sa very kwan promising promise mga kasama nga siling mo daw achievable gid nga daw mapati kagid nga daw mabuhi ang patay nga managtag siya 10,000. only to be defended and clarified later. Ngati proposal pa lang na. Iway ka balo ang iban, no? That was 7 years ago. Not too long ago, mga kasama. May pakahibalos ang background. Nga, ang ginatawag ng kaldiro, si Keita, no? No? Kaya mo na ang project niya sa to bilang chairman siya sa Philippine Organizing Committee sa Southeast Asian Games on 2019 sa nang host kita sini, no? Kapila na ta mag-host actually, no? Sandito pa ko sa Manila do 2003, nag-host man ang Pilipinas, no? Gloria Arroyo time, mga kasama, overall champion man kita to. Pero sa hosting tayo sa 2019 do third kita, di ba, no? Sa tong 2003 ya, ang ginhimo to ni First Gentleman Mike Arroyo, tanan nga mga film, no? Sa lawn tennis, sa basketball, kundi man da, pole vault, gymnastics, weightlifting, tanan niya sports discipline. Sino dang mga film nga nami ang mga hampang? Pinapauli ni First Gentleman to yung kagpinahampang sa Pilipinas. Siyet, diri ka manay, represent yung anay Pilipinas. Hindi ka sarang ang mga taga Thailand o mga Indonesia. Isang 2019 Southeast Asian Games, diri nato ni ginpatigayon ang main venue sa nagtukod kita sang sports stadium dira which nami man. No? Sa duta sang Pilipinas dira sa may Capas Tarlac sa ingod lang sang Angeles Pampanga, no? May lapa dira ang kadutaan kay di ba aranada ang military headquarters, no? Ano gani na da nga kampo na da sa may Capas Tarlac, mga kasama, may military kwa na da, may military headquarters na da mga kasama, no? Ti bangod nga lapad na dang facility mga kasama kay duta sang gobyerno, may military headquarters, no? Tigin develop mga kasama, ginimuan sang stadium, sang aquatics center, sang training academy para sa mga athletes or athletes, tinami mga kasama, no? Kag in fairness ang stadium naton kampyon mangid. Pero ang cauldron, no? Camp O'Donnell gali, no? Camp O'Donnell sa Capas Tarlac. No? Tingod niya sinalapad-lapad nga kadutaan mga kasama, pakadto sa tiilan sang Mount Pinatubo, no? Siyempre, kada SEA Games, Asian Games, Olympics, may cauldron yun na, no? Ang pinaka-iconic na lighting sa cauldron sa game mga kasama, ang Athens Olympics, kung hindi ko magsala, no? Ang cauldron yun pana sang champion archer sang Greek, no? Yun pana niya, ang kalayo, yun buta niya sa bala sang pana. Kaya yun pana niya to pagkantos cauldron, igo! Nagsiga na yun ang cauldron. Sa China, iya daw naglupad ang mga athletes, iya mga kasama. Daw nag-paragliding sila pakadto sa cauldron kagin na sindihan. No? Di, tama na kakwan, tama na ka-iconic, kag isa ina sa ginabantayan. No? Di, nagpatindog sang cauldron nga daw control tower sang airport ang itsura, ang kwan niya, ang setup niya, taas. No? 50 million ang bili. Gin question na ibaw. Grabe na 50 million gin. Kung ipatindog mo na iskwilahan ng 50 million na at 1 million per classroom. 50 classrooms na na. Dariya si isa lang kakuldron na nga kaisa malang gamito na sindihan pinakalayo. Di grabe ni pinsa sina ni Senador Alan Peter Quintano mga kasama. Nga siling niya ti mahal tuod. Pero siling niya world class man na. Nami man na. No? National artist na naghimo sina. Di sa paglabot kay former President Rodrigo Duterte, tapos ang istorya dayon pag sila ni former President Duterte. Ah. Wala na question, bala mo national artist na, ti mahal eh. Di wala na, no? Pero sige, question sa to sa mga kritiko. Ang mga pro-Duterte sa to, grabe man ang depensa. Kung madumduman ko, pating Iglesia ni Cristo sa to, nagdepensa man ang mga kalabanan sa mga members ng Iglesia ni Cristo. Iban ganito mga kilala naton yung mga Iglesia ni Cristo. Pagkadto nila to sa may New Clark City, mga kasama, nagpa-picture gin sa Coldron. Pero damo man, sang mga nagkadto dito, to check kung bala nami manggid, kag kung bala worth it manggid ang 50 million, hambal nila susway. Bisan 5 million lang gani, pwede na to. Tikon 5 million, but silikon 45 million is gid ang kinabi.
10: RNN, Palabra, di honor.
5: No? Mga kasama, ti, amo na gintawag siya nga kaldero, no? Kay ang Coldron, ti, actually, hindi siya kaldero ang itsula, ang itsura, daw daluasi. Daw daluasi. No? Pero ang Coldron, mga kasama, meaning sang Coldron, ti daw kaldero ay Coldron. No? C-A-U-L-D-R-O-N, no? Coldron, mga kasama, no? Ti daw, actually daw daluasi, pero ang tawag siya na kaldero. Amo na gintawag siya nga kaldero.
10: RNN. Palabra di honor.
5: Si grabe pinagbakanay nila karon kay may imbisigar ng NBI, mga kasama, about sa anomalya sa 2019 SEA Games, involved rin ang 10 million pesos or 10 billion, 10B, 10 billion pesos nga wala ko na liquidate. Te, ambal ni Senador Cayetano, sige, kung imbisigaran nyo na, imbisigarin nyo. Kay may imbisigar man kami sa flood control. Inimbisigaran ita.
10: RNN. Palabra di honor.
5: Sigunti daw ka namin. Di may mga nagasurugpon man karoon. Ah, sige, tikon mag-amuna. Mag-ino kayay kita isyo. Nga wala na pang tapos. Sadto kay nahadlok magpangukay. Sadto panahon ni Duterte. Kay basikon i-riding in tandem ka. Ang parmali, abe, balikan taman.
10: Palabra di honor.
5: Pusit naman ni Indamang. Pero sige lang ah, inibisigaray ka mo da. O kayay ka mo baho da. Lamhitanay ka mo higo da. Kamra sanay ka mo ipot da. Basta siguruhan nyo lang may makaon iyang pumuluyo ha. Siguruhan nyo lang gagahulag iyang ekonomiya ha. Kay karon basi kung ang inyo lang iyang ekonomiya kagbulusad ang gahulag. Siguruhan nyo lang nga may makaon ang tawo, may mabakal nga bugas ang tawo, may mabakal nga sudan ang tawo, may mabakal nga utan ang tawo. Siguruhan nyo lang nga pag maospital ang tawo ay nagawa baraydan. Siguruhan nyo lang ang edukasyon sa tawo sa mga kabataan libre. Kalidad ang edukasyon. Bisan magpinatsanay ka mo daw ay nalabot na yun ang tawo.
10: RNN, Palabra di Honor.
5: Husto man mga kasama. Oh, husto.
10: RNN, Palabra di Honor.
5: Samtang, mga kasama, pila na sa mga istoryahan takaroon, kay balik-balikan takaroon ang mga punto sa prosecution, kag sa depensa, kay gin nag-deliver na sila sa ila sining mga argument kahapon about sa move to subpoena the tax and bank records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya sining bana nga si Attorney Man Scarpio. Siyempre, ang defense, hindi magpasugod. No? Nag-humble in behalf sa defense, nag-articulate mga kasama si Attorney Michael Poa. Grabe. Dalayawon man, no? Ang iya sining ginhimo kay wala siya kodigo unless humble sa iban kasi may teleprompter siya. Pero why? Do memorize siya na eh. Kay halin pa sa hearing sa kamara, memorize ang ila sining argumento. Nga hindi dapat pag-imbisigaran, nga hindi dapat pag ipaidalom sa trial si Vice President Sara Duterte, nga hindi dapat pag pasugtan ang mga sabpina-sabpina nga ini. Kay fishing expedition ina. Kay kung ikaw nagkaso, dapat siyempre may ebidensya ka na, di ba? Hindi nga mangita ka pa ebidensya. Pero ang madumduman ko sa impeachment trial, mga kasama, may mga ebidensya man gid ang ginapasabpina. Dira ko na insindihan ang sabpina ad testificandum kag sabpina dosis tikom sa ERAP impeachment trial, mga kasama, no? May mga ginpasabpina sa to ang impeachment court, no? Siling ko ano ang sabpina ad testificandum ni, no? Di way pa sa to Google, way ka pa AI sa to. Pero ti pag tindog sa to ni Congressman Joker Arroyo sa Makati nga sang uli nagsenador as a prosecutor mga kasama, ang lead prosecutor nila sa to si Congressman Feliciano Belmonte, no? I guess tatay ni Mayor Joy Belmonte sumong sang Quezon City. O, gin-explain ni Congressman Joker Arroyo nga ang subpoena ad testificandum tawo, no? Tawo ina, ipasabpina mo ang tawo. Lalo na siya para mag-testify. Now, kung documents naman ang ginapasabpina ni mo, i-provide along dira sa court, amo naman ang subpoena dosis tiko.
11: RNN, palabra di honor.
5: Di may mga instances mangyad nga muna, but ginapanindugan sang defense nga sila nga fishing expedition ini.
12: Itagamo sabat.
5: Yun sabat man sa prosecution, no? Pagi kay Akbayan Party List Representative Attorney Shiel Jokno, nga din sang University of St. LaSalle or LaSalle University College of Law. Pero, teka ang kilan mga kasama. Bata ni Anay Senador Pepe Jokno, isa man sa mga biktima sang Marcos sa Martial Law.
11: RNN, palabra di honor.
5: Si Pepe Jokno, ang kilan man nga abogado mga kasama. Why sa iya ka bar mo? Why sa iya ka eskwela law I mean? Nagkuha sa iya bar, pasar? Upon sila ni... Kwan? Ni Hubito sa Lungga?
11: RNN, palabra di honor.
5: Ay mga maalam, tiyan mga kunmay mo ay kaya ka kuha lo? Basa-basa ka lang yung imo libro about legality? Din kuha ka bar? Pasar siya yan.
11: RNN, palabra di honor.
5: Istoryahan ta na karon mga kasama. Pabura na ihan. Amo na ang ginahulat sa Lunes mo. Sa Lunes, mag... hambal tag 10 minutes ang mga senator judges if they wish mga kasama to articulate sa ila sini nga stand kon pasugtan bala o kon hindi, no, sa Lunes ina, and then ma-decide sila kon i-grant or hindi ang motion to subpoena the bank and tax records ni Vice President Sara Duterte.
11: RNN, palabra di honor.
5: Istoryahan ta na karon mga kasama, kung may chimpo pabati itang argumento sa ang duha. Grabe man argumento nami mga kasama ang punto man ni Attorney Michael Pua, pero pinangbali ini tanan, no, with citation sa mga jurisprudence kag provision of law si Attorney Shiel Jokno.
11: Palabra di honor.
5: Sa sports siya mga kasama, ang Argentina dumaog kagina kontra sa England. Una nga naka-goal ang England, 1-0. Grabe ng ila celebration. Back in England, sa ila watch party dito mga kasama, gahirinugyaw na kagahiribi ang mga English. Pero sa pila to, last 20 minutes, ay sos, bumawi ang Argentina mga kasama. Nami isang assist ni Lionel Messi, why man siya ka-goal. Pero very spectacular naman ang iyang assist. Ay sos, sulod, daog sila 2-1 mga kasama. So makita na sila sa Lunes ang kagahon oras diri sa Pilipinas kontra sa Espanya. Bataon ini, no, daya Yarzabalda, no, daya Lamin Yamal mga kasama, no, day puro nga naka-goal kontra sa France. Oh, balantayan ina mga kasama, no. Akon una nga prediction iya kwan Spain ang ma-champion, no. Hambal sang iban siya India, France na, no. Mbappe na ang last 4 bla, no? Final 4. Eh, Mbappe na. Actually, sa mga beating ads mga kasama, tama magid ka liyamado ang kwan? Ang France? Ay sus. Why? Kasalera si Mbappe sa kay Yamin Yabal.
11: RNN, palabra di honor.
5: Lamin Yamal, no? Amo na ngalan niya. Tapos kung lang taon mo siya, hindi siya Espanyol, African. Kailaban-laban, immigrant, no? Tapos nag-trending pa gani ang picture nila sang bata pa siya, lapsag pa siya. Ginpaliguan sa ni Lionel Messi sa isa ka mga event sa FC Barcelona sang una. Subong magakontrahanay na sila ni Messi.
11: RNN, palabra di honor.
5: Sa balita lokal, TTMO, wala sang namonitor nga drug race sa Division Road. Viral video, daan ng compilation, suno kay Colonel Garbanzo. But nonetheless, damo dagyapon, nag-kwan, nag-daralagan da Colonel Garbanzo, kung wala man nag-drug race, puwerte kagahod-gahod sa ilang mga tambutso. Kagdaway na kamugapang dakop sa mga tambutso. Ang inadakop na lang sa mga traffic aid naton, ang mga wala nagasunod sa traffic light, no, beating the red light, amula na pirmi. Ang mga magahod, di ba may anti-muffler ordinance kita, no, nga may specific lang ng allowable noise ang allowed. More than that, di ba, do may equipment ang kita sinasang unang maka-check sang decibel sang andar sang motor o sarakyan. Kon bala, naglapaw siya sa ginatalana sang aton sining ordinansa o kon hindi. No, kay kon lapaw siya, ti, dakpon siya kay magahod na, no? Perte ka damo sa mga magahod, ka mga modified ng mga mufflers, especially ng mga motor, na perte man kahinay-hinay. Pero siling mo ang laga niya, daw nag-racing siya sa Formula
11: 1. Palabra, di honor.
5: E dapat ipang-check mo na sa nga itong siling TTMO. Masobra 2,500 ka mga job seekers nagpanulong sa provincial capital para sa job fair sa provincial employment or public employment service office ng probinsya. 51 ka aplikante na hire on the spot. Kag may update kita karon sa sining call center nga kunog yan hold up siya kay nag-withdraw siya kwarta 40,000, 50,000, 90,000 tanan. Gin-submit ko nang iya sining bag dira sa may Bulilao Mandurriao. Subong sa tulid nga pagpangusisa sa kapulisan dira sa may police station sa may ICC. Why siya again hold up? Nadula niyang kwarta. Gani naghimo-imo siya istorya. May kinudlo ko siyang minor. Siya na. Siya na nag-submit sang bagko. Submit, no? Submit. Ang submit iya. Ikaw na iya naghatag, no? Ang submit iya, ikaw ang nagkuha, no? So N and M lang ang diferensya. Submit kag submit
11: RML palabra di honor.
5: So sila niya gin submit, no, ang iya sini nga bag, no, nga dito na butang ang dako nga kantidad di ba kon mo 90,000 mga kasama. Oh, why gali tanagin na hold up mga kasama, nadula niyang kwarta or basi na gasto niya.
11: RML palabra di honor.
5: Sige, pilay na sa mga topic kong pag-istoryahan atong karoon dire sa atong siling pangalagad mga kasama.
11: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
5: Gindulong agin builugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay manadlaw-adlaw lawas na itong ginabirain sa madamo ang mga toxins. Bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organs. Ilabi na atay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Gani para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX500 kag MITC kada adlaw. Ang DTX500 mga kasama puno ini sa anti-carcinogenic properties, sagod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Gani, proteksyonan ang kogalingon, GTX500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani, pamasyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Colase, Antique.
11: RNN, palabra di honor.
12: RNN News, panahon.
5: Yari anay pinagkaulingan dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa, ililuwi ka, Rajuman Rolly Cuenca. Kamusta ka itong siningang chimpo mga kasama? Doon may low pressure area naman nga nagpamahog sa nasilangan nga bahin sa atong apungsod. Karadyuman Rolly, mayong gabi si Radyuman Henry sa RMN Iloilo.
13: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa atong man nga mga tagpapalit. Ang manatang latest weather update sa Subong Adlaw, July 16, year 2026. May isa kita ka low pressure area nga ginamonitor sa gwa sa atong PAR, no 2,915 kilometers sa east of southeastern Mindanao. Ang ini nga low pressure area sa gwa pa ini sa aton park kag wala pa sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Samtang southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa extreme northern Luzon, diri sa ato sa western Visayas, mangin maayo aton panahon, may mga chance sa mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob, ilabi na sa hapon kag kagabihon dala sa mga localized thunderstorm. May inatubtob kasarangan aton nga hangin gikan na bagatlan nakatungdan, magadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nga rasa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato nag tunod dala sa east 6 magabot la kini siya alas 5:35 buwas sa aga. Kag man natong latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
12: RMN News, panahon.
5: Salamat gid, Garadyo Man Rolly Cuenca sa pinakauling adalagan sa nga panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo mga kasama. So medyo malayo pa man ining mga low pressure area. Sige, may pagkita, Garadyo Man Jubal. Medyo damo sa mga weather system diri sa may Pacific Ocean mga kasama, no? Atugura mo na itong bagyo nagligad si Inday na, no? Tapos may ari sa Idalo. So layo-layo pa man mga kasama, no? Hopefully, hindi na ini makalabot diri sa aton mga kasama, no? Although atido, pila naman ka lang o perti kainit sa aton sininga chimpo, no? Gatagiti ang init, 34 degrees Celsius ang maximum temperature na itong today, oh. Alas 12 na kagaina na batsagan, and then ang minimum temperature 24.8 degrees Celsius. Alas 5 kagaina sang agam mga kasama.
14: RML, Palabra di Honor.
5: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sang aton nga palatuntunan na mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible, the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makaatan sa dugang proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kung anuman nga variant sang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimugin manufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakaunang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
14: RML, Palabra di Honor.
5: Ambal ni Kas Nicolay Sumis, no? Why pagid ko ka-research gawa ni sa football mga kasama, no? Ang tatay ko noon ni Lamin Yamal, isa ka Moroccan, kagananay niya from Equatorial Guinea, no? Pero natawo siya sa El Plugues de Llobregat, isa ka banwa ini sa metropolitan area sang Barcelona sa Catalonia, Spain. No? That is why si Lamin Yamal, FC Barcelona siya kasigampang, no? O Real Madrid, mumala ng duha ka pinakapopular ng team sa La Liga, no? The League, La Liga. FC Barcelona, Football Club of Barcelona, ang home court nila sa home stadium nila, Camp Nou, no? And then ang Real Madrid, no? Or the Royal Madrid, no? Real, Royal. And then may Atletico Madrid pagid. Pero kung dito ka naman iya sa Premier League, tiyan mo na yan, mga Manchester United. Mga ano pang team dito, no? Mga Liverpool. Kung sa kwa naman iya, kung sa Italy naman iya, no? Daw ano nang ila da? Serie A, no? Mga Inter Milan naman na, mga team nila. Kung sa France naman, ang ilang league dira mga kasama, nalipat na ko sa France, no? Basta ang team dira, isa da ang Paris Saint-Germain, no? Or PSG, nga team anay ni Mbappe.

0: siya, kay hindi siya Espanyol, no? Galing dito lang siya natawo mga kasama sa mga African parents, no? Moroccan father and Equatorial Guinea. Tultulan niyo din ang Equatorial Guinea, no? Or amo na balang inhalinan sang Guinea pig? Diri sa aton sa Asia, diri sa dalom ta, may Guinea man di, no? Papua New Guinea. Halin sa island sang Papua nga nag-share siya sa Indonesia, no? So ang katunga sang Papua Island, mga kasama, Papua Province sang Indonesia, and then country nga Papua New Guinea, no? Pero ang Equatorial Guinea, daw diri ni dampi sa kwan? Diri ni dampi sa mga Guinea-Bissau, no? Mga Guinea-Bissau, mga Sierra Leone, na daw diri ni dampi sa mga Ivory Coast. Ho, Ivory Coast or Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. French mo, balan mo ang mga ang France siya ang nag-kuan sa natin, no? Nag-colonize diri sa kalabanan ng mga countries diri sa Africa, no? Amo na nga French na dang kalabanan si ila. Ang Espanya naman iya kag Portugal, dito naman sa Latin America, no? Argentina, mga hundreds of years man nga koloni ni sang Espanya. RMN, palabra di honor. Yang next nga World Cup, ano kita subong 20 kwan, no? Standby kay Rajman Joel. 2026, 2030 after 4 years ang next nga World Cup. Mga kasama sa Europe kag Africa, no? Portugal and Spain kag Morocco. RMN, palabra di honor. Yamo ni dapat ma-champion gid ang Spain kay sila ang next nga host para makabalik sila sa final, no? Ang France sa before 2022, 2014 France ang nag-champion, di ba? Ang France nag-champion sang 2018, no? Then nagbalik sila sa finals 2022 sa Qatar sang 2018 sa Dosa Russia na, no? Pag 2022 World Cup sa Qatar, nagbalik sila sa finals kontra Argentina, ginpierdi sila sang Argentina. RMN, palabra di honor. Amo man ini hayaan ang maging kapalaran sang kwan sang Argentina, no? Or maka back to back sila mga kasama. Dugay na nga wa isang may naka back to back champion sa World Cup, no? Mga 1930s pa kag 1960s mga kasama. RMN, palabra di honor. Sige, balikan tani karon ang party ni sa video bala ni Go ni mga kasama, no? Kay actually damo siya sang mga good deeds, no? Gapanagtag siya helmet, mga kasama gapanghatag grocery. Galing kay ang itsura niya lendo kasuplado kag do kay isog. Kag ang tunos ang hambal niya bala mga kasama do gapaningal. No? Basi amo lang iya na anda, no? Ti amo na adamo na saklaw sa ginhimo niya ni sa maestro bisan pa nga sala ang maestro. Nabasulan pa si Go. RMN, palabra di honor. Karon, istoryahan ta na dugang mga kasama. Check tanay sa City Hall si Rajman Joel Franco. Kaya ang TTMO, wala kuno sa na-monitor nga drag race sa Diversion Road. Kundi, ining viral nga video, daan na compilation. Inisuno kay TTMO Head, retired Colonel Old Darico Garbanzos. Rajman Joel Franco.
1: TYRI, Rajman Report.
2: Wala sang pinaka-recent no, nga na-monitor nga drag race ang Traffic and Transportation Management Office sa Kuntiti Modra sa may Diversion Road area. In despite Rajman Henry nga may nagkuha nga viral video nga may nag-drag race no, nga mga motorsiklo dira sa area. Ginbata ni Garbanzos nga ang ining nga mga motorsiklo o kung ining nga video nga nag-viral ang daan na kuno ka posible file video kung gina-upload lang no sang sining uploader.
0: Nakita ko Manuel kung lang taon mo doon hindi magani drag race kay kung kisa bala sa guti may traffic lights kita may stop and go so mga motor na go rona na no nakakusot-lusot na sila kay mauna gina sila para pag go buroylo na sila dayon sila mo doon ka pakirerahay kag perti kagod gahod sa mga tambutso nila.
2: Amo na yung patag ni, no, ni Garbanzos. So, sa iya, kung sa mga muning oras, Regiman Henry, matawahay na dang area mo. Then ang ginobra ko noon sa mga motorsiklo, nag-speed up sila, no? Nag-dasig ang ina

0: fine dela gan, pero wala necessary din sila naga kinarira, no? So muna nga so sa iya nag-deploy na sila dira sa personnel kasi balanta man nga may ara sa speed limit, no, sa dira man nga area. So kasi sa may ni sa mga bagay nga ila sini nga tanawon, but so sa iya ang mga ginaistorya sa mga resident dira nga may mga drag race, posible ang nabatian nila mo ning pag pag accelerate,
1: no, pag ina, no, kay gunti may supply ta sa intersection sa Pison. May dito halin sa Top North, no? Paggo sina, ang mga motor na dayon, arangka ginatudo-tudo. Urong na gina sila, buroy logi na sila, gahod. Doon nami, pangitiran, gani kong kisa. Eh, pugahon gina nila nga pugahon, mabuy logi sila mo?
0: Oo. So, muna ka posibli ko ang nabatian sa mga pumunod dira. But nonetheless, nag-deploy, no? Sa mga personal ang city mo dira, agot ni monitor ang sitwasyon sa area. Aray po matiyan na to ng pagpatag ni Titi Mohed o Darico Garbanzos.
2: Ang isyu, no, kaklaruhon ko ina atong nagpost, nalipat ako sang iya nila nitong page nga ngalan. Those are compilations ang mga videos nga natabo before. Sa amon niya, wala kami ka-monitor. Recently and currently, wala kami sang monitoring nga may drag racing, no? Or may real nga palumbanay dira. Ang amon dira yan na-observe nga after sang rush hour inang aton diversion road from Ungka going to Top North and then from Top North going to Ungka, medyo matawhay na. Ina, na-observe na ito, ina, nga ang mga motor na not really nga nagpalumbanay but overspeeding kung nakita magtanaw. Nag-overspeeding sila because tawhay ang dalan. Sa aton action sinadira, no, gin deploy, nag-deploy na kitaya sa mga personnel na mag-tanaw kag mag-pangsita sa sina nga area. And then, kung gabi because nga may as alleged may drug racing, no, daw pila na ni kagabi nga nag-deploy kita sinadra kag wala sang drug racing na natabo. Ang interview sa barangay, yes, these are observations nila nga may mga motor giman nga nag-speed off, no, kung makita nila ang tawhay nga dalan dira. Ini nakita man nato, no, that is why nga gin-deployan na nato ini sang personnel. May mga request kita siguro ni sa DPWH for mga calming measures sa intersection or sa mga U-turn na slots so that ma-persigning aton ng mga motorista na mag-hinay-hinay in this certain areas ang aton nga Binigno Aquino Avenue.
0: Ang patag, no, ni Titi Mohed Oldarico Garbanzos sa Tion Regiment Henry nga madayon ni ang pag-declare sa area nga traffic discipline zone under sa isa ordinansa, matagam na ato si Makoturan kay based sa sining plano kung ma-declare dira mas stricter implementation sa ordinansa kag plus mas dako-dako ang penalty nga ipatong kung dira sila mag-violate sa traffic rules sa aton sining traffic discipline zone sa syudad sa Iloilo Regiment Henry.
1: Ay ning mga kwan iawel, no? Amo na mga magahod, ay naiga pang dakop ng titi mo, no? O sige man ila operation?
0: Actually, may, ano na, may kapang dakop na sa, ano, sa anti-modified muffler. May ara na sa operation ang titi mo, no? May certain, kwan iya ba yun, may certain
1: atakos
0: na decibel, depende sa capacity, no? Sa imo sining motor, nilagay ko very privy, gid ko na ano ang mga details sina, pero...
1: Bala, well, sang kwan? Amo na, amo itong mga motor, masalaan mo nga nagkarira kay kagahod sa iyang tambutso.
0: Oo, mga modified ang tambutso nila actually, no?
1: Actually, bisan hindi ka ni magahod kung modified, do violation na, di ba? Do ginadakop?
0: Oo, basta modified siya, Regiment Henry, kag wala nagasanto sa, kumbaga, sa capacity sa imo nga motor, bala.
1: Kaya kagahod ko sang nagyan na kagahod, gid, no? May harap pag yan ni mga salakyan man yung mga private cars, bala? Ning mga Mustang? Ang gina-modified nilang tamutso ko good gahod, matyaga nila daw si Schumacher sila. Ano na, Schumacher?
0: Schumacher. pero may kuha na, Vera John Henry, eh. may kuha na siya, may exemption na siya, depende sa horsepower, no, sang salakyan. Bisan nga modified siya kung within sa allowed ang noise niya sa horsepower sang iya nga salakyan, pwede na siya Regiment Henry, no, ginalaw nila ina.
1: Pero dapat pang check-check nila kay kagahod gid tuod.
0: Actually, kada...
1: Sa atubang, kung kisa, ari tadi sulod announcers booth, ba't i-ano pa daw?
0: Oo, actually, pwede kagahod, no? Imagine, wala kung baklon mo yung Rajiman Henry ang motor, tinong yung iyang akuan mo, ang iyang atambutso. Pero, imagine, i-open fight mo siya. Siyempre, grabe yung man yung
1: gahod. Pinag-attack iya, pinag-alpal iya eh.
0: Pero si kasakit sa lumungan ba, pamatian?
1: Okay, mala natanik ko nang drive ala, ginaura lalay niya malang, waya man ginaharurot, gid. Tigaling, igin pa modify niya ganina, kay pabati niyang tunog.
0: Galing kay bisan hina sila ang imo nga puga. Pag pupuga ka, basta open pipe, panupuklupuk yun na Rajon Henry, tunog na siya pamatian.
1: God gahod gani, no? Ti sila iya na namian sina, no? Kaya mansyaga nila daw, ara sila sa Formula 1, nag-race sila, no? Or daw matyaga nila, Harley Davidson ang motor nila.
0: Oo, siguro tayo, it's about time naman ah, na i-revisit sa titi mo, ilas implementation sa anti-mafla ordinance, no? Agot man nga...
1: Magin pa makal na si Mr. Jit Conlo, di ba? Nga nag-measure sang decibel.
0: O may ano siya, may decibel meter.
1: May speed gun? Speed gun kag ano nang tawag pagit sang isa na?
0: No? Ang speed gun para na sa ano sa speed limit? Ano yan, sa speed limit no. May decimeter na nga tong sing syudad nga ginagamit Manila no nga tinatutok nila na sa tambot to tapos i-revolution ang makina. Hindi nila mabalaan kung pila kag i-compare nila sa dapat kumbaga ano ba ang allowed na ma-produce ng kahod sa santo sa capacity.
1: Diway, nag-check ang kwa ng titi mo, muna damo, nag-pinagusto lang, pinagahod lang, well, nag-bururhot lang, kag-pugao nila, bisan gabi na kisa, no? Bisan gabi na, ang syudad nga daan aton, gamay malang iya, ang aton pwedere, hindi iya sa lasang, no? Kundi ara man niya sa residential, sa neighborhood, kalabanan sa mga balay diri sa aton, ara malapit sa mga karsada, kilid dalan sa mga main na highway, di karong kung may nagapururuga, nagarevolusyon da sa ila sining mga salakyan da, di magahod kayo, disturbos komunidad.
0: Kaya muna, i-follow tayo na para mabalik naman ni ang kampanya no, sa ang titi mo kay sa pagkabalo ko every semester no, or every half a year I mean, no, may ara na sila sa distraction mo sa mga confiscated na mga modified mufflers. No. Subong check na ton kung may ara sila no sa mga
1: nakontinue. Antay sila sa kwan? Sa traffic lights? Kaya dira mo yung antay kung sino mag-out.
0: Kag makita mo man ako modified ang ilang ano nga tambos or Rajiman Henry. Mabalaan mo na siya. Sang sa kwan siya, sang sa stock no. Ang terminal na stock no. Haling gigil sa manufacturer. Mabalaan mo man niya. Makita mo man ako na modified. Ang mga gani nga ang mga nagabaligya sila mga manufacturers yung modified mufflers no under may na sila sa supervision kasi na regrade may na sila sa syudad ang ining mga nagabaligya sa mga modified mufflers.
1: Sige.
0: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Ilora Juman Joel Franco Tatap RMN.
3: RMN Palabra di Honor.
1: Salamat gid kay Rajuman Joel Franco gikan sa Iloilo City Hall. So stock footage sa to mga kasama compilation nga dugay na natabo but nonetheless dapat kampanyahan ini Colonel Garbanzos sa ining mga pinalumba da sang dalagan sang mga nagamulotor kag sa mga four wheeled vehicles man no halin sa intersection halin sa traffic lights no paggo na. Actually, amo gid man natani ang husto mo pag go na, waswas ka na dalagan dayon para damo ko mo kalusot. May iba niya nga go na, galinaminday ya mga kasama. Okay lang kon ang Arakas Diversion Road, no? Pero kung arakabi sa mga dalan nga two lanes lang, tiang inner lane nga daan para sa left turn, no? Left turn ang outer lane. Either diretso or right turn, no? Ti kung duha ma lang, two lanes ma lang ang dalan. Left turn kag diretso lang, no? Ti tapos ara kaya sa likod. Madiretso ka abi, no? Ti galing dito ka nakasunod sa ma left turn mga kasama kay ti two lanes ma lang ang dalan mo, no? Dito kay dugay kaya kalusot kay ga igod niya daw sa bao yang suna mo.
4: Di dapat iapag go, medyo speed up ka na gamay, no? Parang sa mga likod nimo, makihingagaw may makalusot para damo kung makalusot sa traffic light. But not to the extent nga magkinarira naman kamo kung magpuluga sang makina ninyo, ilabi ng mga motor ang pertikigod gahod.
3: RML, palabra, di honor.
4: Dapat bantayan ina sang TTMO, no? Amo ni ginasiling ko mga kasama nga kon gina paninguhaan lamang sang aton nga gobyerno nga maka-invest kita sa manufacturing like sa paghimo sang salakyan, paghimo sang motor, pag-obra mga makina sa mga salakyan, pag-obra mga pisas. Sinsilyo lang ni abilidad ni sa mga Hapon, sa mga Koreano, sa mga German, sa mga Insect, sa mga Kano sa aton. Kaya mga konmong naubra iya sang Hapon, nga motor, liwaton pa yan mo, islan pa yan sang tambutso. Ang naubra nga salakyan sa mga Kano, sang mga German, sang mga Hapon, sang mga Koreano, no? Liwaton pangidiya, butangan pa ya fender, butangan pa ya kung ano-ano, that design-design niya sang Pinoy. Amo na kung mag-invest kita sa manufacturing, no? Mahimo kita salakyan, maubra kita salakyan. Oh, Vietnam sumong may salakyan na sila, ang binpas nila, oh. Yung pinakmanggaranon nga tao sa ila, mga kasama sa Vietnam, ang richest man nila, nag-invest sa manufacturing, nag-tie up siya sa Ford, no? BMW, di subong mayara na siya sang electric car, ang VinFast. Oh. Nga nami!
3: RML, palabra di honor.
4: No? Di, kung nag-invest ang gobyerno, damudamot na sa makuha ang abilidad mga kasama nga makahimo sang salakyan, maka-design, nami pa siguro ang design tamo sang diniindiin sa mga design sang Hapon. Kaya tiyama akon mo, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, designan pagkanya sang Pinoy mo. Ford Everest, Ford Ranger, diskartihan pa yan sang Pinoy, damo pa siya ipang dugang-dugang.
3: RML, palabra, di honor.
4: Diba? Ti, kung gobra kita sa salakyan, kung di maka-design yun siya nga iya, mas nami, mga kasama. Galing kiti, why? No? Amo man sa pusil, damo sa atong gahimo di pusil. Why? Managpaninguha nga aton sila nga gobyerno, or bisa national defense naton, or mga dlagko nga mga negosyante din mag-invest sa arms making. No? Nga, ti, makwartahan naton, baligyan to si iba ni, himo ta bala, himo ta mga pusil, himo ta armas. No? Baligyan naton si iba niya mga countries. Income naton.
3: RML, palabra di honor.
4: Sige, yari na resulta sa STL mga kasama sa probinsya sang Iloilo with Rajuman Mon Kapalihan.
5: Yari na nga ito sila nga resulta, Rajuman Henry, sang STL sa probinsya sang Iloilo. Sa bungiyang agabi, 8 p.m. second row kita para sa ito sila mga kulturan, Julio 16, 2026. First winning number sa subong agabi, numero 29. Number 29. Kagyari pa nga ito sila nga second winning number. Numero 16. Sa ito sila nga second winning number. At ito sila nga draw team head, John Martin Filimon Alipaw. Draw operation specialist, Jordan Chris Arguillas. Draw operations specialist, Sheila Marie Magalio. SL representative, Mr. Glenn Sunyo. Aton sini nga Judicial Person, Mr. Barry Cortisano, kaupotin nga sini mga members, Ryan Milgar, Dave Daano, ay Kadma Belgimeroy. Last winning number, third winning number naton para sa subong agabi.
6: Last winning number is number 11, numero 11.
5: Numero 11, nagkompleto sa aton sini nga three winning numbers, subong agabi.
6: Number 1,462, second draw 80, and number star 29, 16, and 11. Kaliwat numero 29, numero 16.
5: Numero 29, 16, 11, 29, 16, 11. Congratulations sa itong siling mga winners, mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Kaya sa wala, papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa may STL Draw Code sa PCS, Autox ng Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon Yales Kapalian, Tatak Arena.
3: Palabra di Honor.
4: Salamat gid, Radyo Manmon Kabalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo 29B, GC size kag 11, 29, 16 and 11. 29B, GC size kag 11. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige tayo lang kay ang inyo taya nagakadto sa Kawanggawa.
3: RMN Palabra di Honor.
4: Ginatamyo talang gali, happy birthday sa kay sister ni Pare Rex Gallardo, kay Ivy Gallardo Lopera. Saya nga birthday subong. More blessings, birthdays to come. God bless and stay healthy always. Pagpanamyo, haling kay samang Rex Gallardo, kag-belated happy birthday gali isang Lunes, no? Kay Ihada Risley Ordales Gallardo. Ihada Risley, no? Belated happy birthday.
3: RMN Palabra di Honor.
4: Gindulong kagagin builoga naman ining bahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ana ra isa ra nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uo niya mahigko nga madugay na nagtiner sa inyo sining large intestine agud maabsorb ang nutrients, vitamins and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kagabalansin sa mga sistema sa atong lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumarnas, ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products. Sandog Hiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
3: RMN Palabra di Honor.
4: Baga balik ta mga kasama, ang aton nga tingog hiligay noon, report ni Rajman Regan Arlos parte sa job fair sa ang provincial peso. Pwerte ka damo sa nagpasakop kag may mga na-hire dayon mga kasama. Kag ining video bala sa pagsita sa ang MMDA official sa clearing operation mga kasama sa isa ka maestro nga nag-viral, nag-trending. Naging suspend karon ng MMDA official si Gabriel Co or Gabriel Go. Bangod siya sininga ginhimo mga kasama, no? Actually, yung iba nga nagakulument, why can't chindi, no? Ang gina-question kay Go, hindi ang pagdakop niya sa maestro. Ang manner, ang tuno, ang ginpanghambal bala, no? Madakop lang siya, dalihigo niya pa yung profesyon sa maestro. No? Although okay man niya sirmonan, pero ti maestro na mo, no? Pamatsyaga niya sa ginasirmonan niya, blado, grade 1 pang magpinangakigan niya sa public. Wala, courtesy, yeah, in short. Sige, standby, pagbalik natin mga kasama. 4 minutos sa kaligad sa takta alas 8 sa gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 3 Bio.
11: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Balenciaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Char!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Cellphone Plus Gold.
16: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
15: Cellphone Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
17: Pinahusay.
15: Cellphone Plus Gold.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
15: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
21: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bakit RightMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Nami ni Joke akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500 D3 Bio.
5: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Bakal, sumaguti ka.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulahan na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
2: TTX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsyag ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
4: Sisahan lang kapila ka mag-inom
8: sa
4: TTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500.
2: TTX 500.
9: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sampong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Lexino Forte.
6: Masdasig banat sa abat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-09. 0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa TAC na alas 8 sa gabi.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Nagbaliskan si Senador Ruben Padilla sa yesering statement nga komunista man siya.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Ang ginatumod niya kuno mga kasama nga komunista mo yung pagpasanyog sang social justice kag indi ang armado nga pagprotesta. No, or armado nga pagkig-away ini matapos nga nagbunga sang nanoy toy nga mga reaksyon ng iya sininga pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sang kahapon nga nagsiling siya. Siling niya, ako komunista man. Si Apulakay komunista man. Sa Facebook post, ging klaro ni Senador Ruben Padilla, nga ang iya ginatumod kuno iyang komunismo, ang mas daan ng sistema nga una pa sa ideolohiya ni Karl Marx.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Ang bersyon kuno iya sang komunismo ang nasandig sa pagkabalaka sa isig kapareho, pagkapatas, kag pagbinuligay sa mga tao, no? Kaya man may naghimo sa mga memes, nga naghahambal si Senador Ruben Padilla, nga komunista siya, tapos sambal ni former President Rodrigo Duterte, patyon ang mga komunista. Yan panggit niya nga nangin pangabuhi kuno sang naunang mga Kristiyano o kon Christian communism kag sang mga naunang mga Muslim sa Madina o kon Muakat system nga para sa iya nagapakita sa matutod nga pagpaambit sang propiedad. Yan pa rin dugan man ni Padilla nga nagapamatok siya sa kalakasan kaginatag nga wala siya nagatumod sa Marxist, Leninist kag Maoist ideologies kaginaduson anday Vladimir Lenin kag Mao Zedong nga nagdulot sang mga armado nga rebolusyon kag lapnagon nga pagsingkianay sa bugos nga kalibutan. I guess si Lenin ang na-mention ko nagligad nga adlaw sa pag-discuss sa kay Romanov, si Stalin, no? Si Lenin gali, no? Ang nagpatay sa kay Kwan, no? Nagpatay ang si Lenin, no? Ang nagpatay sa kay Romanov, ang last tsar sa Russia nga si Nicholas Romanov II. Tapos si Lenin na ang naging leader sang Russia.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Kamu siya na-mention niya man to yung ako komunista man ko, nag-read away lang siya siguro or nag-loading ang iya utok. Na ano man niya si Senador Ruben Padilla mga kasama, no? Ti amo nang ginasiling, mayo pang naghipos na lang siya. Panilag ka lang, anay. Observe ka na, no? Anyway, wae man sang may malayan kung maghipos ka na. Actually, pabor gani, si imo kung naghipos ka, no? Lanto bala si Chis Escudero kag si Joel Villanueva kay naghipos na, no? Kontra sa administrasyon, kundi na nagtinong kabuhi nila. Kamalam nga ni kay Robin daw ay patmay natunan sa pangabuhi. Dapat damor nga nag-mature kita mga kasama, damor nga nag-ani kita sa mga wisdom, no? Damor nga nag-generate kita sa experience, no? Kung hindi man natin personal ma-experiencean, kaunta sa na-experiencean sa ibang nga tao, kaya nadusmoan na nila, nadugaan na sa ilasiko kagtuhod. Pero si Robin daw ay, no? Ginahambala na ginsa ni Lito Lapid, hipos lang bala. Panilag ka lang, no? Pero antes ka na maghambal, anyway, may mga staff ka man yung mga abogado, patudlo ka na, eh, natunti, feasible man eh, pwede man eh, basi kadlawan ta karon, no? Hindi bala. May staff ka na, chief of staff mo, abogado, pila ka mga staff mo da, abogado, magluwasin na, may advisor ka pagid, may lawyer ka pagid, o, eh, hambala sila da, natun, pamati ka mo de, upod ka mo sa akon, pamati de, tudloin nyo ko de, kung ano de, no? O rin nga ni, pamangkot ka, simple wala na, tanang yung bagay, matunaan man mo, basta willing kang magtuon. Hindi nga, why ka kayo sinilig, sakit ka winakal da, sakit ka ngasal sa komunista ako, tapos bawion mo malang.
13: RML, Palabra di Honor.
12: Hindi bla, no? So, mayo pa nag-ipos ka na lang da, parang hindi mo na ma-empower pang iban man nga mga mango, magsagad man kay hinambal, kay pamatsaga nila, do alam-alam na sila. Parang mga mango, maghiripos man.
13: RML, Palabra di Honor.
12: Karon bakulon.
13: RML, Palabra di Honor.
12: Gindolong kaginboylogan, hindi nga bahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Nance Lenement Oil, ang number one nga bala nyo sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Nance Lenement Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang hapla serbal, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy, poy, palaman, all palagid sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang banyo sa mga nag-uubo, palagid sa liog na undan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila siya ini patugunon pontaton patuloy ilang sang Nance Lenement Oil. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, Nance Lenement Oil aprobado sang FDA. Kag subong man Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabatsyag kabala sang pagpalanakit sang imo sini nga mga kasukasuan nga pertigid ka sa sakit kag kun kisa nagngut-ngut pa nga bag-udanay ang mga lutalatahan mga kasama. Tungod ina sa mga supports nga mga cartilages, ligaments, synovial membrane, tendons kag synovial fluid, wala sila sang normal nga porma. Gani samtang timprano pa para hindi ka makabatsyag sang pertika sakit sa aton sining mga joints. Aton ini nga amligan pagi sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule manggaranon sa omega 3 fatty acids nga makabulig man para sa nagahubag kag nagapalanakit kag mayara man sang vitamin D nga kinahanglan sa aton nga tulan joints. Bangod ini siya nagaserbing nagapadanlog or nagalubricate sa mga joints kag muscles agod nga makagiho kita sang maayo kag nagabulig man ini sa pagpaganhagan sa sakit mga kasama. Dr. Pinoy Squalene Capsule, your partner in health, mabakal sa Pasi, dira sa Chime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329.
13: RML, Palabra di Honor.
12: Standby, ante sa atong kantuan ining job fair sa Provincial Public Employment Service Office sa mga kasama. Check tanay si Rajman Regan Arlo sa ato or si Rajman Fiammi Otero sa aton nga tingog Hiligay Non.
14: Tingog Hiligay Non. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligay Non.
15: Ning binalaybay ginatig-uluhan Iloy nga hinigugma. Ang bata sad to nga nagatakang-takang. Ang bata sad to nga nagatakang-takang. Gaamag sa iloy nga mabinalakon. Bugos nga adlaw madamong hilikoton. Palangga nga puya, una nga dugsingon. Hinigugmang iloy tunay nga sandigan. Sang musmus nga anak, ikaw ang dalaganan. Wala siya mahimo, wala siya lisuan. Kundi ikaw iloy, ginakahidlawan. Ang imo ugoy-ugoy sa kagabihon, mga pagpulaw mo kun may balatian. Ining puya mo pinalangga sang dughan, puno sang paghigugma nga ginatipan. Palanggang iloy, ikaw may nantuson. Pagsagod sa anak, imo ginatuson. Palaligbang masumalang sa dalanon. Wala sing kangilin mo nga sugataon. Sang palanggang anak, ikaw ginahandom. Kay wala ka na sining kalibutan. Imo paghamil ay permi ginadumdum. Indi mapanas sa iya tagipusuon. Ining binalaybay ginsulat kagin pakigbahin ni Ginang Maria Luisa de Gibraltar sa Barangay Igkokolo Gimbal, Iloilo, tag-ubay sang Samakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo asthma. Ang asthma isa ka kondisyon nga makaapekto sa lagyan sang hangin sa imo respiratory system. Isa nga kabangdanan dira ang shortness of breath o mabudlay nga paginhawa. Mga utod, ginarekomendar ko sa inyo ang paginom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini ginatawag nga oxygen generator. Tungod mahimo iya nga supplyan sang bastanting oxygen ang imo mga ugat. Ang oxygen therapy ang pinakamaayo nga makabulong sa asthma. Kaya ginabuksan niya ang alagyan sang hangin agud makaginhawa kita sang insakto. Tandaan mga utod nga may bastanting oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag ini isa man sa makabulig nga makapagwa sang toxin sa dugo agud pabaskugon ang natural nga depensa sang lawas. Untaton ang asthma. Mag-Dr. Pinoy na. Yara lang sa mga masunod nga mga butika sa Miag-Aw sa GG Pharmacy, Ronaliza Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Elena.
13: RNN, Palabra di Honor.
12: Salamat gid, Rajman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay no. Grabe no. Hamil ay. What is hamil ay? Mag-research mo ko dayo, no? Pero dugay ko na nabatian, no? Galing nalipatan nato yung mga tinaga, no? Daw sa kanta na sa una nga nagasiling nga ang dughan ko nga nagahamil ay, no? Pero magsiling kang hamil ay daw something like nag-tatap, nag-atipan, no? Daw mo na aris, batian mo ang hamil ay, subong lang, no? Amo to, sa kay Ma'am Luisa de Panti Gibraltar, no? Gibraltar. Sa Sumakwilan, abi, no? Anong meaning sang kwan? Sumakwilan, Iloilo? Sang hamil ay? Anong butsilingon? No? Do nag-aatipan, no? Kaya galing sa kantay na batian ko, ang dughan ko nga nag-hamil ay butsilingon, do nag-pilis nguon. Na, amo na kinanglan, mayara kita sang tingog hiligay nun. Agod nga mga tinagang hindi, ni naton malipatan, no? Sa moderno nga panahon, subong, wala na sa may nagagamit sina nga nag-hamil ay. Kinanglan ang mga tinaga ngayon na hindi mapatay, hindi madula, hindi mapanas. Padayuno naton nga gamiton, kaya mo inang aton nga identity.
13: RNN, Palabra di Honor.
12: Check tanay, ang peso nag-job fair ang Provincial Public Employment Service Office or peso sa Kapitulyo kagayin ang mga kasama. Damo balasan na baton, damo na hatagan trabaho. Rajuman Regan Arlos.
13: TYRI, Rajuman Report.
16: Naglabot sa 2,588 ang job seekers nga nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital sa ginhiwat sining mega peso job fair sa Iloilo Provincial Government, Rajuman Henry. And sa 2,588 nga nagpasa sang ilang mga naglainlain nga mga application letter, gagang ila sining mga dokumento, mga kinahanglan ng mga requirements sa naglain-lain man ng mga kumpanya, 111 ang hired on the spot nining ang ining 111 nga ini, surebol na 100% nga nagahulat na ang trabaho para sa ila matapos nga nakitaan ang sa ila siring mga requirements dito, may parts ang interview, may mga kumpanya diri nga ginbaton sila gilayon insigida. Pero ining 111 Rajuman Henry nga hired on the spot, madugangan pa ini basi kun madubli pa or magtriple, pero hindi na sila makabig hired on the spot, pero sa gihapon mangin kabahin sa na nahatagan sa trabaho bangod may iban sini nga mga kumpanya nga dipindi pa sa ilang mga human resource office ang pag-interview or ang iban sini nga pag screen sa nasambit sini nga mga aplikante. Pero more or less amoning isa sa pinagkadamo nga na hired on the spot sa ginhiwat sini nga job fair sa Iloilo Provincial Government, kaya ginalauman nga magadamo pagid ang mabaton sa masunod nga mga inadlaw matapos nga makapasa na sa ilang mga nagkakaigo nga requirements ang ining mga aplikante nga ini Rajuman Henry. Suno sa kay Dr. Cynthia Parcon, ang hepe sang Peso Province, nga ini man ang ginakabig nga isa sa pinakadamo nga nag kadto nga mga aplikante kag nag-apply kay sa ila sini nga mga observation sa mga nagliligad sini nga mga ginkandak nga job fair hindi kalabuod sa 2,000 ti subong ya 2,588
17: damo sang gapanginta ubra no
16: kay bago abi graduation mo
17: ano nang mga ginoffer dira nga mga obra sa diha, mga private companies or gobyerno man
16: ra mga private companies sa Rajuman Henry local ini 84 ang nag-join, actually 94 pero or 98 ang nag-confirm nga mga kumpanya nga mag-join, pero 84 lang ang nag-abot. Pulo diri ang overseas recruitment agencies and 74 ang mga local naton sini nga mga kumpanya, pati na ang Philippine Army Rajuman Henry, ready sila kagina.
17: So may hiring subong sa army?
16: May ara sila. Oo,
17: nang recruit sila. Oh, tiyamo na yang nami daya sa army ya. Kung wala lang makumpol ning kamalingking ko sa garab. Kag may nabalaan ko sang una kundi din marmi, marmi ko mo.
16: Ti kagina,
17: nami ya sa army kay nami ang training, di ba? Dakong organisasyon. Hindi akurat. Tunlaan kayo niya sa maayo nga upbringing, tapos ti respected kayo mo niya sa society. Kag kung hinali ang may inaway, kundi mga kabato kayo mo, kikabalok magtiro, may pusil ka mo.
16: Di kagina.
17: Pwede high school graduate niya, di ba? Pwede high school.
16: Kamagayan, go to do to na, bi Rajuman Henry, ang akong nga audio mo.
17: Siling ko, bisan high school iya, bisan high school iya, maka-army kayo mo.
16: Oo, pwede ka. I think ano na subong kun senior high. Hindi ko sure, pero ti may kuha na mo, may requirements man ang Philippine Army. Pero may ara sila nga daw candidate sa course
17: ba lang. Okay, kun mangin official ka, kinanglan do may degree, da.
16: Kung gusto mo mangin official, may ara sila. Ti may hiring diri kagina, nagupod man sila. Amo na nga actually ang record subong sang Peso hindi pa kumpleto kay ti consolidate pa nila, why pa man kapasa ang ibang spring mga kumpanya nga ito dito, pero majority sa mga gin-hire, nag-trabaho diri sa local, mga call center agents, kagiban pa, madamo sa mga nag-hire, or sa mga mga kumpanya nga nag-pang-recruit Rajuman Henry. Sino sa kay Dr. Parcon, sino sa iya nga very successful ini nga gitatigayo nila kag nalipay sila nga sa tion nga mag-conduct sang job fair ang Iloilo Provincial Government, may mga nagakatagaan sang trabaho Rajuman Henry. Si Dr. Parcon sang aton sa ringa interview.
18: Yes, maayong good evening, Sir Regan. As of 6 p.m., may ara kita na total nga 2,588 job seekers sa aton nga mega job fair Subo nga adlaw sa Iloilo Provincial Capital. And may ara kita nga companies nga actual nga nag-abot 84. So ang nag-confirm was 98 but only 84 actually ang nag-arrive gid nag-abot on the very day, composed of 74 nga local and pulo nga overseas recruitment agencies.
19: Mga pila ka bilog ba mga ton sining na hired on the spot?
18: Actually, as of subong ginatali pa, kaga running total, may ara kita 111
19: okay.
18: Nga na-hired on the spot, Sir Regan. Damo gani, sir. Kaga, ako na gani ka to, medyo nag-take time kami subong, kahit sige pa ang tali sang aton nga personnel sa opisina.
19: Okay.
18: But this 111, sir, basi madugang pa ni siya in a while, but for now, it's 111. Mostly from the local companies nga nag-join kag may ara man nga overseas nga as of now pito ang na-hired on the spot naton.
19: Magluwas so, sa kanami, magluwas sa hired on the spot, ma'am, siguro ang iba na waiting pa na sa iban.
18: Yes, actually, sir, damo ang nearly hired kay nagalibot-libot kita kaina almost 90% but some of the companies hambal nila hindi lang kami anay mamag-declare nga hired on the spot kay tomorrow ang final decision daw is with their HR kay some of the representatives hindi man HR officers ang company so tomorrow gid mabalaan so this might increase tomorrow but hindi na naton siya ma-declare nga hired on the spot kay ang hired on the spot naton is on the very day gid but almost 90% sang mga applicants are qualified while nagalibot-libot kita kaina sa mga partner companies naton.
16: Ang porsyon lang sa pagpahayag ni Dr. Cynthia Dario sa Peso Province sa Regiman Henry ti ang mga wala mabaton.
17: Si Dr. Cynthia ning nagabulig man sa mga OFWs ning may mga problema,
16: oo,
17: no? Oo. Si Pertika Pinsa ning a classic official.
16: Mahapos ni balansi Doc Cynthia yang ayuon mo

0: floor sa Iloilo Provincial Capital, ara dang ila sering opisina, may mga listahan dira sa mga locals and overseas nga mga recruitment agency nga pwede ikaw mag-apply. Kay sigurado ra juman Henry kung dira ka mag-apply labi na gid sa abroad, hindi ikaw yung maigo sang illegal recruiter kay may mga dokumento sila, may ara sila sang maayo nga tandem or may ara sila nga maayo nga mga connection upod ang OWA nga sigurado nga kung mag-apply ang aton sini nga mga aplikante hindi sila maigo sang illegal recruitment.
1: Maka siguro kaguro nga ang dangtan ano na ang masalupuan mo tong amo hindi kwan hindi anong tawag gani ini wala balaga panakit hindi abusado
0: tama na. Oh, pasensya ra juman Henry ha, hindi ko mabatian ang imong audio no. Kay nagautod-utod gid ang ato siri nga signal, ari ko bisagwa mo, wala ko sang monitor. Anyway, amo nang pagpahayag ni Dr. Cynthia Dario kag basi sa masunod siri nga daw makuha nato ng iban pag siri nga detalye kay siri nga sa kun matipon niya na ang mga details from nga sa mga nag-upod nga mga kumpanya basi magdako pagid ang ato siring numero kag kun magdako numero meaning damo sa matagan sa trabaho pero isa sa mga notice naton bangod damo sa nag-apply meaning damo man sa unemployed kun 200 o 2850 o 2588 ang nagkadto didto amo na sila Rajuman Henry ang unemployed nga nagapangita sa trabaho para nga mapakaon ang ila siring mga pamilya. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regal Arlos, Tata Carmen.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Salamat gid Rajuman Regan Arlos gikan sa Iloilo Provincial Capital. May ara gid kita yung mga graduates, mga kasamang wala gid sa may maobrahan pag graduate no. Iban iya while aga eskwela pa lang or manog graduate, gina-hire na, ginatandaan na no. May iba naman iya nga while ga process na sang thesis or diploma nila da or kung ano man nga requirements sa para makagraduate, may mga prospect na no nga ubrahan mga kasama para pag tapos mo pag panaog nimo sa entablado may ara ka na isang ubrahan hindi ka na magpinangita no pero may ara gid iya man nga kasama mga kabataan naton nga ti wala ina na preparahan or bisan ano man ka pangita mga kasama wala man sa may maubrahan so ma-standby gid anay no ma kuan gid anay ma tinir gid anay sa balay mga kasama no ma kuan gid anay mapahuway gid anay no parehas ni kun maestra ka oh, no kun teacher ka no ti makuha ka pa sang board pagkatapos kung makapasara sa board hindi ka man dayon makaubra gid sa gobyerno. Practice ka na is private.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Pero may ara man iban yung mga teachers nga nakaobra man dayon mga kasama, no? Amo nang kinanglan samtang ara ka mo sa mga estudyante, samtang third year or fourth year ka mo, pang prospect na ka mo, naton din na may obrahan man. Diin ko ma-apply ay han man, paano ko na ka-apply, paano ko na kasulod. Para pag-graduate ninyo iya mga kasama, hindi na ka mo magpahuway sang lawig, makaobra ka mo dayon.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Kagang una mo nga sweldo masagam sa man mo gid no ma-feel mo gid nga ti amo na ining bunga sa apat ka tuig ni mga pagbakabaka sa kolehiyo mga kasama.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Gindolo kagin boy lugan ni gabahin sa atong pala tuntunan sang kubota kagapay sang mangunguma para sa masarag agrikultura mga kasama. Exciting ini ni para sa aton nga mga mangunguma kag mga agripreneurs no ang kubota kagapay sa mangunguma para sa masarag agrikultura raffle promo mga kasama hasta pa ini sa December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa mga farmers naton sa pagpakabudlay sa pagpanguma bisan sino magbakal sa kubota equipment or genuine spare parts makakuha sa raffle coupon mas dako ang gin bakal mas madamo sini nga ticket kag magas dako ang chance nga magdaog i-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw patigayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa INA Farmers Learning Site, Barotac, Noibo, Iloilo. Ang mga premium po pwede madaugan, traktura, transplanters, power tillers, diesel engine, kag oil and filter sets. Gani para sa dugang impormasyon, magtawag lang.

0: sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Lilo Nyo Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pambal ni Kas Jen Padios Gardose, pag-atipan ko no ang hamil ay, no? Pambal ni Kasmail Hagukoy Gan, siya mo ning pinakamanami nga comment.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nabalo ka na mga hambal ni Kasmail Hagukoy Gan, siya Rajman Risi. Wala sa iya ka hibalusang hamil ay. Ang balaan niya lang, hamil.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tiara kada subong sa Turke, adtong kapitan to sang yate to, no? Sang yate Kasmaila hamili na to.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Enjoy siya to, kita niya gin kundo ano ka dunya to si Dunya Margarita Margie Cobillas Biuda de Erduhan, no? Nga siya ang gin-hire para magtimbang sa sulod sang balay pero siya pang ama. Ano na yuhum-yuhum mo, Pen? May pangayoon ka naman kay Dunya Margarita? No? Amo na yung silinta ba lang, madamo di sa aton yung mga listeners and viewers na aton, yung mga OFW, yung buenas, no? Sa ila sini nga mga amo. Parehas ni kay Dunya Margarita. Ang amo niya iya, daw amo pa ang sulugoon kay ginaakigan niya. Kagwala na siya ginapobra.
1: Palabra di Honor.
0: Ang amo niya na ang nag-aubra.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tiwala ko no si Kasmaila kabalo sang hamil ay anabalaan niya lang hamil, no? Hamil ay pag-atipan, no? Or alay ay hambal ni Jerome Dikilia, hambal ni Kas Nicolai Somis, to nurse, look after or take care someone, no? Nag-google kagid kas ay.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pag sa pupo, no, pag-atipan, no, hambal ni Kas Junicio Cordero Supapo, sa pagkapait nga walay angay, nga wala na sing iloy nga nag-aatipan, dughan ni nanay nagahamil ay nga sang ugoy-ugoy ako natulugan. Asa kanta ni nga ko ano? Ili-ili tulog anay. Sige, gindulong kagin boy lugan, ini kabahin sang atong apalatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang babae or pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay Mrs. sa paglabing-labing na or kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, pagsige na kapadugang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ingrediente, may tungkatali, ginseng, maka, kagohon ni gotweed. Save katama sa heart kay wala sang side effects, gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, kag Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo hoyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tungkatali, maka, kag sopalmito, nga kilala ka nag-aamling sa prostate sa malalaki, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Si kasama Jerry Sumalapaw, nagapamatigid, si Unyok, si Nanay Taling Sumalapaw, dira sa Dawi Sol Saraga, happy 74th birthday subong, no? Kay Master Estoy de los Reyes, dira San Jose Arevalo, kay Fred Piña Florida sa LTO Aklan, kay Dreamer, kay Cyril Villar, Idna Lapinig, Chairman Victor Fario, sang Gimaras, Master Risty Walde, of Saman Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization. Ang pagpanami o haling kay kasama Jerry Sumalapaw, founder, kag president, kag admin.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Si Paring Jer Takili nag-upod man sa ato, no? Siya magsige-sige ning trend sa impeachment trial. Da mabaliskad ning duha ka mga kaitano kay do itsura nila subong dumabuang na nga do hindi na sila ka-focus.
1: RMN Palabra di Honor.
0: No? Amo na damo nag mga producer tinagahambal kay Marcos. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Pero lantuhan nyo bilang agi. si Marcolitas prisohana, si Jinggoy sa prisohana, si Mike Defensor sa prisohana, si Kibuloy sa prisohana, si former President Rodrigo Duterte sa Dahig, si Senador Batoga Pinanago. Sige, hon pa ni Cayetano, no? Kagnipia, si ang leader Pisa BGMP, Bong Rebilla, Jinggo Estrada, Marcolita Rodante, mahimo nga Peter Cayetano.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, ang report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani, no? Ining call center agent nga nag-claim nga gin-hold up siya sa pagpangusisa sa ang Manduri OPNP. Why galing? Himo-himo niya lang istoryang hinold up siya. Ay, saka tunto. Standby. 53 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyong mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
1: Nuts!
2: Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold!
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang tuwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ilong Ranger?
8: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man isiguro madayon.
8: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganda dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
13: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
3: Hit 3

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakasumagabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
2: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na ka mo. Sang Detex 500. Namigit ini sa akon nga lawas.
0: GTX 500.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
6: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garanti sa ano nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakitan man ino.
12: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: 1 minuto na kaligad sa tag na sining alas 9 sang gabi. Bantayan nyo mga kasama sa maabot nyo mga inadlaw. Ilabi na sa masunod nyo simana kay mayara na magitas ang bagong promo. Madamo ka mo sa madaugan diri, grocery packs, cash, kag iban pa nga mga pa-premyo. Pero siguraduhon nyo lang sa inyo sininga balay, no? Kay kantuan ka mo da sa balay, no? Sang aton sininga RMN reporter. Sa inyo nga balay, siguraduha lang mayara ka sang ECS products, no? Parehas ang Charm Fabric Conditioner, kag Pride Detergent mga kasama. Siguraduha lang nga mayara ka sina. Kay kung mayara ka sina, ah, why na question madaog ka? Basta ikaw ang makadtuan or madakpan. Bantayan mga kasama, ECS Holy Ka promo. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks. Upo ng Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan mga kasama sa masunod nga simana. Dira sa inyo sining mga barangay, sa inyo mga balay. Kag bantayan na dugang mga update diri sa kahanginan sang RMN Iloilo.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Gindulong kaginboy lugaan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 3 ka vitamina kag 11 ka mga mineral. Tandaan ta mga kasama ang sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayong gani halungan tagi daton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Himo sang Ergmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika. Subong man, Nance Corn Coffee. Kasama, umpisay ang imo sining adlaw. Pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo ang aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost ang aton immune system, nag-promote ang weight loss, nag-palabas ang resistensya, nag-pataas ang energy, nag-maintainers ang proper blood sugar levels, nag-alleviate ang imo digestion problems, nag-panubos ang pagbutod sa tiyan, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate ang migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee, kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Ergmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
15: RMN, Palabra di Honor.
14: Bilang mga estudyante pagin nato nga nag-upod karong gabi diri sa atong pagpangalagad, syempre si kasamang Nicolay Sumis, no? Dira sa Thailand iya bilang OFW teacher late passer siya, pwede ka-apply sa SPIM stands for sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, no? In the Philippines, you are the teacher. Isa ini ka highly successful fast-track reintegration program na ginapadalagan sa Department of Migrant Workers, no? Sa una OWA, kag Department of Education, no? Ang programa ngayon ay specifically na designed to help OFWs who are licensed teachers nga makabalik sa Pilipinas sa paagi sa paggarantiya sa ila sang permanente plantilya nga teaching position sa mga public elementary and high schools, no? Pero kay Cas Nicolay so miss okay na siya, no? Okay na siya dito, yeah, kay maayo man, no? Aglapit na malang ang Thailand daw, probinsya na malang sa Pilipinas, kay 3 hours away sa eroplano, may regular flight man mga kasama diri si Iloilo. Okay na.
15: RNN, palabra di honor.
14: Mayo man ang plastar niya to. Good evening, Gid. Cas Nicolay Sume, si Vicry Asong, James Carpe, Maria Minda, Sustento Sikor, Taganyo Lucena, kasama ang Jit Lim, no? Si Gabriel Cocononi, kapanghatag mga helmet grocery, no? Sa iya operation. Si Dadaku, amo ning iyang videographer, no? Si Dadaku, may vlog man ning iya, no? Nung Jerome Baron, good evening, Elinita La Pastora, Jan Pirozo, Sumagaysay, good evening, Ma'am Nat Sornadal, nag-preparar na siya para sa finals tang World Cup sa Lunes ang kaagahon. Si Casnina Piñalber, kasamang Ralph Dasa Luntao, si Lebron kuno daw, kwan gid. Si Lebron James, daw Golden State Warriors gid, Rajman Risi. Upon sila bakasyon sa buong ni Draymond Green, tigin na balagan to siya ni Draymond Green. Sus, mag-amuni mga kasama, puwerte ka marketable, you know? Stephen Curry and Lebron James. Kung magbalik sa Cleveland Cavaliers si LeBron, okay man. Pero mas marketable iya. Mas damo kwartahon iya sang NBA kung dito si LeBron sa San Francisco.
15: RNN, palabra di honor.
14: Nakastan ba si kasamang Alan Oblisa Ganyas Gali, no? Condolence gid kag ginapahibalo, no? Sa mga himata, kag kaabyanan, kakilala, kaparintihan ni Tatay Midi Ganyas nga siya nagpahuway na ang lubong sa July 22, 1 PM, no? Ang haya ara karon sa may poblasyon Concepcion sa puloy ani kasamang Alan Oblisa Ganyas. Our condolences gid, no? Pari Alan Oblisa Ganyas. Check na, update mga kasama, why giligin hold up ng call center agent nga naghimo-himo sa isang istorya. Ano na dula niya, nagasto niyang kwarta halin sa nanay niyang OFW kag sweldo niya man. Rajuman Marjorie Herbo Miani.
15: TYRI Rajuman report.
16: Rajuman na Henry, nag-ako ining babayi, ining 18 anyos na call center agent sa police, no? Kay police captain Lester Oliveros, nga ang natabo na ginapahayag pag-snatch sa iya diri sa may Diversion Road Mandoyao ang himo-himo lang. According kay
14: snatching gali ni pero
16: snatching.
14: Kay ang hold up ya, yeah, pero daw may unang ma-report before nga gin-hold up siya nga daw gintayaan siya.
16: Oo, snatch siya. Kasi
14: snatch naman iya kay ang iya nga bag nga may sulod nga kwarta gin submit.
16: Gin-submit, gin-agaw.
14: Oo.
16: Actually, kay tingin babae, call center agent, taga Barangay Naknod, Liganes, kaga papuli na inikuntani. Ang pagtabo sa to, aga natabo according kay Captain Oliveros. Kag mga hapon na siya nag-report sa police station. Ang investigasyon, nag-usa rin investigasyon sa police station 10, matapos nga may minor, naging nakita bala ang police. Kasi siyempre kung gin-hold up or gin-snatch ka, may mga rogues gallery na mo. So, nag-create siya sa scenario nga gin...
14: Hindi, ang police may ginamintin nga rogues gallery.
16: Oo, may ara na. Oo.
14: Snatcher ka, abi, kawatan, ka-hold up. Pero may mga picture na sila ginamintin nila so that mahapos ang pag-identify kung may mga krimen, especially kung nakita
16: ang
14: victim, Rachman Marge.
16: Oo. Ti, ang natabo, hindi nga ipakitaan ng kapulis. So, yung tablo niya, Harisaro, positive identify. Karoon ng minor, gilpangita. Tapos, syempre, yung minor, wala man siguro nakahibalo nga basi may ginhimo ang grupo niya. Wala. Tigin, hambal sa minor nga makoordinate siya. Kasi tudlo, kundi nang hideout sa iya nga mga grupo.
14: Kasi... Ayan ang pag-dakop sa minor, ay sinapute.
16: Amo gani. Si Karon, ang plastada.
17: Ang sinaputi, Trojan. Hashtag ko si Buyas Bombay. Hindi gilituod.
16: Oo, si Karon, ang kaina, nagpakakuha ka ta-update ka Sir Oliveros. Kaya kagapang nagigiradlaw sa natabo ni, nagprank ka naman kita kay Sir Oliveros nga 90,000 nga gin-withdraw mo sa duwa lang ka bangko. Do kayong posible nga maka-withdraw ka muna ka dako, bala? Not unless kung do land bank, I guess, do dako ang sa land bank ka pwede mo ma-withdraw, bala? Sa ATM, no? So, ang ginabal niya, nag-withdraw siya.
17: Kay kung iban nga mga banks niya, bisan mga universal banks pa daw, hasta lang na limit
16: 20,000
17: a day.
16: Oo.
17: Kung sa land bank, bisan sa ATM, maka-withdraw ka na ko, Rajman Marge.
16: Do, amun ang way ko ka-test eh. Kaya wala mo ta land bank, pero, amun na bala?
17: Sa land bank ang gina-withdrawhan mo, no? Anyway.
16: Kaya mo na ganit.
17: Na, imposible nga maka-withdraw ikaw in a day, unless nga nag-over the counter ka, pero tiyang iya gina-withdrawhan niya, ATM.
16: Oo. Karon, ang plastada, di ba makagaling natin si Captain Olivero? So, mako, sir, na-check niyo kung may transaction, bank transaction. Kaya mako ba si, palayo lang mula ba si Black Run Hold Up Me? So, do-tood man kay may ginanong siya nga bata mo, may gintudlo. Positive na identify. Kaya ang minor nga 16 years old, nagpanik man. Naghambal man sa police kasi ibang tudlo ko mga upod ko, basi sila to. So,
17: kaya ang bata nga nito, siyempre, may record man mo.
16: may binload man eh.
17: May binload man, oh. That's why nga, why man siya ka siling dayon right away nga. Hindi, ako sir! No? Kasi ang grupo niya nag-kwanbla, nag-strike.
16: Oo. Ang plastada, ang natabo, kay din check ang CCTV. Wala saan nakitaan din man siya nga nagkanto dito, nag-withdraw. Pero wala nakitaan din, may nagpalapit sa iya. And then, nagsakay siya.
17: Okay, ang istorya niya, pagtapos niya withdraw, yun submit, di ba, ang bag niya?
16: Oo. Amo na ang hambal niya.
17: Pero sa CCTV, nakita, wala.
16: Sa CCTV, wala. Wala, may nagpalapit sa iya. So,
17: pero,
16: amo na to.
17: Pero, may tumanggit siya nga daw, nag-withdraw siya sa...
16: sa ATM.
17: Sa ATM, okay.
16: Oo, daw mo nang makwanan lang. So, nagtabo ka, nagsakay. Dala niya pang sling bag niya. Pero, kung din nanugid na siya sa police kayo, nag-i-reveon siya nga, hindi tuod, gagawin mo himo niya lang ang istorya. Now, naghatag naman siya sa isa naman ka-allegation na kay Kuno, natulugan siya sa jeep. Pagtulog niya Kuno sa jeep, papuli sa Liganes, pagbugtaw na wala nang iyang bag, nga dito naman sino nasulod ang kwarta. Tinao ang bag ko kay Captain Olivero sa jefe. Sir, dapat i-check pa nila Kuno, Radyo Juan Henry, kung tuod. Kaya until now, ang bata wala nakaprovide sang bank transaction. Radyo Man Henry. So, amo na to, ginatunaan
17: sa
16: karon siyang...
17: Sa landbank, kuno, Marge, sa ATM in a day, pwede ka ka-withdraw 50,000.
16: Kado mga 50 daw. So, amo na ganyan ba? Kung landbank lang na mo?
17: O, kung landbank, pwede nga maka-withdraw siya 90,000. Doha ka-withdraw, walang galing... Ah, hindi.
16: Oo.
17: Isa lang galing ka-withdraw.
16: Isa lang na, 50 lang ang maximum.
17: So, pwede siya ka-withdraw... Lain naman nga bangko, ma-withdraw siya 20,000, and then sa isa pa nga bangko, 20,000, lain naman nga account. So, maka 90,000 siya in a day.
16: Oo. Tigaling.
17: Pero kung hindi man lang niya, bank, hindi siya ka 90,000 sa isa kadlaw.
16: Agin mention niya is BDO, and then ang isa dari do Union Bank. So, galing kayo muna ng mga bangko. Hindi,
17: magamuna niya, 20,000 lang ang limit, guro siya ng mga bangko nga. At yung total lang ang ma-withdraw niya sa isa kadlaw, 40,000 lang.
16: 40,000, oo. Ti, muna gani, yung may mga allegations, now ginatunaan ka ron sang ICPO, sang ilang legal team, kung pasakaan sang kaso, ining call center agent, because kati nag-create ka kasenaryo, ginpuhag mo ang syudad, yung may nagapang snatch diriya sa diversion.
17: Yung kulbaan ka, kasi nakapag-matik ko to sang kasano ganito, nagligad to nga gabi, di ba?
16: Dumartes sang gabi.
17: Gusto rin ko po, grabe ba?
16: Martes sang aga, tapos gabi na ano, gabi siya, hapon siya nag-report Radyo Man Henry.
17: Oo, ganyan pag bati ko to report mo sa kay Radyo Man Rodel, sabi ko po, grabe ba?
16: Delikado
17: ba? No? Kay matawa na dang lugar sa may SM da, di ba? Sa Tabok SM.
16: Matawa
17: na dang lugar. Dito naman sa aton sining nga syudad. May mga amo-amo na nga mang...
16: Sabi mga polis na dang nag-standby actually sa palibot. Diragi na nga area. Ang strategic area na dang ginadeployan sa polis. Radyo Man Henry. Arib lang interview natin kay Police Captain Lester Oliveros. Hepes sa Police Station Number 10 sa may Mandurriao sa atin na interview.
18: Natipon nga mga ebidensya no through CCTV footage kag mismo ang ang babae na istorya naton subong lang nga hapon, no?
19: Oo.
18: Kagahilibion, kag nag-ako nga wala sang may natabo nga pagpang-snat sa iya dari sa barangay Bulilaw, distrito sang Mandaluyaw.
19: Oo. Ano kunong rason niya, sir, nga naghambal siya, nga gin-snat siya?
18: According sa iya, ma'am kaina, naka-withdraw gin man siya sang kwarta, kay ginsugo sa sang iya nga mother na mag-withdraw.
19: Oh.
18: Saan kapapuli na siya, sakay sa Liganes nga jeep, pag-abot gani ko no, sa ano sa may banda si Ceres Terminal ko sa din nagbanaog man ang iba niya mga pasahero kag pasaka pasahero.
19: Oo.
18: Dito nagkuha pa sa sang kwarta sa sling bag niya pang bayad sa flipin niya sa jeep.
19: Oo.
18: Then wala na siya kabalo kung paano nadula pag abot sa Liganes, wala na ang sling bag niya. Kaya natulugan siya.
19: So in short, nadula ko no ang iyang bag pero ang kwarta nga ginanamin niya. Amo gitong amount ka nadula, sir?
18: Oo, amo gito ko no ang kwarta kay amo to ang kwarta kuno sang kwarta pasang napatay nila nga tatay.
19: Oh, pero na-check natin kung naka-withdraw gyud man siya, sir, kay considering nga nagbinuting na siya nga daan sa una niya nga statement tapos now nag-ako siya nga hindi matudang pag-snatch pero nagambala man siya nga nadula naman sa salakyan.
18: Oo, ginapangayuan natin siya sang transaction sa bangko.
19: Yep, mm-mm.
18: So, hindi pa siya kuno ka-transact sa bangko kay ang mga ID niya, kuno valid ID ato ko sa bag niya. Pero nakita natin gid man sa CCTV footages nga wala sang snatching nga natapo, ma'am, no?
19: Oo. Oh,
18: kag kita man dito sa CCTV nga nagsakay siya sa jeep nga Liganes nga ang sling bag niya ara pat nakasapit sa iya nga shoulder.
19: Oo. Pero ano paano to, sir, ang nahambal nga may minor nga suspect nagligad, sir?
18: According sa iya, ma'am, ubrayan na lang to yung scenario. Nag-ubra na lang sa isang kagintudlo, yun na lang to.
19: Ah, gintudlo niya tong bata, bisan wala sang kaangtangan. Oo. Pero umula na, sir, until now nga wala pa siya naka-provide sang document sa bank kung matuod, kung na-withdraw niya gidman or kung diin niya gindala ang kwarta. Pero ang sunod yung subong allegation nga, nadula niya kuno, samtang gabiyahe siya pa kato sa Liganes.
18: Yes, oo. Naglibog na ulo niya pagbugtaw niya sa salakyan na wala nang sling bag niya.
19: Pero sir, anong mangin, ano diri sir, tikang kaya naghatag siya sa false information? Kadagin patalang niya ang kapulisan?
18: Amo na gani, no? Mamangkot-mangkot kita sa aton yung mga legal officers. Kung ano ang maayos na, no? Actually, kami subong inobra na nato ng investigation report. I-attach nato ng mga apidabit at mga dokumento nga natipo naton sa pag-tugod sa pag-investigar as sa subong.
19: Sige. Okay.
16: Si Police Captain Lester Oliveros, Rajuman Henry, ang hepe
17: so, sa... So, bali, ang nag-kwan karon, ang daw klaro karon sa iya sining statement, Rajuman Marge, is that nga nagsakay sa jeep, nga Liganes, puli sa ila, pag-abot dito sa balay niya, dito niya na lang natulupang daan nga wala na iyang sling bag nga mo ito may unod nga kwarta. So, most likely, may ara man yun unod nga kwarta ito. No?
16: May unod. Pero, oh, ti...
17: Galing kaya ang ginaklaim niya, natulogan siya ko, no? So, most likely, base sa jeep na dula iya, yeah, no?
16: Base
17: na
16: dula iya sa jeep.
17: Kung amo man gina abi, no? Nga sa jeep na dula, kay natulogan siya, tani nagsugid lang siya husto nga, maubra pa siya sa senaryo. So most likely, oh, yeah, mag-amuna, Rajuman Marge, pwede siya madudahan, pwede kita ka-assume nga base anti siya pagsakay niya, wae na yung iyang sling bag, base na gasto niya na iyang kwarta.
16: Amuna gani.
17: Oo. Kaya kung nadula man to sa jeep, di pwede siya kapablatter kag sugid, kagahambalo niya tong driver, nga kung saray matandaan man na sa driver kung ang mga ingod to diin nagparanaog mo. Diba? So pwede siya to kareklamo sa driver kag pwede niya mapablatter para mapang-usisa to ang mga pasero, diba? May imbestigar sa pulis. Pero ang ginhimo niya yan, nag-ubra siya sa senaryo nga kuno ginsnat sang iyang bag, ginhold up siya.
16: Oo.
17: Ti daw kung sa teorya bala sa flow of events Rajuman Marge daw mabudlay patihan ang iya sining istorya. So laban-laban iya laban-laban may nagastuhan ni siya or before pa man siya magsakay sa Liganes nga jeep, why na ni siya sang bag, Rajuman Marge? So, ay na sa kwarta?
16: ka muna, may posibilidad. Pero muna ganing antong nawala siya ka-provide sa bank transaction, may isa sa mga kinalantaw sa pulis. Kung naka-withdraw ka gina mo na oras, kung gin-withdraw mo gina mo na oras, o kung nagasto mo na sa iban man ng mga pagkinahanglan.
17: Laban-laban nagasto niya gina, no? Tigaling kay, hindi niya ma-justify karon kay basi pagitaan sa ninanay niya. Diba?
16: Mm-mm.
17: Na,
16: so, isa pa na. Niya,
17: basi kung hambalon kong hold up, okay na ni, justified na natin, madulang kwarta, why na siya, inog-explain, no? Do something mm-hmm. na, no? So, laban-laban na mitira niya guro ang kwarta.
16: Oo. Di na imbisigara na karon kagati para matuwod eh, pero kung depende kung pala sa kaso, sa ICTO, Rajuman Henry, sa iyang naging himo.
17: Hindi, okay na, kanya mo, nagpagamon yung syudad di, mga kung may imuya karon makabati siya sa balita, bisan ako ganing ari tadi, nakapanumdong, so grabe ba? Sa tabok na sang isim na sa may strata da, may snatcher gali, nakapasibangod pa ko iya sa pinsar ko, nakapanumdong ko sila, kuwasi mga kabataan na das bulilaw. Oh, oh. Yung mga kabataan to kay di ba do medyo populated na lugar? Di ba si kurong bala mga kabataan
16: na yan nagagard kag ano, damo nagagard kag police kag mga nagajogging kag tanan ti kung maginagaway, dapat ni sabi sa ano may nakabideo kana sa sang ana kami nakabideo kana
17: mabulabog gid mabulabog gid di ba?
16: Oo, oo.
17: Tayo ibang yan nga mga si basic in scatter niya. scatter wala na pirde niya naman dara Juman March nagay ka mo pinatol na sa mga scatter pinadala niyo mga buot niyo dapat urubra ka mo yan sa gusto eh nagsinugal ka mo inyo dapat wartahan lang ka mo na scatter nga na padagoon ka niya na pisos pero pirdihan mo siya pirde ka gid no? hindi ka mo yan magpadala sa mga klase ka mga diskarte Rajuman March
16: amugin amo na madulong naton nga balita sa buong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
20: RMN, Palabra di Honor.
17: Dugay-dugay naman nga daan mga kasama, kagabay pa nga wailang may matabo, no? Nga dalayo na nga mangin malinong ato nga syudad. Duhay na isang may insidente nga kasubong sinigawa, di ba? Sa mga balita naton. Sa una isang mga college pa lang kami, no? Mag-intern sa radyo. Namian ko na yung mag-duty sa internship sa muna gabi. Tapos dira ka lang tulog sa istasyon, higda ka lang da sa karton. Puli ka lang kaagahon. Ang gabi na yapirte na kagahon sa muna, mga early 90s. May binunanay, may marikubiran granada, may minaoy. Amo na yung mga tiniruhay. No? Damo yung incident din sa syunad. No? Damo yung rinom sa tumo kung gabi. Bisan di lang girinom, ti kung kisa ka miriraoy, girinaway, tinapulay, ti responder ka na, amo man niya dinalagan, imo na da mga kasama kag plus report na yun.
20: RNN, Palabra di Honor.
17: Kasi na yan, litli, why nagawa kita mga insidente nga daw mga makatrubla ganyan mga insidente, pares ni hold up, no? Mga snatching, no? Wala nagawa mga kasama. May ara pa nagalusot-lusot mga sweetik-sweetik. Pero ining snatching in public amang submit kada sa mga bag mga kasama daw ay nagawa, no? Di, tapos kibot kita nagligad nga daw, may amun nga natabo daw. Gali kay himo-himo ng istorya sang bata, no? Kung ano man ang ginubra niya sa kwarta, kung diin man ang kwarta nga ini, siya kag siya lang gid ang nakahibal.
20: RMN, Palabra di Honor.
17: Gindolo kag inboylugan ni kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini ka hindi basta-basta ang ingrediente ngayon pa idalong gid sa maidin nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit, nagapakupo sa singaw, nagapatubo. Nagapatubo mga kasama sang buhok kag iban pa, no? Soft Touch Wonder Oil mga kasama. May lemon, may eucalyptus, subong man, may rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang bala nyo sa
14: nga may vitamin C mabakal sa mga butika mga kasama. Upod sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, ang Kape Henyo mga kasama may 14 ka-ingrediente pero barato lang, 25 pesos lang ang kada sachet. Tilawin ninyo ang pagkananam. Ginpatamis pa sang stevia, gani hindi ka mag-diabetison. 14 kabilog ingrediente niya, pila sa mga ingrediente ng ina. Balunggay, mangustin, may ginseng pagid, no? May chia seeds, may black cumin, may kokwa, gutukula. Ang mga ingredient nga ini, nagakilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatya, nagapanamis ang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagapautay sa pulaw, kag madamo pagid nga mga health benefits. Ganit tilawin ninyo, testingin ninyo, kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, no? Diri sa may syudad sang Iloilo. Kag subong man mga kasama sa mga butika, sa mga kabanuhanan dira sa pututan sa Farmasya Santa Elena, mabakal manda ang Soft Touch kag Kapehenyo sa Saraga Pro Drug Pharmacy, Sokija Pharmacy, sa Bangga Bante Nipcuri Drug Store, sa Leganes Farmasya Fortuna, sa Barotac Nuevo DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sonji Pharmacy, sa Dumangas Farmasya Dos Domingueños, sa Anilao Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Bakting Pharmacy, sa Banate Jorge Pharmacy, no? Good evening landa sa mga taga Jorge, sa San Enrique Panis Pharmacy mga kasama, no? Kag iban pagid nga mga butika lawagon naton sa iban pagid nga mga edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
20: Palabra di honor.
14: Pila ka mga estudyante nato nga nag-upod man karon nga gabi, si Kasason Pineda, si Niel Pulunan sa BPI, pwede ka ka-withdraw 100k sa isa lang kadlaw basta naka-online ka. Pwede mo pasakaan ang imo withdrawal limit sa isa ka adlaw hasta 100k. Si Jason Sibalios nag-upod man, si Greg Gabrionos Dinostad Jr. Good evening sir. Pa-shout out lang kami dire from Arevalo, Iloilo City, solid RMN, DYRI Iloilo 774 listener from Arevalo, Iloilo City. Oy, shout out lang sa inyo da, Greg. Si Randy Onarse, good evening mga karadyuman. Si Alberto Rosales, Landbank GT, maximum of 50k. Si Cas Laura Sumagaysay, good evening. Si Cas Magic Villas, si Atunso Classic Bata, Rosal Ninita, present kami, Rajaman Henry, si Cas Nicolai Sumay Sarana, kasi Iban Dinuevo Sudario, Maritalia Mitsilina, Daimel Suplente Malone, si Elias Otasio Tabang, Laila Nerbiol, Jesly Lauro, Karigaba Richard, May Lago Koygansya, Maribek Cercado, Bert Ubalde, no? Rajaman Henry, kay Advisor ni BBM Ilunggo, si Pakas Amar Rojas, no? Believe ikaw sa kasimanwa di kalidad. Rodo mga muamo na yung mga tirada do, hindi guro kay Marujas ni ako niya matyag ni mga tirada ni mga papriso-priso ni Lisa Marcos niya matyag ko. Kita mo ga murugot si Aimee. Tristan Wyatt Gulay, Jespal, present man, Ma'am Tilly P4, good evening. Grace Evangelista, watching you live, enjoying your program. Greet lang si Chief Leo Evangelista, good evening. Din gani ka mo, Ma'am Grace Evangelista, no? Mag-asawa ni sila mga kasama, ma-retire na, no? Si kasamang Sammy Kunbukar, dira sa Palawan, no? Good evening, Eunice Kimba. Present man Romeo Gitter, Cas Rosel Guiapo Gubilia, Cas Mel Gitter Gargaran, good evening, no? Kag iban pa gid naton nga mga estudyante, damo gid ko utang sa inyong mga kasama. But sa next week sa Martes, today after the World Trading Day today, ang posibleng igasaka sa krudo ko bulok mo pila. Pulo ka pesos nga yun deposit niya. 10 pesos per liter ang projected nga i-increase ang krudo next week. Ya mga kon mo na, di may Biyernes, may ano kita subong, Huwebes. May Biyernes pa kag may Lunes. Base sa pag-abot Martes, 20 nang igasaka. Ay yun deposit niya. Bango di sa gamoda ni Donald Trump sa Iran, gapo no, ginira niya naman ang Iran, no? Ganit tumimbuok naman ang presyo sa produktong petrolyo. Ay, yate. 28 minuto sa kaligad sa Takna, alas 9 sa gabi.

0: Si former City Councilor Ilis Santi Permio nagopon sa aton paring jertak, no? May dayad gid nga gabi. Ario, ang diesel 10 pesos ang posibleng igasaka sa Martes. Ang gasolina halos 4 pesos. Ang kerosene sobra 11 pesos, oh. So masaka pa ning masaka. Ay, di po set niya. Kaya kita padulungan sini ni White at may mahimo magamon ni mga kasama.
1: Ano man kapakamakan ni Icon yang
0: natara sa man yung mga produktong mga basic commodities magamon ni. Sa field of Padar, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Dari sa studio, Rajuman sa News Center, Rajuman Rizzi, the News Subordon. Rajuman Lynette Fernandez, Yulatri. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy, sino? Hindi ko makita. Si Rajuman Tupi. Si Rajuman Christopher Mondihar. Dari naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinialaga ni Iwan Corman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Banyos, banyos, para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Nuts! Herbal Capsule. Papaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nuts Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay ko kontra sa kung anuman yung mga balatian.
9: Nuts! Herbal Capsule!
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
11: Yes to health!
12: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa kedisyon sa ato sining pagparaga dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
14: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kagsakutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, pag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
13: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mentiondihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababayenhan, pero hindi tagin mentiondihan kung kaysa Doc Leo.
14: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mentiondihon.
10: The Secrets of Health.
13: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
14: Arabo.
13: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
14: Yes.
13: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
14: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagganta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa... So.
10: The Secrets of Health.
13: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nga nag-set in ining mood swing o kung pagka-alabuton sa tao sa aton.
14: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil. Mayara, sige na tuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sining serotonin, sa aton sining dopamine, nga nag-influensya kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do kakalmado malang sa ilang mag-deal. Pero nga sa imo do ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani, pero nga dito kagad sa 1% nagatuto kag dito kutkuton mo ning habalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako tungod sa isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
10: The secret of health.
13: So ang trigger sometimes ara sa guha, pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
14: Yes, kung paano okay. Kita magreact.
13: Oo,
14: kay tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
13: Oo, kahit may ara nga, for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki, may ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang ati kasi na why na, pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang yan tulok mo.
14: Yes,
13: gay kay kasakon.
14: Yes,
13: lain-lain ang reaksyon. No, speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
14: Yes, Sir Josil, katungod may mga imbalances kita sa sulod.
13: Okay.
14: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
10: 7 Plus Gold. The secret of health.
13: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may shea powder, kag may mangosteen powder. So inang mixklada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da, that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Highlight abi sa kalalakinan kung nag-edad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Sa mga simptomas yun na, nang gustong problem mag-ihi nga why naman may gagawa, daway naman ilihion pero gatubod.
14: Ang iban sina, gani sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
13: Natubod pa gin.
14: Oh, pero may ara man niya na abi niya wain na, nasulod niya na to, nah. Nagtubod pa.
10: 7 Plus Gold.
13: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gin sa mga babae.
14: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangaking perme?
13: No.
14: May mga times man nga malipayon siya.
13: Mm. Oh,
14: hindi ka lang magkumpiyansa.
13: Malipot. So may sudden ang changes.
14: Yes.
13: Ang ila reaction.
14: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
10: 7 Plus Gold. The secret of health.
14: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatsyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sininga pag panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay, amo na siya ang resulta.
13: Do, amo ninga klasika ginabatsyag ta, Dr. Yung away sang instant solution?
14: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
13: Ang triggering factor lang makita na ito na kag mabatsyagan kiti ara lang na sa guwa mo.
14: Yes.
13: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Dili mo ma-mention yan, or if not, daw gulpi lang init ang imuulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan, ang mamuni-muni ka lang, gid hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pag-istoryahon.
14: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
13: Dok, matyagan yun niya sa tao di sa balay. Sali nga, tao-tao lang, away ka makakita ba?
14: Nahan. Oh. Doon ay kapakaduan.
13: Oo. Oh.
14: Kabudlay niya sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang. Manging toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
13: Pero anong dapat natin himuon sini, Dok Leo?
14: So, una nga panahon sini Sir Josil, ano, suno sa record. Nga, kung may alabuton gani, o kung ginaabot-abot bala, may hindi predictable nga modo, ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo, sang kanding. Ari pagit isa. Gina, pagwa siya kung sanag ang bulan, kundi kung adlaw, expose kita sa silak sang adlaw.
13: Oh.
14: Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada, pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una, bala. Daw, makakadlaw ka, pero may mga rason ni sila. Yeah, sa una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding, anong ila sinang rason? Ito dahil pang una-una, nga may malain nga espiritu nira sa imo. Nga kung masimhutan mo na, buti imaginable sa Diyosil, pati ang evil spirit magwa.
12: The Secrets of Hell.
14: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita nga mapahaganhaga ng aton sa reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong emotional environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig din sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang emotional nga serotonin, magaboost ang emotional nga serotonin nga makapanayanaya sa emotional nga pamatyag.
12: The Secrets of Hell.
14: Ginarecommend sa mga eksperto sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag birding out tanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Mga madahon kag birding out tanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
13: Relaxant ang magnesium.
14: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sining BP.
12: The Secrets of Hell.
14: Malunggay, miara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sining paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize sa aton sining brain.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Sa may mga hormonal imbalances.
14: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend kit naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sining sangkap, ang mga sangkap gintunan kung anong iya sining epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magamal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulo paminsar taanay makarelax ta.
12: The Secrets of Hell.
14: Ang moringa nga sangkap sa Santhona Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita,
13: short-tempered ikaw.
14: Yes, so and then ang moringa nagabulig ni sa para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity.

0: anit.
1: Sang mangosteen, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag mayara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, na ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secrets of Health.
4: If mag-inom ikaw Premium D3,
1: makabulikid Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagkinatawag ng vitamin D, nagabulig siya para makonvert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josiel makabuligid suno sa pagtuon.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secrets of Health.
4: Ang ginamuno mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing.
1: Yes.
4: Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ng magnesium sa lawas.
1: Gintunan ganyan siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nyo nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang agahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Hmm. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan lang taman sa vitamin D. Dari nagkasunod ng premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesioman para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa katinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng atong sininga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, itong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa kinatawag pagpabakod sa atong sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, gin siguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
3: The Secret of Health.
1: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sa do ka irritable, sa do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palabuton.
3: The Secret of Health.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika dang suki ninyo kadto lang amo kag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang kamo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pa nga konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. of Alternative Medicine practitioner kita nga naga-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambo, gusto nyo magniwang, something strong with you. May mga mahatag dira na program of supplementation ang ato sa ringa Dr. of Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
3: The Secret of Health.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Sa mga kauturan, ta naman yung mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang balance ka.
4: Oo.
1: More kasi sa ginatawag benefit.
4: Mm-hmm. So may iban, abing hindi ka tulon balas ang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gin mag-inom, kape eh.
1: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nagulay yun, napagwa ya. Ang mga toxins that nagadulot, if not, kung mag-support ina, hindi na yun napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee.

0: Kag-vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga bayra. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan generasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kaway niya caffeine.
0: Kung dati ayaw mo magkape dahil insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gisa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo, ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone, ikaw makuha. Dara. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
2: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
1: Mm.
2: Ara sina dara.
1: Para tandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasin nga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na mga naritabling sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo na panulukan niya.
1: Ano din sila niya? Mababae na ikon na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali siya kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vigilex Plus? Check! Ang Vigilex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin D, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vigilex Plus. Nice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vigilex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, makamaintain sang good eyesight. Wundin gali sa mga rare, ini kung pangitaon mo, mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
1: Mm-mm.
2: Kaging iban sini, frozen na mag-abot dari, kumpara mo sa freska, malayo gadiya.
6: Yeah!
1: In proseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulat nga magka problema kamo sa mata, mag-Visionex Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinang lang nila mag-Visionex Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 milyon ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mamban, namo iya kabataan gagmay pa, oh, eksakto pa lang makamurot na kung ano pa lang nga arumira o papananawan sa bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon nagaproblema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas,
1: oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: So, bungya, pila pa lang katuig ang bata, nagabatsyag na, ang ibansin ka damol na sang ilasin nga mga antipara. Ang ibansin ni, masako ang maginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Visionex Plus kita kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight yun niya Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Piling Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisali Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Kagari pag Sir Josil, sabah na tingala nga nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no? Basta may kulang.
3: The Secret of Health.
2: So, no, sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kung mapabayaan, kung hambal blaster Diyos, sila nga madayunan na lang. Hindi sila naging excited, hindi sila naging interested na. Kumbaga, nadula na blang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo manimong libido.
6: Hmm.
2: Tano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakikig na lang si misis mo.
3: The Secrets of Health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon niyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanuot ang inyo siringa relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sa ang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin yung problema. If you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan siyang torbona.
2: pero may experience siya man Sir Josiel, ang isa natong nakilala sini nga makatumar sa turbo. Bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
1: Bala na ka muda.
3: The Secrets of Health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung mang habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may arainis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glair Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Manong siling bala nga, bisan itom lang kung nakunhining.
3: Oh. The Secrets of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan man lang ng subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpa paputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secret of Health.
2: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Laki pati ilok mo siya, mata-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
10: Yes, to help!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle Nagali, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Sa doctor.
1: Isa pagit Sir Josel, manotice man aton. Bisan na nung takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan na nung kuno kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na wala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? Subi na ka manami, sani, kung dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumari malas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kinang lano na ton ina, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano gina tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiyempo nga makarecover. Ang mo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas or docile nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung nalabag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kagpara mas nami pagaling effect, gamitin mo lang sa Centrum Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax na nadan, pati mga muscles mo nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee, pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop, sa suki niyo mga butika ka pharmacy, wherever you are, pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always good na ito encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold, Premium D3, and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes to Health!
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
13: Edukasyon.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon ta ang pag-inom ta sang alcohol o kung na untaton ta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode
14: Evergreen Herbal Capsules kag Evergreen Coffee Mix
12: kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
13: Edukasyon.
14: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
13: Edukasyon.
14: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kag diarrhea eh. Take kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa pisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage, brain damage. Imong sini nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may manghagad siya at upod ka pa, ay ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dok Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
14: Evergreen Herbal Capsules.
12: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
14: Evergreen Coffee Mix.
12: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
13: Edukasyon.
14: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka baso nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manini nga anti-cancer. Ikun puro lang alcohol unod sa imo sining kalawasan, alaman laban mapauhay kagit temprano. Areyo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
13: Edukasyon.
14: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nagpromote sa manami ng metabolism, nag-supply sang oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan pagit sang vitamin C nga ara man sa halos tanan nga sangkap kagang mangustin gali ah nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa atong sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix may balunggay mana, may turmeric mana ng mga sangkap.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
16: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Unique.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life extension, vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, gamay visio.
10: Ang visio,
9: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
9: TTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
13: Parang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sige, sa kadlo ka pila ka mag-inom
14: sa
13: DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
14: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
9: DTX 500.
15: Hala. Nagkabuhol-buhol na. Ay. Makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
16: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: Be MXtraordinary with MX3.
19: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Ma'am. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
32: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
33: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
34: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
36: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
0: Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras sa Mabian de Rizaremen, Iloilo, Philippine Standard Time. Kagora sa Biloga, Pilipinas. 30 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sampunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sa pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sa kagabiwan. RMN Patrol 774.

0: Ato ang sinimang pinalangga ng mga tagpalamati. Nagapangalagan na ang palatuntunan, ang magahon magarotig iskandaloso nga palatuntunan, ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Huwebes na kita karoon niya adlaw, lagpas na kita sa payday. Sa 16 na kita mga kabayan sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: As usual, balik naman kita sa paang-paang na panahon karong adlaw. Pero may indikasyon gano'n nag-tupa ang dabu-dabu.
1: RMN Patrol 774.
0: Manipis nga pag-lapta-lapta mga kabayanan sang pag-ulan. Gabihan na doklaro ang aton kalangitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag kita mga gabihanan sa mga bad weather. At mga gabihan na maimanin nga makapuro pang laban naman ang aton sa mga kauturan. Matapos nga kitagin ulan-ulan sang pila ka mga inadlaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabay pa ining gabi mga kabiyanan, mangin matawhay ka malinong. Kabay pa nga wala sang untoward incident. Wala sang may incidente nga natabo sa atong sining mga dalanon. Gani para sa atong sining mga driver along sa pag-travel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi naman sa atong sining mga suki, sa atong sining mga tagpalamati. Sa atong sining mga kabiyanan, yung mga nagasunod ka nag-upod sa atong sining palatuntunan. Kalantaw mga gabianan sa aton siling program. So kita nagatambiyog sa aton siling kabilugan yung mga suki sa bilog ng kalibutan. Pagi sa online, sa Facebook page sang RMN Iloilo. Kag siyempre mga gabianan sa nagapamati sa aton siling mga gabiang mga radio. Sa aton siling frequency sa 774 kilohertz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre mga gabianan sa aton man yung mga kauturan nga yung masako-sako man subong mga gabianan. Dati daw sa Gyapon may pila pa ka mga government office na wala pa magbalik sa normal nga pagpang-opisina. Hasta lang mga gabian sa 4 days mga gabianan. So do hindi maayo ni mga kabayan do mabalik naman tag Japan mga sa sining pag-opisina sang 4 days bangod sa sining nagakatabo to sang away sa Iran kag kuno sang Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabayan sa mga forecast galain-lain ang presyo mga kabayan no. So ini may ara pa kita ginapabot nga last trading mga kabayan diri tagid ma-confirm pero ang information why na niya chance nga mag-nubo pa masaka again.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kululuho naman ni mga kabiyanan sang ato sining mga pobre nga mga driver. Pero daw hindi man mga kabiyanan makatibawa sa mga pobre ta mga traditional jeepney driver. Mga kabiyanan bangod sang saka panaog ni mga kabiyanan nga presyo sang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamuning nga sitwasyon mga kabiyanan sa gunto naman kita malaban-laban inflation naman ni masaka naman ni kagmaga. Timbuok na naman mga kabiyanan ti kumagasaka ang inflation tanan niya mga balaklon to is a tip naman ang mga ordinaryong Juan de la Cruz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayad-ayad bang niya gabi sa ato sining mga suki sa 180 kabarangay sang syudad. At siyempre mga kabiyanan sa mga kabanuanan sa probinsya. Kakaiping taman nga probinsya. Ang probinsya Itaclan, ang Capiz, ang Antique, mga kabiyanan Negros Island Region, ang probinsya sang Guimara.
1: RRMN Patrol 774.
0: Po naman kita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras sa papangalaga diri sa atong palatuntunan mga kabiyanan kag sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad Radyo Man Rodolfo Leon Agado daga sa siling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyanan sa ninga balita yung maayo man ninga mga development mga kabiyan matapos nga nagka-problema ni ang mga fire trucks ang banwas ang istansya. Hindi pagkatapos nga nagpalpak at nag-malfunction ang ila sininga isa sa mga equipment labi na ang ila sininga fire truck na wala magkagwa ang tubig mga kabiyanan sa ila sininga fire hose.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayong balita mga kabiyan kaya napamatian sang aton sininga undersecretary sang DILG si Yusik Jed Patrick Mabilog kag mga kabiyan na madasig man nga in papalo up ini mga kabiyan na nag-request na ipalabot ini problema sang Bureau of Fire Protection istansya mga kabiyanan ang ila sininga equipment labi na ang ila sininga fire truck pero ang masubo mga kabiyanan pangod sa sining incident sa sining mga kabiyanan nga natabo sa sining sunog nga sa diin mga kabiyan why nag function ang ila sininga fire hose sus relieve mga kabiyanan ang chief sang Bureau of Fire Protection sang istansya
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayon na taning balita ni mga kabiyanan para sa mga istansyano labi na sa ila sining chief of police but sad to say mga kabiyanan caretaker na lang ang ginbutang mga kabiyanan sa Bureau of Fire mga kabiyanan sang istansya Iloilo kay si Fire Inspector Jory Biliran relieve na
1: RRMN Patrol 774.
0: Isan paano mga kabiyan ni Tritang malabot si Fire Inspector Jory Biliran kaya ni mga kabiyan ang niya panawagan sa aton sining USEC sang DILG nagipaagi darimabiyan sa aton sining program dari sa RMN Iloilo so mga kabiyan na nagapamati gigkag ginsolusyonan ini ang panawagan ni Fire Inspector Jory Biliran mga kabiyanan ang chief sang Bureau of Fire Protection sang istansya Iloilo

0: Liter, mga kabiyanan, response ang USEC ng DILG. Si Undersecretary Jed Patrick Mabilog para sa kay Fire Inspector Jury Biliran. Ba't masubo-subo lang ini mga kabiyanan? Buod nga na aksyonan ini ang ining problema sa istansya sa ila sininga nag-malfunction niya via fire truck. Kag daw may masolusyonan na, pero mga kabi masubo diri, why na si Fire Inspector Jury Bilirano na relieve na siya. RMN Patrol 774. Nagkanta ni karo mga kabiyanan sa pila ka mga pagtamo diri sa aton palatuntunan. Unanay kita sa mga naghahangla mga kabiyanan ng mga driver. RMN Patrol 774. Na siya kasamang bal. Ngayon naon talang guro mga kabiyanan si Fire Inspector Jory Biliran. Kaya mga kabiyan, importante man yung salin na solusyonan ang iya sining panawagan mga kabiyan sa aton sining USEC sang DILG si Undersecretary Jed Patrick Mabilo. Nalinya naton si Fire Inspector Jory Biliran. Sir, sa Gyapon upon mo si Radyo Man Rodel, mayong gabi Fire Inspector Biliran, sir.
1: Sir, mayong gabi man, mayong gabi da sa RMN Pabili, ilabi na gid sa tigpalamati sa programa mo, Sir Rudy, mayong gabi gid.
0: Sige. Si Radyo Man Rodel ne, no? So, sir, daw hindi man ni maayong gabi para sa imo, kaya gusto ko lang i-confirm, is it true? Nga gin-relieve ka bilang chief na sang Bureau of Fire Protection sa Istansya Iloilo, Fire Inspector Jory Biliran, sir.
1: Yes, sir, na nililid na ko, aray ko subong sa Pihaw sa Iloilo, Iloilo Provincial Office.
0: Sa Bureau of Fire?
1: Bureau of Fire, Pihaw na sa personnel.
0: Sa personnel? Ba't sa region ini siya?
1: Sa province, sir. Province.
0: Okay, sir, kasano lang na nabaton mo ang ining relief order gikan sa province sa BFP?
1: Sang kagapon niya baton ko, tapos sa hina, sang aga, nag-report mo ko sa province.
0: Uh-huh. Anong content sang iya ang sang inyo sininga kuan sang letter sang province sang Bureau of Fire Protection sa relief order mo, sir?
1: Wala man, isupin na, Sir Rudy, basta may investigation.
0: Okay.
1: Inimit din ang personel para hindi na-impluensyaan lang investigasyon. No?
0: Okay. Subot sa lingon, may investigation nga ginahimo subong ang mataas nga punuan sa BFP dari sa province, sir, sa sining natabo sa sunog to, nga nag-malfunction ang inyong fire truck sa Istansya Iloilo, sir?
1: Yes. May separado nga investigasyon ng province as well as ang regional police.
0: Okay. So sir, ano matabo subong kay why ka na to? Na-relieve ka na bilang chief sa Bureau of Fire Protection sa istansya. Sino ang anong ibutang subong? Caretaker?
1: Sa so, subong caretaker pa to anay si Isip Uwan Edin Asusana.
0: Okay. But sa sining development sa imong panawagan na naka-receive ka na sa sining information nga ginsolusyonan na sang undersecretary sa DILG ang imong sining panawagan na sang ma-interview ka di sang RMN na Fire Inspector Jory Biliran, sir.
1: Yes, sir. Di nang nabasahan ko gina, nang nag-trending gina sa Facebook eh. Nagpasalamat gid ko, hindi lang ako kamuman ang bilog na BP Region 6 sa ginghingyo naton balasang nalijad itong naging interview mo ko nabatian ni Secretary DLG, DLG Undersecretary Sir Jed Patrick Mabilog gintagahan niya solusyon inaksyonan niya kamuna kabay patani matigayon.
0: Okay. So bisan paano bisan na na-relieve ka na but kumada materialize ining solusyon sa problema sang istansya dako na ning bagay para sa imo si Fire Inspector Jory Biliran kay ikaw gid ang nagapangabay ning maka-request sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog, sir.
1: Yes, sir, dako gid ning bagay gid ang mga taga istansya dito natawag ang akunto mga tinao nga gakalipay to sang ang nakita nila sa Facebook na.
0: Hello, sir.
1: music sa dinaing yo tanga per track na bag-o.
0: Mm-hmm. Okay. So para sa katagan, para sa mga nagapamati man kag siyempre sa imong mga former nga mga tinaw mo to sa Bureau of Fire Protection sa istansya. So basahon ko ni ang reply sang undersecretary sang DILG si Yusek Jed Patrick Babilog para sa imo Fire Inspector Biliran sir, gusto mo?
1: Yes sir, gusto ko mabatian.
0: Sige. Okay, so ari ang kuntang sulat kag response ni Yusek Jed Patrick Mabilog sa imo sining panawagan na sang ma-interview kita nagligad niya adlaw. So na address dated July 16, 2026 to Fire Inspector Jury Biliran Iloilo. Dear Fire Inspector Biliran, thank you for bringing this matter to our attention. Rest assured that your concern has already been referred pa Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil E. Quan Chu, Officer in Charge of the Bureau of Fire Protection, BFP, for his immediate attention and appropriate action. I have every confidence that Chief Quan Chu and the BFP leadership will promptly assess the situation and take the necessary steps to address the operational requirements of Estancia Fire Station in accordance with existing policies, priorities, and available resources. The Department of the Interior and Local Government remains committed to supporting our firefighters and strengthening the capabilities of our fire station to better protect the communities they serve. Signed, Jed Patrick E. Mabilog, Undersecretary for Public Safety, Department of the Interior and Local Government, DILG. Reaction mo sa niya, Fire Inspector Biliran, sir?
1: Sir, salamat gid sa kay Yusek Mabilog, sir. Kung kapamati ka man, madamo gid salamat. Nalipay gid siya kay nasolusyonan na ang problema regarding sa per truck. Sir, ang nambal ko lang, ang nadaan na bala nga per truck, gatag na sa amon ng mga hipi, stress mo. Mm-hmm. Gatag na stress sa amon. Mm-hmm. Kaya mo na gani, yung natanan nga ikwipo sa BP, bago.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa budgetary constraint, hindi gid ma bakal tanan ang ginamatamat lang bakal bala.
0: Uh-huh.
1: So sit ma pagila yon.
0: Okay, na mention mo ni sa sining mga problema ng mga fire truck kay mati balanta naman nga daw Gura Max na ninga nga supply nyo kag ang inyo sining nga issue nga fire truck. Ano ang particular maluwas nga may nagapangayo kamo sa bulig sa mga LGUs, particular sa mga mayor? Ako nang ginasight diri as part as BFP is concerned. Ano nga mga ginahimo sa paaging nga matagaan solusyon ang mga nagamalfunction nato nga mga fire truck? Kun may budget din man ang BFP na parte ni Sir Diri, Fire Inspector Biliran, sir?
1: Yes, sir. Ang pagbakal sa bagong fire truck, isa ina ka pag-procure sa bagong fire truck, isa ina ka dako gid na
0: oh, sa maintenance, bulid. Ang ginatumod ko din sa maintenance. Anong ginahin
1: sa maintenance? Sa,
0: o sa maintenance, sa particular kay Juante, halimbawa ikaw, chief of sang Bureau of Fire Protection. So may mga kumay mga amuni nga pa problema nga nagamalfunction kag medyo kagang-kagang ang aton nga mga fire truck. Anong particular kag assistance nga mahimo sang inyo central office or sang inyo sini nga mga opisina sang Bureau of Fire Protection?
1: Ang opisina, sir, Ludi, gatag man sila sang budget sa amon. Hmm. Pero hindi masyado
0: limited
1: siya, pero may counterpart na sang local. Hmm. Which is si local dako gid na bulig. Mm-hmm. Sa DP, katulad pa sa mga banwab lang at agko, mm-hmm. Pareho sa istansya, di rin supported din ang local, gid. Mm-hmm. Bilib ko sa local. pero limited man nila tag ang tiguon mo lang matag sila budget tiguon mo na sa isa ka tuig ang budget na naging allocate nila sa BP. Okay.
0: So particular rabi sa LGU maluwas na mention mo nga daw suportado ka mo, but daw hindi gid ma siling makumbinsi ang mga support kay bangod kay ti kun mga ang inyo siling salakyan nga ti madugay na daan na. So ang maintenance way problema, but sa dalayon nga operation may posibilidad niya mag-backdown mag-yapo na fire inspector biliran?
1: Yes sir, may posibilidad. Kid kay Hibri ang ato ni Pertrap na adlaw gagawa na siya para sa stansya.
0: Correct.
1: Wala man na siya ginagamit siya sa sunog ang truck. Kay sa aga respondi kami sa vehicular bila sir.
0: Mm-hmm.
1: At gagawa na siya oras-oras. May call na kami na sa stansya. Respondi kami sa mga insidente sa dala nun. Kung hindi available ang ambulance ka istansya, gatawag sa amon, muna ginarespondihan namon, dalhon sa ospital, kung may mabata, may pasyente na dalhon sa ospital, ginakarga sa fire truck.
0: So hindi lang gali as in sa sunog na parte ni sir sa mga plasing, kundi pati sa mga emergency cases, kung kaysa mapilitan gid ang inyo fire truck nga magbulig kag magdala labi na kung may mga dalalon sa mga ospital fire inspector biliran.
1: Yes sir mugna nang mugna iban nga tumuluyo sang istansya na tingala dumanamon sa kalayo lang sila sa mga insidente sa dalanon gid dala pa nila. Mm-hmm. Hindi lang sa dalanon sir ha, hasta sa mga baha, sa mga collapse structure, kita mo naman na respondihan na ka-birog pipe.
0: Okay, kaya naintindihan tada kay parte sa mga flashing-flashing ni naka-encounter kita sa kita mga nag-request magkita nga mag-sadto, mapa-flashing man sa mga market natin dari sa Iloilo City. So, isa sa mga nagabulig dira mo man ang Bureau of Fire Protection kagsubo man sa mga fire truck dari sa siyudad. So the same amo managaling ginahimo ninyo sa banwa sa istansya.
1: Yes sir oo, kay ara nang sa amon di misyon mo. Ara sa amon misyon na nga hindi lang sunog amon respondian, kundi tanan mga kalamidad ni na respondian amon.
0: I see. So at least daw klaro na kag kabay pang paagi ni sa imo kag sa reply man sang aton siling USEC sang DILG si Undersecretary Jed Patrick Mabilog kabay pa nga matigayon nini nga matagana kamo sang bag-ong mga fire truck para hindi na magproblema kung may mga sunog katulad sa nagligan nga nag-problema nga nag-malfunction ang inyo siling fire truck. Lastly, basi ko may aray ka bang ipaabot pa nga mensahe para sa imo siling mga kaupdanan dito sa may banwa sa istansya, partikular sa BFP Istansya Fire Inspector Biliran, sir.
1: Yes, sir. Sa pumuluyo sang banwa sa istansya, kung kapamati, mang kamusubong sa programa ni Sir Ludi Rodel Culion, ara na, hulat-hulat lang ta gamay nga simpo, masolusyonan na ni USEC Sir Jed Patrick Mabilog ang inyo nga ginahinyo nga bag-o fire truck, dako nga nga bagay para sa inyo nga banwa. Tapos, kapasalamat man gali Sir Ludi si Amon nga gupawon nga ang inyo gali ari na kusong susitag mo, ang inyo nga gupawon nga mayor nga mabuhot si Mayor Bianca Arikinto Espinosa sang nabasahan niya to kagina pao na nalipaygit siya. No, bakit ko ito makurte si call sa base, buwas sa kay Yosek Mabilog para istoryahan ito ang parte sa kerta.
0: Sige. Sige, try ito manabig. Basta kung matapot naman ang mayor nyo sa banwa, ang mayor ta sa banwa sa istansya, na makuanta man reaction regard sa sining pag-reply na sang USEC sang DILG nga si Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Salamat kin, Fire Inspector Biliran.
1: Yes sir, salamat sa RMN kay kamugini nagpatigayon sa kay sa kalampot sa akong ninyo sa kay Yosef Mabilog. Makita naman Sir Ludi ang agi ni Yosef sa diri sa siyudad. Maraming salamat sa RMN, more power sa imong programa, Sir Ludi.
0: Sige, salamat din, sir. RMN Patrol 774. Guru, di na ni nga hala niya nga Rudil man. RMN Patrol 774. So, nabati ata mga kabiyanan si Fire Inspector Jory Biliran, ang former mga kabiyanan na hipis ang Bureau Fire Protection sa Istansya Iloilo. RMN Patrol 774. Nagpasalamat magkita mga kabiyanan kay Under Secretary Jed Patrick Mabilo. Time nga to mga kabiyanan, nagpamatigal ya gali ni sa panawagan ni Inspector Jory Biliran. Pero mo ni mga kabiyanan masubo-subo kay ginrelieve siya, baw kabahay pa. Kaya balik nyo na lang na guro si Kwano, kaya hindi man to brutal gid. Ang kaso to niya may mga damage. But mga kabiyanan na daw hindi gito sa iya man na mga kabiyan makonsider nga ka mag under sa iya nga control ang ining nga natabo mga kabiyanan nga sunog sa Pederport sa panwas ang istansya Iloilo. RRMN Patrol 774. Try tabi mga kabiyanan karon dugay-dugay kasama ng Jubal. Malabot naman ang mayor sa Banuas ng Istansya. Matapos mga kabiyanan nga nakabaluman siya sa sining bulig nga posible mga kabiyanan mabulig facilities. Mga kabiyanan facilitate na mga kabiyanan sa sining fire truck intended para sa Banuas ng Istansya na ano man yung mga ginpang hurabog yung itong mga fire truck itong alaw. Hindi man itong magkalapos lang kaya gura max naman ta. RRMN Patrol 774. Ini mga kabiyanan na eye-opener ini. Diba si may mga LGUs, the same mga kabiyanan nga kaso, the same nga problema nga may mga fire truck nga nag-malfunction. RRMN Patrol 774. Kada mo sa mga fire truck man mga kabiyan gin-distribute ni sa mga previous nga mga tinuig kita magsala mga kabiyanan pero take ko makabulig pag gidiri ang Lone District ang congressman sa 5th district sa mga two passes mga kabiyanan labi na siya kay congresswoman Binky two paso abi alalay manadang Banuas ang istansya ba nung banuwa ko nang daw pinabayaan yun madang mga tupas. RRMN Patrol 774. Kaya bisan gani sa terminal mga kabiyanan sa ila tong mga series sa transport daw na probaga problema man. RRMN Patrol 774. Na way mga kabiyan gano magamura sa magamursay na mga kabiyanan na mga vlogger to sa nga like vlog nila ka content nila to mga kabiyanan kay dapat ka matuod man daw kalayo gidya mga sa terminal sa series compare mo sa iba no banati na lang ang aton sini example kag balasan ang balasan wala i-appear ang palang abuyan nila isa nagamater lang sa mga pananom o uma. RRMN Patrol 774. Ang istansya mga kabiyan nalin sa pier, may fishing port, may pangisdaan, may uma. RRMN Patrol 774. Gadalagan mga kabiyanan ang ekonomiya sa mga pangisda gid daw kay may mga sakayan mga pangayaw mga kabiyanan nagala nagakwanda nag attack mga kabiyan sa fishing port kay dira mga kabiyan gina-unload kag dira ang mga halos negosyante nga nagalin pa sa ibang mga kabanuanan nga nagapangumpra mga kabiyanan amo ni ang bread and butter sang istansya kag ginabansagan ini nga Little Alaska of the Philippines pero mga kabiyanan ang ilasin terminal sus mareka may pang terminal sa chikad. RRMN Patrol 774. Eh, nadugangan pagid ang problema sang nagresponder ang ilasin nga mga fire truck sus mareka gusip hindi man sining ito mga kagahikay lang kita proti mga kabiyanan the damage is the has been done Damo na mga kabiyanan itong mga kiosko to sa Pederport ng nagkalasunog. Kaya ay, ang pobre na papisweet matani to sa iyasan nga Pyros, bro. Tanan niya mga posisyon, ginihimo na mga kabiyanan. Oh, my God. Angin ang nagagawa. RRMN Patrol 774. Ngunit mga kabiyanan, kaya kung hindi man kung kaisa magamuning problema, hindi matalupang dan mga kabiyanan sang aton sa nga mga opisyalis sang gobyerno. RRMN Patrol 774. Wala na yung sakripisya lang pala mga kabiyanan si Fire Inspector Biliran. Siya mga kabiyanan ng collateral damage mo. RRMN Patrol 774. San paano at isin sa sakripisyo niya man ang tanan. Mga kabiyanan kag nasabat ang iya siya nga panawagan. RRMN Patrol 774. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, balikan talani ang mga nagkalainlaan niya mga presyo mga

0: kabayanan sa diesel, 9 pesos to 10 pesos.
1: RMN Patrol 774.
0: 9 pesos to 10 pesos per liter, mga kabayanan, ang presyo na sang kurudo sa masunod na simana.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa gasolina naman nag-arrange mga kabayan sa 350 to 450 pesos per liter. Ini sa isa mga kabayanan sa unang adjustment. Kaga posible mga kabayanan sa sining fire o kung sa sining oil price hike nga i-implementar na sa masunod niya simana. Battery sa kuan mga kabayanan sa isa pag-idrika trading. Ako nagurong pinaka-latest na sus mga kabayan nagdugang pag-ido ang diesel. Mga kabayanan, magasaka sa 10 to 11 pesos per liter. Ang una diri 9 to 10. Pero nag may mga changes, 10 to 11 na. So mga kabayan, posible kay may mga ipatigayan pa nga last trading ano subong mga kabayanan Huwebes. May Saturday, may Friday, Saturday pa. Mga kabayanan, so may posible may changes pa ini. So kay man sa diesel sa ulihi mga kabayan nga trading is 10 to 11 samtang sa gasoline magasaka man siya sa 4 to 5 pesos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayam bot mga kabayan na ano na ning nagakalatabo ni sa nag-expectar kita nga amat-amat na kuntani mga kabayan na nga naga balik na kita sa pre-war era o kumpa pre Iran war. Kasi nga presyo mga kabayanan ba? Sus, ari na naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamauna pata tuis ni mga kabayan panumdumon mula ni mga problema ni sa mga sinakaay lang sa mga presyo sang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabayanan kaluluoy gining di kon na mag-increase na siya. So na mention ta mga kabayanan nagligad niya gabi ini may chance naman nga magataas naman ang inflation. Ang inflation kung magtaas mga kabayan tanan ang domino effects ini tanan niya mga prime commodities sa mga balaklon na rin sa abono hasta sa mga pagkaunta utan, karne bulong sa pananom nagsubong lang nga kabayanan presyo sang mga sardinas, kape masaka man ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot na lang ini mga kabayanan eh, wala ta mahimo kay bangod sa sining duha ka mga dungol.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala na nila tapusan ining away nila mga kabayanan nagasupreri ang bilog ng kalibutan sa ilang duha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, batayan tayo mga kabayanan sa sining last trading. Mga kabayanan sa sining fuel pa price adjustment. Mga kabayanan sa sining palabuton nga adlaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabayanan, may local makita nining report karon sa sining babae mga kabayan gin-claim niya nga gin-hold up or gin-snatch siya o kung gin-kuha ang iya sining kwarta matapos nga nag-withdraw. So damo na rin mga kaso mga kabayan ng mga hold up me, snatch me, ano pa na nga me mga kabayan na no? Umita na rin nga racket.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga follow-up dari karong mga kabayan na ng aton sining patrol. Kaya hindi kita gusto mga kabayan na matabo kagimuon pagid in the future. May matipila na ni kaso mga kabayan na na-encounter ta more or less mga malapit na napulo. Kamuna gina-claim mga kabayan once nga matrabisiyan na nila ang mga kwarta. Ang ila sining rason mapablatter nga kuno gin hold up o either gin snatch mga kabayanan kag galingin man niya ang follow-up sang pobre nga mga pulis. Kung sa bagay trabaho inisang isa ka PNP, ba't mga kabayanan inang daw ginatunto kabla ka ginahimo kabla yung intulin?
1: RRMN Patrol 774.
0: daw tinunto o itis na yung mga kabiyang ginahimo sa iban. Hindi tanay mga kabiyang pag ito

0: Irar. Kaya basikon na i-adapt man ni sang iban, gagamo man ni Gapon ng rason, na ang inding mga kabyanan, gingamit mga ka, ano ni gingamit ini sa mga panahon, na perdi sa scatter, na perdi sa bulang, rason lang nga ginhold up.
1: RMN Patrol 774.
0: Malimbungan mga kabiyanan ng pulis. Inisan paano ginapatay-patayan ni kagina tunan inisan pulis kung matuod ini kay mantika na kaano ini ka masubo ini nga klase sang balita mga kabiyanan maka tublag ini sa peace and order sa isa ka highly urbanized city na mga kabiyan pasibang dan mo imo ibang iban nga wala mga kabiyan kay imo sini na maghimo-himo ka lang niya sa mga senaryo gin hold up ka kung gin snatch ka hindi mayo
1: RMN Patrol 774
0: babae ka pang tao mga kabiyan ginimo kay mo drama-drama hindi mayo mga kabiyan ng standby sini nga mga development sa daw mapikon man ni mga purista nga nagahimo sa mga kasubong sini kahit imagine mga kabiyan usik ang chimpo sa mga pulis imbis nga mag-concentrate na tani mga kabiyan sa iban pag inyong mga bagay eh gamitan mo pa nga mga kabiyan sang gato nga papaluap. Pagitao mo pa ni mga kabiyanan ang mga underworld. Mamangkot ka pa kung sinuning mga nag-holdup. Sinuning mga kopdanan niya. Yung iba na mga kabiyanan nga ara sa rarug. Mga kabiyanan ng mga nawong nilang pruagtang. Mapasibang, dan pangaway ka gini, away kahimo. So, madudahan.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi maayo ni mga kabiyan ang ginahimo sa isa ka babae pa naman
1: RRMN Patrol 774
0: ay ambot mga kabiyanan samtang sa piyak ang bahay mga kabiyanan na nagapati bala kamo nga ang sapat niya chimpanzee mga kabiyanan pinakamalapit ng himata sang tao
1: RRMN Patrol 774
0: mga kabiyanan sa tuman kadamo nga sa isang sapat sa bilog nga kalibutan ang chimpanzee mga kabiyanan suno sa mga pagtuon ginakilala nga mga pinakabalapit nga nagakabuhi nga himata sang tawo
1: RRMN Patrol 774
0: God kay suno sa report mga kabiyanan kalakip sa malapit sining nga himata nga bonobo nga ginatawag nagaambit ang chimpanzee kag ang tao sang mas huminos 98.7% tub-tub sa 90.8% nga DNA kabangdana mga kabiyan anagod mga importante nga topiko ini sa pagtuon sang evolution kinaugali kag pagtinad sang utok sa isa ka tawo
1: RRMN Patrol 774
0: agad nga mabatihan man ni mga kabiyanan tuod nga dumalapit-lapit sa tao ang mga kabuhi mga kabiyanan sang chimpanzee kinalaga ni kita nagaprograma gani
1: RRMN Patrol 774
0: ayo man magkomentaryo padlagan pa politiko pa
1: RRMN Patrol 774
0: so may rason
1: RRMN Patrol 774
0: ay suno sa American Museum mga kabiyanan of Natural History ang mataas nga level sa pagkaanggid sa genetic makeup sang tao kag chimpanzee ang nagapatag kun nga amadamo sila sang kinaiya nga kahawig sang tao
1: RRMN Patrol 774
0: kalakip na diri mga kabiyanan ni kasarang nga magkagamit sang mga simple nga kagamitan pagsulbar sa mga problema pag panuto gikan sa experience kapag pagkita mga kabiyanan sa sari-sari nga emosyon kasubong sang kasadya kasubo kahadlo kag pagpakigunong
1: RRMN Patrol 774
0: siyempre magkita naman ang mga chimpanzee sa mga kagulangan kag sabana sang Africa kalakip sila sa grupo sa mga great ape kaupod sang gorilla orangutan bonobo kag tawo nga kilala sila sa ila mataas nga level sang kaalam kag ikasara nga makigbagay sa ila palibot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga mga gabyanan ng mga chimpanzing, mga orangutan, sa mga tao, saan nagpangapi man. Kita mo ganito isang mga gabyanan sa Central Market.
1: RRMN Patrol 774.
0: Suno sa pagtuon, isa sa mga kabangdanan kung ginakabig nga pinakamalapit niya himata kag tao ang chimpanzee, amo ang pagkaangkid sang ila sini nga utok sa tanan niya mga sapat, sila ang may pinakahawig nga istruktura kag komposisyon sang utok sang tao. Bangod sa ila sini nga neural o kon neural connectivity o kon connection sa mga nerve cells sa utok, nagapakita ang mga chimpanzees sang komplikado nga pag-ugali. Makagamit sila sa mga hulag, ekspresyon, sang guya, kag iban pa nga mga pamaagi sang komunikasyon. Agon, mapakigangot sa kaangay nila nga mga chimpanzees, makakita man sila sa ikasarang magplano, magbuligay kag matuon gikan sa pagpanilag. Ila ka mga pagtuon man, ang nagapakita nga masarangan nila ang paggamit sa mga lipak, agun magdakop sang anay, magamit sang bato bilang pagbuka sa mga mani, kag maghimo sang nanarisari nga istrahiya, agun makakuha man sang pagkaon. Uy, gani nga. Tuwas nga nagapangapi, nagaprograma pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang tuman kalapit sa nga relasyon sa tao kag chimpanzee sa aspeto sa evolusyon, nagapabilin sa Gyapon ang dako nga kinatuhay sa tunga sa ilang mga utok. Una, ang utok sang tao halos 3 beses nga mas dako kaysa sa utok sang chimpanzees. Ang mas sako nga takos nga ini nagahatag sang mataas nga kapasidad para sa komplikado nga pagpaminsar, pagplano, kag malika haon nga pagdihon sa isa ka bagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre, sunod naman sa mga panalawsaw nga nagabalhag mga kabin sa National Center Biotechnology Information o NCBI. Ang cerebral cortex ng tao, ang bahin sang utok nga responsable sa memorya. Attention awareness kag mas mataas nga level sang paminsaron ang may double o kun labaw pa nga kadamuon sa mga selula ikumpara sa katumba sini nga rehiyon sa utok sang chimpanzee. Pagluwas sini mas komplikado man mga kabiyanan ang konika koneksyon sa mga temporal kag parietal lobes sang tao. Ang mga bahin niya inisang utok ngang may dako nga papel sa pagbalay sang pulong, paghangop sa balatyagon sang iban, kag mas komplikado nga pagkigabagay sa isig kapareho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, perte man mga kabiyanan, no? Kinanong similarity man ang chimpanzee mga kabiyanan sa mga aton katulad naton sa mga tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyanan, nalabutan ni mga kabiyanan na mayor sa Banua sang sang Ahoy. Kay may information kitang rabaton mga kabiyanan, kay daw sa uslob laning nagtuluha mga kabiyanan ang ining mga klase sang sapat labi ng butanding. Mga kabiyanan, kapi na kalaytes dari sa may Antique area. Kung hindi kita magsala mga kabiyanan, dari sa may Tibiyaw. O, no, halos mga kabiyanan, daw dari nagapamulya. I-compare mo mga kabiyanan, kaya bantog ining usulob sa Cebu. Mga kabiyanan, ining kaga daw source nga daw turista spot na ni. Kaya man mga kabiyanan, kada mo sa mga divers. Kaga mga local tourist. Bisang ganing mga foreigner, mga kabiyanan, kanto sa Cebu, sa usulob. Para mga kabiyanan maglantaw sa sining tinatawag mga kabiyanan niya butanding. At mga kabiyanan, may ari makita source diri. Maging katingala man sa mga taga-Ahoy. Kay mga kabiyanan, suno sa mayor sa Banua sang Ahoy, may nasiplatan nga butanding sa kadagatan sa sakop sang nasidman kag Punta Buri sa Ahoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Punta Buri gimangali mga kabiyanan ang Ahoyo. Ganin daw silingko daw lang aslanga sa mga kabiyanan ng ruha lugar nga ginatawag ang Punta Buri. But may ari ganya reality kay Punta Buri kay man mga kabiyanan according sa aton nga mga kilala nalaw sa utan isang sining lugar kay daw ang ining lugar mga kabiyan posible daw habitat man mag-consider sa mga dalagko nga mga sapat katulad sang pawikan o sea turtle, mga dalagko nga mga isda, lakip na mga kabiyanan sa mga shark, no? Lakip man mga kabiyanan stingray, kagamon niyo ang pinakalitis butanding.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa report na may nasiplatan niya whale shark o kung butanding, sa kadagatan nga sakop sang nasidman kag Punta Buri sa Ahoy. So sa information sunod diri mga kabiyan sa ila sining mayor si Mayor Ahoy Lloyd Espinosa nga patimaan ini sang pagsanyog sang marine ecosystem sa Banwa. Correct.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung matabo mga kabiyanan nga nagapakita ini mga kabiyanan ang ining mga butanding diri sa may area sang Tibyao sa Antique kag Ahoy. Susdako na ni mga kabiyanan nga boost para sa ecotourism sang Ahoy, no? Nga posible nga kung magsigisige ni ang ila sini mga kabiyanan nga pagpakita kag daw na namiana sila sang sining ang katinlo sang tubig. Kati mga kabiyanan daw medyo kantilado giman ni ang Punta Buri according sa aton information. Muli ko nga nga naga tuluhaw ini nga mga sapat ini mga kabiyanan mga butanding kag subuman sang mga sita turtle kag mga kabiyan iban pa nga mga animals sa idalom sang kadagatan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kani nag-apilar gid mga kabiyanan ang mayor sa Banwa sang Ahoy sa mga residente nga padayon nga amligan ang palibot kag ipreserbar ang dunang manggad sa Banwa sang Ahoy agud mapa ngimpos lang sa masunod nga henerasyon. Correct. Kay man mga kabiyanan amo gini matabo nga may uslob parto kita. Mga kabiyanan, kung na ikaw abi nga taga diri sa mga local tourist nato, makadto ka pa sa Uslob, Cebu. Nga kung mayari man lang tadi nga makasalom-salom upo ng mga butanding. Kung hindi man diri sa Ahoy, kadto kita mga kabiyanan sa Tibyao Antique.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga kung maanda ng mga kabiyanan nga magsinalayo na diri ang ining mga butanding nga ni mga kabiyanan, diri na sila posible na namian ang ilang habitan, diri na sila nga magbalata, diri na sila magpangabuhi, nga wala sang tublag mga kabiyanan. So ang problema lang, kung ninali nga labugayo naman sa iban nga mga fishermen, no? So dapat amligan gituod mga kabiyan sa panawagan ni Mayor Espinosa, ang ining dunang manggad, lakip na mga kabiyanan ang lugar, nga sa din dapat ipreserve gini katulad man sang ginahimo kay daw may gindihon na diri ang mga LGUs sa Tibyao Antique nga may mga ordinance na silang ginapatuman nga ipreserve ang ining mga lugar para sa mga sapat sa diin tumalagsahon nga naga pakita mga kabiyanan sa sining mga lugar, no? Katulad sa sining butanding si turtle, ano para mga kabiyanan nga mga ara sa idalom sang kadagatan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mga butanding mga kabiyanan, no, halos nga nag-enjoy man sila. Kung may mga ano ni, may mga divers, may mga nag-upod sa ilang nga nag-upod lang hoy. Kay nanami ang nag-enjoy man mga kabiyanan mga butanding. No, oh, sama kita tama ko kay isa mga kabiyanan nga kun kay isa may best nga gina feed Manila, no, ang ining mga butanding ginapakaon. mga kaabyanan kag nagaupod sa mga tawo sa mga divers nga nag-enjoy man sila mga kaabyanan samtang naga langoy babalik-balik sa sina nga area.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ibangod sa pagpreserve man mga kaabyanan sa dunang manggad sa Banwasang Ahoy Banati kag amuman sa kaiping sining mga coastal town. Sumanamigid mga kaabyanan kun ang ining mga lugar hindi pagtublagon sa pila ka mga bintahuso nga mga mangingisda mga kaabyanan nga nag-take advantage mga kaabyanan para sa ilalang personal nga mga interes sa pag pangabuhi.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kung hindi ni ma-preserve mga kaabyanan kag kaso na bugayon ini sa mga community kag sa mga Fisher Fox mga kaabyanan malayas ini nga mga sapat so hindi ta na makita ni ang mga kaabyanan kag hindi na magbalik ang ini nga mga klase mga kaabyanan sa mga kasapatan na binang butanding kun lalabugay ta ang ini nga mga lugar surrounding niya kaglakip na mga kaabyanan habitat nila nga matublag mga kaabyanan ang ila sini nga pag sinalayo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ini ka po siya ng mga kaabyanan ang ginadulong na sa inyo gamit na kita sa DTX 500. Mga kaabyanan, gamit na kita sa DTX 500 kaya buring sabat sa ato sining problema sa atay. Mga kaabyanan, masami ba lang nagatigab? Masabi ba lang may hangin ang imong sininga tiyan? Kabase, hindi pa rin siya ng imong sininga liber. Gani, mag-DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extracts ng disugard sugar cane. Ang hindi na pamatunan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalik at nagaguba sa aton sininga tayo. Hindi na magpadugay pa, mag-DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Kagopdan nyo na lang mga kaabyanan sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, kamuning partner yung mga kaabyanan ng Mighty C, ang alkalanya vitamin C, na makaburig sa pagtapna sa tarang yung mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRKMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kaabyanan sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule kita. Kaya mo ni ang number one yung kapsula pang lalaki sa Bilogo Panay Island kag Guimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapaksit karagadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng makakagoligot weed. Safe sa heart, kay wala ini sang side effect. Pag-inom sa Mega Man na 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yung kemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kay Guimaras, equality product ni Tita Arlene kaysang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kanay sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RRKMN Patrol 774.
0: Standby sa nga ito, sining nga papanumbalik, check tang patrol. Mga kabihan kang iban, panggil niya mga report sa ito, sining nga pagpanumbalik. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 7 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Dito by health.
3: News.
4: D3 Pio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kinestone. Dapugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
6: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
5: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton cellula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
6: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
5: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may mo niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes sa ato cellula. No, ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
6: Kaya yung mga obra, sir boy, duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
5: Correct, no?
6: Wala pili siya.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
5: Kakasangit.
6: After nga masangit, ma-oxidize.
5: Ma-oxidize. Oh. Matiga.
6: Matiga na. Mangin blockage na siya.
5: May mo sa blockage.
6: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
5: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
6: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
5: Wala.
6: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
5: Correct.
6: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
5: Bile.
6: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
5: Correct.
6: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
5: Correct, no?
6: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Para nami ang function sa imo nga HDL.
5: HDL.
8: Oh. So kaong ka mga good fats?
5: Good fats, good, no?
8: Luwan pa D3 Bio ka?
5: D3 Bio!
8: Avocado. Avocado.
5: Tisubong wala pa avocado, D3 Bio.
8: D3
5: Bio, ginangon sa ron nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, ya, why na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
8: Oh, sa VCO lang na makita.
5: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
6: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
5: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
6: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
5: Correct.
6: Ang solusyon is support.
5: Stop food. Stop
6: good. Hindi ka na magkaon.
5: Hindi ka magkaon, baboy.
6: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
5: Ang namin pagid. Once you fast,
6: galis ang trabaho na sang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
3: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Para sa duga nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: D3 D3Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
12: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
13: Ang diskarte sa ilonggo dira.
14: Rexino Forte!
15: Masdasig banat sa abat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Umpo! Let's go!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts Corn Coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
3: good blood circulation,
4: kag good eyesight.
2: Nuts Corn Coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali.
5: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
7: Oh, so mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas,
2: pinagaling,
0: pinahusay.
2: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sang gabi.
19: RMN Patrol 774.
18: Panay ko muna ko pamati at derivabian sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
19: RMN Patrol 774.
18: Natamiyaw tanay nga itong sining mga nagopo dari sa itong pala tuntunan. Ang gabianan, present na naman si Brad Pitt na Madeira Bistuer sa Danau Haniwai. Sa mga taga-karaudan na kagkalmay. Mga gabianan kabilog nga mga kauturan itong gapamati dari sa may banwas ang Haniwai, Iloilo. Ayad lang ang pagkapamati. Si Cas Arnel sa Unoy, present man siya. Si Delta Gringo, mga kabiyanan, na present man, nagpapamati man diri sa aton. Si Engineer Mirna Limeri. Si Gingging Parinyo Katikista. Si Inday Li, si Inday Kapid. Bag si Toto Pret.
19: RRMN Patrol 774.
18: Siyempre mga gabihan na nagpangabay man din nga nag-greet niya lang Diaz ang iya sining granddaughter, ang iya sining birthday mga gabihan, si Ria Margarita Rosal na iya sining 11th birthday karon niya adlaw. So ginatamyaw gidari mga gabihanan sa iya sining pinalangga diri mga gabihanan si dinato gabianan si dinadula na nga tundi nga kopya mga gabianan. So bomba ginatamyaw taman mga gabianan si kagawad barangay kagawad Romar Martires kay si Mare sa barangay San Pedro Molo si former barangay kagawa da Paribert Torres ang San Antonio Molo. Kag siyempre gina-great naman sa advance happy birthday sa iya ika 46th birthday. Si former Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio sang Dueñas Iloilo.
19: RRMN Patrol 774.
18: Kagiban pagiging nga nag-celebrate sang ila sa nga birthday karon nga adlaw. Antes na kuwao ng report bala mga kabiyan sang patrol. Nabasahan ta ni diri mga kabiyanan. Dumanyo ni ang witness sa diteret mga kabiyanan sang presidente, first lady kag sa former speaker attorney Jeremy Lutok sang NBI nga mo man ang NBI director sang BARM mga kabiyanan. So na talupang danta mga kabiyanan daw ay ginmatrace kag mapropadalaman sang defense nga gub-on gid ang credibility mga kabiyanan sang sining NBI director sang BARM si attorney Jeremy Lutok, no? Pero na trace mga kabiyanan na nasulod naton di ang kabuhi mga kabiyanan nga taman ka simple kalmado nga klase sang NBI director sang BARM mga kabiyanan kay hindi man maako-ako mga kabiyanan galing nga nakaagi manipigado. Isaman mga kami koordinaryong antes inisya nga mangin abogado nangin OFW ni sa mga kabiyanan nagtrabaho sa abroad tapos pagkatapos sa mga nakaubra sa abroad as bilang OFW nagpauli sa mga kabiyan kang nagakuha sang abogasiya kay inspired siya sa iya sining tiya man nga isa ka abogada. But abi nyo mga kabiyanan isi attorney niya Jeremy Lutok wala pa rin siya mag-abogado ang iya sining amay isa ka fisherman sa Tacloban mga kabiyanan kag ordinaryo man niya nanay nga pigado man. Pero ang nag-trigger pagid mga kabiyanan nga daw ay malingkang way sa payan niya sa kapigaduhon sang 2013 sinalanta ni sila mga kabiyanan sang super typhoon Yolanda sus nadala sa agid sa storm surge ang iya sining amay at asawa napatay. So ang maduya adyutayan man sa galit mga kabiyanan madisgrasya pero may lang ka nasalbar ini siya kaupod ang iya sining anak. So sila na lang sa anak niya ang nagapangabuhi amon sa dahil mga kabiyanan niya nag-strive siya nagkuha sang abogado kay inspirado siya sa iya sining tiya nga isa man kaabogada tapos nag-abogado nag-apply sa NBI mga kabiyanan kag nakapangasawa man sang kasubong niya nga abogado.
19: RRMN Patrol 774.
18: Tayan man sa mga kabiyanan mapatay man bangod mga sa sining storm surge nga nag-igo man sa tung 2013 nga sinalanta sila sang bagyo Yolanda. Grabe man mga nagyan magaling mga kabiyan ni attorney Jeremy Lutok muni mga kabiyan kasimple nga bisan ano ka borbaliskad sang defense mga kabiyan nga maguba ang credibility dia as witness pero mga kabiyan naging kalmado kay mabuot kay magali according sa iya sining mga kababayan sa Tacloban maluwas nga maaluwan mabuot mga kabiyan. So makita mo gid kay bisan mga kabiyanan nga dina-trigger na sa nga daw damo mga kabiyanan nga mga question kag pag-cross-examine sa isang defense mga kabiyanan nangin kalmado siya.
19: RRMN Patrol 774.
18: Galing mga kabiyanan simple nga pangabuhi pero nag-strive din yung mga kabiyanan nga mangin isa ka abogado.
19: RRMN Patrol 774.
18: I-check na lang mga kabiyanan ang mga natipon nga reports ng aton patrol. Subuman mga kabiyanan i-check na mga palibot sa syudad. Ito nagturutaliti kayo na i-check na ni mga kabiyanan na ang aton sining patrol lugarugay. Ang ginagaposyon ang ginadulong na sa inyo gamit ang kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagbabago, nagbalansi sa mga sistema sang aton sining alawan. Kaya kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, Patso kong tambo, creatinine kag acid. Kag siyempre kung kulang makamu sa vitamins kag minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magnubo, kag hindi man magsobra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap ga organic mga kabiyanan, katulad sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Duke Kiko, Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
19: RRMN Patrol 774.
18: Kaya na nag-asanbahay ng mga kabiyanan ng aton Siringa Patrol. Iban pa nga mga information ng aton Siringa Pagkakuhaon, mga kabiyang manatipon niya report ng aton Siringa Reporter upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbom. Yan eh.
19: TYRI Radyo Man Report.
1: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Nagtupagi may kaina ang manipis nga pagpanalithi pero wal malagid magdugay. Radyo Man Rodel, dari sa syudad sa nga Iloilo. Bo ano lang siya, enough lang nga mabasa niya lang ang mga salakyan. Radyo Man Rodel, pero hindi kin makapabasa sa aton nga mga dalanon dari sa syudad sa nga Iloilo. Sa detalye dari sa mga natipon naton nga balita, formal na nga nagsumpa subong adlaw Hunyo 16 or Hulyo 16 ang 122 ka bago nga mga jail officers sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP6 ang mga bago nga jail officers ang ginabugusan sa 98 ka lalaki kag 28 naman ang babagi. Ang oath-taking ceremony ginapangatigayon sa Oswald Gym sa Barangay Buntatara Haro kung sa diin ginpumunuan ni Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJMP6. Sa piyak na bahin, nagahilibion ka nag-ako sa Police Station No. 10, pinagi kay Police Captain Lester Oliveros. Ang ining 18 anyos nga si Alias Inday, nga call center agent, matapos nga ginako sining himo-himo niya lang ang natabo nga pagpang-snatch sa iya sa Diversion Road, Mandurriao, sa internet din nga Hulyo 14 sa kaagahon, kagwala inis ang kamatuuran. Sunod kay Oliveros, nga inis si Alias Inday, nagpakigangot sa ila ka nag-inform no nga hindi matuod ang iyang allegation kag amo matugay nigin pamangkot na naton si Captain Oliveros. Kanti ba kung paano niya natudlo nga may minor ni isa sa mga suspect. So tumutud na kita niya galing picture black di may mga rogues gallery na ipakita dito. So gitudlo niya, amo ni sir dugin positive na identifiable. So dito nandun ang pati man ang police. Pero sa ngin check ang CCTV, Radyo Man Rodel, nakitaan nga wala sang ang pagpang-snatch nga natabo. Kaya wala nakitaan sa CCTV nga may nag-agaw sa iya nga bag kundi nagsakay lang siya sa jeep pagkato sa Liganes. According sa iya, sa dugang niyang allegation, nga samtang kasakay siya sa jeep, natulugan siya kuno, kagang iya kuno nga sling bag, Radyo Man Rodel, nakuha, kwa posibleng kuno nga nakawat, that's why kuno nga nagpanik ini siya. Pero instead nga magpablatter, o kung magreklamo sa jeep, o kung sa konduktor, napuli pa ini siya, and nag-aligar, nga mo ganito nga gin snatch ko nung iya nga bag. Pero sa subong, according kay Police Captain Lester Oliveros, wala sa may maipakita nga bank transaction. Ining 18 anos nga taganap nod Liganes, Radyo Man Rodel, no, nga ti ang kwarta ni giliginihog ni sang iya nga iloy, agud nga withdrawon kontane. Kaling ti hindi pa mabalaan kung nadula gid man ang iya nga kwarta sa jeep o kung nagasto niya ini, because as of this time, wala siya may gin-provide na bank transaction sa kapulisan. Ginatunan man din sa polis kung pasakaan na niya sa kaso o kung hindi, bangod sa binutig nga iya gin-ubra. Sa katapusan natin nga balita, wala na sa kabuhi sa nasapuan ng isa ka mangunguma sa 6:30 kainasang aga sa Sibalong River, Barangay 1, Poblasyon Tigbawan, Iloilo. Ang biktima gininago kay Alice Jerry, 66 anyos, balo residente sa Barangay Durungan, Tigbawan, Iloilo. Sunod dari sa Tigbawan PNP na sa tinalikdan nga adlaw kahapon ang biktima nagtuyo ini nga magtabok sa suba mang laktod agad magkadto sa iya nga talamnan apa posible na miscalculate niya kadalumon sa suba kag ini siya ang nalunod no pagkaaga nasapuan na lang ini ang iyang nga bangkay. Radyo Man Rodel, karon nara nang bangkay sa punerarya kag ginasikaso agud nga mahaya sang pamilya. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang Baramin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN Patrol 774.
18: Salamat kay Charipot sa aton patrol pagi kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Kagiri ka po siya na ginaduluman sa inyo mga gabiang gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Pataasun tang ato siling nga vitamin D3 level sa ato siling nga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Maginom at least na duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinagka-rekomendado nga vitamin hormone sang mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic anhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, Jaderin Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street Poblacion, Estancia Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City Iloilo kag ang pinagkabago sa Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga mga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
18: Nagahatag di information sa aton mga naka-experience mga kabiyanan sa sining Butanding dito sa Oslob, Cebu. Mga kabiyan, ginapakaong galing ni sa mga divers kag sa ibanda nga mga nagaupod mga kabiyanan na langoy sa mga turista. Kado mga kabiyanan na namian man sila yung mga upod-upod sa mga ay sus. Kasi kagusip mga kabiyan nga muli nga sa patye mo yung ingudan. Ito nag-iingod kay mo yung mga kabiyanan sa ano ni mga kabiyan, the barko. No, the juice mga kabiyan sa pelikula. Tuod why maning kaga harmless nga klase sang sapat ang Butanding mga kabiyanan. So ginahimo nila gali ni para mga kabiyanan kadaw manami kag nagahampang ining klase sang sapat. Dinapid nila mga kabiyan sang ginamos.
2: RRMN Patrol 774.
18: Yan ang paborito ni mga kabiyan sang Butanding. So usually ang ginakaon sa mga kabiyanan sang Butanding ini mga school of fish ining gataw magagmay nga mga isda. No, kita mo na mga kabiyanan niya kun magnganga ang ba niya sini mga kabiyanan bilog nga isla makaigo.
2: RRMN Patrol 774.
18: Daw pananaw ko no ilaga lang guro kadako ang tao kun tunlo niya ni bilog mga kabiyanan. So ampay niya ni ang ginamos amo na galing ginafeed mga kabiyanan sang mga divers at sa mga naga langoy upod ang ining Butanding sa Oslob, Cebu kay paborito yung galing ginamos the same mga kabiyanan sang mga kwan eh sa sinibala mga gamang gagmay ng mga pasayan mga kabiyanan ang maggataw no ining hipon no daw mo gining paborito mga kabiyanan sang Butanding di damo ni mga kabiyanan sa dira sa mairili isla sang punta buri sa ahoy kagamuman mga kabiyanan sa Tibiyaw Antique.
2: RRMN Patrol 774.
18: Kaya Tibiyaw Antique mga kabiyanan madamo dasang ginatawag nga galunggong no nga mga gagmay nga mga isda mo ni nami dugsingon mga kabiyan sang tambunting amo man diri sa Ahoy Iloilo pero nagkibot lang kita mga kabiyanan kaya so far wala gid mga matabo nga makita da sa banwasang Ahoy ining sapat nga ning tambunting mga kabiyanan kaya sa Oslob Cebu lang latest lang kita nagkibot mga kabiyanan diri sa Tibiyaw Antique.
2: RRMN Patrol
18: 774. So, dari na mga kabiyanan, nagpaumulya na dari sa maiahoy. So, bala ang ining mga species, isa lang ni sila ang mga nagpakita to sa tibyaw antiking tambunting. Amo man ni mga kabiyanan ang nagpakita dari sa banwasang ahoy. So, managusun kag separate man bala ang ining mga naga langoy dito mga kabiyan sa Uslob, Cebu.
19: RRMN Patrol 774.
18: Kaya mo nang gusto tamang baluan mga kabiyan, kaya man nami inikun ng kaso nga maanda na isang sining butanding mga kabiyanan nga dira magatiner sa ahoy. Mayon ni kayo malapit na kaga pabor ni para sa mga aton sa mga taga Northern Iloilo.
19: RRMN Patrol 774.
18: Kung magtiner na sa kadira na mga kabiyanan ang ila sining mga apiran sabi habitat nila. Eh, mapamulya ka pa sa Uslob to. Hindi ka nalang mag-upod langoy-langoy sa butanding mga kabiyanan sa banwasang ahoy Iloilo eh.
19: RRMN Patrol 774.
18: Kabay pa mga kabiyanan nga mag-tiner na ni ka magbalik-balik na nada sa may banwasang ahoy. Kabasi mga kabiyanan, mga balik-balik na malang na. Ay pa nga magkalabot sa mga kabiyanan sa amon itong lugar o sa banwasang istansya.
19: RRMN Patrol 774.
18: Ito man mga kabiyanan, mag-ingod ka lang nimo, dukululbaan man nga kapanan amo na. Isang gani nga, madakop ka lang gani isang pantat. Daw halos mga kabiyan, kulbaan ka. Ano pa yung mga ingod sa ibang ano barko na nikadlag ko?
19: RRMN Patrol 774.
18: Sa bagay mabuot ini nga klase sa sapat ang butanding, mo ni gani mga kabiyan nga nagsikat ini dito sa Uslob, Cebu. Kikaramo sa mga iban nga mga divers na namian sila nga maglangoy-langoy upod sa kilid sa nga sini nga butanding. Eh kumagamo na tong mga kabiyanan na ginadayo gani isang iban tong mga nagapangayaw, ano pa yan? Kung diri ni sa aton sa tibyaw kag diri sa ahoy Iloilo.
19: RRMN Patrol 774.
18: Mangin na tourist destination naman ni mga kabiyanan kumaandan na diri na lang magtiniyog-tiyog ang ining mga kasapatan o ining mga butanding mga kabiyanan diri sa may panwasang ahoy mga kabiyanan.
19: RRMN Patrol 774.
18: Pagbalik ta, report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras na alas 11:39 na sang gabi.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
20: Mighty C,
22: mabaka sa mga butika.
20: GTX 500.
23: Si Erin Grace, paglimutan.
24: Ako may sakit nga diabetes.
25: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
25: Wow.
24: Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Kaya namigit ini sa aron nga lawas.
20: GTX 500.
26: CDO-I-I-Idol. Our best idol cheese dog ever.
27: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO-Idol cheese dog ever. Buy now.
26: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
28: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural at original.
31: Ilang rin
29: Ranger?
0: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
29: Hindi, sip-on. Di man eh, siguro madayon.
0: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
29: Sip-on ganyan dayon?
0: Oo, dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
30: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
31: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
32: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
33: O

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
6: Gasa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
4: DTX 500.
6: Masaligan DTX 500.
7: Ang oras na, dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:45 na sang gabi.
8: RMN Patrol 774.
7: Manay ka muna kapamati sa Gyapon, mga kabayanan, dari sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774. Punta na mga kabayanan, kasan bayan sa linya nato ng ato siringa connection sa City Hall. Antes ang report, mga kabayanan ni Radyo Man Jewel Franco. Kaponsyo na ginaduluman sa inyo mga kabayan, gamit kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptas ang D3 Bio ang mga virus nga nagapang trangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang abinipiso nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato siring alawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, gatag man sanduga nga inariya ang D3 Bio sa ato siring alawas para sa pagkayo sa silula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupo sa mga nagahulubag nga ginaangkot sa aton sining alawas tungod sa mga antioxidants nga aras sa D3 Bio. At siyempre mga kabiyanan na nagabulig ba sa pagbuhin sang timbang pagi sa papanasig sa mga metabolismo sa aton sining alawas. Nagatap naman sa malaing nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sining alawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kapag paalerto sa aton sininga paminsaron. Initaran niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pag-suplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso ilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
8: RMN Patrol 774.
7: Ad hoc committee tun-an kung kinahanglanon ang liwat na pagtingob sang TTMO kag POSMO. Itali ka report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
9: TYRI Radyo Man Report.
10: Sa inyo si Kaluwan sang Santon Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makapabakod sa ating ngalawas. Kaini ang Santon Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa ating memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Blas Gold na kita.
11: Magasentro ang hado committee sa paghibalo kun malaki ng lanong gid ang liwat nga pagtingob sang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO kag Public Order and Safety Management Office o kon POSMO sa isa lang ka opisina. Suno kay Transportation Committee kag Ad Hoc Committee Chairman Councilor Cedric Cabaluna, dapat umatud-an sang negaduso nga mas makapayo ang merging sang duha ka opisina. Pata ni Cabaluna nga isa man siya sa mga nagsuporta sadto sa pagsiparar sang TTMO gikan sa Public Safety and Traffic Management Office o kon PSA. Mo kanina bunag ang Public Order and Safety Management Office o kon POSMO paisa kon siya nakita nila kung ano kadako ang katundanan sa traffic management. Ganigin si parar ang duha ka opisina agod may magatutok sa traffic management kag public order kag safety. Nagapati si Cabaluna nga sa masami nagaangot ang ila trabaho apang dapat samtang may nagafocus sa traffic management dapat hatagan man sa kaanya pagtamod ang public safety. Gusto man makita ni Cabaluna ang benepisyo nga ang malapad nga katundanan gintunga sa duha ka opisina agaron liwat naman nga tingbo.

0: ang ibalik ni Watt sa mas malapad pang obligasyon. 2024 sa Kinsiparar ang TTMO agod magsentro sa traffic management samtang ang POSMO na anay PSTMO mega-focus sa public order kag safety management. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
1: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
3: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyanan, nagpaantig ini mga kabiyanan sa Balatiagon sang netizen. Maluwas nga nagtrending mga kabiyanan. Viral ang ining isa ka layaw nga ido sa Mexico mga kabiyanan, sa isa ka banwa sa Mexico. Imagine siyang nagatuytoy sa mga bata sa pagtabok sa dalan.
2: RMN Patrol 774.
3: Sa ato na andan mga kabiyanan, mga gwardiya, tanod o kung mga pulis nga nagatuytoy sa mga bata nga estudyante ko magtabok sa isa ka dalan, agud malikawan ang madisgrasya, maipit sang salakyan. Apang mga kabiyanan sa isa ka banwa sa Mexico, isa kalayaw nga ido ang nagserbi nga manugtoy-toy sa mga bata sa pagtabok sa dalan. So gimpahayag mga kabiyanan nga sa baylo magliho-liho ini mga kabiyanan nga makita ang among mga ido nga ginagiyahan ang mga bata sa pagtabok sa dalan. So ginahimo ini sang ido adlaw-adlaw nga daw kaangay mga kabiyanan ang rutina sini ang paggiya sa mga bata. So wala man ini ginahanas o kun gintudluan nga himuon ang among mga bagay apang nakita mga kabiyan sa mga pumuluyo kag sang netizen ang ginahimo sining kabangdanan nga bisan sino nagahatag mga kabiyan sa ido sang pagkaon bilang pag-appreciate sa ginahimo sini.
2: RMN Patrol 774.
3: Yung mga kabiyanan kidaw na kuwaan na trabaho ang mga gwardiya ka mga tanod sini kag subuman ng pulis. Kati mga kabiyanan, imagine tumalagsaw nini nga katabo. Imagine isa pa kalayaw nga ido. Ordinaryo mga kabiyanan nga indi dirasa. Mga kabiyanan pero ti alam mga kabiyan nga ido nga kabalo sa iya magiya sa mga kabataan. Mga kabiyan sa mga partikular sa mga estudyante nga magtabok sa dalan para makalikaw mga kabiyanan sa mga disgrasya labi na maipit kag siyempre madisgrasya sa salakyan.
2: RRMN Patrol 774.
3: In return mga kabiyanan na bilang pag-appreciate kay mga kabiyanan ginatagaan niya pagkaon, pag-amuma sa ido. Oh, daw ni imagine gumani nga mondering nga par baby ho. Mga kabiyan si Morpi.
2: RRMN Patrol 774.
3: May general meeting pagdiya pa ni Galot sa mga kabiyanan. Nagtagol sa ko di mo papasudlon sa conference. Jesus. Kabing-abinghal yung mga kabiyanan nga daw mga away na saya. Pero pag sulod yung mga kabiyanan sa kwarto nga nagamiting ang mga reporter kag anchormen, ay daw mga kabiyanan na daw katawahay sa pangabuhi eh. Kahipos man sa sulod sang opisina.
2: RRMN Patrol 774.
3: Pertingin daw mga kabiyanan kaya tagsa ka mga anchormen. Manao garing may mga salakyan. Unan isya sa idalom. Pagkatapos sila bantayan niya mga kabiyanan, labi na kung hindi sunado ang mga tao na nag-puro pangalihid ang mga kabiyanan sa parkingan sang salakyan sa mga angkormen. Ginabinghal yan ni Morpe. So mga kabiyanan, sa muning bantay kagwardya man sa mga angkor. Mga kabiyan di sa RMN Iloilo, naming ido sa Morpe.
2: RRMN Patrol 774.
3: In the return mga kabiyan na para ma-appreciate mo man sa may mga angkor mga kabiyan nga gadala sa mga pagalik ito hindi man sa mga palakaon gitsang ano ni dog food. Gusto yung mga kabiyanan yung mga timpura man kag siyempre mga litsun eh prantatois pa na.
2: RRMN Patrol 774.
3: Isyu sumang klase ido.
2: RRMN Patrol 774.
3: Paborito ito yung mga gabianan yung mga matubo ng mga manok, ka 45 days. No, kagiban pa ng mga pagkaong niya ginadala di sang mga reporter, gourmet, mga gabianan para i-feed man sa pag-appreciate niya sang ginaubra man, ubra pa sa security guard.
2: RRMN Patrol 774.
3: Bot mag nami lang mga kabiyanan magsagol ka sa mga mabuoting nga mga klase sang ido. Ege.
2: RRMN Patrol 774.
3: Dawa to na lang mga kabiyanan, pagkatamiya mo ni mga nagalupo diri sa aton palatuntunan. Present na naman si Casmery Ricabar, si Kibon si Kim Ibon Pirare. Ari man mga kabiyanan kag subuman si Is Asilbon, Idna Muhal, mga kabiyan si Florencia Sokol dito, Kalimpay is watching. Edgar Labarico Senior, present man siya, si Florencia Sokol dito, o Kalimpay, hari na. Agasubuman mga kabiyan na si Susan Siscar, Nistor Ko Himugaon Junior. Mga gabiyan ka si Jai Ministros, present man, ari man siya, radyo man, tiara man gali, nag-acto man si Yusik Jed Patrick Mabilog para matagaan solusyon kung mababaligan ang BFP. Ang iban pa daw magwagid sa panit nila pakalain kay Yusik. Isyulanak ah. Ganyan talagang buhay ba ministro sa politiko ka, kinalan matunan mo na kay kunin kong mga onion skin ka, pananom ka na lang kamuti.
2: RRMN Patrol 774.
3: Si Naibib Iram Udatnob, present man siya. Okay, maraming salamat sa bulig nyo, RMN family. Fire Inspector Jury Bilira, no? Yung mga istansya, no? Mga kababayan ko, guro ni Amoroso Glenn Babwas, iwat ang malabot ang mayor sa banwas ng istansya, si Mayor Bianca Riquinto. Mga kabiyan ko na, no? Ang yasining reaction man sa siling mga development matapos nga nakalabot ini mga gamit panawagan ni Fire Inspector Biliran nga nagapangayo sang bulig para sa ila sini mga gabiyan ng fire truck, no, nga nakaabot sa attention sang USEC sang DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Ramiro Argel present Idol 24 hours si kuya nga nagapamati. God.
2: RRMN Patrol 774.
3: Okay, yeah, thank you, kid, ha? Kay Ramiro Argil. Si O.D. Candelario, present man siya, watching from Madrid, Spain. Buenas noches, amigos, amigas!
2: RRMN Patrol 774.
3: Si Rick Show, mga kabiyanan. Okay. Sige. Isabel Palmaris Bagsain, present man siya. Gasubuman mga kabiyanan si Amaruso Glenn, si Rinrets Makalalag. Gasubuman si Kasmarji Cobillas. Oh, na may mga kabiyanan ng sa Lady Margie pagkita edi sa iyang vlogo.
2: RRMN Patrol 774.
3: Oh, galing kay paano matakaambit sir kay ara kay mo store cake.
2: RRMN Patrol 774.
3: Si Jispal na present man siya, si Rosalie Alba sang Ichong Kiong.
2: RRMN Patrol 774.
3: Dario Aklarasyon, present man siya. Nagsubuman si Daiso Sanciscar, present man. Kagsubuman si Brad Pitt Madeira Bistuer, watching always from Danau, Haniway, Iloilo. Okay, kag sa mga Bistuer, kag Madeira Armada, Alahiro Duerma, Borsellio, family is always gid kapamati. 24/7. Sige, thank you gid. Subuman si Dialis sa Friedrich sa present man. Subuman si Jasmine Galilea Pakultad. Present man sa si Julita Trucho. Kag Cap Candido Incahonado Junior kapamati man. Kag siyempre mga kabiyanan, shout out naman sa mga poultry dire sa boundary sang Karaudan. Kag kuyot, grabe naman ang langaw. Na pasaway naman kamuda.
2: RRMN Patrol 774.
3: Ara naman. So salamat din sa mga nagatag information ha. Eh Mrs. Lem, daw ara naman ang mga langaw.
2: RRMN Patrol 774.
3: Bernadette Kabab, babasan tani, pabasan tani. Abi picture niyo abi. Daw mo naman nalangaw kay ipakwanta naman ni kay Mayor Paul Parian. Kaya nagpasaway naman ng tagiyar sa poultry farm naman nila. Nagkanay-kanay na nagliwat naman, no? Umbarduani, sungayay naman kita ka eh.
2: RRMN Patrol 774.
3: Si Bernadette Caba, present man. Sukuro Pet, thank you, Gid. Si Chris Aligante, present man, watching and listening from First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Dari sa may Tigbawan, Iloilo. Oy, thank you, Gid, ha, Chris Aligante, kag sa mga sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Dari sa may Tigbawan, Iloilo. Ayad lang ang pagpamati sa inyo, da. Kabay pa. Yung kayong tangan nyo dira. No? Sa thank you, Gid, sa inyong pag-upod. Gidna mo, ha, lari naman. Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Lumarinda, California, USA. Si Daikarin Kunihar Almonibar. Subuman si Alin Dicen Paraico. Arina si Daimar Gico Villas. Subuman si Jespa, lari naman. Okay. Si Laura Sumagaysay, Girly Romero Pantilanan, may ara man sa Libertad, sir. Radsang ano? Butandeng? Oh, Libertad Antique? May ara man? Ah, okay. Sige, so ikuan nyo, da preserve nyo, da kay... Ay, basiko na tamara na sila to kay Kalamo, nagurong ginalabugay na sila to sa Uslobo.
2: RRMN Patrol 774.
3: Gani ko rin na sila mapamulya, hindi na taka mapilitan magkantutong para maglantaw lang. Diri, maupo na tala, langoy sa ila di sa ahoy kagdira sa Libertad sa Kuang Gurulisya. Sa Libertad Aklan o Antique o Libertad Antique gali. Si Girly Romero Pantilanan, pre presensya. Cheney Hinugaling, kagsubuman si Gladys Sister Ki Orbe, ang gwapa na damo pakwarta, go mga kamilyonarya.
2: RRMN Patrol 774.
3: Gagulumuro, sige na tagol, masagulin morpi. Basta gani nga, hindi ka kilala, tapos sige kay morpi. Kami ana na kami ni mga kabiyanan sang amo ni nga par babies kay namin magdugsing.
2: RRMN Patrol 774.
3: Sukuro Pet, arena kag subuman si arena si Brad Peta. Sige, salamat boss naman. Kagkaroon naman mga kabiyanan, alas 12:03 na. Hoy, happy birthday sa pinalangga nga former Vice Mayor sang Dueñas Iloilo, si former Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo. Mga gabihan nag-celebrate sa iya 46th birthday subong nga adlaw.
2: RRMN Patrol 774.
3: Salamat din sa inyo pag-upo na rin sa atong palatuntunan. Karoon naman kita mga gabihan kita na sa gabi. Upo na nga atong sininga technical partner, Radyo Man Jubal David. Naman ninyo Anchor Man, Radyo Man, Rodel Fulion Agado, Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahinga ka mga karajuman. Tatak RMN time, Philippine Standard Time. Alas 12, DC 8.
3: Tatak RMN.
4: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Hamot-hamot bala sa imo, Choy!
2: Mga nga mga garage man, hello mga kasama! Hello! Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy! Dili lamang eksklusibo ang mabatian sa RMN Iloilo. Kamusta nga aton mga classmates? Kamusta nga aton mga pinalangga ng mga suke diri sa syudad? Kag probinsya sa Iloilo, Negros Island Region, mayadayad gid nga aga sa inyo. Probinsya sa Antique, ang anong aton nga anong ka mga kaprobinsyahanan? Sa palibot sa Western Visayas, ang aton component city, ang syudad sa Pasay, and kadugay pa sa Taytay sa Guimaras. Good morning! Patok na patok, no? Damo sa mga Pinoy subong dito sa may Spain, sa Europe, and sa Holland. Nagapangita gid sang paho sang Guimaras pagdaog gali sang Espanya. Kapag sulod sang Spain sa paghampang nila, nagdaog sila be, nagdaog sila. Pagkatapos apag during the celebration, may isa ka Pinoy kuno to. Ito yung nablipat ko na kuhaan sa video. Gin part of celebration, gin patilaw niyo kuno mga 30 bits, mga bite size. Gin patilaw niyo kuno ang halos masakupan niya eh. Sang pinakamatamis, the sweetest mango in the world.
3: Tatak!
2: Ang paho sang Guimaras. Ang akon nga bayaw dito sa may Berlin, Germany. Bao nagasala-salaman kung diin makapangita sang Guimaras mango. So what good news ini para sa atong mga kauturan ng mga Guimaras nun. No, nga itong paho. No, amat-amat nga nagalabot. Dira sa mga first world countries. And lain gidya. Ikumpara sa Espanya, mga nga muy bonito. No, namit-namit gidya. Lain gidya ko nun sa sabor sa paho sa Guimaras. Good morning, good afternoon, and good evening sa ato mga pinalanggang ang mga OFWs working and living abroad. Hope you're all having a good time. Sa mga nag-home, hindi kinataki na sang homesick. Sa mga nag-akasubo, sa mga nag-problema, labi na gid, way kwarta, hindi ka nag-iisa. May bilin pa ang sweldo mo? May bilin pa sa sweldo? Wis na! Eh, tungod ina sa mga way kaga budget. Anong mga tips ninyo? Ilabi na yung mga nanay, ang mga nami sa finances, mga Iloy ginya eh. Kaya ang lalaki ba, once mga kapot kwarta, last tragin na yan. Tanan nga gusto baklon, baklon. Mga tips, no, para makasave. Ang balikan nila, basta may kwarta, labi na gid ko mga ipit-ipit lang ikwarta, ang amo-amo lang imong sweldo, unahon mo ang imong needs, ang kinahanglan, hindi ang gusto. Ay kung gusto, ang mga wants naton, tidamo-damo eh. Una na da, cellphone, no? Bayo, sapatos, pabango, babae. Amo na mga wants. Pero dapat, unahon, basta may kwarta, ang mga needs. Ugaling, masilingganing ibang tinag-ubra, tagani. 15 días, so isa kabulan kita nag-ubra. Tapos halos-haloso ng aton kwarta, dira lang sa mga bill. Bill sa kuryente, bill sa tubig, sa apartment, pagkaon. So it's a very tiring cycle, ano? Very tiring kakapoy, ining cycle mo, ubra ka 15 días. Tapos ang sweldo mo, ipambayad mo na sa mga imugin utangan. Bayad mo sa kuryente, sa tubig, sa apartment. Bao, kung may bata ka pa, balon. Pangsutan nyo adlaw-adlaw, pamlite. Kung kisa, makita ka, mga mamasyat ko wala, paglantaw mo sa kaita mo, agoy, why na ko? Pero sige lang mga kasama, kayod lang, please marangal ina nga ubra. Ito, yamon na nga dapat natununahon ng iban, tungod nga gusto mag-manggaranon na yun, ah, mga what eh, mabaligya, druga. Stay put lang mga kasama, damo ka di matunan. Sabi na ginda mga problemado na ito mga kauturan. Basta may problema, alas 12, tuptop alas 3, isugid kay Tiyoy. Makitaan kag mabatian sa Facebook, sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pakita lang ang programa, isugid kay Tiyoy. Sa RMN application, sa iTunes, kag sa Play Store, pangita alang RMN. Install ang aton nga RMN apps. And sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa aton mga PWDs, senior citizens, sa mga bugtaw na sumong, sa dis oras ang kagahon, ang nag-amat-amat na sa mga nagkalain-lain ng mga merkado publiko. Sa aton mga driver, bugtaw si Roy Galwego ho. Ang aton mga Radio Manibela drivers, Grab taxi drivers, ang aton mga kapulisan na nag-monitor sa dalanon. Amo to galigin aligar sa call center gin hold up sa... Dik sa ATM ba, opike inyo piknos? Guro may utang sa... Amo lang to, guro, ang i-raso niya, gin-hold up ko pa. Kaya galing, nakuha sa CCTV, why? Nag-withdraw ni Malia. Alas 12:29, adlaw na kita sa Biyernes. Thank God it's a Friday. Ikatatlong Biyernes para sa bulan sang Hulyo. Tuig 2026. It's July 17 and kung birthday mo subong, happy birthday! Ambal sa BFP stansa, tanim pang birthday gift nyo sa mo na ano ang fire truck. Ginako na gitman ah. Ginako ang mechanical failure. Silingay na ito, duha lang da eh. Diba, it's either mechanical failure or human error. So ginako sa BFP stansa, dinduman nyo itong gintutok. So, abi ko, ang bali na, hindi sila way sila kapapos may tubig kay kurinte ang rason. Kahit kung kada, pabugan nila sa tubig, nag-spark ko nun. So, sorry, we really have to swallow it with a... It's a hard pill to swallow. You have to... amon natin nga tubangon, mga kasama, nga matutuod nga rason, may kapaltahan ang aton nga mga fire truck. Kaya hindi man nahimbali mabaso lang ang LGU. Kaya tungod niya may mga report man ina, no? Bilang the head of the snake, bilang ikaw leader nila sa inang fire station, no, fire unit. Kasama, kung may kapaltahan ng imong fire truck, tani, dugay-dugay mo na gina-request. Kung hindi man request, tehi mo ka dami Diyos. Pinoy pa! Ang Pinoy gani may guba na. Hindi mo na kinalan gani magkanto sa service center. Pinoy, ah, damo-damo na diskarte. Kasi nagtinamad lang ka muna iya sa stansya. Sa BFP niya, sa BFP na tundra. Kadamo na mga pag-on, mga ali-ali ng mga mekaniko sa iban nga pungsod. Libuton mo to tanan ilang mga motor pool no sa bilog nga pungsod. Ah, may makita kay hindi ka Pinoy. Sa diskartya na ilang way problema Pinoy. Tani kong guba to, tani di bomba puti. Tani BFP nyo gin putok danyo jetmatic. Sa Habiyan, guba! Arar, sir, may takot ko na, jetmatic! bumbahon mo, arar, sir, may kapiswit na, oh, hinay lang galing, bumbahi to do! Ang rason, eh, no? Ano, may kanya-kanyang rason, pero umabot na sa, kinalang palaboton. Subong lang, no nga mo ng Pinoy, no? Hulaton, gid na to, nanay, may maglupok. Paglupok, amo na ang ginambaling niya, ati may rason eh. Ngita, gid siya sa rason. Sa ato mga pinanagawa, mga suke, good morning, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajman, Michael Marquez Lumakad, T.I. Pancho for short, ako makaupo din nyo. Karon na damo kita mga balita and may makanta na Christmas song. Sa mga mainit kay mga balita kay impormasyon tutukan sa ang aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo, mga mainit nga mga balita kag mga impormasyon tutukan mga kasama para malikaw ko sa fake news. Kabod aton sa news center, Rajman Rezi Danioso Bordon.
3: Tatak RMN.
2: Yan ang aking technical partner, Rajman Jobal David. Ang amon nga security, Alvin Chope and Murphy Pupuy. Ang impeachment, grabe yung impeachment mo, no? Grabe yung impeachment. Asta, pag galing madugay, pag galing magalawi, galing impeachment. Tub-tub next year. Next year pa ni 2027. And damo itong mga fireworks. Na bukadan, pati ang SEA Games.
3: Tatak!
2: Amo nang gin punto ni Senator Frank Rendrelon. Mamaya ka ba, puwerte? 50 milyones inang iyang kakaldiro. Quadron lang. 50 milyones gingasto sana. O gindayaw kita sa bilog na kalibutan na mo nang rason ni Senator Peter, Alan Peter Quezon. Gindayaw kita sa nga bilog na pungsod. Nga bilog na kalibutan. Kuno ha, kuno. Nag-overall champion kita. Very good. Pero sa dayaw lang. So, pila lang nga, pila na ka simana, pila ka bulan na ang maglugay ang pagdayaw. Pero sino kay Senator Frank Rendrilon, bawang eskwelahan, 1,000,000. Classroom, 1,000,000. Sa 50 milyones to, o hindi mo naman kinala ko na maggastos ang 50 million pesos.
3: Tatak! RMN.
2: Payok mo, first world country kay. Damo ng utang ta. Gastusan nyo mo ng kaldiro. Bani Senator Rosuno kay Senator Franklin Delon. Kung mga classroom to ang ginpatukod, 50 milyones, 50 na ka mga classroom doon sa patukod. So what a waste. No, amo nang ginabalik-balikan karon. Yan na naga. Medyo nagapitik na naman to ang iiwi to sa mga senador. Kaya pati ang budget sa SEA Games may anomalyay, ha? Tutukan mga kasama. Kagang traffic violators. Baulo andam-andam ka mo. Galing daw nakabilitin ini, no? 5,000 pesos lang. 5,000 lang to. Wala sang suspension o revocation sang ilang lisensya. Kung ako ni mga 20,000 at 30,000. 5,000 tiyo kang ang maapektuhan da sa mga 5,000 na na maximum. Kami ng mga imol. Kaya hindi kami kasarang. Ako manggaranon kagaliya. Gawa mani lang ang simo 5,000. Away problema ang mapag-violate sa pabayolar sa traffic. 5,000 na friend. It's so easy, no? We're rich. Mga rich kid kita. Alingin, pasaka-saka man eh. Namuya-uya kita. Daw $100 lang eh.
3: Tatak!
2: Sa iban nga pungsod ganito, kala po $250, $300 by the day. Dapat mo na nga ton nga mga penalties sa mga traffic violators, mga kasama. Tutok kay si umpisa nga gin-appoint si ni President Marcos Jr. si DILG Undersecretary Jed Patrick Babilog, ang ating former mayor. Biskan makaisa, wala pag itini maka-communicate sa League of the Municipalities of the Philippines or LMP Iloilo.
3: Tatak! RMN.
2: Nag-ina, no? Si... Usek, Mabilog? Where are you? Kaya vlogger, lapta subong, no? Ka-trending subong ining vlogger, mga kasama. Nga gindayaw niya, no? Ang aton mga plaza. No, dere sa syudad sa Iloilo. Wala man ato na, may nag-agi na sa major renovation. Ang nakalain-lain yung mga plaza sa syudad sa Iloilo. Ang Plaza Arevalo, Villa, Sabon. Ang Plaza Mandurriao. Ang Plaza La Paz. Ang Mandurriao Plaza. And syempre, ang Haro Plaza. Damo nagdayaw. So ini mga proyekto inin, maka-encourage inin, hindi lang mga vloggers. So, damo na sumong nag-vlog-vlog sa mga nakalain-lain natin mga plaza. Katawhay, katahom sa aton mga public plazas. Ini nga mga proyekto, no, ang amo ni ang balik sini, ang return sini. Kadamo sa mga vlogger, syempre once sa ultimo na, once igina-vlog ina, damo maka-encourage ang iban pagid mga vlogger and iban pagid, no, na gusto magbisita. Tani i-maintainar nato ina, no, ang katahom, katawhay, kagkalinong sa mga public plazas naton. Isa ina sa mga proyekto sa aton nga alkalde na si Mayor Raisa Treñas.
3: Tatak! RMA.
2: Tahom gid man ano? Galing kung kita, mga Ilonggo, dok sa wala naton ma-appreciate. When was the time ikaw, kung ara ka sa Villa or Arevalo, when was the last time nga nagbisita ka sa plaza sa Mandurriao? Katahom na subong ka, plaza molo pa yun, bo, katahom-tahom sa nga mga plaza na pwede mo na lagawan, pwede mo na mag-jaging-jagingan. May mga kiddie park. May mga kiddie park dito para sa inyong mga toddlers, para sa inyong mga kabataan. Kaga nalikawan na to ang mga nagapangalimos. Nalikawan na to ang mga badyaw nga nag-ing-inganay dito sa sapato sa haro. Tagalimpyo ang aton yung mga public CRs, ano? Yung mga comfort rooms or restrooms, ano? Sa aton mga public plazas. Tadamo na na. Kaya well-lit. No? Damos ang suga, mga security, may mga tanod, may mga kapulisan nga nagalibot-libot. Ano, continue ni, no? Eh, continue ni ang pag-mintinar. Kita nyo man to, pati ang mga tanom. Well-treated ang mga tanom, pero may ginabunyagan. And sa aton na tiyempo, hibalo na aton dugay-dugay ang aton weather update. Pero pag-abot ko di, ang San Juan lang ginyaga ulan niya. Amo nito tuod niya scattered rain showers git. Halin ako sa Kalaparan, wala ulan. Pag-abot sa San Juan, nag-iinulan. Pag-abot sa Boulevard, wala naman ulan. Anong mayara sa San Juan? Nakamo lang ang ginaulan? Alas 12:39 na sa aton mga pinalangga. At amyawan ay nato na niya, basi madula na naman. May nga ka kay Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car, si Sir Jespal next week, balik na ini sila. Balik na sila, balik naman sa regular time slot sa Isugid kay Tiyoy. Johnnelly Saavedra, mayong aga sa inyo dati Tiyoy sa Pilipinas. Niya punta, diri sa may Saudi Arabia. Assalamu alaikum! May nga ka kay Ma'am Rona Mahandukon, preparar ka na manada, Ma'am Rona. Ma'am Edna Mohal, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Moto Labs, uy, Levy Pang! Morning Pang, bago lang ko ha, mayong agasin mo, pare Levy. No, dira sa tag-iyas ang Pegasus, Pegadong Social, kanami sa linaga. Panulo ko sa imo Pang, do si Donaire. Donaire, antes ang hampang o pagtapos ang iyang hampang? Hindi na dayawon pa itsura ko do si Donaire, okay na antes ang hampang ba si pagtapos ang hampang lang yung kastigo na ba? Bimbo Galwa de Patillo, ay nga gaman si April Orsabia sa Masbate. Ano ang dialect na sa Masbate? Waray-waray man. Madam Alice Friedrich, good morning Ma'am Laura Sumagaysay, kay Jenny Henogaling, mayong aga. Si Broadpet Madera Bestwear, good morning Sir Broadpet. Nang pamati man sa ato, si Ma'am Telly Piffer, Madam Ma'am Mary Recabar, mayong aga. See you soon guys, sa wakas. Makapag-Christmas na sa Pilipinas. Uy! Tutud ka, makabakasyon ka di Christmas time, Ma'am Alice Friedrich. Wow! Excited, no? Iba talagang Pasko sa Pinas, no? Ang pasalubong ko noon namo ni Radyo Manresi, Ma'am. Kung sa sapatos, anong size mo na siga? May nagliga to, ahay. Napatay to si Mama Alyabi mo, no? Ang ano to, tiya to ni, ang utod ni Cipri na to, Atoy Alya. Oh. Ano gani size sa sapatos? 39 ko na, Ma'am Alice. Bisan bakya, ha? 39, kay man bala mo, dako intradas. Actually, ang size ng TL ni Resi, 34. 39, kay dako-dako intrada. 39, kay bala nyo nga. Ang atutuod lang, daw naluoy ko di kay Radyo Manresi. Permisa ga intra sa fun run ang tatlo ka sapatos niya, no, puros na pudpud. Si Pablo, kita niyo sa video ni permi naga intra ni si Radyo Manresi sa fun run. Pero tingala ko ang mga upod niya, tatlo man sapatos, huwag ka kaupod, siya lang. Ginaguyod mo gurong tiil mo kung mag-jogging ka, Resi. Size 39 lang ko, no, pang running, wa. Pang running, hindi ka pwede ka walking, eh, no? Mama Florencia Sukaldito Kalimpaybaw, kung naghambal ka Radyo Manresi. Kaya sala, kaya nahambalan ko si Ma'am Maggie. Si news director Maggie Maleriado. Amo ko, Miss Mags, ha? Anong gusto mo? Amon, anong color? May ara, nako. Abiyabla, kasama nyo, balalangulango. Amo niya nga, may ara, nako. Bukuti, okay, ha? Pabakoton ko si Sir Nobi, ah. Amin, Sir Nob, anong size mo? Ako, 40. Si Boss Idol, ano sa 30, 43, gali, 43. Boss Idol, ano mo? 42. Sus 42 man ako. Sus, nag-abot amon sapatos. Soka. Mga tag-dismil, kung ikaw na pamangkot ko na dyan man raising, sumo nga ba may sunob ka na sa mga soka? Soka ba? Hoka. Hoka gali, soka. Hoka. Soka. Hoka. Salamat gali sa nagpadala sa amon. Ang ganda-ganda ng soka. Ahoka.

0: Nagaw-lagaw nyo? O grabe, may migo ka na kung saan ka kapitan? Para na si Brad Pitt Madera Bestware, may ngaga sa mga taga-barangay Danao Haniway. Ang Bestware Madera Armada Alejero Duremde Borsillo Family. Always good nagapamati. Sa mga nag-like, salamat good kay Bimbo, Sir Bimbo, kay Alvin Chope. Oh, tulog na, nakaplastar ka na daw. Aronel Sonio, si Rose Tuan at Jenny Hinogaling, Godsky Soberano, Maria Joquinho, kay Jams Mott, thank you. Sa mga nag-heart-heart na, salamat sa Australia, si Mamoni Hoffner. Sa Mama Jenny Halyurina, Edna Mohal, Louise Sorilla, si Rose Tuan, Ray Mark Vasquez, Ezhel Ann Borda, kay Gion Batelier Batch, and Johnny Caro Saavedra, si Ma'am Avec Paez Esmeralda is also tuning in. Si Ma'am Gemma Pendon, good morning. Update kita na yan, test kita mag-weather update. Mga kasama, patay na ini, no? Inong update lang kita. Ining isang PWD, no? Na nahulog, no? Nasapuan ani. Ang ini PWD nga na missing, na nahulog. Patay na sang masapuan ng lawas ang 11 anyos nga bata. Bata nga babae nga unang again report nga nahulog sa suba sakop sa barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo. Sa tun July 13, gin kilala ang biktima kay Alaya Animas, isa ka PWD, kag pumuluyo man sa among lugar. Suno kay Police Captain General Enrique Robles, hepe sang Leganes Municipal Police Station, nga nakita ang bangkay sang biktima sa baybay sakop sang Buena Vista, Guimaras, kaagahon sang Hulyo 16 kagapon lang ini. Pahayag ni Robles nga nanawag na sa ilang local government unit sa Buena Vista, Guimaras para ipahibalo na may nakita nga bangkay sa ilang lugar nga ang gid sa report nga missing sa may Leganes. Sa sumong, nakipag-agot ng Leganes Municipal Police Station sa otoridad sa Guimaras agod mabalik sa Iloilo ang bangkay.
1: Tatak! RMR!
0: Radyo Man Resi, dali! Radyo Man Resi, dali! Asigurado ako noon ba ni Ma'am Alice Friedrich, ang size ang imo nga tiil is 39, i-double check. 39 euro size na, 39, di ba? Euro size, correct ba, Ma'am Alice? Ha?
2: 9, 8, 9.
0: Euro na lang, kay ara sa Europe si Ma'am Alice. Okay ko noon, Ma'am Alice, ang 39 si Ma'am Resi. Ay, ako? Papati ako? Sobra-sobra man ka mo. Ako pa ganyan, hindi so sobra-sobra. Kung ako, ma'am, 42. 42, pero hindi ko kinanglan sang pan-jogging. Eh, way makuga-jogging, kinanglan ko spike shoes. Ang pang-softball. Alas 12:48 na. Buluban tayo ng ato mga updates. Labinigin ang lagay ng panahon. Kamusta unta kay Biyernes subong? Kamusta na kayhan ang aton maging weekend? Mga kasama, kaupod naton sa pag-asa, Engineer Rolly Cuenca.
1: RMN News, panahon.
0: Engineer Rolly, good morning.
3: Yes, sir, mayong aga sir, tag sa aton man yung mga tagpalamati. Amanan ang latest for the update sa subong adlaw, July 16, year 2026. So, sa karon, no, ang LPA nga ginamonitor na doon sa Guatan Power, nag-develop na inisya sa isa ka bagyo. Pag may uli na doon inisya na si Patano, 2,980 kilometers sa east of southeastern Mindanao. Okay. May maximum sustained wind inisya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastinan sa pagmadlaw sa Dalabat up to 55 kilometers per hour. Nag-uulagin niya siya west-northwest sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Taman pa niya siya kalayo sa pungsod, no? Kaga hindi pa niya siya maka-epekto sa aton by tomorrow. So magapadayon pa ang maayong panahon naton. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa extreme northern Luzon. So dili sa aton sa western Visayas, generally magapadayon pa ang maayong panahon naton. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pag pangilad pa nag-uob dalas ng mga localized thunderstorm. Ay natutob kasarangan natong hangin, di ka namin nanasilangan. Nagmagadlaing isa sa makaitugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton katagatan.

0: Maka temperature naton niya sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabot lang alas 5:35 po sa aga. Nagamon naton latest sa update na dito nila pag-asa.
1: Engineer Rolly, good morning.
0: Yes sir, good morning sir.
1: Ining bagyo, ining si ang ining LPA, so isa na kang bagyo.
0: Yes sir, nag-develop na isa sa kabagyo.
1: Aray ni nasa sulod sa aton nga par.
0: Sagwa pa lang sir, layo pa ni sa aton.
1: So ang maging ngalan niya ni J.I. na kita, no?
0: K na sir.
1: Ano sir?
0: K.
1: K, ano maging ngalan niya ni?
0: Kiapo sir.
1: Kiapo?
0: Kiapo.
1: Kiapo. Ini nga bagyo, may direkta ini blang magsulod sa par, may direkta nga epekto bla sa aton ini, Engineer Rolly?
0: Sa karon sir, ang malayo pa ini sa kagiti pa siya ka epekto sa aton. So wala pa siyang direkta nga epekto sa aton. More on na susubong until tomorrow mangin maayo pa na aton panahon. So,
1: sana naton gina-expect nga magsulod ini sa aton nga par, Engineer Rolly?
0: Well, wala pa sa isang direkta nga track, sir, no? Since nga kaka-develop na palang possible by alas 5 was or magsulod na siya sa aton na ginatawag na tropical cyclone advisory domain, no? Amo na siyang isa ka part man siyang maliban sa part na to, amo na siyang isa ka area. Kung sabihin niyo, once magsulod ang area, ang bagyo, dira sa tagapagbuwas ang track, no? Pero outside pa na sa Japan, sang par, no? Pero subong, sir, layo pa na siya, abi. So, that's why nga, ano pa siya. Kumbaga, hatag lang tayo information nga may bagyo, pero layo-layo pa yun sa atin.
1: So, meaning, this week, Friday until the weekend, medyo maka-experience kita sang fair, generally fair weather all throughout the weekend, in generally, no?
0: Yes sir, possible na sir, no, ang pero depende pa na sa Gapon sir sa development sa bagyo. Once nga magkusog ini siya sir, kag makita naton nga may epekto na ini sa pungsod Pilipinas, even though layo pa ini sa aton, makahatag na kita no sang advisory and other track, no, kung makita naton nga makaepekto ini sa aton far or ano sa aton, pero subong wala pa abi siya. And ang iyang epekto sa aton kung magkusog ini siya sir, possible na pag-enhance ang abagat. Pero once nga mag-maintain lang niya siya as mahina ang abagyo, so possible din rin siya maka-epekto sa aton.
1: Okay. With that, Engineer Rolly, salamat and happy weekend na, Engineer Rolly Cuenca.
0: Yes sir, thank you pag mayong aga sir.
2: MN News Panahon.
1: Mga kasama, inyo nabatian ang latest weather update from Pag-asa with Engineer Rolly Cuenca.
2: RMN News Panahon.
1: Generally fair. Hopefully, hindi na nagid na mag-bulubasko kaga parehas na lang to kay Jose na mag-dissipate na lang. Medyo malayo-layo pa yung bagyo. Pero tutok lang no sa mga News and Public Affairs program sa RMN Iloilo para sa Bantay Panahon. And check nyo man ang latest na application sa Pag-asa ang panahon. Alas 12:53 para safe na safe, kagpara nami ang aton nga pamatyag sini, mga pingapi tanay. Tandaan, basa kape. Dito na tayo sa manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Ang Santon Plus Gold, kagyari na ang mga produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zatones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
3: Mag-inom
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Testing eh. Mahamot, manamit, kagsaboroso, and labi kaglabaw sa tanan. Masustansya ini nga klase nga kape. May sa kape ni nga soya, makabulig din na para sa aton nga mga lalaki. Nga syempre, Nagaihi-ihi na mo ng kapatalaka. Hindi ako managaidad-idad ka na pares kay Tio Pansu. Mga 40-50 taon. Sus, dugay-dugay. Dugay-dugay ka namin. Nasan tulog mo? Ara ng damgo mo. Maatake ka na. Manugkamang ka na sa damgo mo. Galing, ay sus, mangihi ka na naman. Inayagali ang pag-ihi natin. Nagahabok ang aton nga prostate. Amo na, kada 2 ka oras, kada 3 ka oras, masi-argit kita. Mangihi kita. Tapos ginalauman natin, pag atutok natin. So sabi natin, damo-damo, ahay, wisik-wisik lang. Tulo-tulo. Dumasada mo pang ihi isang lapsag. Nagahabok ang imo nga prostate, tatay. Try mo mag-inom sang Santon plus coffee mix kay nakabgabulig. Ang soya, pakupos ang aton nga prostate. And syempre, Santon plus gold, mas pinahusa yan. Mas pinabisa at mas pinagaling. Ang Santon plus gold makabulig sa imo nga diabetes, hypertension, inyong mga bukol-bukol. Sa mga girlies, ang inyong mga mayoma, try nyo mag-inom. Adlaw-adlaw, Santon plus gold. And ini, makapanubo man ini sang aton nga cholesterol. Sa mga gusto magpa-check up, katuin lang ang opisina, ang clinic niya, Dr. Remelito Uy. Dira sa may Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Ay nang lapit sa DFA sang una na. Tabok Amigo Terrace Hotel. Amo na ang Yulo Street. Dire-diretsohon mo na, oh. Ang Yulo, dire-diretsohon mo na, oh. Pagliko mo sa to, oh, ara na ang Pigadong Social. Pegasus ni Boss Levy Motolebs. And nandiyan nyo man mabakal ang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
3: Sugid kay Tiyoy.
1: Alas 12:56, iyari na mga balita naton nga natipon sa news center. Umpisa nga gin-appoint si ni President Bongbong Marcos Jr. si Jed Patrick Mabilog bilang DILG Undersecretary. Biskan makaisa, wala pag-iti ni makakommunicate sa League of Municipalities of the Philippines or LMP Iloilo Chapter. Ini ang gin-kumpirmar ni LMP President Mayor Suzette Mamon sang badyangan sa RMN Iloilo. Sunok kay Mayor Mamon, Luya Kuntani nila ipalabot kay Mabilog ang problema sang tanan nga banwa sang probinsya angot sa ilang pigado nga kondisyon sang fire truck kagkalabanan dire ang tuman na kadaan. Amo ning realidad. Nagapati si Mayor Mamon, paagi kay Mabilog madasig niya nga ma-follow up ang request ng LMP sa pamunuan ni DILG Secretary Junvic Remulla nga mahatagan sa bago nga mga fire trucks ang mga kabanwahanan sa probinsya. As of March 18, 2026, base sa inventory reports ng LMP, sa 77 ka mga fire trucks sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sang Iloilo, 22 dire ang for repair. Kag iban, nag-standby na kay hindi na madisponiran. 15 ang dilapidated o kung tama nagid kadaan, samtang 41 na lang ang operational. 41 out of 77. Sa meeting nga giniwat sang LMP nagligid nga bulan, managakahangawa na ang mga mayors nga wala sila sang gamiton kung may matabo nga sunog sa ila lugar.
2: Tatak RM.
1: Nag-amon ang natabo sa banwasang estansya.
2: Tatak RMM.
1: Subong, LGU na ang nag-aabaga sa obligasyon sa pagmintinar sang fire trucks. Bangod, tuman kagamay ang maintenance and other operating expenses sang BFP. Sang damlag lang, personal nga nagpanawagan ng hepe sang BFP estansya kay Mabilog nga buligan sila mahatagan sang bag-o nga fire truck. Bangod, makaluluoy kag nagaiga-iga na ang ila fire truck sa tuman na kadaan. Nami sang inang kapag-describe, nagaiga-iga na. Kumbaga, nagahinagaw na ni sa patio. Sa madumduman, ginapoint si Mabilog ni President Bongbong Marcos ang May 2026 kag may katungdanan para sa policy formation for public safety, disaster response support kag mag-assess sa LGU sa pag-maintinar sang peace order kag emergency preparedness. So ang pamangkot sang LMP kay mga kay Undersecretary Mabilog, where are you now? Hoy, mayong aga sa amon nga mapisan, guwapohon nga kagawad sa Salvacion, Buena Vista, Guimaras, Barangay Kagawad, soon to be Mayor Romeo Kagawad, Romeo Galio Guzman.
2: Tatak, RMN.
1: Ah, Kagawad, good morning sa imo, Kagawad. May nga katiyo, sano tumampang sa pinya tapos na ang 40 up. Dati yoy, nangyaga, kita mo gilang, ikaw talaga kagawad, ikaw! Hambal ko ipasa gani, atun line up, sino ang upod kay mahambal litik? Nakulbaan sila magatubang sa litik! Sino ang mga 40 up? Galing 40 up, hindi na ko kampang sa inyo, kay 50 up ng ginampangan. Eh, pasa sa ako ng line up. Kaya kagawad Guzman, pasa mo sa ako ng mga listahan kung sino ang mga player ta, ha, para fair. Talking about impeachment, ginalantaw nga magalawig pa tubtob first quarter, would you believe that, ha? Sang 2027 ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ipayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol nga 92 dias ang ginset nga adlaw para sa trial apang posible nga maglawig pa ang proceedings. So very long na ini. Tamaan kalawig, no? Until next year. Eh, magalawig na. Kay kumaga, object, may mga postponement. Ano na lang kalatabo sa ato nini? And mga kasama, ang balita lokal naton, wala na sang kabuhi isang nasapuan ng isa kalalaki nga mangunguma kagapon sang aga sa Hulyo 16 sa may Sibalom River, Barangay 1, Poblasyon Tigbawan, Iloilo. Ang biktima ang ginkilala kay Elias Jerry, 66 anyos balo, kagresidente sang Durungan, Tigbawan, Iloilo. Amo na, suno sa aton mga kapulisan nga matabok o kunta ni inisya sa suba sang Tigbawan. Sus, anuhon mo kay nalumos patay.
2: Tatak RMN.
1: Sa iba pagit naton nga natipon nga mga balita kag mga impormasyon, bantayan nyo karon ang aton nga sports balita. I'm very sure yo abi ko perdi ng Argentina, duwa ng palso ko sumuha. Nagliga to, ambal ko sa France ko, pinerde sang Spain, sang pinerde ang France. Tapos subong pinerde man sang nagdauban ng Argentina sa England. Sano ang mga games? Battle for third and battle for championship. Ang galing-galing ng Argentina, no? 1-0, abi ko, 1-0 na, daog na mo. Si Messi, tungod nga wala sang makascore, pero ang assist niya sa last goal to, no? Perfect assist, perfect cross, header, pasok! Puwerte git si Messi, no? Sa mga kauturan naton, labinigit sa mga ginikanan, bao congratulations! 122 ka mga bag-o nga jail officers sa Western Visayas, nagsumpa na kagapon! Ato na agin patigayo ng oath-taking ceremony. Agin patigayo sa Uswag Gym sa Barangay Bunta Talaharo, kundi agin pamunuan ini ni Jail Senior Superintendent John Montero. Ini siyang director sa BJMP6.
2: Tatak! RMN.
1: Gabay-gabay lang, ha? Mga bago naton, yung mga BJMP, mga jail guards naton. Do your job. Imuon ninyo, no, ang inyong sinumpaan. Ang mabatuan naton, kag mapunga naton na, no, kung ano-ano da ang mga nagakalatabo. Ang hindi ka mo magpabakal-bakal sa araw-araw nga kwarta, hindi nyo pag ipabakal ang inyong integridad, dignidad. And aring mainit-init nga balita, mga kasama. So, mainit-init nga balita sa nagapadayon nga impeachment. Ang issue sa SEA Games 2029 Cauldron, ning ginambal nga kaldero. Amo nang ginbuyagyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kung sa diin daw matibag ang ginapabati-batian. Sunod kay Direktor Matibag nga wala man makumay ni gin-mention nga ngalan. Isa sa maulamid sa among ation si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga anay chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Siya ni ang gin-appoint ni anay presidente Duterte. Nga abala nangin issue ini no, damo naging issue. Ang isa pa din hindi ko malikpatan sa ining SEA Games ang kikyam. Dumduman niyo na kikyam. Di pakao niya to, tamang katipid ng iba niya. Basta mga SEA Games, ang ilang mga ano mo, ang ilang mga specialty, siguro sa Japan to, mga, ang ano to gani, ang beef to nila. Mga Angus beef, no? Amo na mga specialty. Sus, Pilipinas, SEA Games, pinakaon sa mga atleta, kikiam! Pero nga naging issue ini sa mga wala makahibalo, no? Nga naging issue ining ang Southeast Asian Games nga kita ang naging host. Sa kabugusan, no, nagabalor sang 55.92 million. 52.92. Dapat tahibaloon naton ini kay ining kwarta halin ini sa aton. Ang gusto man naton tuod igastos gid sa gobyerno ang aton nga tax money, ang taxpayers money gastoson. Pero tani halungan kay mangi mapuslanon man ang paggastos ang aton nga pinangabudlayan. Sa kabugusan, nagabalor sang 55.92 million ang among nga cauldron. No, kaldero lang yan, cauldron. Nga gindisenyo sang national artist na si Francisco Manyosa para sa pag-host ang pungsod sa SEA Games. Ang breakdown sang balor, ang design, 4.48 million pesos. Design ina. Ang pundasyon, nagbalor inisang 13.44 million pesos. Kagang cauldron itself, amo niyang fire, no? Ang eternal fire during the SEA Games, hindi na pwede mapatay. Nagabalor ini sang 32 milyones.
2: Tatak! RMN.
1: Samtang nagdangat naman sa 6 million ang kabugusan nga balor sang wrist tags. Ang taging-taging sang aton ng mga player, ano? Ginpakamalaot ini sang una ni former Senate Minority Leader Franklin Drilon. Quote, "A 50 million caldero. Do you realize that at 1 million per classroom, this can construct 50 classroom?" Suno sa anay Ilonggo, Senator. Suno naman kay Cayetano, ng House Speaker sang among ation, mas mahal pa ang cauldron nga gingamit sa 2015 SEA Games sa Singapore nga nagabalor sang 64 million. Wala ko kabalo kung peso ini basi. Ah, peso. Is it expensive? Yes. So no, kaya Senator Cayetano. But is it worth it? It is priceless. It is a work of art. Grabe nga pagbaligya. Yan, no? Subong ginapaimbestigaran man ni isang una ni former President Rodrigo Duterte sang December 2019. Nagtukod ang ombudsman sang 7-man panel para mag-imbestigar. Lakip sa ginimbestigaran si Cayetano apang nauntat ini bangod sang pandemya. Wala masolva, take note, nauntat ini tungod sa pandemic. There can never be corruption in this that situation because you commissioned a national artist. Suno kay anay presidente Duterte.
2: Tatak RMN.
1: Base naman sa report sang Commission on Audit or sang COA. COA, may irregularidad or irregularities nga 8.51 billion nga sports facility project para sa SEA Games.
2: Arbitin.
1: Siling naton hindi gid madula ang korupsyon. Mangita gid sang oportunidad para gid makapangawte. So may irregularities amo nang napundo, no? Amo nang napending ini. Kay man may 8.57 million na irregularities. O wala pa ini ma-explain. Amo ni ang aging gastos. So diin ni nagkadto ang 8.57 billion.
2: Tatak RMN.
1: Mga kasama sa isang mga update, mga developing kagamayo nga balita, formal na po naging pasaka sang task force Lavapiez ang kasong attempted murder batok sa isa ka natumod nga suspect kag isa pa ka John Doe sa City Prosecutor's Office July 14. Gintiro si J. Lavapiez sa National Highway sakop sa Barangay Cagay, Rojas City sa Hunyo 22. Sunok kay Police Major Rachel Garnica. Tagpababas ang Capiz Police Provincial Office. Hindi pa mamensyonar ang suspect. Pagodyara pa sa korte ang kaso kag agud malikawan nga ma-prejudice ang judicial proceedings. Ining broadcaster dumduman nyo na naglabay ang iyang puti nga salakyan, SUV niya. Gulpi may gumabot, siguro nagkakatulog sa o ba si nag-scatter na late siya. So paglabay sa salakyan, tiniro, mayo lang kay wala gid maigo.
2: Tata!
1: Si Sir J. So amo na nga ito yung developing story. Karon bantayan pag ibang pagid nato ang matipon ng mga balita. Ilabi na gid ang pagpaathag ni Senator Robin Hood Padilla. Partito sa ginahambal niya sa impeachment na isa siyang komunista. Hama niya, komunista po ako. Bantayan!
3: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasay, Barangay Baybay Negao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak! RMN.
1: Adaw-adaw! Pwede ka mo kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Pwede ka mo nakapacheck up kaupo ng mga Doctors of Alternative Medicine kag dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubo sa DTX 500, Pure C, ang alkaline vitamin C, and ang numero uno, ang Klinika D3 Bio. Extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kadamo sa mga health benefits. Sa Klinika D3 Bio, nagapapag-uni ni sa aton nga tulaan, nagahatag sa insigidang enerhiya, nagadugang sa aton nga good bacteria sa lawas, nagapatay sa virus, bacteria, and fungi. Nagaprevent pa rin sa aton nga pagtaas ang aton kolesterol. Nagapromote sa nga mayong nga pagtulog. Adamo, amula na mga iban palang mga benefits sa pag-inom sa Klinika D3 Bio. Ini, ang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, amo niyang kilala nga antiviral and antibacterial specialist. Alauna 13, ginathag ni Senator Judge Robin Padilla ngang iya nanging pahayag nga komunista po ako, nagatumod sa pagpasanyog sang social justice kag hindi sa armado nga pagprotesta. Ginhimo ni Padilla ang patag matapos mag-ani sang narisari nga mga reaksyon ang iya kontrobersyal nga statement sa tion sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iyang Facebook post, ginklaro sang senador nga ang ginatumod niya nga komunismo ang mas daan nga sistema nga nauna pa sa ideolohiya ni Karl Marx.
2: Tatak! RMN.
1: Tani, during the hearing, amo nang gin-explain mo para hindi ka ma-misinterpret. Ay may tion ka da maghambal para hindi ka ma-misjudge, para hindi ka ma-misinterpret. Tani, digto mismo gin-explicar mo ini ang pag-ahambal mo nga komunista po ako. Tani, ginhambal mo ini nga mas daan nga sistema ginasunod ko na una pa sa ideolohiya ni Karl Marx. Ginatagan pagtamod sini nga ang iya bersyon sa komunismo ang nagasandig sa pagkabalaka sa isig kapareho, pagkapatas, kag pagbinuligay sang mga tao.
2: Tatak! RMA.
1: In short, ulo mo. Ulo mo na naman ang umiral. Amuning masiling na ton. Nga pinatapos niya na isa naka-madamo na nag-react. Pati si Angel Luxin nag-react man dire.
2: Tatak! RM.
1: Nag-research sa guro, ano ang magbuho ko di? Guro na mangkot sa mga abogado, na mangkot sa mga kalyado, ano ang lusot ko di sa ginambal ko ni man? Amo na eh, ang gin-research siguro nila. Pag-amo na ni, ang ginpagwaya nga statement.
2: Tatak! RM.
1: Si grabe ang grabe man ang si Angel Luxin, idolo nyo na si Robin Padilla. Pero pagkatapos at diin ka sang gin red tag ako. Diba na dahil na red tag na si Angel Luxin na parte sa NPA. Kaya didiin ka. Bong ako niya nga baw, maghipus ka na lang da. Damo nang nakanotisyar. So damo na gina nakanotisyar. Sini kaya Senator Robin Hood Padilla. Daw to daw intermission number. Bulo bantayan pag itong iban ng mga balita, ang atong balitang sports and balitang entertainment. Mga kasama, lahat po ng mga balita tutukan diri sa RMN na Iloilo.
2: Tatak! RMN.
1: Ala una 15 na, oras na para sa ating sports update.
2: RMN News Sports.
1: Sa ating sports update sa FIFA World Cup, penerde. Oh, grabe nga score 3-1. Penerde sang Argentina ang England. Hindi makapati si Kane kag si Haaland. Pero unhon mo na kay balik na naman ang Argentina. No, sa finals. Buwas nga sa Domingo nga adlaw. Ang magatubang ay ang France kag ang England battle for third. Alas 5 sang aga sa Domingo. Lunes naman, ani na ang pagtatapat namin ni ang FIFA. Hindi para sa NBA, hindi para sa PBA na may best of 3, best of 5, best of 7. Ang FIFA, isa kahampang lang ini. No room for error. So magtatapat ang Espanya kag ang Argentina.
2: RMN News.
1: Ulaw po ulaw naman ta sa Lunes ne. Alas 3 ang aga, Spain versus Argentina. Sa ibang pagidaton nga sports balita, Alex Yala gindayaw ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong bawat sa iya maragtason nga kampanya sa 2026 Wimbledon. Mga kasama, sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, isang Filipina tennis ace, sa mga naging topiko sa bilateral discussion na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Wong. Pahiyag ni Castro, naging dayon ni Wong ang kadalagaan, naging dala ni Alex Yala sa Southeast Asian Game. Ginsiling niya kay Marcos, base iniyang first Filipina, ang maging Grand Slam champion. Kung damong nagadayaw. Kakanami lang nasubong, kaya nag-evolve na ang tennis, no? So, no, ganit kay Alex Yala, para ma-develop nato ng tennis, para makatrain kita sa may mga players ng tennis, no, padamuon ang tennis court. Napadamuon ang tennis court. Subong, hindi na mabudlayan ang aton nga na Tennis Federation. Kaga si Alex Yala, kay usong-uso subong, ang pickleball.
2: RMN News.
1: Oh, medyo gamay ang court niya, lain ang raketa niya, lain ang bola, but the basics are the same. Sa pickleball, why pa kamukambang ako na, why pa mauso pickleball na.
2: RMN News Sports.
1: Amo nang hindi na mabudlayan ang Tennis Federation naton. Kagang ibang pagid niya mga trainers kay pickleball na uuso, trending subong ang pickleball, all ages, masapos na. No, ang magtudlo sa tennis kay man, if you akagi ka pickleball, ara na ang basic mo nga form, basic mo paghanot sang forehand or backhand, ang imong pag overhand, no, mas hapos nang ini. Sang una sa nag-champion si ni Pumuseno sa bowling, everybody wants to be a bowler, di ba? Sa nagdaog si Onyok Velasco sang silver, kag si Manny Pacquiao, gusto sa mga kabataan magboxing. E na pagdaog ni Efren Bata Reyes sa billiard, nagdamo ang mga bilyaran. Everybody wants to be the magician, Efren Bata Reyes. And now, with a blooming star na si Alex Yala. Yes, everybody wants to be a tennis player, Alex Yala. So sa mga coaches, sa mga trainers, sa mga eskwelahan, aray na ang momentum sa mga kabataan. It's all about guiding them, providing them a good court, mga equipment, ano, and mapisan na mga coaches and trainers, mga kasama.
2: RMN News Sports.
1: Sa ibang pagid naton nga sports balita, FiberX, mga kasama, nagabaskog-baskog na yung FiberX kaga, nagdaog kagapon ang Converge, no? Ang Converge sa PBA. So kadamo sa mga hinampang kaga, wala pa kita balita, wala pa kita update, ini parte kay Papang LeBron James. Sir Roque Binya Salute, nakatutok, good morning yoy. Sadya ni sa Domingo ang championship. Gani Domingo sa inyo, Lunes sa amon, no? Sediin ka, Sir Roque Binya Salute. Spanya or Argentina?
2: RMN News Sports.
1: Sadya ni ang panganay. Kamu ya, diin ka mo, Espanya o Argentina?
2: RMN News Sports.
1: Ang player sa Spain, ano? May picture sila ni Lionel Messi. Sa nga gamay, pagidlapsag, pagid, ano? Si Yamal. Tisubong, si Yamal. Kasabayan niya na si Lionel Messi, two of the greatest footballers of our time.
2: RMN News Sports.
1: And yan mga kasamang natipo nating sports balita.
2: RMN News Entertainment.
1: Dumako na tayo sa entertainment balita. Si mga ang mga netizens bla, yung mga wala pulos-pulos ng mga netizen. So si Chris Aquino, ginpatay. Ginpatay na naman sa social media. Damo, nagalapta ang mga balita sa social media nga nagtaliwan ako, no, si Chris Aquino. No, ginapa-klaro lang ini ni Chris Aquino nga ba wala agin maubra mga basher. No, buhay na buhay, healthy si Chris Aquino, mga kasama. Sa iban pagid naton yung mga balita, pagkatapos ginkasal ni Vincent Ko kaya Bea Alonzo, malakas na ang huring-huring nga si Dom kag si Sue, si Dominic Roque, amuning ex ni Bea Alonzo, no, kalaslon lang, gulpi na dula. So malakas sa mga huring-huring, mga kasama, nga balita nga magpapakasal na daw, no? Ang matapos ang Talk of the Town civil wedding ni Bea Alonzo kay Vincent Ko, may nagalapta nga yung mga ekspekulasyon sumung. Kasunod sa mga magpapakasal ko, no, ready na, nakaambang na ang pagpapakasal ni Dominic Roque at ni Sue Ramirez.
2: RMN News Entertainment.
1: Pagkatapos ini, isang naglapta mga picture ni Dominic at Sue, nakaupod sa isang table ang ilang wedding planner, event planner, and mga supplier. Susunod na kaya sa mga yapak? Ayan ang magiging happy kaya si Sue Kaidom.
2: RMN News Entertainment.
1: Sa ibang pagkait nato ng mga balita, Daniel Padilla. May bagong obra subong si Daniel Padilla, no? Pinos ng handler nga photo ni Daniel Padilla, kakaupod niya sa isa ka shoot ng Ugly House Studio na si Luz Bacalsa. So subong anunsyo na si Daniel Padilla ang magiging bag-o nga creative head ng Star Magic Catalog.
2: RMN News Entertainment.
1: Siling ni Daniel Padilla, lucky charm niya ginya kuno si Kayla Estrada. And so iban pagit sa ulihin naton nga entertainment balita, Angel Luxin tumalak kay Robin Padilla sa pananahimik nung na-red tag siya. Trending ang malabang SOCMED post ni Angel Luxin, parte sa kanyang pagkadismaya kay Senator Robin Padilla. Nag-react si Angel Luxin sa isang online news article kung saan sinabi ni Senator Robin Padilla na isa siyang komunista. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginquestion ni Robin Padilla ang witness ni si Attorney Jeremy Alotok tungkol sa operational Romanovs kag communism. Agad ganag-trending ang binitawang salita. Nagtalak si Angel Luxin, laba ya post. Pero hambal ya, sa statement mo na ito. Kahit papaano, natutuwa ako makita uli yung dating Robin Padilla na kilala ko. At least honest ka. Pero nasaan ka nung rined tag ako?
2: RMN News Entertainment.
1: So, Bongi, iisol naman ni Senator Robin, hindi naman siya, ano, alain ang pagka-komunista naman, Subong. Ano, gidman bala, kuya? Para sa ibang pagid ng mga entertainment balita and sports balita, tutok lang dire sa programa Isugid kay Tiyoy. Ang aton sports and entertainment balita, buylog nga ginadulong sa aton, sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Ang inigabahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, tunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
5: Isugid kay Tiyoy.
1: Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, imnon ta adlaw-adlaw sa mga arthritisonda. Inom ka mo Evergreen. Nagaligad nga tuig. Bow, grabing atake sakot sang arthritis. Pero sugod sa pag-inom sang Evergreen, ay, shush, why, arthritis. Namining Evergreen, kayang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ang mga sobra, nga ginabuhinan niya, ining sobra natin sa sugar, nga nag-resulta ini siyempre sa diabetes, di ba? Ang sobra sa cholesterol, nga nag-resulta ini sa hypertension, stroke, kag iban pa kung taasin mo ang cholesterol level. Ang sobra natin sa uric acid, amunay, gouty arthritis, kidney stone, ang igo mo din. Kung sobra ka sa asin, na amo na ang isa sa mga nagapataas sa aton nga blood pressure kag pagkaguba sa aton kidney kung hilig ka sa mga junk foods, mga maalat, mga permi ka nagasawsaw sa patis, kung halong-halong ka kung may hypertension kaga. Ginabuhinan niya man ang sobra natin nga fats o tambok na nagresulta sa fatty liver. Sobra sa creatinine nga nagkadamage ang aton kidney. Sobra sa acid and constipation. Ang constipation, ang paghiko natin, dapat adlaw-adlaw, pero kung talagsak lang sa malaka nga mamuhin, uy, constipation is a mother of all disease. Try mo mag-inom 2-3 capsules sang Evergreen Herbal Capsule kay nagapasulhay inis ang aton nga pagpamuhin. So, hindi lang ang sobrang buhinan, kung hindi pati ang mga kulang, ang mga vitamins and minerals, dugangan inis ang Evergreen. Ang kakulangan natin sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pagid ng mga vitamins and minerals na kulang dugangan para mamintinar nga mayo ang aton ni kaayong lawas, pag-on ang aton resistensya, kag healthy ang aton nga mga selula. Kung may pamangkot, pwede ka mo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado, pangitaalang da si Doc Crispin Hico. Ayun nga ka, kay Ma'am Edna Mohal, Ma'am BC, good morning, Ma'am Beth Concepcion, kay kagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Kagawad Romeo Guzman, sa may Duran Dumalag Kapis, nagapamati na sa aton si Sir Elzer Felarca. Busy si Sir Mabilog. Puro buksa inaatupag ng mga yan. Abulsa. Kagawad Noel Coscoluela, maya dayad gid nga agad na sa may asa din gani. Nalipat ko pero sa Suwalo Masin, George Torreña. Kag si Alvin Chope ng Dongzol Pototan. Ma'am Susan, good morning sa imo. FRMG Nono, si Sir Romeo Manaay, good morning. Sir Roque Binya Salute, good morning, sir. Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, Alden Sueta, good morning. Kaya Sir Marlon Franco Supremo, mayong aga Sir Bots Gorilla, si Buds Jr. Reynard Aljo, good morning. Sir Gilfred Dionio, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang Pilyora and Pudena family, kay Boss Totong Montejo, and Ma'am Rosie Montejo, mga tag-iya inis ang City Furniture Appliances Store. Si Sir Odie Candelario, good morning. Sir Noel Jimenea, mayong aga. Si Sir Fritzio, sako, luto-luto ni Sir Fritzio, sumungaw. Sir Lon Rojo sa San Juan. Eh si Ma'am Loria Rijero Goriseta. Good morning man, kay may pagkapiolo pang good morning ang aton nga Radyo Manibela Drivers. Ma'am Rona Mahanduko, naka-standby, ready ka na Ma'am Rona. May sorpresa kami ni Ma'am Rona Mahanduko para sa inyo. Kag may power update kita, dugay-dugay mga area, kung sa din maka-experience sa nga brownout, subong nga Biyernes, isa naman adlaw in isang klase, no may klase, may ubra, bow, hulat-hulat, na makita isa pa kadlaw, makabulo pa kasi. Boss Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop para sa preskang karneng baboy, karneng baka, kung gusto magluto sa dinuguan, makapal ang dugo, walang halong tubig, gusto mo maglinaga, mag-pork chop, pati baka, ha, pwede ka mo kakadto, bisita ka mo sa Figuro Meat Shop. Aral lang ina, dira sa may Iloilo Terminal Market. Pag sulod, wala da yun. Una nga bangga, pawala ka na yun, ara na dang figuro. Sigurado, limpyo. Kag nakaagi sa meat inspection, so safe ang tanan-tanan nga ginabakal mo sa Figuro Meat Shop. Mayong aga man kay Mama Marilo Villalobos dira sa may Lubin Store, kag kay Marie Junella Servando. Roben de Palobos, dohid lang natama nga pulo pangapi sila. Ang mga tanod naton nga bugtaw subong, mega duty, good morning. Kag sa aton mga pinalangga ang mga suke, nagpamati sa Facebook, palihog be, palihog anay. Palihog i-like, palihog i-share, kag palihog i-follow ang programa isugid kay Tiyoy para mas damo pa. Si at si Tita Sor Haresco, nakibot naman niya nga may programa ka. Ano, why man? Ay, bago lang abot guro, si Tita Sor Haresco, yes, sama ko, yes. Niya, sige, mati. Tita Sor, sa may Kaigin Lapas, mayong aga, kaya Tita Arlene, mayong aga man sa may Chicago. Mama Fe Capada, Ma'am Lori Alejero Goriseta, Mama Jodeth Aragon Jocades, Ma'am Inday Mary Lou Estelioray Patino, Ma'am Evelyn Gigax, Madam Alice Friedrich, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Cindy Popo, kag Ma'am Telly P. Fern. Good morning man kay Mayora. Good morning Mayora, kag kay Ma'am C.C. Jekwix. Uy, si Tita Violeta Hintil, ang RMN Pants Club daw, main chapter.
6: Tatak!
1: RMN Pants Club Singapore and Hong Kong chapter, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Pero antes sa mga brownouts, may mga updates kita na dapat niyong malaman. Ini nga parte ini sa call center agent ini, no? Wala sang snatching nga natabo, kag himo-himo lang ang istorya. Ini ang pahayag ni Police Captain Lester Olivero, sepe sa Police Station Number 10. May kaangtanan sa call center agent nga nagpahayag gin-snatch sa Diversion Road, Mandurriao, sang Hulyo 14. Sunok kay Oliveros nga naghilibion si alias Inday, 18 years old, sang barangay Napnop, Leganes, samtang ginako sa pulis nga hindi kuno matuod. No, hindi matuod nga gin-snatch sa Diversion Road, Mandurriao, ang ginataya nga kagintayaan sa konsilyo kagin kuwa ang kwarta nga 90,000 o 90,000 pesos.
6: Tatak! RMN.
1: Pahayag ni Oliveros nga base sa panaysayo ni Inday, natulugan siya samtang sakay sa jeep paliganis. Pagbugtaw sini, wala na ang iyang sling bag kung sa din nabutang ang kwarta. Dugang pa ni Oliveros nga bangod sa kulba, nag-imuhimo ini isang istorya kagintudlo ang menor de edad nga 16 anyos nga isa sa mga nag-snatch sa iya. Pagpatpat sini kay Oliveros nga ang kwarta nga iya nadula ang iya pa sang ila himata nga nag taliwan.
6: Tatak! RMN.
1: Sa karon ginatunan pa sa nga kapulisan kung pasakaan ini isang kaso bangod sa iya nga binutig. Dawa siling naton nga mabot base bla ginbutangan tiil. Way ta kabalo kun tuod na dula. May ara ka lang gani, 5,000 haluson gani, isiksik mo sa panty mo. Kung way ka wallet, ang 5,000, ang sweldo mo, haluson gani ng asiptihon mo na hindi makuot, hindi malaslas, hindi makawat. Itago-taguon mo gani ng 5,000, sari sa 1,000 gani nga pesos, bukaron mo ang imong kahita. Pabukaron mo kay misis mo, kahita mo, hindi gani makita, kundi mo giniipit ang 1,000. Sa araw-araw nga 1,000, 500 o 200. Grabe ang pag-ipit-ipit naton sa inang kwarta. So ako hindi ko magpatiin nga sa sling bag. Ginbutan niya sa sling bag, nagtulog sa wala niya ginggit ko paan ang iyang sling bag. Sa mga nadumduman, kunin nga mga may ulo edad-edad sa mga senyor, mag-withdraw ini kung una kay ang bangko ni Bayaw ko. Kung magpadala si Bayaw ko sa iyang mga remittances, land bank. Abudlay-budlay na sa land bank, bla. Ay siyempre, tanan nga mga government transactions ang mga pension diragi na release. So, kita ko to mga tigulang. Pag mga senior ta, mga pinalangga nato ng mga senior, pagkuha sa ilang mga pension o loan, butang ka mga 10,000, 20,000. So, sa ilang nga braga ni ginasuksok. Diba gina, adirigin butang sa piyak, adirigin, piwa na kayo. Adirigin, suksok sa brato. Sa tititit, ito na yung dasok ko nila to. Hindi kita makawat. Ini nga, 90,000 pesos? Ginbutang mo lang sa imong sling bag. No, sling bag, eh, sa kilid. Tapos nagtulog ka. Wala mo lang gin may ginkupaan, ina, ngang kwarta mo. 90,000 lang ginakapta. Huwag mo ginkupaan. Huwag mo ginsiksik sa bra mo. So, base blamay siling, base may ginbutangan tiil o base ginintirisan. Okay, ito tani, sala lang ato ng panghanugupnup. Ah, may sabat na gali si Mayor Mabilog. Ani si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang aton nga undersecretary, assistant undersecretary, no? Ayusek, no? Amal niya sa panawagan ni Fire Inspector Jory Biliran, niya rest assured, ambal ni DILJ Yusek Jed Patrick Mabilog, rest assured that your concern has already been referred to Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quan Chu, officer in charge ng Bureau of Fire Protection for his immediate attention and appropriate action. Tuod, no? Sabat ni Sir Biliran. Amin niya nga, salamat sa RMN. Kay kamugid ni nagpatigayon kag nagpalabot sang akon hingyo kay Yusek Mabilog. Si Senyorito na nagpalabot. Si Senyorito Rodel Pulyon agadi. Kay sa ini nagbreak sang natabo dar sa may istansya nga wala may nag wala sang tubig nga nagwa sa inyo nga fire hose. Kung wala titanim may mga remedies man, mga may mga nahibo man sila tani na tikang o may iban nga mga water truck tani digto sila nag-assist. Gin ako na lang wala na ni wala na ni tani gin ako na lang nila nga guba guna huya abi sir nga mahuya ka no nga mahuya ka nga guba ti wala na ka mahimo da kay mechanical na ina hindi nyo na pagtani gin tago na wala nyo tani gin kahuya tani ko nakita nyo wala piswe nagwala nagpiswe tubig ginambalan nyo nga guba nga ton fire truck guba ngita ta sa iban nga medyo sa mga ang mga nag-deliver da sa mga water station o mineral water station no kung si din da makarespondi kanto di kay mabulig ta ano yan muna lang naginhimo nila no kaya pa plastic pang iba to tutok tapos sa atras nila wala man gali guba kung ginako nyo to sa mas temprano nasalbar ta nito mga nagkasunog to mga Ma'am Nena Peñalver, ma'am, good morning. Kamusta ka na, Ma'am Nena Peñalver? Daw na hidaw man tati mo na, Ma'am Nena Peñalver. Good morning. Si Ma'am Lani, kag si Ma'am Adele, good morning man. Ma'am Rona Mandukon, abe pindote ko, ma'am, kung ready ka na. Nag-thumbs up ko na si mo, Ma'am Rona Mandukon. Wala ka pa reply, okay ka na, ma'am. Samtang ining request na BIR box amo na mainit-init. Paano gutan ini ayan nga abrihan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala pa nakabaton. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang amuman nga request sa pagbukas sang naselyuhan nga Bureau of Internal Revenue box ni Vice President Sara Duterte kag sang iabana nga si Manases Carpio o si Mans Carpio. Inisuno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Matapos, ginpamangkot siya sa Palace Briefing kung naghatag si Marcos ang authorization. Kaya ang presidente lang ini ang maka-authorize, ano, makapa-approve nga abrihan ina ang BIR box sa impeachment trial ni Duterte. Sanggin pamangkot naman kung diin maghahalin ang request. Ginsiling ni Castro nga wala siya nakahibalo apang mahimo nga maghahalin sa prosecutors sa Senado ukon sa publiko ang hinyo nga abrihan o pahanugutan na ni Presidente Marcos na abrihan ang BIR box ni Vice President Sara Duterte.
6: Tatak! RMN.
1: Sa nagligad ng mga inadlaw, ginsiling ni former Senator Frank Rindrilon nga kung hindi mo na pag-abrihan, ang ginastoryan ni, ginatumod yan ni si Presidente Marcos, kung hindi mo na pag-abrihan, bawla uman ang EDSA 2 Revolution. Kung maabrihan, ay sus amo na ningi sa 2 Revolution base tanan nga mga pumuluyo. Pati ang publiko marali naman nga patalsike na sa pwesto. Kasi amo nang epekto. Amo nang nagaduwa-duwa si Presidente Marcos. Ginbalik sa BIR sang July 7 ang green box nga nagaunod sang tax record ni Duterte. Kagsang iabana, isa kadlaw matapos ginmando sang Senate Impeachment Court nga ibalik ini nga wala nabuksan. Una nga ginpahayag sang legal team ni Vice President nga pahanugutan nila nga buksan ang box apang himuon sa isa ka executive session ang mga abrihan pahanugutan sang sang defense team ni Vice President Sara Duterte abrihan ang box pero hindi pag sa publiko hindi dapat makita sa publiko sila lang sila lang kuno nga malantaw to ah kita dayon lain-lain ang istorya amo nate te dayon amo na gani panugutan na brihan dapat makita mahibaluan sa tanan we have the right to know kung may ginkawat gid man o wala
6: tatak RMN.
1: Depensa ni Vice President, dapat kong abrihan. Kung wala, may ginkawat, eh, good. Pero kung may ginkawat, kwarta ng sa bayan ng Pilipinas yan. Kwarta sa mga Pilipino yan. O kwarta na muna na. So we have the right to know kung may ginkawat man gidman bala o wala. RMN.
7: RMM.
1: Kung ikaw ang pamangkoton, sinong ikaw? Ikaw eh! Isro yan, ay tadi eh. Kung ikaw, kung kamo ang pamangkoton, dapat ginman bala abrihan ang BIR box ng aton nga vice presidente or hindi?
6: Tatak! RMN.
1: Please comment sa aton nga comment section sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Alauna 44, congratulations. Congratulations sa mga nabaton. On the spot, damo galing may nabaton, ano? Mga job seekers sa aton nga peso mega job fair nga giniwat sa Iloilo Provincial Capital. Kadamo sa mga naka-apply. Nag on the spot mismo, ginbaton ang 111 ka mga aplikante. Around 2,588 ka mga job seekers ang nag padulong sa Kapitolyo. Yara naman sa 84 ka mga kumpanya ang nagpasakop sa diin. 74 diri ang local companies, kagpulo ang mga overseas recruitment agencies. So good luck sa inyong ginpasa ng mga application. Good luck, good luck. Gabay lang ha, ininang musugod.

0: Manyaga kay Nanay Flor. Alice Friendrich, hindi mga uwas. Ah, so ikaw, Ma'am Alice, hindi mo gusto nga abrihan ang BIR box. Dodoy Sonyo, good morning, Tiyoy, from Fort San Pedro, Veterans Village, Iloilo City proper. Salamat, Sera Dodoy Victor Iano. Sige, pagbalik ni Tiyoy Pancho, yari na. Gababab, pisa-pisaon ta na ni mga kasama ang mga gusto maghalad para sa aton nga mga kauturan. Mga kasama, ang iningabahin, builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Kagsubong, aton pamatian si Apolinaria Diana para sa iyang batang si Jewel.
1: Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
3: Ano ganito, ma'am, ang nabatsyag sa imong bata? Kahit naghambal diri ang aton nga branch sa Antique nga may ara kuno nga testimony nga nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
4: 3 years rin po antes kami

0: Kunanga daw makulap sa na blaster. Kitra ang pirmi ang degana, sanda ka ulo na. May nag-uon ka na kan nga nakaagi dyan ka una, nakapukonsulta sa light extension.
1: Mm-hmm.
0: Nga nag-uon nga, try mo sa light extension. Ang pakaisa na ka to, amo to ang nag-darar dyan sa light extension. Ang nagtubang gananda ang doktora nga baye. Tapos yan yung resitahan na kami kang ano.
1: Pero na-diagnose magid ini siya si Jewel nga may ara siya nga lipoma or may tumor nga nagtubo sa dalom sang iya nga panit.
0: Ah, daw may ugat na sa likod daw kamumuo ka bakod na tunaw to.
1: Daw ugat siya nga naghabok.
0: Tapos ang tulaan niya sa atin nga shoulder niya sa piyak nag-alsa ang tunaw.
1: Amo to ang isa sa mga reasons kung nga nga permigin galingin ulo niya kag daw permi lang siya makulaps.
0: Pag ano na ka to, pag kundi sige-sige lang naman ka kayang katong vitamin D3 nga anak ka light extension. Natunaw tong
1: ugat nga
0: nga naghahabok daw darwa katudlo sir mo ang alsama pag mag-inyon ka na ka na sir wala ka na ginagilana wala ka na ginaubo wala ka na ginaatake kang sakit mo sa dughan nadura
1: wala,
0: na
1: wala na nagbalik-balik asa subong ano nga bulong ang ginpagamit sa bata mo nga nadula ng iyang bukol or ang ugat nga naghabok din sa likod nga nagtubo kag wala nang ubo niya ang iyang trangkaso pero may siya ginahilanat nga daw malipong ano ang ginpainom sa iya?
0: Vitamin D3 nga anak life extension ang mamensahe ko sa mga may ginabasyag nga sobrata sa mga ginabasyag kang mata ko nga mag agto sanda sa life extension ay kung ano man ang ginabasyag kang nanda mabuligan sa naka life extension.
1: Ma'am, sino ganiin mo ngalan ni Wat?
0: Apolonia Diana, sir. Taga Barangay Manalim, Tugyas, Punyer, Dao, sir.
1: Kag ang si Jewel Diana, imo bata?
0: 14, sir.
1: 14 years old.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinluy ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines.

0: para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber Antis Manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: RMN.
0: Mga kasama, Life Extension products sa aton inyon, adlaw-adlaw, puros FDA approved. Kagda ko gina mabulig sa aton ni Kaim Lawas para mapalawig ang inyong kabuhi. Hindi nyo napagulaton nga maglalang inyong balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Kaupod ninyo ang Life Extension Medical Clinic. Sa mga gusto magpa-check up, maga-bisita lang sa Life Extension Clinics nga hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo, kag sa may San Miguel, Jordan Guimaras, lapit sa Rotonda, dila sa may Davis Building. Sa Negros Island Region, bumisita sa Kabangkalan, Tubang Makdo, ang Lacson Branch, to sa may Bacolod City, may branch man sa SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Roa City Kapistandaan, adlaw-adlaw, Life Extension Vitamin D3, at least 2 ka soft gel. Pwede ni sa mga bata, pwede sa mga tigulang, hindi lang sa may mga balatian. Dapat i-prevent gid na to ng mga balatian. Inom kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kag Super Fiber Antis Manyapon or 8 hours Antis Manyapon or Amantis Magtulog. Pwede para sulhay ang inyong pagpamuhin. Malikawan nyo ang colon or colorectal cancer. Yan ang mga produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Si Sir Jonathan Granada. Galingin. And I couldn't connect to your camera on microphone. Nga amo ni siya, bebe. Diwat be, diwat be. So, direct ko taugan sa akon nga. Direto ko taugan galing PC ni. Sige mga kasama, may sadya-sadya kita anay. Kay sa aton nga Christmas Countdown Timer.

0: Nakakasama, advance Merry Christmas na! Sa aton nga Christmas Countdown Timer, July 17, 161 dias na lang, Pasko na! Ang bilis-bilis, no? 161 days na lang, Paskong Pasko na! Mayo lang ini ko manugbakasyon ka sa Pilipinas kung ikaw OFW. Pero kita, siyempre, kung Pilipinas kita, alain gidi ang Pasko sa Pinas. Pero masubo-subo ini kung ikaw naman ay steady pulso, hindi makapuli sa Pilipinas. This is where homesick, kahidlaw, pero hindi magkabalaka. O, pob, kita ya. Pasko, New Year of the Night. Ato na. Hindi magasubo. Amay nga ka kay Gracia Alejado. Kay Ma'am Nelia Cordoba. Ari na ang inyong idolo para maghatag sa aton sang halad. Bakaw po naton. Ma'am Rona, the isugid kay Tio ay songbird mahandukon.
1: Good morning, Tio.
0: Mayo nga ka, kamusta ka na?
1: Okay lang.
0: Te ang imo nga love life, kamusta?
1: Siyempre, God is good.
0: Yan! Sige, Ma'am Rona, sawa siguro na natin. 161 dias na lang Pasko na. Advance Merry Christmas. Ikaw yan makapuli ka sa December?
1: Ang plano, December, kay matapos ko vacation, kontrata, November. Ang plano, December. Kung hindi December, Valentine's. Kung hindi December, kung hindi February, Mayo.
0: Isol nga isol now.
1: Siyempre, hulaton taman gamay.
0: Ah, pero kontrata ka rin. One-year contract mo na?
1: Hindi, Patapos na ako ng 2 years ko, Tiyoy.
0: Ay, 2 years na ito. Gali pa kita ito to? Crab Dasig, no?
1: Oo na. Timber, ma-2 years na ako.
0: Ah, so pagtapos ang kontrata, mapirma kaliwat. Amo na?
1: Walang kuga pirma, automatic na iya.
0: Di siyempre pag renew sa kontrata, di dugang sweldo, di ba amo na?
1: Kang do, pirar ka to, eh nga, waay ko nagpasaka.
0: Aba,
1: free man lahat at free man ang matanan.
0: Ah, okay. So plano, December. Kung hindi, Valentine.
1: Valentine. Kung hindi, Mayo. Pero fix na lang na. First week May siguro sure na na.
0: Pero ang pamangkot, Ma'am Rona, tumabakasyon ka. Sino upod mo nga mabakasyon sa Pilipinas?
1: Correct. Yeah. Ikaw muna, ako i-PM.
0: Ano?
1: Ikaw muna, ako i-PM.
0: Maupod si Habibi?
1: Correct.
0: Si Habibi?
1: Siyempre.
0: Yeah.
1: Yan ang usapan. Ha? Ang usapan namin.
0: Dalakasal na na?
1: IPM gani kita.
0: Mamaninoy, mamaninoy. Excited ako, mamaninoy.
1: Excited
0: naman.
1: Ano lang, trupo.
0: Ha?
1: Walang regalo.
0: Sige, at least ako, chismis-chismis sa gamay. Sige, mga kasama, yari na, ginpraktisan gid din ni Ma'am Rona Mahanduko, no, para sa aton mga pinalangga ng mga suke. Ninga na pamati sa programa yung sugid kay Tiyoy. Ari ang halad nga kanta ni Ma'am Rona Mahanduko sa inyo, isang Christmas song. Mga kasama, palakpakan Ma'am Rona Mahanduko!
1: Kanta ko kang Christmas song. Ko sa OFW Tropang International. Kag sa tanan nga nagapalamati. Sana maggusto mo.
0: Gusto gani ni Habibi.
1: Maubisar ko daan tayo. Gina-record ko dyan, Tiyo, kay isin ko dyan karon.
0: Kay sino? Kay Habibi?
1: Siyempre.
0: daw, okay. Mapisweet, ihi ko, ah!
1: Hindi ko pagpakadlawa, kaya ko na madura. Ako sa concentration.
0: Mahipas na ako, mahipas na ako. Arna, sige, ang halad sa inyo ni Ma'am Rona Mandukul.

0: Thank you din yun.
1: Grabe. Dumahibi man ta sa kanta mo.
0: Dumahibi gani ko. Why na? Hindi ka pa namiyaw.
1: Well, wala na sa medyo, medyo malipayon man.
0: Tiyo, hindi ba lakoon mga tago sa puso? Meron
1: ay, oo, no. O, tsakto-tsakto, hindi lang yung malipayon. O, mga tago sa puso, anay, o, mga tsaktogin. Sige, Ma'am Rona, go ahead. Sino yung mga tamiyawon?
0: Oh, sige. Ginatamiyaw ko gali ang tropang international. Si Ninay Selvi, si Cher, si Sis Fe, si Daimei, Sis Jenny Pagdato, sa hindi ko na tawag, musta lang datanan ah. Sa akon nga mga anak, si Joe Evan, si Marvin, si Grace, ang akon nga duha ka ko nga gwapa-gwapa, like me, syempre. At sa tanan nga utod kang mga kahinablosan. Kag sa liwat, ginatamayaw ko gali si Bro Gaspar, condolence to whole family. Thank you, Tiyoy!
1: Hambal ni Sir Noel Jimeneya, mauli sa kuno sa kasal mo. Si Sir Noel Jimeneya, mauli sa kasal mo. Kag si Dodge, hamayang mauli mako sa kasal. Ako mapakasal kay Runa. Grabe ang mali ni Dodge. Hindi ka pamati, silent listener ni. Pero sabong, bao tiyoy, bao, doma. Doma, utos man ta sa, doma, gan man ta sa tingog ni Ma'am Runa ba? Why pa gani matapos ang birth month ko nga July, Pasko na? Sadya-sadya mo na gani siling. Oh, sino pa gusto maghalad sa Christmas song? Para sa aton mga OFW nga hindi ka pauli. At least subong to medyo mabatsaganan na to ang Christmas. Oh, sa mga gusto maghalad Christmas song, taugin nyo ko subong. Pwede nyo ko i-PM. Ay, ang cellphone, gali. At ito sa lipiha, kuha ko dugay-dugay. Pwede, kuha ko na yung cellphone. Nalipat si Jubal. Pero sa aton mga kauturan, pwede nyo ko sa mga friends. No, pwede nyo ko i-tawagan, i-voice call. No, sa akon nga messenger, Tiyoy Punch. Sa mga gusto maghalad sa nga Christmas song. Sadya-sadya ni si Ginable! Ma'am Nelia Cordoba, good morning, Madam Gina Rifalbor. Si Gracia Alejado, good morning. San o ka pa mabalik sa radyo man? Ang bot, may pagani update. Malanta, malumaw-lumaw man ang matata. Kung hindi, takapuli sa Pilipinas, yoy. Hambal ni Sir Johnny Saavedra. I know. Batyagan ko ginaya. Na wala kapuli Christmas sauce, gay. Pero kung mapadala-dala kita sa aton nga kahidlaw, sa aton nga homesick, kita man gyapon mamorblima. Para madula, para mahagan-haganan ang inyong pagka-homesick, ang inyong kahidlaw, mati lang sa programa Isugid kay Tiyoy. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mapamatian ang atong programa sa YouTube, RMN application, and syempre sa Facebook page sang RMN Iloilo, DYRI-RMN Iloilo.
2: Tatak! RMN.
1: Sa aton mga viewers, naka-like na kayo. Basi way pa ka mo ka-like na sa programa, like muna. Bao, bravo, bravo, bravo. Ambali Ma'am Alice Friedrich, bravo Ma'am Rona Mahandukon. Good evening, ambali Ma'am Margie Cobillas. Apuli, takon nyo sa December. Aba, basi pagpuli ni Ma'am Margie Cobillas, makibot ka mo. Magpuli ni sa may tinurian barotak, may bit-bit na siya nga papa. Agosto 5, watching from Kuwait. Good morning. And si Ma'am Susan Pisescar. Ari, si Ma'am Susan namin manantiyog. Ma'am Susan, mahalad ka man Christmas song. Pero dapat hindi isang ano ha. Wala tas ang Christmas song malipayon. Ano yung mga makabagbag damdamin ng mga kanta muna. Mga nakakaiyak. Mga Pasko na. Sinta ko. Hanap kita. Wah, papa ko. Si Ma'am Alice, ano puli mo, Ma'am Alice? December man mapuli. Tuwada mo sa mga OFWs, ano? Kaya kasadya, eh, hindi man ang baling niya. Classmates kita dritanan, kaya makita na ka mo. Pero may mga friends man, ano? Nga nagkakita na ito. May mga reunion, mo na mga ginaset nila. Ang mga reunion for the family reunion, ang mga homecoming, mga reunion sa mga eskwelahan, na mo na, no? Mga nakanami, bla? Nga magbakasyon ka din sa Pilipinas, nga may mga side events pa gid, ano? May mga side events aside sa mga bakasyon. May ban malagaw-lagaw gid eh, pero lain gid ya mapulian mo ang imong dakbanwa, no? Ang luang imong lupang hinirang.
2: Tatak RMN.
1: Gabay lang ha, hindi na makaistorbo sa inyong impeachment. Kagabay lang, amo na yung ginapangabay na ito, ano? Nga kumaga manuga pala uli na blay, yung vacation period, no? Ining Yuletide season. Tani, hindi na magbalik ka mga takaban. No? Mga takaban, mga kawatan nila sa airport. Ang mga, ano ganyan? Ang customs, no? Amo na pirmi, ang gina, amo na pirmi gina uyaw-uyaw. Amo na pirmi ang mga masugata sang aton ng mga balikbayan, ang mga OFWs naton, no? Ang mga custom officers, no? Hindi tanan. Hindi mga custom officers ng mga takaban, mga kawatan. Ang ilang kawatan ng kapwa nila mga OFW, no? Mga dilodiskarte, mga plantahan sa mga bala. Ako, tiyo, 20 years na ako, wala ka Paskwa. Oh, 20 years? Wala ka Paskwa diri sa Pinas? Hopefully, kung makagraduate na bata ko sa college, makapuli. Galing ako, kulbaan ko ni isang una. Kulbaan ko magpuli, December 2. Namin ba mag-celebrate na Christmas, no? With your family. Kung medyo doon nakulbaan ako mag-bakasyon December. Kay Bao Puerte ang gastos.
2: Tatak! RM.
1: Mayo kung milyon-milyon ang bit-bit mga kwarta, mabakasyon ka December, well, okay. Pero kung mga gulugagmay-gagmay lang ba, o hindi ka magwa sa balay, kay puros gastos. Sa pila kadlaw, mahalad yoy. Mapakondisyon, man ko tiyoy. Amun na yung gusto ko mabatihan. Mapakondisyon man, si Ma'am Susan. So sa pila kadlaw, so sa Lunes, Ma'am, ha? Pila kadlaw na, Ma'am Susan. Ikaw na ang tawagan ko. Sa Lunes, mahalad sang Christmas song. Ako tiyoy, Ma'am Alice Fried Rich, ano? Umbal niya sa may Austria. Almost 36 years. Wow! No Christmas sa Pilipinas. Wow, Ma'am Alice. That is a long time.
2: Tatak RMN.
1: I'm quite sure makabakasyon ka sa Christmas. Una, mamaguhan ka. And secondly, I'm very sure, I'm positive nga mangin malipayon ka.
2: Tatak RMN.
1: Lain ang Pasko sa Pinas. Ako, tiyoy, mamroon na mahando ko. Ako, tiyoy, 24 years, hindi pa ako nakapag-Christmas sa Pilipinas. So, timing on nyo na. So, timing on nyo, itong mag-Christmas ka mo sa Pilipinas, dala saan na lang pati dinagyang para magpuli ka mo, kalot ka mo, kayway na ka mo kwarta. Christmas eh. Una Christmas, tapos may New Year pa, di ba? Christmas, New Year, dinagyang amo nang tatlo ka mga sapol gid nga event ya, amo nang panglusbot kahita gid. Christmas, New Year, dinagyang. Ako tiyoy 3 years at tiyoy subong December. Hindi man kita kapuli tiyoy mga Mayo pa. Mayo man makapuli, Mayo man kung hindi. Kay college man ang akon nga na, oh, I understand. I feel you. Sir FRMG, no, I feel you. I feel you. Ramdam ko kayo, sir. Una talaga ang responsibilidad. No, una gid ang mga kabataan. No, dayaw gid kita sa aton ng mga pinalangga, ng mga OFWs nga nagasakripisyo para sa ilang mga kabataan.
2: Tatak RMN.
1: Kung pwede ko lang istoryahon isa-isa ang inyong mga kabataan. Noong pabablo sila kung ano ang kabudlay nga ginatubang nyo dira. Nga tani ang ila ay baylo lang, no? Aton ginapangayo. Bait sa aton nga kakapoy, no? Sa aton nga sakripisyo, no? Nga, ang aton ginapangayo is graduita lang nak, mayuha lang. Wala akong ginapangayo nga mag-salutatorian, valedictorian, no? Mag-cum laude ka na. Na makagraduate ka lang, kapakapangita sa mayo nga obra, that is the wish. Side na ini kung maka extra lang ina kung may mga award pa. Ama ni Sir Percival, mayad nga aga, tiyoy pansyon. Balik ang kamay na bakal, sobra na nga korap, mahal tanan sa Pilipinas. Bilang OFW, dapat may solusyon na lapit na ang Pasko. Magamo ang gobyerno sa Pilipinas, correct Sir Percival. Kadamo kita ang batian, no? Mabinigid ang mga customs. Actually sa customs gid eh, sa mga taxi. No, yung mga taxi drivers nga kamul, no, yung mga overpriced yung mga taxi, hindi tanan, may mga iban gid yang nagabiyahe para magsaliksik sa mga oportunista, no, ang ginaigo na mga OFW. Amo ni blang pag siling nato yung mga bagong bayani OFWs, pero inis lang paborito nga kawatan, no? Ma'am Mafe Pedregosa, andaya may ngaga. Ako man, tiyoy, 4 years na ako nga wala man ko kapaskwa sa Pilipinas. Dira sa Iloilo, Agosto 5. Ramdam ko kayo, sir. Aramdam na ramdam ko kayo. Margie, bakasyon ko, yoy. Gusto ko makita ang amon nga 11 ka mga ido. Mga customs daw hindi gusto kapwa nila Pilipino nga mag-umwad. Mamba ni Ma'am Jenny Halyorina. Sa kwarta, sa alahas, mapa-cellphone, questionable pa. Gina-question pa nila. Sila, kundi indalon, gusto nila mapuli kapulubi. Amuna Pilipinas, wigit giyapon ang mga kawatan. Lagid ga-umwad.
2: Tatak! RMN.
1: Mga cellphone, mga dala ka cellphone, damo-damo, question on pa na. Yung nga, question mo kung damo ka dala cellphone, kay damo man ko tagaan. Ako yung bakasyon ko August. Wow, Ma'am Nelia Cordova. Anami magbulo bakasyon, ano? Anami, galing ang masakit man sa bakasyon kung magpuli ka daw ang iban. Nakapit bahay ang tsura daw, kwarta. Napasalubong. Na, di napasalubong, may kapasalubong, ma'am. Masunggod. Binablag, pamulot lang kita kwarta na sa iban nga pungsod. Pero ang hambal na gano'n, sa mga wala pa kabalo, o ba sinalipatan, blas ang atong mga OFW. Ang mayo nga idea, no, kung magbakasyon, no, labi na gano'n mga first-timers, nga mabakasyon, or mga dugay na, nga wala kabakasyon. Ang mayo himuon naton para magplano is 3 months or 4 months or 5 months ahead of time, ipapackage nyo na ang mga bugat, ang mga pasalubong nyo, like mga bayo, ang mga sapatos, kung ano pagida ang mga bugat, mga kaldero, may mga habon, may mga shampoo, may pangkusina nyo, may pambanyo, ipapackage nyo ang balikbayan box, ipackage nyo na para malikawan nyo ng huol nga damo-damo kamo bit-bit. Of course, iwasan ang mga pagbutang na sa mga valuables, ay mga lahas, ang mga gadgets, electronics, yun yung pagbutang. Pero as much as possible, kung ano ang pwede nyo nga ipapackage. Ipapackage ahead of time. No timing nyo, 3 months or 4 months, ay ang test kayong bakasyon, ipapackage nyo na ina. Para pag-abot sa Pilipinas, no timing lang bala. Na pag-abot nyo, maabot ang inyong package. So may mga delays siguro, may mga delays especially when it comes to peak season. So mas tipranuhon nyo pa. At least ang inyong bagahe, mas komportable ka mo. Hindi ikaw abugat, hindi ka nadamo ng bagahe. Kung may mga badala pa ka mo sa mga habol, mga bedsheet, o kung ano niyang gusto nyo ilis sa kwarta, ipapackage nyo talan. Pero kung damo-damo kwarta, tinirin lang ka mo bagahe. Nena Castro. Uy, hi Ma'am Nena Castro. First time ko nakita yung ano, ang inyong post, ang inyong comment. Nice to have you with in the show. OFWTA from Hong Kong. More than 10 years, no? Pulo katuwig na wala makapuli for Christmas. But every year, I go back home for vacation. Kaso, hindi nagkakataon. No, hindi nagkakataon niya Christmas. Nagkakataon na December. I hope makapag-Christmas man soon sa Pilipinas. Good morning world from Nena Castro. Especially kung hindi ka makabakasyon, kung mga employers ninyo is sako man sa Christmas. And we understand, may ibang employers man nga gusto man nila nga bakasyon man ng ilang mga empleyado for Christmas. Schedule. And I'm praying, Ma'am Nena Castro, I'm praying nga makapag-Christmas ka din po dito sa Pilipinas, labinigit sa Iloilo. Lolet Fundal, mayong aga. Ma'am Alice Friedrich, may ara na yun. Ay, very good. Nakapag-package na ka, nakapag-balik-bayan box na ako, Tiyoy. Ma'am Alice, ano? Pila ka sa Austria, pakadto sa Pilipinas, Iloilo. Pila ka bulan, Ma'am Alice Friedrich? Ma'am Jenny Hellurina, akon bakasyon nyo ay permi December. Asta magdinagyang every year ga puli December. Magasto pero happy ang family, ang get together, spirit of Christmas and New Year. Ma-feel mo gid. And labi na gid kung nagaulo edad-edad na ng inyong nga ginikanan. Dada mo na nga ito nga handom nga. At least no, every year, no, kung nga nagatigulang na si nanay, nagatigulang na si tatay, as much as possible, kung may time, nga makaspend kita time no with our parents. We don't know, this might be, so knock on wood, this might be the last Christmas for them. At least we could show them love manami sa pamatsyagan sa mga ginikanan na dugay na nila wala makita ang ilang kabataan nga makapiling, no? Feel the warmth of their kiss, the warmth of their embrace. Naka namin, no? Pero yes, magastos.
2: Tatak! RM.
1: Magastos kung gastadura ka. Pero kung budgeted ka, malabot sa ibang nga tao kung hindi ka manghatag sila. Labot nila kung mga, labot ko kung mga kig sila. Na, sila nagapasweldo sa ako. Alas 12:18 na, magkape-kape muna tayo mga kasama. Yari ng mahamot nga klase nga kape, yari ng pinakabag-o nga klase nga kape nga dapat mo matilawan.
3: Yari na ang pinakabag-o mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
4: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Grace, 29 years old, Sangkadi City, Negros Occidental. Sa high school ako, nagasugod nga, nakabatyag nga, hindi ako straight nga babae, Papa G. Tungod may naluyagan ako sa dito nga classmate namon, nga babae. Pero wala ko man ini na ako sa iya. Pero nadala na gid ako sa pagkalalakin on ko sa mga tinion nga na, Papa G. Tumboy ako. Kang baton man ina sa akong ginikanan. Bugtong nila ako, nga bata. 2 years ago na, sang ginbayaan kami ni Mama. Kag subong, duwa na lang kami ni Papa ang nagapangabuhi. May banda ko, Papa J, kag ako ang lead guitarist. Kag matuod, may ka-LDR ako nga, nobya. Ato siya sa Brunei, kag through online, naga-istoryahanay, kag nagkilalahay kami.
1: Babe! May surprise news ako sa imo!
2: Babe! Ngaw, ano ba yun na, babe?
1: Kwan, tapos ng kontrata ko, babe. Papauli na ako dira sa Negros, kag sa imo ako madiretso.
2: Matuod? Oh, yes! Kala mo, makita ko nagin man ikaw, babe. Oh, shit! Sa katapusan, makakita agin man kita, babe.
1: Amo gani! Excited na ako nga magpauli dira sa imo, babe.
2: Uti, paano ginikanan mo ya? Nakalisin siya kabala sila nga, dili ka sa ako madiretso sa Negros?
1: Oo, kag nagpasugot na sila. Babe, hindi na ako mag-renew sa kontrata ko. Luwi ko nga dira na ako, Mr. Simo. Mangita ko sa trabaho dira. Malive-in na kita sa sina. Hindi na kita magbulagay pa.
2: Babe, Melody? Babe?
0: Nagdesisyon si Melody nga hindi na mag-renew sa kontrata niya, Papa G. Kag malive-in na lang kuno kami. Siyempre, malipayo mo na ako sa desisyon niyang ina eh. Nga hindi na kami magbulagay pa. Sa pila man ka months namon nga LDR. Finally, makakita ay nagiman kami personal. Kag!
2: Oh, dali ka. Magsulod ka sa kwarto ko, babe. Oh, shit. Mali mo na ako giromansa. Hindi ka nagigkaulat, babe.
1: Hindi. Kanipalipaya ako sa buong, babe.
2: Siyempre, hindi ka kuya pagpalumpuwasan sa kamay, ha?
1: Ay, kinubahan mo dahil ako. Bisanalin pa ako sa flight kag kina-jetlag pa ako pero may energy pa ako nga nabilin para sa imo. Hindi ka magkabalaka. Nanghugas ako sa CR sa eroplano antes manaog.
2: Bisan pangsot pa na ya, babe. Salungon ko na ya. Oo. Wow! Nakapang-shade ka?
1: Siyempre! Ganpiparahan takit ka! Gani sa luma na!
2: Ika! Ay, dilapon ko!
1: Shit! Ayan ka kalamba! Katalom sa dila mo! Daw dila sa kobra!
2: Kobra pag iya, babe!
1: Oo!
2: Shit!
1: Babe! Kalamit! Kalamit! Ah! Kalamba!

0: Grabing laplapanay kag dilapay. Kagtos lukanay anatabo sa amon papagi. Sa aura pa lang ni Melody daw gapalang init na dayon ang lawas ko eh. Kag isa man gani sa natingalan kong sa katahom kag kahat kag kagwapa niya. Nagpatol siya sa akon nga isa katumboy. Ginprank ako siya eh, patidri. Kag siling niya tungod ko no nadula na siya sa mga lalaki nga nag-into sa iya. Asta nga.
1: Babe, tao na. Hey, pa! Dali na pa! Mao na ta pa!
2: Wow! Kasagad gidi sa imo magluto, babe. Oho, kadamo sang putahe nga ginluto mo.
1: Pero, imo lang niya putahe yung pinakapaborito ko, babe.
2: Dubuang ka bala, babe.
3: Wow! Kahamot sang sudan tanda ka. Be, oh, may bisita ka gali.
2: Hi, Tito. Good morning.
3: Good morning, man.
1: Pa, siya gali si Melody ah, nubya ko. Kagabi na siya nagabota rin sa Brunei. Tulog ka na, Abi pa. Wala ko na lang ikaw ginpukaw eh.
3: Amo bala. Kadamos ang maleta niya. Ano, dili ka na ma-star in day?
2: Tito.
1: Oo pa, ma-live-in na kami ni Melody pa.
3: Ano? Basi kun mapurnada naman ina ha. Nagligad, nagnubya-nubya ka. Pero, tininto ka man lang. Basi kun paruson ka naman sa babae nga ini sana nubya mo sadto.
1: Ano ka bala pa man? Oh. Lainom mo yan si Melody sa ila ya pa. Lain siya sa mga ex ko. Kani siya hindi siya pag-i-compare sa ila.
3: Grace?
2: Grace?
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Madamo na matuod ako sang gindala nga babae sa balay papatsi nga wala man nagdugay sakon. Biktima man abi ako sa pagpanginto kag ginakwartahan ako. Pero bisan amo sina, wala gyapon ako nagkawadaan sa paglaom nga makakita gid sang babae nga para gid sa akon kag magtener sa akon kag maghigugma tubtob sano kag ina para sa akon si Melody. Te ano ni? Guys,
1: oh man, break na ta. Break time na bala.
0: Break ta na eh. Break ta after 30 minutes. Break ta.
1: Oh, wala man, kondisyon ang mga tudlo ko mag-gitara eh.
2: Oh. Guys, guys.
1: Oh. Oh, guys. Jeline.
3: Jeline.
1: Yeah.
3: Ano daw excited kayo daw?
1: Guys, ang visa nato na-approve na. Makapaka-wait ang banda ta.
3: Ano?
1: Ano? Ano?
4: Yes!
3: Yes!
1: Malakad agi kita din sa Kuwait eh.
3: Na.
1: Oh, amo matuod. Dream come true.
3: Yes! Malapot na gid nato natong mga andong.
0: Mapaka-Kuwait na kami Papa J. Bilog ko gid nga banda. Nag-apply kami pa Kuwait kay may nagapang-recruit sa mga bag-ong mga banda Papa J sa isa kadako nga Rasto Bar dito. Sadto pa ininamon nga handom. Kag ato pa lang ato si Melody sa Brunei. Diyan eh, may ideya na siya parte diri nga magpa-Kuwait kami. Kag
5: kuno mo malakad ka na git babe. Hindi ka na magpapugong.
1: Babe, confident lang kung taan yung galing. Nakaibalo ka naman nga handom git nang ginanamon sang bilog ka banda nga makalakad kami sa abroad, hindi ba lang? Kag kun mag-back out ko, wala sila sa ibulos nga gitarista kay amo man lang nang nasaliga nila nga gitarista mo, ako man lang.
5: Babe, kuno mo. Ako na lang galing mabilin diri. Ikaw naman ang ma-abroad kag ako naman ang mabilin.
1: Dasig man ang love ah. 2 years lang contract namon pagkatapos ina, mapauli man dayon kami. Dasig lang inaya, babe ya. Gini kapit lang ah. Okay?
5: Babe, Chris.
0: Naglakad kami sang banda ko sa Kuwait, Papa G. Sa sugod na subuan gid ako eh, tungod mahilay ako kay Melody. Pero nag-video call kami adlaw-adlaw. Nagsulod man siya sa online world, Papa G. Nag-call center, agent si Melody, kag home base siya. Kag si Papa ang kaupo niya permi adlaw-adlaw sa balay. Ginapadalaan ko lang sila kada abulan, kagkadasig lang sa mga inadlaw, Papa G. Do ginabutong lang, kag makaligad sang duha ka tuig, natapos ang amo niya kontrata. Wala gid ako nagpabalo sa ila Papa Jing, mapauli ako. Kay luyag ko nga i-surprise ko sila sa balay. Pero ang natabo, ako ang na-surprise.
1: Excited dagit ko nga makita si Melody. Masulod na ako sa kwarto. Napiyo ko nga ito siya sa sulod eh. Sudlon ko siya.
6: Oh!
1: Ano ba? Sali mo, Tinek! Ha?
6: Arika!
1: Mga sapag na mo! Giniputan ninyo ako sa ulo! Imbis nga ka mo ma-surprise na nag-abot na ako! Ako pagaling na surprise sa mga nagatungtunganay ka mo! Nagabaka-baka ako, obras sa Kuwait! Tapos ka mo yan! Nagapangalipay ka mo galing dire!
6: Grace, anak!
1: Lapa! Nga nga ikaw pa nagsuot sa akon! Ya! Saan mo nabuhat ini sa kaugalingon mga bata? Kag ikaw naman, Melody! Grabing salig ko sa imo!
5: Babe!
1: Nangako ka pa sa ako nga, hindi kag hindi ka na magpatol sa lalaki! Pero nangita ka pa sa matuslok sa imo! Mga baboy ka mo!
5: Babe!
1: Mga sapat!
0: Nagalalain gid ako, Papa J, tungod ako pa na sorpresa. Sila ang nagkarelasyon sang naglakat ako. Hindi ko ma-imagine nga ang amay ko pa ang masuhot sa akong kalivin. Duha ka tuig ang nagligad, duha mang katuig ang pag-into kag paggaga nila sa akon. Ano ba lang mga desisyon ko sini Papa G? Ako gali si Grace sang Cady City, Negros Occidental. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkagandang mga...
7: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting o bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, tuga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi bing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Sugit kay Tiyoy.

0: ano nga programa kada kaagahon alas 12 tubtob alas 3 imidya sang aga.
1: Isugit kay Choy.
2: Isugit kay Choy.
0: Ang programa nga may puso kaupod si
2: Choy Pancho.
3: Mahingaga mga karadyuman, mahingaga mga classmates, good morning! Welcome sa programa Isugit kay Tioy! Alas 2.39, oras na para maglaigay kay Gracia, Gracia Grace! Wow, wow, si tatay, tay, inito anay tubig! Inito anay tay tubig! Ininitan gid san tubig. Masakit nga problema ang tao nga ginakabig mo nga amay, ang tao nga nag nakaupod nimo pag nakaintindi sa imo, sa imo nga sexual preference, siya pa ang nagtuho. Budlay, ma-advise ko ah. Pwede, pwede, pwede. Voice call pwede. Tawag, Gracia. Unahong taka. Dasiga, dasiga, dasiga, dasiga. Alas 2.40, Biyernes gadlaw. Baw pakot gini ma Margie. Nagadrama pa lang. Hamba ni ma Margie. Baw, biktima ho ni Papa ni Grace ah. Mayon nga ga. Oh, my OMG. Tibo na naman, nala. Eh, wala makita. Hindi naman nato mabasol in eh. Si Gracia, kaya si Grace, kaya mo nang iyang preference, di ba? Galing si tatay niya, siya na yung nakaintindi kung anong mga heartbreaks, anong ginagyan ni Grace sa iyong mga previous relation. Yung kasi nga buligan niya tani, na manging successful. Ay, sus, ano paginhimo niya? Siya pa ang nagtuhog. Wait, takabalo ba? Sinagabusong na to. Sige, may caller kita. Gracia, good morning.
4: Good morning. Naitlaw ka na sa imo ba?
3: Tunog-tunoga ang imong tunog-tunoga ang imong tingog. Biskandre, loudspeak na. Hinay mangyapong tunoga. Animal.
4: Animal sa bungya.
3: Gani man.
4: Mm. Tunog na.
3: Mm. Tunog na, okay na.
4: To kaya ko pang tumboy ba?
3: Mm.
4: Advice ko kayo, to kaya ko. Hindi na nasagad pa sa pasakit sang buot. Ya? Kahit di balaan mo naman niya yung babae.
3: Mm.
4: Matukso, ginasaya sa anong kapin pa nga aral sa gatine sa balay sang tatay ni Gracia.
3: Mm. Gracia, Grace lang. Ano, Gracia, ikaw si Gracia. Grace lang.
4: Ni Grace, di, hindi na niya may mo nga hindi maakit ang amaya sa kay Melody. Kag si Melody man niya ka, siguro ka pakita man mo tibo eh. Nga type naman ang tatay ni Grace.
3: Mm.
4: Hindi ko na kuya kay Grace, ya. Bayain na lang si Melody. Pahalinan sa sabalahin nyo.
3: Kaya nga katingala, di, Gracia. Ang katingala, di ba, si Grace, 2 years, ang kontrata niya sa Kuwait, di ba?
4: Mm-mm.
3: Di nga, away, nagpuli si Melody sa ila. Nga, dira sa nag-star. Anong gadgad niya nga diragid sa misa? Tari pumuli sa ila to lugar, to sila balay to, di ba?
4: Oo, tani ko may delikadisa na pagkambal ni Grace sa iya nga daan nga malakat sa nang basa huya, magudis inyo balay, kami lang din itang astay mo.
3: Oo, basi ano pa basi ano pang paminsaron sa iba niya tao, di ba mo na eh? Hindi mo na kaano-ano, hindi mo na kaano-ano ang lalaki, ang tatay ni Grace, hindi mo na kaano-ano, matinir ka na, mayo kong bedridden eh, kayo may rason.
4: Oo eh, kaysa ma-caregiver, pero basko, balik ang tatay ni Grace na.
3: Huh.
4: Doon wala sa delikadisa, doon wala sa kapanungdong, wala sang, hindi tawag, sang batsago ni Grace, wala ti dugay na sila. Tapos, amo pa na imuun niya sa isa, doon wala, doon siguro na pinsari ayayoy, ni hidlaw sa sang tuhil-tuhil, balayoyaw.
3: Hmm.
4: Siguro, nakita eh, guro, nga daw ko, amo na bala, ti attracted, guro, ang isa sa iya. Pag siya man, wala man ito nabutang, gabi sa drama nga, yung nagpaduding si Melody or si Kwan, nagpaano.
3: Hey, pero may edad na, may edad na, ma-attract ka pa da. Kung, kung ma-attract niya, may mara, damo, bataon na.
4: Yoy, sa konsep, balayoy nga, ang lalaki kag babae, duwa lang sila sa isa kabalay.
3: Hmm.
4: Kakatabo, gani, ang magparintihan ay ayan pang hindi magparintihan ay
3: bagay.
4: Paano kisa amo na bala katabo bala nga kisa hindi mo malikawan ang tol ang utog sang tao baladog. Balaan mo kapanumdum, bamong lalaki balaan. Every 1 minute of their lives kapanumdum na sila sang sex ya.
3: Oo, oh, no.
4: God love.
3: Ako, ako every 30 second.
4: Oo mo na balati. Siyempre, siya lang dati. Mahilway sila maghimo sang ilang ang gusto. Kahit wala da tao, sila lang aduwa. Wala man sila kibirya kung sinuli sa palibot nila. Ya.
3: Basit na laman pabati-bati ang tatay. And ang babae, hindi man mag-una. Una, may respeto sa samay. Guro ang tatay, guro nga naga... Nga nagapabati-bati man eh.
4: Oo, kapabati-bati.
3: Buti, ano, dahit eh, puro lang tudlo.
4: Ang muna galing babae, di siyempre nidlaw mo na magkuti yun, hindi mapakuti sa, di galing, di ang sala lang kay wala sila kabalo, yung sorpresa sila ni Chris, di kundi, huwag isa bala ka pa nung dum, ay, basi bala mo ni, ay, basi amo ni, muna bala. Di kundi natabuan, gin sila nga duwa, kundi booking sila. So, Grace, hindi na lang mag-ano, hindi na lang pagpalawigan ang imong relasyon.
3: Pero may isa pa dito, mabulong na, siguro, mga binulan, mabulong na ang sakit sa buot ni Grace to sa babae. Ang masakit ni ang pagsalig sa

0: Pag hindi na niya, pag ano, kay kung sige na lang sa mukmuk, ano, makita ito sa tataya permi. Muna wala, bas din palaya, sa to si Melody, dira man siya kung matina sa balay nila kay dira.
1: Namin na yan, pag pakuit sa tipon sa damo kwarta, tapos kadto sa iban nga pungsod, pa-opera sa, pabutangan niya ulo-ulo ang todlo yaw, pabutangan niya itlog ang todlo yaw eh.
0: Yoy, sa Thailand, nasa yoy, kay pwede na to, yoy, ang... Pamunay, pwede
1: mapapitoy.
0: Ang pitoy, pwede mapamunay.
1: Hindi, hindi na. Mabahal na ang ano lang. Ang todlo, ya, butangan niya ulo-ulo. O patakdan niya, patakdan niya itlog ang iya, patakdan niya itlog ang iya todlo.
0: Oo, kanya lang. Nasa ako yung pabutang mong mga artificial. Ang nablang kamoy kamoy. Ipakorb yung nabuto-buto kamay itlog.
1: Para. Buta kanya itlog ang todo yung darling, oh. Look, oh.
0: Oo.
1: Parang okay, totoo.
0: Sa akong malagko. Kaya may harap. Nanggaw ko sa etiks na bala yun.
1: Ambot.
0: Nang patakod to sa may itlog. Nag ako, wag nabang ako sa buto. Para ako nga nabin naman siyang bahay. Si mabahay, magayin ako sa buto.
1: Imbal ka.
0: Pagod ako na ako.
1: Imbal ka. Sige.
0: Sige mo na kayo yung Merry Christmas at dance.
1: Salamat, Ed Gracia.
0: Mm-mm.
1: Amo na. Layas! Pabutangan. Pagpuli, oh. Ay, gabuto ko na ako, todlo. May ulo-ulo. Ay, may ulo-ulo yung todlo. Hindi lang ulo-ulo. Lantawa sa dalom. May itlog man. Kasi butaan na niya buhok-buhok gamay, no? Embong Celoberes, mayong aga. Si Ma'am Florencia Sokol dito kalimpabaw, manyak man klase nga amay ni Ma'am Margie. Tuod no nga wala gid nagpuli si Grace. Ah, sa ila balay, anong nanamian niya da? Anong feeling niya? Asawa gid sa yaya? Live-in pa lang, budlay gid man tiyoy. No, budlay gid man paubdo ng isa ka lalaki, isa ka babae, sa isa ka panimalay. Wala lang, wala prinsipyo, no? Wala prinsipyo ni si Grace sa iya kaugalingon. Why, gid ko magsala sa papa niya ba? Ma'am Nanay Lorna Vasquez, mayong aga kuno kay kagawad Noel Coscoluela. Kanami sa music na oo eh, komposisyon nato na team song sang isugid kay Tiyo eh, na. Hambalan nyo ko kung i-play sa iban nga istasyon ha. Copyright infringement na. Salamat, may pagkapyolo. Damo pa sa mga sunata di. Hindi na mataamat na lang ha. At tubuan, hambal ni Jonalee Saavedra, tubuan gid uhong ulo ya. Bayae nalan na Grace. Nga amo na nga klase nga mga tao, wala pulos. Focus ka lang sa imong career, at least may may career growth ka. No, sigurado kung nga nami to ang imong performance, no, asang inyong banda sa iban nga pungsod, no, liwaton i-renew ka mo da. At least nadula man sa inyo ang love, pero financially, Grace, may kwarta ka. Focus ka na lang sa imong career. May maabot gid na nga bay para sa iba. Patawhay lang anay Grace. No, paliog patawhay lang anay. Amoroso Glenn, mayong aga. Dear Kanami, good morning Alex Defensor Tagudinay. Morning Tioy Punch, madamo kami nagapamati si Musubong. Veterans sir, no? Veterans Village, salamat kita. Mayo man to ginbinlan mo si papa mo ah. Naglakat ka, pasalamat si papa mo kay pagpulakat mo, nagbilin kasi asang iyang konsumuhon. Yudi, girlfriend mo noon, stepmother mo na ngayon. bayae na bayae gid na si tatay mo man ah. Base mga 60 na ate guro, gahuru-huru pa. Bala mo naman mga lalaki, life begins at 40. Mark Tristan Diaz pang mayong agasibo. Dalingit may mga nag-PM. Alon Rojo, baw nagasanto gida sa theme song yoy. Sa dason gani Grace, hindi na pagsugua si tatay

0: mo mag Grace, sambal ni Lon Rojo. Grace, sa saliwat, hindi pagsugua si tatay mo nga mag-init tubig. Salamat to yun ni Gracia, ginbili ni Grace, no? Ginbili niya ang girlfriend niya kay tatay niya. Na ano nga, diraya, ngaway mo ay gitbalay nga pulian na si Grace, ano si Melody. Ay, tiyoy, kunang lalaki ya, duha lang sila for 2 to 3 years. Ano tulukon lang na si Melody? Sus ko na ko, waay, ginagsarig sa mo ng klase nga sitwasyon. O galing nga Ma'am Lolit Fundal, mas kilala ni Grace ang iyang amay. Diba mas kilala yung iyang amay nga mabuot, kaga mapinalanggaon, pero amo ng tentasyon, no? Damugid na klase nga tentasyon. Nagpadala-dalagid, no? Nagpadala-dalagid si ang tatay ni Grace sa tentasyon. Amo niyang realidad. So, paano mo to bangon? Ginguba mo na sa tatay, ginguba mo na ang relasyon nila nga dua. Ginguba mo pa sa tatay ang inyong relasyon ni Grace. Amo nang isa sa pinakamasakit ang matraid, ang nagtraidor sa imo, pamilya mo pa. Pinakamasakit, amay mo pa ang nagtraidor sa imo. Johnny Saavedra, mayo man natin, pwede siya ka, si Grace kabakal sa Shopee na. Ang ginabutang-butang sa tudlo na, mayaran sa Shopee. Para na. Aba, nag-search-search ka guro, Mama Johnny Saavedra. Ma'am Ron na nagakulo kadlaw lang. Anong kadlaw mo na Ma'am Ron? Grace, pasalamat ka kay nakita mo ng tutuod nga batasan sang inang babae. So lesson learned, hindi gid masaligan, no, ang babae. Na pinagid masakit kay LGBT ka. Kung nga babae, lalaki nagapangita sa babae, ang babae nagapangita man ina sang lalaki, Grace. Lesson learned na inatani sa inyo. Pero ihibe, no? Kung gusto mo mainom, ipahubog, hindi ka lang mag-ubra sang malain. Kung ano pwede mo himuon nga malipatan, like hindi mo na pag-extend, hindi mo na pagpalawigo ng imong bakasyon, pabalik ka dito sa imong naginhalinan. No, audition ka maliwat, apply ka mo, masapos na applyan. Kung may experience ng banda nyo sa iban nga pungsod, lead guitarist ka pa, pwede ka mang kaupod sa iban nga banda. No, lakat, niwaliwa ka. Enjoy life. Hindi inaya dapat ginahibian. Hindi inaya ginastresan mo nga klase ng mga tao. Mga tao nga walang pagpula, pagpalangga si mo. Wala nila ginabalusan ang imong pagpalangga. Bayay na. Hindi pag uyang isang chimpo. Hindi na pagpa-explain. Kung base, bala, hagadon mo sa maistoryanay ka mo, explain. Madala ka na. Sayang explain kay man, madala ka man sa imong libido. Ang imong sexual drive, amo na mairal, imbis nga imong tagipusoon kay imong utok. Daw, salamat, gid. Why ko ang cellphone, nabilin to sa sulod ng cellphone. Sorry, gid, ha? Sa mga nagatawag, kung why ko masabat, pasinsya, gid. Alas 2:55, may mga power updates kita, mga kasama. Pero kung wala na power si Manoy ninyo, hindi ka na mag-contact sa Ileco, more power o Gmail ko. Ang kontakon mo, botika, bakal ka sang Mega Man. Sigurado, wala brownout si Manoy. Basta happy ang wife, happy ang life, mga kasama. Mega Man Herbal Capsule. Ato imyo inun, testing nga lang inom ina. Mega Man Herbal Capsule, 2 ka kapsula. Panlalaki yan, nagpataas ang libido. Pag mas kilala ini, no, sa Mindanao. Subong makambit na kita, FDA approved tatay. Mega Man inun, anti-smug, loving. Kaya Nance Liniment Oil sa mga nagpalakit ng lawas para prevent sa ilmong mga kagatsang lamok-lamok. Para mapalayo sa dengue, Nance Liniment Oil ang epektibo nga pain reliever. Kaya insect repellent. Kaya ang anti-cancer food supplement. Walang iba. Nance Super Plus. Available sa tanan-tanan ng mga botika nationwide. Armin. Yari na mga power updates sa mga Biyernes sa Petsa 17. Ikatatlo nga Biyernes, unahon naton Guimaras. Alas 8:30 sang aga, tubtob alas 4 sa mga taga-probinsya sang Guimaras. Apektado Jordan, Guimaras ang porsyon sang Alagisok, Purok 2, kaga Purok 3. Alagisok, Jordan, Guimaras, alas 8:30, tubtob alas 4, brownout. Sa Buena Vista naman, alas 8 sang aga, alas 8:30, 8:30 to 11:30, ang porsyon sang Buena Vista, ang porsyon sang Tastasan, Buena Vista, Guimaras. Purok 1, kaga proper, pakadto sa sitio Buho.
1: Tatak, RMN.
0: Sa mga taga-syudad sang Pasay, may 7 ka oras nga brownout. Magasugod alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado, sitio Mabangsapa. No, sitio Mabangsapa, Barangay Dilikanan, Pasay City. Sa Duenas, 7 ka oras man subong Biyernes, alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Sa Duenas, apektado ang public market dira sa may Barangay Kapuling, Duenas, Catalan Subdivision, Barangay Kapuling, Batuan, Anhawan, Pader kag Sawe, sa Duenas, Iloilo. And buwas nga adlaw para makapreparar ka mo, no, para makapreparar sa buwas, Sabado, petsa 18, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Preparar ang bilog ng Haniway, Mina, Badyangan, Hanipaan, Western New Lucena, Subog, Maasin, kagang porsyon sang Pototan, Lumbo, Purog, Tumoko, Tumokon, Ilaya, kag Ginakas, Buasyan, alas 8:01 hasta alas 5. Subong nga petsa 17 sa istansya, siyam ka oras ang kalawigon sang brownout, alas 8 sang aga, tubtob alas 5, subong nga Biyernes, apektado dira ang Villa Paterna, Kanoan, kag ang Villa Panian sa may estansya Iloilo. Yan mga kasama ng ating Power Update. Para updated kayo sa lahat-lahat, balita kag mga impormasyon, tutok lang diri sa programa isugid kay Tiyoy. Sa mga nagasaulog sang ilang mga birthdays, subong adlaw sang Biyernes, petsa 17, happy birthday! Oy, sa mga taga-Kalaparan, libre naman ang pagkaon. Birthday ni brother Eugene Malan, happy birthday. Ang aking kumare, Lovilia Palma. Ay, Lovilia Palma, gali akong kumare man. Lovilia Palma, happy birthday. Kay Amadel Chavez, June Torres, Mabel Rendon, si Sir Herman Sarasa, happy, happy birthday. Kay Razel Nobleza, kay Claridel Mitch, sa tanan-tanan pagid nga nagasaulog sa ilang birthday subong, happy birthday! Aling sa amon tanan-tanan, dari sa RMN, Iloilo, pati na mga classmates sa programa, isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RMN!
0: Another work day, last day sa ubra, last day sa eskwela, walang absent mga kasama. And asa din lang aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga kauturan naton sa 180 ka mga kabanggayan sa palibot sang syudad. Sa 42 naton nga mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya. Ang syudad sang Pasig, Guimaras, Antique, Negros Island Region and tubtob malabutan sang aton nga pagwaragwag, madamo gid nga salamat. And the whole world, basta may Pilipino, nakatutok yan sa RMN Iloilo. Sa aton mga OFWs working and living abroad, salamat gid. Kita kids and enjoy your weekend. Buwas na naman nga adlaw, kita na kita sa programa isugid kay Tiyoy. Alas 3 in punto. Patutukan alas 3:30, Department of Agriculture. And alas 4, unang radyo, unang balita. Sa ngalan sa akin mga partners sa News Center, Radyo Man Rezi Danioso Bordon, and aking technical partner, Radyo Man, Jobal David. Ini si Tio ninyo, Pancho. Have a beautiful day. Have a beautiful Friday. Thank God it's a Friday. See you again tomorrow. Tio Pancho signing off. Ciao.

Nagagamayagan sa atong tagpanamantikin ni Kapo naman diri sa atong programa. No, ina programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture within Visayas sa pagpanguna sa atong Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kagabuilag madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpangunaman sa amang Presidente, Reverend Dr. Ernesto Wardeguy. Ina yung abiyan, Dr. James, sa liwat nga paabot kid no, sa atong pagpanamiyaw sa aton makaturan sa di mga bahin sa aton probinsya kondriyon o kung nag-upod sa aton servicing program kag malabutan no, sa pagwaragwag no, sa BYRI City 4 kHz na kami nagpaabot kid no, sa amon nga pag panamiyaw sa inyo. Gabay pa lang mga ihan, antes matapos ning tuwig ini, makamatamat na makita ka plaster sa aton pangabuyan para sa sunod na tuwig. No. Do kadali lang sang panahon no sa nanigad na kita nga bataga ko do sa nanigad na Enero subong nagapasulod naman ang bulan sa Enero no ako sa din no 2026 na do ay kita may mo sa ni nga edad nga edad na kita pati ang kributan nga edad na no nga kisa daw hindi mo namin tindihan ang panahon. Pero in behalf sining mga challenges na nagabot sa aton nga pag kinabuhi sa matagadlaw-adlaw nga tanan na gabay para mga ihan no makapang kita makaburubilo gamay no, para sa pagpatigayon no, sa nga aton dira nga pagpanguma no, kaya nung imong Laguna gli nung Carlic Label no, kaya Ma'am Lia Diala dira ako po kay Sir Jess no, Diala kag sa akong lida amigo no, kay Roberto Yuro no, kag sa iya pamilya dira sa may Guimaras no, kaupo dira pala si Sir Albin Naba no, ang probinsya consorist kaupo man sa aton kag sa tanan-tanan galing nga mga sentral yan no, nga ara dira sa Guimaras no, ilang pinagid ang mga membro sa alumni sa CPO Calisau Agriculture na no, may laging adlaw dira sa inya. Napaimbita na ito ang galing ang tantanan na ito ng mga alumni na no, sa Calisau Agriculture no, ika do kadasig lang din sa nga ito ng panahon no, ika 75th na nato next year na no, sa college so buta malon, birthday na sa nga ito ng college dire sa Central Philippine University ang CPO Calisau Agriculture nga later on gin pangalanan ng Calisau Agriculture Resources and Environmental Sciences. So nagapangibitar kita no, sa tanan nga mga alumni naton no, na may ligwabla sa first Monday no, sa January 2026 na may paghihwaton kita dari nga flag ceremony as i-kick off no, para sa aton nga 75th na founding anniversary no, sa Calisau Agriculture dari sa Central Philippine University kag may paghihwaton nga kan nga tour from Iloilo to Antique to Aklan down to Capiz pabalik diri sa may Iloilo naman so after sa nga aton nga flag ceremony no, sa first Monday of January no automatic no mga sugpon dayon ang tour na ang aton nga road trip no ahlin diri sa Iloilo lapos Antique lapos sa Aklan lapos sa Capiz kag pabalik naman diri sa Iloilo no, as i start no sa nga aton nga tawag ni sina no sa nga aton nga anniversary no sa college no kadugay-dugay na gali kuya pa ko na tao ara na yung Calisau Agriculture no ko nga perte kada mo sa alumni naton no nga ara na subong sa various agencies and iban na ara naman international kahit ang Calisau Agriculture IB naman ang first nga private institution nga naga-offer sa agriculture no, after sa UPLB. No, amo ni ang ligwa ko nga sa una na no, kadamo sa mga international student ang nagka-eskwila diri sa may Central Philippine University. No, galing sa subong naman niya, no, at hindi sa una, Western Visayas included pa ang Negros Island region. No, halos mga 28 colleges no, naga-offer sa agriculture program no, sa respective nilang areas. Amo na karadamo subong. No, muna ko nga ang pero ang ginapabugal na no, lang sa Central Philippine University being the first no private institution na nag-cooper sa agriculture no outside the Luzon area. No. So amo na ko nga paimbitar kita gid no, sa tanang alumni kung may ligwagan ka mo on the first Monday
no flag ceremony no La City sa aga no diri sa may Central Philippine University. After sa flag ceremony makick off na para sa aton nga karaban. So ko makligwa lang lagaw diri no kaopo dang aton nga bagong elect nga presidente sang alumni si professor Homer Diluso. So kung makabuhilo lang lagaw, pero nga itong nga highlight that will be on September pa, 2026. So hoping ipaalinto lang da si Bantong alumni nga nagpamati subong no, sa itong programa no, about sining event. No, so subong at love lang magpadayon kita kahit no, nagpalapit na gid ang Pasko. Daw hindi na gid mahawiran matapos na gid ang 2026. No, ako gisa nag-apulupong ko kung na kang nag-evaluate, no, kung nag-assist no, sa amon accomplishment dari sa may Central Philippine University College of Agriculture halin sa pagtungko ko bilang dikan no, no, way back 2012. Madugay-dugay na ang gawagali. Subot na balon, 14 anyos na kita dari no, by next year as dikano no, sa CPO College of Agriculture. Kadako-dako naman ang labutan natin kang medyo malayo na gawa. And we keep on going para sa ikaayos sa agrikultura diri sa Pilipinas. Basi mangkot na kumukuha ka ng agriculture ko. Hindi na nga by chance kung masinig mong tabuan lang. Kati ka no, sa muna sa Leon Sona, mayroon mga College of Agriculture. Mga Leon na sa College of Agriculture, bumilog ko diya sa may Central Philippine University. Kapalo ka mo bigay sa una nagpangumata. Tiyan paano pa di mag-ibapurita ako na may mo. So, nagpangumata kita at age of as early as 10 years old. Kaya nakita ako na lang problema sa tawag kapag panguma. Una-una nga problema nga hindi magkwantaan. Alin sa una sa subong na ang priswana ay isang aton produkto. Ila binigid pala ang tawag na aton sinigani pala nga kung kita nagabakal gani. Mahal, pero kung kita na imbaligya, no, daw ginapa kayo. Sama na ko nga ang problema nga na si Linggo. Paano na ihan masolbar problema nga naman? Sama na ko nga ang nag-swila agriculture dari Central Philippine University. Ay si Linggo, who knows? Basis sa palabuton, makabulig mo ko ba? Nakabalo ka mo sa panguma kita, be. Sa subong ka panguma, mag-iapon ang inyong abyan. Magaling kati. Lain naman nga parlan sa pagpanguma. Kaya nga ito na sudlan. Pero katingawa kita kung sa din. Matigayon gin ang ginadamgo na ito sa una na makabulig sa sining industriya. Kabalo ka mo sa una, abi, kung kapanguma. Kasta subong man ako. Sana nga pamati sa akon. Siguruan nyo lang kung sumo nyo. Aman ako nga ang pagpanguma. Halos sa kadugay na sa panahon, kina-consider na sa kadamuan as a way of life. Kaya nga, itis bigkas alin sa una na kinasiguro, may kuwang ka lang, may kuluang ka lang konsumo mo. Sa una, bigay daw ka brato, mahal abin mo, darawat mo. Subong niya kay isa kung i-computon mo, sumahon so, mo ang production cost mo. Kaya magdalawat ka sa bugas, daw brato, kaya magdalawat compare sa mag-producer. Naman ako nga, kadamo subong iban nga ginakabayanan ng duta nila. Kaya nga, it is because nga, damo man bugas ah. Mahal pa gani nga mag-sagi ka pa sa producer. Kugtas ka pa. Da? O galing sa ito, ang kuturan nga upod sa akong subong bla. Pwede hindi ito na pagsigihon na. Nga ah. What if sa palabuton ko nakuha na ito? Hindi na maghatag sa ito sa bugas. Ang matandaan na gid. No, like what happened sa Zimbabwe sa COVID-19. Kung sa din, kati ang movement sa pag-unrestricted, dako ang gamo ko na di mo pagtagaan ni Guam. So, ano ko nga ang pwede pa yung salapyan, mabalda, biskan bigabota mo si God niya. Kung medyo, pero kung gutom gani ka, biskan purubahan mo, hindi ka pwede pa God. Sama na ko ang kita dari sa aton programa ka po ng Department of Agriculture na nag-kwangita gin na nag-palinton gin sa aton mga tagpalamati nga kung pwede pa lang kita pagbiyaan pagpanguma kaya nga
It is because nga possibly magabot ang parahon nga ako ni curtailed na ako hindi lang kita pagtagaan no, sa ginabakla naton sa bugas. Possibly, magot man na karon. So, muna ko nga pwede lang sigihon to lang. Tuluan talang kung paano mabuhi nga makakita-kita ta gamay. Gamay-gamay lang. Tila man akong pisa tanahin sa gamay. Waya man na gulpim na ko. Kaya kung gulpim na yung badako, duga-duga, yaw, parang kas nakbalik. Na doon naman ako pininginobra ako biya sa una. Pinablang gamay man ang duta. No? Di man, di man amon duta. Nagpangagsa labi amay ko mo. So, pagagsa niya. Magagsa ganito lang, may kwan ka. Tenant ka. May partida na mo. Muna ko nga ang kung magpalay kanina. Kung imota na gani. Apat parte na. Apat parte gani. Botang balon. Tatlong parte imo. Iya isa apat ka parte iya sa isa ka parte iya sa tagiya. Botang balon. Kung naka-producer ka 20 sa ako, imo ang 15, iyang 5. Gama na yan ang partida sa time. Or possibly may aras na Tricia. Ang Tricia, kung sona na yung gasto, kag ang nabilin, amo na ang parte yun. So, depende na sa nagpatika yun, o dira sa pagpanguma. Na dundumahan ko lang ni Saturn, makuturan, kaya nga it is because ang kita nagpanguma, na siguro ko lang gina mo. Nga may konsumo lang gid kay mga budlay bigi dalawat. Ang palay nga niya sigurado awon ho gini sa isa tuig masalbar gina. Tekay tatlom lang kami. Puro pamilya big ni lalaki, duwa kami sa akon manghon kay ako Iloy. Na kay nanay opilya ka barles dira no sa may Bangka Bante saraga. No good morning dira si Munay. Tekay puro laki bata si Iloy ko. Kung magkaon kami niya, kung sa oma ka, ang isa ka salmon niya, konsumo na na sa isa ka taong. Kapit pa kong parte pang budlay mo. So, amon ako nga sa isa ka tuwig, nag-sitasagi ko na, hindi manubo sa 20 sa 30 kasa ko. Bala na niya. Basta siguruhan ko lang niya. Kaya ang problema siya, kaya ginahukaw kay isa, ginaubra siya na. No? Marunduman pa sa nga, ninyo lang sako nga bandahan. No, kahit ikaw na tabungos, huwag ko tinong pabuhat tabungos mo. No, bandahan na bla. Tingin ko bandahan na yan. Inang jute bugs. Na inang iyabla sa rame na imo sa ako na. Para may kasungaw na. Para malikawan mo ang post-harvest pest. Ang ginaubra ko siya na. Nabutangan ko na sa dahon bla sa mardikapi o mardikakaw. In between pile ha. Kaya nga purpose siya na para nga wais sa hukaw nga makasulod. Big team, bro. So, karon, napamangko ka man karon. Ngayon, kung sa umaga na ika, salbado na konsumo mo. O, prapagaling ka lang. Kaya, sa isa naman ka bulan, mga sobra isa kasako, sobra 50 kilos ka bugas mo, ubos naman tatlo mo. Plakaon, pwede may duwas manghorgo mo. Karon, napamangko ka man sunod, ano ang inugpahindahan. No, sa umaga mo na plano mo yan, kung basta nagpangumaga na ika, dapat advancing na nakaisip mo yan na hindi ka magpangumaga, patupa. Ay kung patupa ka na, wala ito yung padaong nakon. So, pamangkot, ano lang ang piling nga source ang nagpahindahan, kahit ang tindabi sa Manua Kaliyon, kada Bernes ka sa Bato the Time, subong yan, may Merkulis pa yan mo. Nobra, tanong ka naman ulotan nun. Kung gari ka matanong ka sa ulotan nun, ang mga kamatis, after 3 months, makakuhan pa man siya, makaraton pa man siya, magaling ka na hindi mo naka-sustainably. Hindi kaya target mo na pakadasiman na may nagpahindahan ka. Sa linya dana, sa 80, sa lubinta na pagka 2,000 na yan, may 500 kakadasiman na, damo na nga mapahindahan mo kung sa umako. Except kung sa syudad ka, sa syudad niya, biskang purubahan, kamag-ane sa kwartading ubuson. Pero kung aradara sa uma niya, mas makatipid ka. Ti pamangkot, anong pilitan mo? Ah, tanong ka naman lo, tanong. Mga ba tanong mo, tanong gani? Hinab lang ka na si mana, maka-arbest ka bla? Ay, sa mo tanong mo, sige, sige, arbest mo. Kaya nag-alantaw ko, sinakroon kayo, duga-duga, tanong ka, di ko masugpon-sugpo na kron may ara dapat meray kuya consistent ya. Amo na ko nga agad tanong ko na ako, tanong ko na log bati.
Alagbate nga na. Ay, kung tanong sa Alagbate nga, out of Balagon, ha? Ang natanong ko Alagbate, iya, out of iya blan na blan nga bunga. Nagagapa mo nga Alagbate mo. Pamara, pamala, pakuha mo na, padry mo na, and then, mo na yun ang patanong mo. Kaya nga, kaya kung matanong mo ka sa Alagbate, kaya nami ang duta mo. Last man duta naman to mo. Kung galing, kaya mapisa lang ko magpanipon sa higo, sa baka, konti kadlaw, sa kulog kahon. Napudpud ko na kagiyopod to sa may bunbun. Tegonde, mamat-amat. Damo na lamon, sige lang. Damo na kayo may lamon. Pero yung pante nga namin tubo sa kang imo nga rubate. Op, damo na yung lang sa kamarinay, kamote, ang green niya. Tapos, may arapa ko na nga, may arapa ko na nga violet nga, tawagan niya siya, violet man nga kamote. O, kamayopod pa na nga, tangkong. Hindi tango o plan, anitib lang. So, buta man nun, amunay matama nun lang, isa mo lang kapag tanong. Pero, sige-sige, at best nga, mientras nga ang natanman mo will care. Buta man nun, natipan mo sa mayo. Adugangan, pag yun na the time, sa buwi pa si Ma'am Jubigaton, upod ka ng bilma, yung kanto, kag ka ng iba, inusinsyo, nga napilian kita as participants, as one of participants, no, sa bio-intensive ka din eh. Okay, kundi, kabalon ako mag-prepare sa duta, di ba? Yan, naman na siya yung sa inyo. So, buta balon, ulutan nun, na nakasalbar na to. Teka lang, kay Kuan Pigado, eh, Sudan, masagod ka naman manok ah. So, buta balon, kumpito eh, di ba? May ulutan nun ka na, may manok ka pa. So, buta balon, humana ng istorya na. Amon ako nga naka-drive kita pareho sa nakay nga. It is because nga sa karamuan sa aton, kapin pabla, ining nakabaton kada bulan. No, amon ako nga sila ginikita, bila ako nagabaton, kamo kada bulan. Hindi na sa sanomo. Pero pwede bila nga daw para pariyo sinambal ko. Ang pamangkot sunod, nga nag-engage kita sa manok. Balok mong manok kabe, di mo sa paliguan. Buyan ko lang na sunguna mong. Hindi ako dala ko lang na paligot pala naman to sigad suba. No, para nila maglapaw bila. Huwag galing kiti, may aragid bis nga makagay kini ido, gisi ako nga net eh. Duga nga na panagamay ka bla sa mga net nga iya bla sa A-net na itom na bla. Dapat kami ito nyo ang aqua net, ang green, para pag-onaya mo. Pero kung inet ka ni dasip gisi na, tisipan mo mga dua krulyos na ako daw playbot ka, lugar na mundo mo. Hindi at least may kudal na ko, dipinsa bla sa kano. Mas kaya gamol na kagamay-gamay, pero at least may sagang ka playbot mo. Tama na akong aalis lang ko kati. It is because nga manok naman to yan. So maka, ang atong hindi ko yan mabaligya ng mga ulotano niya. Pili ko tayo maupod sa bubog ko sa una. Kati ka bakal pa ko bubog na tayo mo. Ama na akong ang isa krason ko nga ang engagement na mga dali sa CPU. Ilabi na yun sa ako nga side as the project leader. Ginpuso gina. Na. Kaya nga, dako na bulag yun mo. O galing, ang konsiderasyon ng dira, ang presyo anay, pasalamat ko sa una sa akong tiya. Kaya tiya ako naman. Nga bulante diribla sa lapas. No, kada simana niya, nagkakadto na rin sa lapas. Pagkatapos, lapas kag haro. No, ubraya na, nabit-bit yung manok ko. Naluoy sa akong. Wala naman na sa ganyan siya. Ang masiling kami ganyan siya. Pasuling ko niya, wala man na. Ubraya lang siya na. Nabaligyay na pagpuli. Yeah. Ato, income manok ko may. And then, may kakanto mo na sa balay man, kaya nga, may kabakalto mo, kaya nga, sigurado, makanto ka sa balay, may manok ko, bigyan. Ugaling dito, ako ito nakita, ang kaya significante sa manok. Manok ko nga, mapati ka mo kasi hindi. Ang isa sa mga nag-peskwila sa amon sa manghon ko, sa dyan, bilakso, kakako rin sa CPU, manok. Ugaling the time, na appreciate ho good, nga nag-silingin ko na, nag-aakuligwa sa palaboton, tingwaan ang gid na industriya nga ni mapapagon nga it is because nga ang pricing nga be inconsistent magalang doon ka tiya ako nga baligya kaya nga nga baka laman sa akon sa balay iya direkta gid dyan nga nga luto sa manok so pero ako nga agip ako sa panting tapos ko nakahinga akong panting iya dako gina

Sa Bilog Tuwig, ang prisoana yung nami, sa Manok, alin nga Nobyembre, sa Pibiro, may Niro. Buat man ang meaning ang months na halos balanse na kaginubo pag ina. Aman ako nga sa Central Philippine University, kami nga paimbitar gid sa inyo. Kaya ako mismo sa kuglingon ko nakita ako kabi na. Kaya sa kapasidad na akong subong. Nagpangibitar ko kapin pa sa nagasalagod sa Manok. Basta nagasunod lang sa teknolohiya sa CPU. Pasinsyaon nyo lang ko. Okay, ngayon, it's because nga teknolohiya na ito nga na nagasabat ina sa pagkinahanglan sa nga ito nga mga processor at the same time sa inyo mga side nga para mortality di tama kataas. Kaga ito ang market nagapangita iya sa certain quality nga ako sa dinia amo na ang gindevelop sa Central Philippine University. Ang ato naman din yung prisoana iya nakaupo ng ato partner organization company. Ang ato ang prisoana din is protective pricing. Buta balon, protective pricing na buta balon halin sa bulan ka Enero hasta Disyembre, ang presyo siya na stabilize kina iya. Kaya mo nakita ako na time sa nagbulante yung tiya ako mo. Kaya nga mag-abot na iya, saan ka mag-abot niya bulan kang Marso hasta mag-Agusto niya, takilig na iya. Biskan ang bakal sa konto nga nag-prosiso, takilig mo na makal. Kaya mo na kung nga nag-asiling ka niya kung sa ato niya sa CPU, kina-stabilize na ito na. Ugaling, amo lang na ato nga quality control na dapat ang teknolohiya na ito iya sa CPU. Ano ba lang sa Borgin sa Manok na ginpadako gamit ang CPU technology. Kung makabuhilo, ganit ka mo, try niya blakad to anda sa may Barb's no, resto. Subong may aras lang bago nag-open dira sa may Iloilo Terminal Market. Na? Try niya blakad to anda ang Barb's. Kaya ang iya sa Manok na kitar, iya na sa Central Philippine University. Alang-alam ako magsiling sa inyo kadto ka mo sa Cozy Corner. Pero kung makabuhilo, ganit ka mo sa Negros. O kung sumukulod, pangitaon niyo ang Cozy Corner. Ang ilid sa Manok na itibs na iya sa CPU na. Kaya kung dali ka mas Luilo, try niyo lang dira sa may pinapak sa may barangay Suok Arribalo sa tubang gina sa fuel zone. Kaya ang manok nila sa nakita dira, iya gidya sa ginpanako gamit ang CPU technology. Para matilawan niya, ang sa pinapak naman niya, pasinsaw niyo kay Neophyte na ang owner. No, ang iya dira para makabulig naman ang kaya ang kausabi sa CPU, kausaya man, ang muna ko sila niya doka. Mapatindog ko din para makabulig ta sa marketing kay makabulig kita sa aton nga mga nagasalagod sa manok lokal na para nga mayara sila gidya baligyan nga stable ang presuhanay. So kung makabulog kini kamo, try nyo blahapet ra sa may pinapak na sa tubang sa fuel zone na para makita nyo kamatilawan no, ang manok nga kin padako gamit ang CPU technology. No, may nalanto pagkita din nga space sa palabuton antes ang flyover no, dari bla sa may antes pa sa flyover dere sa may haro patabla pata antes pa tabo tayta ya no, sa pet sa uhong na no, ko galing kay ang opening sina o panambalaan kung saan mag open na no, batay na makita sina mo naman ang manok nga gin pala ko gamit ang CP technology ang ginalan to nato na bisyo na kati maluoy ka man mo kasi ako sa una nga nagasagod manok ay gasiling ko pa rin may blang hero ka man tani bilang isa ka mangunguma na kaya ka nagpakaon sa kalibutan, hero sa istorya, pero problema itong pinansyal. Hindi tama buhay sa baka hero ito ron. No, kaya nga, yung kanamik na ito, dako na konsiderasyon. So, ano ko kasi yung kanibla nga, kami nagpapaimbita rin kay Kati, ara naman na sitwasyon dira, o galing kati ang control measures na ito, sitwasyon quality, nga mo nagasiling ko sa inyo, gani, nga dapat CPU technology. Kung makabuhilo, gani ka mo, kaya daw interesado ka mo, kaya nakakadto ka mo dira sa pinapak, sa barbs, o kung doon sa Pasig, sa may Saira sa Oskalduhan, kaya ilang manok sila nagamit ang Oskaldo, CPO mo na. Try nyo nga, kwan. Try nyo nga, kanto dira, pag muntilawan nyo, okay, ganyan ka mo. O pagkikontak kami sila na sa number nga 0977-471-3432. 0977-471-3432 no, para sa mga processors. Pero sa ato naman nga manong sagod, no, hindi na mo sa gipalibog pa. Na kung may mga concern ka ni kamo nga masiling ka mablado ka do ka dako gid dito sa manok ni Sir Ernest Gide sa Santa Barbara ka kay sa Junjun Perbes dira sa Mina ano pidi na mo mimo sa dokman na try nyo man kay kadto lang diri sa CPU kay may ara

kitang pamagi kon paano makabulig sa inyo. Basta manok nyo, di mo sobra pulok bilog mo nga nyo ha. Kay gunda mo, basig rong langangan mo ron. Ha? Para matuluan naman ka mo kang magiyahan kung dapat nyo nga buhaton. Pero sa mga nagplano iya, na gusto gidya i-mentor o kuning guide ang pagpatikayon sa inyong pagpanguma, no, try nyo contact si Miss Dana, kami ara kami abing mentoring program nga kung sa niya kita nag-mentor sa would-be farmers. No, kung gusto nyo lang may ka-guide sa inyo, kaya mo nabud lang permi sa pagpanguma mo, kaya mo isang guide sa inyo, kaya ti, permi lang kapalutaw iya. So, kung makabuilo, no, try nyo contact si Miss Dana no, para sa mentoring. Kaya kung makabuilo, ganyan makadto ka mo doon sa CPU na makuto nyo lang kag kundi ang manukan. One way ng CPU kag Central Philippine University na makabulig sa inyo no, ilabinagin sa pagpanagudan sa manok tira na kung sa dinia no, may kasiguruhan ka sa prisuhana niya. Nakapasinsaw nyo lang kami kaya ang quality abi kasi rin ko permisi nyo kanin nga kung na ano ang quality demanded sa inyo nga market, sundo niya to kaya dito nagabasi na. Karoon ko na hindi nyo pa sundo na karoon. Ang problema na to sa quality sa ginabaligya man sa nagabulig pati gayon para makonect ka mo sa market. By the way, sa ito ang makaturan, basib lang kung kailan lang ka mo sa nagabublima ka mo dira sa mga project yung mga panimaho na iya, try nyo gamit ang CPU o kung ang pensi pits. Meron kita sina dua kaklase, no, meron sila sa mass form, meron kita sina nga pelletized form. Meron kita ang product line. No, mga mapadak lang gani alin sa dako pakadto sa gagmay o no, kapagagmay padako no, para sa unitib chicken sa inyong layers kag para sa broilers kag mayari makita dere na para sa inyong mga baboy kung gusto nyo matistingan no, kung nangarap ka mo lapit-lapit sa maasin no, dara sa lugar ni Sir Benz Berlas sa maasin no, ang iababuyan sina ang ginagamit sina ang ababod amo ang CPU no kon ang pensi pits no kagay Sir Marciso no dere sa may Linyada sa may Coastal sa may Liganes no ang ginagamit mo yan sadra amo man ang CPU pits no try nyo lang tawa kamera makita bubot no para sa inyo naman iya nga tawag ni sina sa inyong baka kanding kagarabaw no basta kung pagatas gani no balo nyo lang si Mista na pide ang para pang pagatas pero kung target nyo pang patambok no mera makita nga patining. Mera makita bubod para sa inyo nga mga pantat kag tilapia. Try nyo i-consider para nga konserin na makabulig pa na Central Philippine University sa inyo tagsatang sa kapag patikayon. Kag ginagalantaw kita na no, base sa 2026 no may ara naman nga patinugon nga meat shop na ang iya naman sinagra cater amo ang native nga manok kag ang native nga baboy nga ginpadako gamit naman ang CPU technology. Kaya may ara naman kita bing mga partner sa nila. Tistingan tado ka. No? Kaya at least ma-promote naton ang utilization of native animals na dari sa aton sa riyon nga hindi lang manok, hindi pati baboy na yan nga kung sa rin niya. May meat shop gidya nga mga cater sila. No? Nag-try na nga aton nga kaya kasi lang niya, ah, tistingan ta, no? Pakabalotin ako ron. So, amon ako nga, kapuramantahyan nyo next year na no? sa aton naman din programa kaya aton mo na i-share sa inyo. No? So one way na kami dito sa CPM makabulig sa inyo. Sa mga gusto nila magpa-enroll pa, gagaw sa second SEM, no, ang aton dito yung enrollment, no, ang changing and dropping na stopan niya sa, no, sa January 19, no, sa budget courses, no, dito sa may Central Philippine University. Nakulagaw dito kag magpa-enroll. Ah. No? Mayari dito kita ang kuroso sa College of Agriculture, amo na ang BS Agriculture, general curriculum, BS Environmental Management kag BS in Agricultural and Biosystem Engineering. Amo na yung aton dre. Nga sa CPU gid kay CPU abi, awarded by the Autonomous University. Bottom balon no ang standard of teaching above na set standards sa Commission on Higher Education na kag ang sa ang College of Agriculture abi Center of Excellence for Agricultural Education na awarded by the also sa Bilog nga Pilipinas. Amo na ko nga ang aton patudlo dre. No, mas of quality. So, kung makaligwa, no, talaga gulagaw sa CPO ka magpaindro na. No, galing nga ito ng panahon, kitid na ginba. No? So, sana sa pagitain na ito, Christmas naman. So, advance Merry Christmas sa inyo tanan. No, sa inyo nga nag-upload sa itong programa dere, gabay pa naman nga ang panahon sa Pasko nga ni, na mangingiya na ito, no, kamangin iwag na ito para sa paraboto naman nga tuig. Tandaan na ito nga Pasko nga ni, hindi lang sa pagsilibrar, kundi ilabi na kita padundong sa kahitaasan.
nga nagagabay ka nagaubay sa aton no, sa tagmatag at lawad-law na ito nga pagkabuhi. Inin nga biyan, Dr. James, in behalf sa among presidente, labi ng Dr. Ernest Wardaguhoy, kami nagpasalamat kayo sa inyong walagwagan, o DYLI, City Cotto Kilowarts, na kayang sa Department of Culture, Mr. Bisaya, sa paghatag ngayon para may kagupo rin sa inyo sa paghatag sa impormasyon, parte sa pagpanguma. Inilibat ang inyo abyan, Dr. James, salibat, ilagay God bless and Merry Christmas in advance sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3cm na gali.
3: May try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
5: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 17 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Kagat ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Kaga nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamunga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kakaroon sa aton sining ano, your history, July 17, 1994, ang Brazil naglaog sila sining nga ikapat no World Cup title matapos ginpierde ang Italy sa score nga 3-2.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Inalantaw nga magalawig pa tubtob sa first quarter sang 2027 ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tugol nga 90 days ang ginset nga adlaw para sa trial apang posible nga magarawig pa ang proceedings. Pahayag ni Tugol ang pag-issue sa sapina kag iban pa nga mga procedural matters mahimo nga makadugang sa inadlaw sa trial. Suno sa tagpamaba sa impeachment court. Hindi makalikta ang impeachment court kon na pila ka witness ang may presentar sang magtimbang nga bahin. Sudo masurusubra pa ini sa 6 to 7 months tradiman Bigroy nga ginahambal sang mga congressman kay mga senador nga idalagan sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
2: Malabutan pa Pasko gali no, mamaskwa pa ang kwan ang
1: sobrapa.
2: Ang impeachment maagi pa siya sa Pasko tapos makwan sa malabang pa sa 2027. Eh bala mo hindi man abi. Although ati na istorya man sinong i-present, pilang i-present. Pero hindi mo makontrol kung ano kalawig ang presentation. Hindi katulad sini sa medyo mahapos-hapos ganito nga ang Article 4 Radyo Man Eric. Kita mo ang isa ka-witness. Ang target, isa lang tani kadlaw, dola cross kag redirect. Pero hindi matapos. Eh siyempre, damo sa mga insertion na damo sa mga...
1: May na nag-aray sabi ng mga... mga arguments pala Radyo Man Binroy. Kaga siyempre ang mga statement sa witness tapos i-crossing mga... sa amin na manada hindi sa mga nagagulwa bala ng mga information.
2: May mga kwan pa senator judges pa nga sa kalawig man dugangan pa sa mga nonsense man yung mga mga manifestation sa mga judges sa kugisa. Drop gid nagaguot kita Radyo Man Eric.
1: So amo na kanang ban nilang kwan gani ang Article 4 ngani ang grave threats nga ini Radyo Man Binroy patikim pa lang ni no patikim pa lang ni pero wala pa kita sa mga mga exciting nga mga part bala sa impeachment trial. Tandaan mo ang ining party sa misuse of public funds sa Article 1 medyo malawa balaba-laba ini hasta nga magalabot na sa unexplained wealth ta Radyo Man Binroy.
2: Ang unexplained wealth ne
1: grabe ni kalawig ni
2: ining bank accounts ni ang ilas ni nga ang BIR nga inyong documents ay kalawig-lawig sini nga binaisay matyaguro may duwa lang kabulan sobraguro kag matapos ang ini nga article
1: so mo ning kabulan kwan malang pila malang 12 days malang
2: 3 3 6 12 kay tatlo a week kada isa ka semana tatlo kadlaw 12 kadlaw ay sos ini dre mag-uot gyud kita di no sa unexplained wealth. Mag-uot gyud kita di
1: amo na kami ambang nila malabutan ini maybe first quarter pasa nya 2027 kay konsarenti kubaga kwan na preparation na sa election year sa 2028 Radyo Man na Detroit. So muna dako ang mangin impact niya sini sa mangin palabuton naton nga eleksyon sa 2028.
2: Sa piyag nga bahin gin anunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginpalawig sang gobyerno ang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift program nga nagahatag sang financial assistance sa mga pigado nga Pinoy nga apektado sang nagasaka nga presyo sang gatong bangod sang gera sa Middle East. Sa video message ginpayag sang presidente nga pagis uplift assistance 7.5 million ka mga pamalay ukon 37.5 million nga mga Pinoy sa bilog nga pungsod ang makabaton sang cash assistance alin sa gobyerno sa mga programa 3.5 beneficiaries sang pantawid pamilyang Filipino program kagawa walang gutom program ang makabaton sang one-time additional assistance nga tubtob 2,000. Ihatag man ini sa 2.5 million nga pigado, kagalo sa pigado nga pamilya nga natumod paagi sa 2024, CBMS, dugang pa 1.5 million nga low-income workers kag ilang mga pamilya nga verified sang SSS ang kabaton sang 2,000 kada bulan halin sa Hulyo, tubtob Disyembre. Teka, tinagtaganay daw.
1: Sana all.
2: Ay, ang bot na tinagtaganay. Baha ang tinagtaganay.
1: Ang muning kalamitorn niya sa krisis. Madasig kita iya sa mga tagtaganay at yung man na binroy. Damo niyo, dako nga kwarta ang ginapain sa nga gobyerno dire. No? 37.5 million ka mga Pinoy. Ito, imagine mo magya 2,000 na kada isa. Kada pamilya.
2: Kada pamilya.
1: Bao Mario Joseph Santissimo.
2: Alataga naman sini mo naman ning
1: tiba-tiba naman ni.
2: Ano wala gijag wala pa gijag kamarasmas balang gobyerno te nga while nga ti why gina problema nga mabuligan tani ang aton sini bilang ang mga pumuluyo. Pero inang insakto bala tani nga programa nga hindi blay outright blay ang taga ano yung kwarta ang tao yung why gid
1: pero natawa bala kiti may impinding naman nga pag sinakaay sa nga presyo sa nga petroleum products next week kuno ni magdubo sa 5 pesos
2: oh dola dola buto niya kuno pulo ganing estimate
1: kon magapulo di perti na gid nakasakit ti minimum of 5 pesos ang posible isaka nga Rajiman Binroy kay to nagambal si US President Donald Trump nga hindi niya paguntatan ang Iran. Kaya mo untat ng takon, hambalon ko nga tama na. Ini sadya-sadya ini kay do mo pa nang aton nga term niya sadya-sadya ya kay natawa niyo bilang impact diri sa Pilipinas to bago pala kita ka kuno bago pala kita makarecover ni.
2: Oy pataga ni ka recover paano makarecover kay way miya nagpala na.
1: Kay na di blang excise tax nga suspension to nga gin himo ni Marcos gin sa adlaw mismo ko sa naging lift na to ang suspension sang excise tax. Amo man to kag nagbalik ang gira dito sa Middle East radyo man dito. Oh, tipa ka nasun nga adlaw, amo ni nagitukod naman sila gin continue naman nila ang uplift nga ni. Ang uplift nga ni isa ini ka whole of government framework nga gintukod sang naligad nga bulan sang Marso. Pag-umpisa gito bala sang gira, no? Ang konsaniin agin pagi ini sa executive order number 110 nga may katuyuan nga masabat ang economic impact sang Middle East crisis kag nagasaka nga presyo sang gatong. Diba nagaba ko nagligad? Nagtaas ang presyo sa gatong, nagmahal ang tantaran ng mga braklon ng mga serbisyo. Nagdubo, nagbalik na sa stinta ang presyo sa gatong.
2: Why pero na naog yung presyo?
1: Ang presyo, kag ang binabayad sa mga serbisyo, why man nagpanaog, nagpabilin?
2: Nagpabilin niya sa babaw? Ato yung yapon sa babaw, upod ka mo saka?
1: Ang masakit si Radyo Man Binroy, kung magbalik na nga magtaas na naman ang presyo sa langis, masi kung magpataas na naman
2: sa
1: presyo. Huwag ka muna kapanubo, pag nubo ka presyo, pagbalik sa presyo nga pataason, mapasaka ka muliwat, doble ka abi kamo inyo yan.
2: Tapos ma-uplift naman kita na yon. Ma-uplift naman ta. Tiyan mo na yung resulta. Kaya nga, atan, hindi mabuligan ang tanan. Nga, ang pigado lang ang 200. Ang mga taxpayers, mga middle income, mga earners, apektado man sini. Tipers ni subong, nga awalan niya ginatalupangod niya sa nga aton sini nga gobyerno. Ini nga mayor nga concern niya, tanan, tanan, sini makabinipisyo. Nga, nagdubo man ang nagbalik naman kita way naman kita crisis nga awala niya nagdulubo ang nagpalasaka sang ila sining presyo sang ilang mga commodities sang ila sining mga baligya sang ila sining serbisyo nga nanaog ni sila yan, nga adi nga nagpabilin ni sila sa babaw
1: hindi gani Radyo Man Binroy isa sa mga basic commodities mo hindi natawan nyo mga construction materials
2: sa tanan gidya sa tanan gidyara jumanirik ang baltagan di ba construction materials nga kinanglanon man na serbisyo wala sang may nanaog. May nanaog guro sing ano gid lang pero hindi ni may kabenepisyo ang tanan perwisyo ini para sa tanan. Pi, amo na taning matuod ya nga sulbaron nga problema sang aton sini nga gobyerno before sini mga uplift nga ini. Ining uplift ti syempre pangkuan na niya, pang troubleshoot na iya sa mas sa PFP
1: sa galing mo na gidireklamo sa mga taxpayers Rajuman Binroy ining may nga mga middle wage earners bala kaya mga minimum wage earners naton
2: oo
1: sinila kami ganiya why pa man namon mabaton ang sweldo namon gidabuhi na kami ka tax
2: oo tapos
1: pero pagkabot iya sang ang mga uplift gani mga assistance nga ini pinakaurihi yang makabaton ang mga nagabalayad tax sa mga low earners naton ang una pa to nga makabaton niya ang mga way ubraw ang mga tambay
2: tapos makita mo ya bala mga istambay bala gapilila na to ya ga sinadya na to sila kay ti nakabaton na sila sing bulig si gobyerno ikaw imo yang taxpayer aga hanggang tingin ka lang sila yan naga-enjoy sila iya sang kwarta sang kwarta uy makita sina tani kay ti sino ba lang hindi gusto nga magbulig sa pigado pero ang hambal ta tanan tani mangin na patas tani bala ang gobyerno naton para sa tanan ti amo niya kuno kayo mag-describe insensitive yung katama niya nga ito niya gobyerno eh. Ini gobyerno ni Marcos siya, why?
1: Ampol ini Rajuman Binroy. Ampol ini band-aid ini nga solusyon. Ang impact kasi ni hindi ni makakuha na, hindi ni makapian-pian na. Sa mangin kabugusan ng impact niya sa aton sa nga ekonomiya kag pagpangabuhi diri sa pungsod sa Pilipinas. Samtang si Manpagin yung mga balita kag mga informasyon, nakibot si NBI Director Attorney Melvin Matibag sang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Senator Pia Cayetano may kagtaran sining ginhambal niya nga imbestigaran sang National Bureau of Investigation ang 2019 hosting sa Pilipinas kun sa ang hosting sa Pilipinas sa 2019 si game nga kun saniin nagtukod kita Rajuman Binroy sang New Clark City Sports Complex dito sa Tarlac. Nga mo ang gingamit ni para sa mga hampang kag-opening ceremony sang 2019 Southeast Asian Games nga kung saan gin-host sang pungsod Pilipinas. Isinig niya, why man kung may ginlawag nga ngalan pa? Kali ka ti simpre, si Sir Alan Peter Cayetano ang chairman to sang organizing committee. Siyempre siya ang kwanto siya sa iya opisina naga ang nag-anang release ang pundo Rajuman Binroy. Tamo kay to natingala sang una kay DFA secretary siya nag-create sila sang isa ka organizing committee ipamunuan ni Alan Peter Cayetano ang Philippine Sports Commission tao-tao yes doldol ang DFA amo ang nag-release sang pundo kag nagdesisyon kun din ang mga grastuhan Rajuman Binroy
2: during the time ti tapos na to abing termino niya di ba nagpadlagan sa great to busy
1: nag-resign to siya sa DFA kay nagpadlagan sa congressman
2: Hindi during that time, hindi siya politiko, di ba?
1: Pero pag preparasyon, DFA secretary
2: siya. Gani,
1: DFA secretary. Kaya 2019, nag-resign siya, kaya nagpadlagan sa bilang congressman.
2: Kaya nagpadlagan
1: na
2: siya.
1: Sang inimbestigaran na ni Sharon Juman Binroy, nagapungko na sa bilang speaker sa House of Representatives. Kaya niya masigi ang investigasyon because ka nag-pandemic. Kaya nga nag-i-kwan sini, ang nag-i-expose sini, si former Senator Franklin Drilon.
2: Kaya
1: in-question nila niya nga
2: much ang
1: grabe ang kwan grabe ang galastuhan makon mo ning controversial nga ning cauldron
2: ay kaldero ya
1: ang kaldero nga mahiwagang kaldero
2: kaldero ni kaldero ni Cayetano
1: ang presyo sa si Rajuman Binroy 55 million pesos isumong itsura ya to hindi mairo ti ambal ni kwan ambal ni Alan Peter Cayetano sini nga hindi lang na iya ordinary yung cauldron
2: nga pila bayanan
1: kay ina iya sini nga simbol ina sang pag-host ng Pilipinas sang Southeast Asian Games.
2: Kaya tanong yung pahabula niya ito, kaging pa kwa niya ito, kaging pa-preserve. Makon mong kaldero ni Cayetano. Design pa lang, Mariusip.
1: Pero bilay niya gani sa design, 5
2: million? 4.48 million. Anak ng pinakpa, ha?
1: Tapos ang pundasyon niya?
2: Ang foundation, 13.44 million. Ang Caldero ya 32 milyones.
1: Ang kultura mo gining sa babaw black.
2: Amo ning Caldero
1: ginabutangan nabutangan gi black ka uren kagi pa kalayuhon black.
2: Oh, may klayo ah. Ang torch ano ganito mag torch bearer during the time si Manny Pacquiao ni dumduman ko ni Manny Pacquiao signal ini nga nagumpisa na ang hinampang amo man ni sa aton sa mga athletic association sa palarong pambansa may mga kaldero na may mga kaldero na kagising ay kun sino ning mga grabbing achievement ng mga mga athletes mga notable ng mga athletes amo na nagasindi tigali kay iniya Southeast Asian Games ti siyempre ang pinaka kundi pinaka elite nga atleta naton ti siyempre Manny Pacquiao ang kun eh ti si Manny Pacquiao nagsindi sang kaldero ni Cayetano.
1: Imagine mo sa Coldron palang na Radyo Banpinoy, 55.92 million ang bilin niya. Pero kuan pa na, sinsilyo pag na Radyo Banpinoy, kaya ang kabugusan niya ginhatag ng budget para sa preparasyon sa Southeast Asian Games. Kaya palagin ang balko, imbes nga sa Philippine Sports Commission ipaagi.
2: Sila tani ang mapa...
1: Sa DFA inigin paagi, hambal nila congressional insertion ini nga 10 billion pesos. Ito nag-controversial, bala ang mga ginapakaon bala ni... Alan Peter Cayetano sa mga athletes to kikiam.
2: Kikiam mo mo tumina reklamo nga kikiam ko nung ginakaon nila.
1: Kaya pagkatapos ang kwanto ang ano kaya ning
2: ang tawang halal kwan?
1: Ang kwan ba ni ang wristband ba na to? Ano nga ni parawag na? Ang wrist kwan ba na? Ang logo ba na bla?
2: Tag.
1: O ano to ang
2: wrist tag?
1: Wrist tag. Pirang-pirang bilisan to. 15 million.
2: Oh, grabe nga.
1: Hambal ni Senator Franklin Drilon sang una, sa gin-expose niya ni ang Coldron niya ni, sila niya, imagine nyo bala kung ang isa ka-classroom, magbili 1 million, 55 million ang bill, ang kwa niya sini, ang gin-gasto sa Coldron niya ni. Tiki, sang naligad niya daw, sa impeachment trial, tumindog ni si Senator Robin Hood Padilla, gin-dasta ni Pia Cayetano, kay tapos Alan Peter Cayetano. Kahapu-hapu si Pia ka speaker. Sa Alan Peter Cayetano, before mag-sisyon, galuhod-luhod. Galing kaya banat, galing sila Radyo Banpinoy. Regarding
2: sila. Hindi na nagpa-presko ni si Deblando, ambush interview na eh.
1: Hindi si Attorney Matibag, abe. Kundi may site sila gin-inspeksyon, tos may tarlak. Kayo daw mapatindog ni sila ka daw in ano, to daw office ang NBI. Nalabyan nila ni ang Kwani.
2: Caldero.
1: Ang... Nagyan nila ni ang new kwani ba na? Nagyan nila ni ang ano pa nawag sini ang new ano kaya ni
2: ang sports facility.
1: Sports facility ba na?
2: Nga dito no? Ning Caldero no.
1: Oo. Tiam amo ning gin kwani la gin ahambal niya nga sini niya nadumduman niya ang kontrobersiya dre. Amo ning ahambal niya nagplano sila nga imbestigar. Actually, nagplano pa lang.
2: New Clark City Sports Complex. City Sports dito Complex na ang kwan, dito na ang
1: opening,
2: Caldero.
1: Opening ceremony. Dito na nagatindog. Iambal ya, makreate kami isang, kung ba daw buhion bla, ang nabinbin nga na ang investigation. Kaya may nasa ito mapadayon. Kaya bala mo, ginhukasan na ni former President Rodrigo Duterte ni Alan Peter Cayetano.
2: Oo, wala na absuelto na ni.
1: Absuelto na ni, pero why wala matapos?
2: Ni,
1: why di matapos?
2: Oo,
1: may ilang investigasyon. Tiga
2: mo na, laban-laban ma...
1: Ang isa pag-isa mga nag-expose ni, ang artikulo sa una ni Montolfo. Si Montolfo, ginkasuhan siya, sa nga chief of staff ni Alan Peter Cayetano, pero nakuha na ni siya na...
2: Na-absuelto
1: na. Pero sila niya, doon nalipay si Montolfo na nabuhi ining isyo sa Diban Benroy kay hambal niya tuod-tuod gini niya may mga dokumento kundi yan ang uyatan
2: sadya gini
1: nga may nagkawat gin sa pundo sa Southeast Asian Games sa una talaga ni hambal ko ang isyo to sa una nga ginapakaon kikiam
2: mo ti ano gin barat tapos ang mga pilato ka mga Muslim countries to nga ti dapat may araman sila sa pagkaon nga ilang ati amo nang ambal ng halal certified ano nga ni approve wala iya mapamakwan sa ila
1: imagine mo ang kwan nga ni ang nga new kwan ni ang new Clark Sports Complex ni ang amount niya sini is 8.51 billion sports facilities gintukod na ni specifically for SEA Games sa Katiman Binron. Iway pa niya labot ang Coldron kaya muna ka rin haba ko ang Coldron to kung ano to ya sinsilyo lang.
2: Kay 10 billion yung budget
1: 10 billion. Kaya 10 billion nga to ang controversy sa to as I expose ni si former Senator Franklin Drilon, nga congressional insertion.
2: Kagaway ni isang proper bidding ko, no?
1: Ah. Ah, pero, ginkuhan nila ni mo, gin-turnover nila sa kwanto?
2: No, private niya.
1: Sa private niya, sa foundation.
2: Oo.
1: Kaya kung saan in, ang nagpamuno man, amo man si Senator Alan Peter Cayetano, nga during the time, DFA secretary siya.
2: Grabe nga paglabang niya gani, nga DFA secretary ka, pero ikaw namuno sini. Pero nami man eh, kung ma-brought out liwat, ma-reincarnate ini Radyo Maniri, kaya di siyempre during the time, ginapayungan kay. Amo nang benepisyo mo, amo nang perks mo, kung ara ka sa administrasyon, kaya hindi ka madutlan sang kaso. During the time, ti highly questionable, pero absulto siya. Kay galing kay ti Chempo pa to, ni President Duterte, may nabi kung sinsilyo lang ni isak milyon, na ni duwa ka milyon, pulo milyon, na ni pulo ka bilyon, ang aton diri ka ginaistoryahan. O, kaga, kinakunako sa gin-invest naton. Yes, okay, gina, nga, ginakunan nato, bugal manin naton, nga makahost kita sa pinaka, isa sa prestigyoso nga event diri sa Asia. Pero, ti, ang budget, kinanglan, aton man nga tipigan ang korta sa gobyerno. Oh.
1: Okay, malalala ko nang kung nag-host kita, amo na kadako ang budget ta, nag-ikadugid man to sa...
2: sa usto eh.
1: Sa usto, Radyo Banda.
2: Oh, pero ang lain...
1: Kung laban pang kinawatan din eh, sang sa nagkanto to sa mga athletes kagaya sa pag-host naton, hindi na dako ng problema.
2: Mayo na malang ni Tuod, nga seryosohon na malang ni isang National Bureau of Investigation, although nga ti, Alburutos ang si Cayetano, si Pia Cayetano, kag si Tito Robin Padilla, bangod niya tinong ginapang amat-amat. Tinong ginapang amat-amat sila ko, no?
1: Amo na gani. May nabasahan gani ko ng post-Radyo Band Bidroy. Nga, kundi ambal nila, ginamat-amat ang mga kaopdanan nila sa Senado. For example, si Senator Jinggoy Estrada, ang kasakaan sa isang kasong plunder, preso sa Subong. Di kay may ebidensya iyang... maging kwan ka, maging kawat ka.
2: Ang lain bala, Tani, kung...
1: Tapos,
2: mayo, Tani, ang lain bala, masinggit kayo mo na, ang lain bala, kung gintudlo ka lang to kaginambad niya, prisuhan na!
1: Tapos, si Senator Dante Marcolita, napriso siya Subong, kay ginako niya sa interview nga, why niya ginbutang sa iyang salin, kag sa iyang susi, ang gindonate sa iya.
2: Si Marcolita.
1: Sa man iya, naghimo sang ibirin siya, batok sa iya.
2: Doon namot ako ya kay si Marcolita. Ang singgitan man to nila. Nga mas nauna kaya si Marcolita ya.
1: For example, Radyo Man Binroy, si Senator Robin Hood Padilla, si Senator Al Peter Cayetano. Kaya po nag-submit na si Cayetano sa counter affidavit niya sa obstruction of justice. Di, ginkasuhan ka mo ya kay nag-obstruct ka mo ya sa
2: claro man tong...
1: justice ya kay... Amo na, lapit na palang yun ya si Bato de la Rosa.
2: Kagtama ka klaro.
1: Si Bato Subong din na.
2: Oo, kagtama ka klaro ang ebidensya. Tapos masinggit si Tito nyo Robin nga kung may sala, atubangon. O ito singgit si Bato, itong atubangon. Ito sagad mo to tinago si Bato. Tikaroon ka may kaso. Kamu sagad ka mo hinibi na nga ginpangkasuhan ka mo. Tipros na kay Cayetano nga kung hindi to administrasyon niya at that time, would you think hindi ni ma-preso si Cayetano? Saan to palang guro? Guro gayon nga po sa nisa sa sentensya niya? Basi kung hindi ganin ni siya kagawa sa presuhan? Amo ni ngambal ta, disminta kung isa lang sila ka tuog ti Mayo man eh, nga nagkinontrahanay. Kag Mayo man eh, mapang-revive ini nga mga kaso.
1: Subong Radyo Man Binroy, may deal si Senator Alan Peter Cayetano. Sige nga, sige ya. Investigarin nyo kayo, mag-cooperate kami. Sa Kwan Ibla, sa
2: Caldero.
1: Sa Southeast Asian Games. Nga,
2: sa 10 billion.
1: Sa 10 billion. Pero sila nga, investigaran man namon ang flood control project. Tingali kay, line man ang issue.
2: Kag na ongoing man ang investigasyon. Amula na, nauna-una lang kamo. Kag base mauna ka pa sa flood control. Although nga ti,
1: amo na kinambal nila sa BGMP, bala kuni ang BGMP, kundi may mga na-prison na. Ang B kuni si Bong, ang J si Jinggoy, ang M si Marcolita.
2: Marcolita?
1: Sini na, ang P ba si kung si Peter?
2: Ginsanto. Alan, tani na yan, gagibutang ganyang Peter.
1: BGMP mo? BGMP.
2: Si Palan Peter.
1: Gagata nga daan ang utok sa mga netizens na.
2: Hindi kay purpose name mo hindi Marcolita, Jinggoy, Bong, Di dapat apelido.
1: Yang pingin ti ko hindi padilya.
2: Payitano.
1: Basi ko nukon. Peter gani.
2: Payitano ah. Yung ginasibo kaya malaya. Protoo no? BGMP no?
1: Inali gani ni nga maimbestigaran ka NBI ni Anya sa 10 billion pesos ka budget kani sa SEA Games ng 2019. Kag mapadasig ang investigasyon, kag magrekomendar ang NBI sa ombudsman. Labalaban ang ombudsman marekomenda sa Sandigan Bayan. Pagkanasun nga daw, may warrant na ni si Alan Peter kay Tano.
2: Hindi na ko lang ni nga kaso. Laban-laban man ni Maho kagid sini sa prisuhan.
1: Sa Coldron pa lang dali ko mag 55 million.
2: Di, may dami
1: ko sulod na sa plunder.
2: May dami ko
1: ang budget to sa hosting sa Pilipinas
2: just, mga just billions
1: so ya. 10 billion.
2: Oo, ti kung Jesus Mario, Joseph sa Caldero pa lang to, sulod na sa Caldero pa lang.
1: Imagine mong budget 10 billion.
2: Oo.
1: Ay Dios ko.
2: Grabe man yang ka Caldero niyang kay Kaitano pagkatapos ang kwan wala ma, ang 50 ginsindutan na ang Caldero natapos na.
1: Subong na tuktukan na to.
2: Pwede man nga uro-urahan mo na kaldero nga 100 mil nga kaldero daw o tungas milyon isa ka milyon nga kaldero
1: eh balal mo national artist ito nag-design
2: malihi man na iasang kwan malihi man na iasang nagatanaw da kung sino nga
1: gakwan ko no to mo kumbaga nagkwan bala nag-reflect man sa Pilipinas bala
2: wala
1: man ganitong kung mabutang ka na to sa Coldron nga daw ginkwan mo lang tukudan mo lang kapuno kakawayan
2: oy man gani na ma-highlight kung sin oto nag-obra sining kurukol drone ngayon di ba wala man na ma-highlight na highlight yung pagsindi ni Manny Pacquiao sang Caldero ni Cayetano
1: sa ganyan isang una na pamangkot ni Senator Risa Ontiveros ni Senator Pia Cayetano sang una grabe galing alboroto yung but siligun may history na ginman ni galing ang dua sang 2021 to nga pag-iimbestigar sang una bumbahan na yung managaling si Ontiveros kag si Cayetano. Pia.
2: Tubig at langis ni sila yung kaduwa.
1: Nag-updaray sila sa majority, pero di ba subong sa damlag lang ni, nag-isamtaray man ni sila. To kay, wag ko naman nag-amusta sa ila to sa pagnukpanay to sa Senado. Kaya tapos amo to mga statement ni Senator Pia Ontiveros. But sa ningon, may ikuan na ni gali, may history na ni sila nga duwa nga kasigyaan na yun sila permiya sa Senado.
2: May nag-trigger lang po isa mo na nga nag-sumpak kilay sila kay may nag-trigger. Pero may, kung nagali, may balana na gali sila nga duwa. So, okay na kung na kuya i-revive ta to ah. Corruption man ang yapon kung matabo mo.
1: Hey, abang na Torre Matibag, sila niya hindi man niya sila nga nagsanto ni. Timingan lang niya.
2: Kutaw-kutaw man si Matibag, abi kay alam man nila katinuhil to si Matibag sa those special treatment kay Matibag nga siyang maubra ka schedule na para sa pag-witness siya. Hey, karon hindi actually hindi man to sentro tani sa pamangkot, di ba? Pamangkot ya parte to sa iyang testimony. Nga ang gin-insert insert kaya man yan, kundi nag-load-load si Cayetano. Di kung maimbestigaran na laban-laban, gasulod guro si Cayetano sa Senado, nag-load. Base matyagan niya naging guro doon, simbahan naging guro ang Senado. Kag base kung maglaba na ginagaya si Ninga Burangos kaya doon ermitanyo na siya.
1: Kaya katayas ang buhok niya, ginapalaba niya ang Burangos.
2: Doon ermitanyo na ni Plakadlaw si Alan Peter Cayetano.
1: Eh, bantayan, tanay ah. Kay kuan pa na eh, kung mag-ambal tangang impeachment trial asa pa sa first quarter sang 2027. Yung mga oro investigasyon yung ni Radyo Man Binroy, daw ginarantaw ko din yung malabutan Disyembre, daw magwa-warat o bares ni Alan Peter Cayetano.
2: Sino? Kumatabo? Sino? Di si Bunggo, ang balila ko no, may ara-ara naman ang warat.
1: Tinatawaan nyo ba
2: yan si... Kung,
1: Nantawa ba yan si Bunggo kay daway gawas agad ka wangal?
2: Oo, kundi daw wala man yung warrant kaya na istoryahan.
1: Hipos ba lang niya si Senator Bunggo?
2: Oo. Amo na.
1: Wala yung buro pangkot ba na kung isa, pero hindi pa pariyo sining matsagan kuya kay Alan Peter kay Tano. Blay na doon yung bunasa ni Duterte.
2: Eh, basi pagkatapos ng impeachment, si Pia Cayetano bilin.
1: Gali kayo may mga hugot man. Gali, for example, Ruben Padilla. Siya naghatag absolute pardon siya. Kaya lang Peter Cayetano.
2: Napayungan man sila.
1: Ginpayungan, gali ka ginlimpyuhan nga lang niya. Sa 10 billion plus na controversy ngayon sa 2019 na SEA Games hosting sa Pilipinas. Kung mga way ginpayungan, kag mga way abin nagpandemic, Radyo Man Binroy, ay, banta ko ba si Cayetano
2: na-divert ang...
1: Kakit-kit na ni Rihas.
2: Amo na, ang kwan, amo na nga ton, sining gindesisyonan sang nagligay ng eleksyon, tanawan nyo bala ang ila sila yung mga baho? Para riho, gin sila mga baho, butang balon, gintinag-tago nila ang ila sini nga mga baho. Gali.
1: Pero Mario, si Senator Ping Lacson, gin-post sa iyang social media account, Radiman Binroy, sini niya, it's a miracle. Mm. Nga nagambal sa It's a Miracle. Mm. Di ba si Kat nga, It's a Miracle, niyang sa ads balasang pintanga buisin.
2: Mm.
1: Sini, It's a Miracle. Kaya sini niya pagsunod ni Senator Dante Marcolita sa UP PGH. Nagasakay siya sa
2: wheelchair.
1: Pero pagwa niya Radyo Man Binroy, no, pagwa niya, naga-chist out na sa kuno, at pagkatapos, naga-lukso na sagdan.
2: Tinag-ayo.
1: Niya, it's a miracle. Pupulpil ang nag-ayo. Iti wayman, wayman ma-grant sang sandigan bayan ng ilat ani nga motion or request nga i-hospital arrest siya. Ikiambal sang UPPGH, siling nila, why naman sa pneumonia, kag ang iya nga balatian, hindi naman kinanlan nga i-confide sa ospital.
2: Why man continuing nga treatment?
1: O, kundi fit sa for travel, kag pwede na sa nga masaylo sa regular nga prisuhan.
2: Fit for prisuhan. pwede na gitsa. Tingalan kay binantayan man ni Sandigan Bayan. Hindi pala, pagambal niya, muna yung mga sakit niya. Siling sa Sandigan Bayan, siling niya sa ano Pinpi Hospital, siling niya daladi ang results ni Marcolita. O, ti mano kada?
1: Nga, kambal ni Senator Ping Lacson, siling niya, it's a miracle. Naka-wheelchair pumasok, brisk walk, lumabas.
2: Si Presibunuan, wag gid siya katindog, no?
1: Si kiti witness tanas Bunuan.
2: Wag gid siya katindog. Naka-wheelchair gid siya.
1: Pero, in fairness kay Bunuan, doon may mas may ginabat sa ginman.
2: Lala, gito yun, may cancer gito siya.
1: O, komparar kay Marcolita. Si Marcolita, pag sulod niya ngayon, naka-wheelchair. Grabe mo. Pero pagbuha niya, galumpat sagdan.
2: Ang kwanta sa buong bala, mga kaso do, diagnostic center, gaguluang.
1: Kaya muna diya sa Pilipinas, basta gani may kaso ka diya sa Pilipinas, sakay ka sa wheelchair, hindi ka nabutangan mo sang leak braces, ang imo sining galiog.
2: Para mabalaan mo gali ang tao kung may sakit o kung wala, kaso
1: Ay ka nang ito, ang isa doon na hamot na kita sa sitwasyon sa Pilipinas. Dektahan na yung mga karadyuman ang observation sang patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na, Radyuman Flo Navarrete.
4: DYRI, Radyuman, report!
1: Toto Flo, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyuman Eric, Radyuman Binroy. Ito katahom sa inyo pamatian, sa inyo diskusyon sumong.
2: Balang ko nang ihambal niya sinimo. Patay ang mag-trio man?
5: Tingay, kun ikaw ga pamati, kun way abe ako sa radyo, kun ikaw ga pamati, malingaw pagin mo? Manami ang pagigop mo sang kape?
1: Ano karo gusto mo? Kape or noodles?
5: Sa kwan na nga, sa proper bench decorum.
2: Yeah! Bilang-bilang.
5: Ya, yeah, okay. Kaya kaman na kaman Binroy, why kaman to?
2: Laban-laban
1: ang order yan naman eh. Kung hindi beef loaf, corn beef.
2: Namin galing kapihan sa lapas, no?
5: Dira sa kuro mo ah. Lapit sa nag ah. Namit ng kanan sa kapihan.
2: In due time ah.
5: Ang sitwasyon sa sumong sa syudad, no? Karami isang simpo, no? Why sing ulan. Kaga madamo na, no? Sa mga kotoran natin yung naga padulong sa mga merkado publiko diri sa siyudad sa Agrio Ilo.
1: Din ka subong?
5: Ha?
1: Din ka subong?
5: Super. Makuha na rin presyosang manok, no? Manok. Kay balontang presyosang manok subong. Kaya
1: itong ginakuhaan ka ugada?
5: Ati ara man. Ito sa babaw. Si Pare Ronel, no?
1: Kuhaan ka ron? Isa ka kilo nga rukos.
2: Amin yan, isa ka kilo nga tabaga. Luna mo ang ginagas.
5: What?
1: Pwede kwan? Pwede Gcash?
5: Pwede. Ano ay kukunin Gcash?
2: Man, isa ka kilo nga lukos. Maduro-duro ba?
1: Diretso to sa, ano ali, Ronel and Nining? Sano na?
5: Ronel and Ruben.
1: Ah, Ronel and Ruben? Diba si may Gcash na to karon?
2: Miyara, guru eh?
5: Oo, miyara eh. ipasin ko
6: to. Grabe nga.
1: Amo man gyapon nga kwan guro ang amo man gyapon to nga
2: sizes.
1: Sizes ba?
5: Okay.
2: Believe ko isa ka kilo nga lokos, pero tikin mo damon.
5: Tay sa kilo?
1: Sa kilo eh.
5: Oh, sige. Pero bala mo naman nga para kanon dito to, Eric. Damo na to sa total.
1: Bala mo mga 30.
2: Bo.
5: 30?
1: Oo. Kinanlanon.
5: Oh, kinanlanon. Sige ah, noted na to na. Lokos. Ang ano nga size to? Medium?
1: Medium yung itong kwan blang.
2: Ang mga Japon ah.
1: Ang iyang kwan, ang iyang ano para bagay na. Ang kwan yung sizes. Pero sa itong gin kwan, taga ng ligad.
2: Ang mga Japon kaya size ah.
5: Ate, sige ah. Sige. Samtang, sa presyo kita naman sa manok, no, ang manok subong, tag 175 pesos ang kada kilo. Ang paas ang manok, 185. Pitsos ang manok, 185 pesos man ang kada kilo. Ang pakpak sa manok, 180 pesos ang kada kilo. Drumstick, chicken thigh, tag 185 pesos ang kada kilo. Ang breast, chicken, 180 pesos ang kada kilo. Batikulon, 150 pesos ang kada kilo. Atay, 240 pesos ang kada kilo. Samtang, ang TL sang manok, tag 100 pesos ang kada kilo. Kung anong adidas, tinoktok na manok, 130 pesos ang kada kilo. Samtang sa presyo sang chorizo, ang jumbo nila, tag 105 ang kada dosina. Ang medium nila, 50 pesos ang dosina. No? Kag ang small nila, 28 pesos ang kada kilo. No? So, amo ni ang latest nga presyo subong sa mga manok, no? Sa mga Iloilo, kundi sa Iloilo Terminal Market. Sa balita naton, patay na nasang masapuan ng 11 anyos nga bata, nga babae nga unagin report nga nahulog sa suba sa Kopsang Barangay Nabitasan Leganes Iloilo sa tong Hulyo 13. Gigilalang biktima kay Alia Animas, isa ka person with disability, o kundi DPWD, kagpumuluyo sa amuman niya lugar. So no, kay Police Captain General Enrique Robles, Special Leganes Municipal Police Station, na nakita ang bangkay sang biktima sa baybay sa Kopsang Binabista, Guimaras, kahapon niya daw. Kinpayag pa ni Robles na nanawag sa ila ang local government unit o kung LGU sang Binabista, Guimaras, para ipahibalo nga may nakita nga bangkay sa ila lugar nga nag-anggid o kung anggid sa gin-report nga missing sa Leganes, no? Sa subong, nagapakigangot na ang Leganes Municipal Police Station sa mga otoridad sa Guimaras, agad nga may balik ang bangkay sang sining bata nga babae nga PWD. Samtang na kumpiskar sa Leon Municipal Police Station na tatlo ka plastic sachet sa ginapatiyan laya nga daon sang mariwana sa isa ka minor de edad kagahon sang Hulyo 16. Ininago ang arestado kay alias Earl 17 anyos kag-residente sang nasambit man yung lugar. Solo kay Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr., Jefe sa Leon Municipal Police Station, nga nagabot sa 1,800 pesos nga balor sang nakuha nga suspected marijuana sa subject. No? Kagapayag pa sining opisyal na isa ka estudyante sang Alternative Learning System o kung ALS, si Earl sa nasambit nga banwa. Kagahalin sa broken family ang arestado na masabi nga nagaliho-liho kag nagapulaw. Ang balita, ang kung mga balita ang inyo nabatihan, ginadulong sinyo sang kaluan sang NAMS Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal. NAMS Liniment Oil, may arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ipangaplas sa managaubo, palanakit sang liog, nahundan yung mga balikag sa mga nagadugo kapilasiyan ni patukunon, pauntaton, bubuhi lang sang NAMS Liniment Oil. Produkto ininitita Arlin sang Arbsmed Parma Corporation kag mabakal sa mga butika sa bilong ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras kag Evergreen Herbal Capsule. Naglimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga persa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Babulo Delgado City proper. Ang sobra gidabuhinan ng kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Tagtatoy sa Manokan and Sipos, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandurriao,

0: Taas ang aton nga energy kana gamin tinaras ang proper blood sugar level. Nagapa-improve sa blood circulation kana alleviate sa problema ta sa digestion. Nang kisara hindi kita matunawa na gabutod aton chan, imni nyo na sang non-scorn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas kana alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Pagbalik na dugay-dugay, magdarag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
2: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sigan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilaw, balay sa mata ko, takladon.
3: Primambal ko nga ang Life Extension, Vitamin D3.
2: Sigurado, efektif.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Con, bangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon at char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May May Nano.
10: Duwakad

0: Tuwing na nag-bleeding ka?
1: Oo, oh, tumar ko ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitimo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio para sa bilog ng pamilya para maligawan ng infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Pamakal sa mga butika.
5: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max talaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
1: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nice Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko da son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold.
19: Mamakal sa mga butika.
17: Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
19: Santon Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
19: Pinagaling.
17: Pinahusay.
19: Santon Plus Gold.
17: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Pag-ibig sa mga
22: butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Arjen at kanto si Rekki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At marko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TTX 500.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintenance sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kag pamula akong mata. Kag kun sa aga pag mata ko priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamog yun nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabakal sa Mercury negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagtimpi.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be extraordinary with MX3.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Eduardo Goto at nakabuhan ako kang share sa urinary bladder. Masalamat din ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawas nga wala ising chemotherapy.
2: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin gidulong na sa inyo sa nga DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imong kidney sikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar ang nagapaguba sa imong kidney. Hindi na magulat pa nga madamid sa imong kidney, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, manami komparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar ginabalanse kay ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon maginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, 126 ka pamilya sa Banwasang Kabatuan, Iloilo, nagraduar sa 4-piece. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
5: DYRI Radyuman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Naglabot sa 126 ka pamilya sa Banwasang Kabatuan, Iloilo ang nagraduar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece sang Dablaglang. Ang simpleng nga graduation ceremony ang ginhiwat sa Kabatuan Cultural and Sports Center sang Hulyo 16, tuig 2026. Kalakip sa nangin bisita si DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla nga nagserbing ahead sang Office of the Assistant Secretary for Resource and Logistic Management kag concurrent officer in charge sang National Resource and Logistics Management Bureau sang ahensya. Sa iya mensahe, ginpahanumdom ni Quintilla ang mga graduating families nga apisar nagpakita sang progreso ang ila paghalin sa programa. Mahimo man sila gyapon nga makaengkwentro sa mga pagtilaw sa palabuton. Kalakip man sa nagtambong sa aktibidad si Regional Director Joselito Istimber, kaupod si Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampria, Assistant Regional Director for Administration Belen Gibusyon, nga mo man ang anay 4-piece Division Chief kagang Iloilo Guimaras Provincial Link nga si Emily Octavio Oralde, nga lunsay nagpasalig nga magapadayon sa paghatag sang suporta sa programa. Ginbulahan naman ni Kabatuan Mayor Dr. Elizalde Puello ang mga nagraduar kag ginpahayag nga masobra pa sa financial assistance program ang 4-piece bangod sa pag-empower sini sa mga pamilya paagi sa edukasyon, ikaayong lawas kag responsible parenting. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Natagsa ka sa sales ni may unod bagid nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report. 122 ka mga bagong jail officers sa Western Visayas nagsumpa kahapon nga daw. Kasama mo sa balita Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
8: DYRI Radyo Man Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Formal na nga nagsumpa kahapon nga adlaw ang 122 ka bagong mga jail officers sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP6. Ang mga bagong jail officers ang ginabug-usan sang 98 ka lalaki kag 28 naman ang babayi. Ang oath-taking ceremony ang ginpatigayon sa Uswag Gym sa Barangay Buntatala Haro Konsaniin ang ginpamunuan ini ni Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJMP6. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
8: Tatak, RMN.
4: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sa nakakape. Ang Megaman Gold the Coffee Mix. Arin ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nag-amlig sang aton ng mga prostate para hindi magdakukon magubag. Ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo kay nagahatag sang dugang nga resistensya para siyempre hindi ka umuhian kay partner ko ni kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi man ni papatindog lang sa ikog tawo kundi naghatag man idugang resistensya para hindi ka pagtuyon or pagkapuyon sa imo nga trabaho. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:09 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, mag-inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, Super Fiber ka mo mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon. Super Fiber, mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, maximum penalty nga 5,000 kag prison term sa violator sang anti-littering ordinance handa iduso sang Committee on Environment sa Konseho. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
8: City Hall Reports.
11: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Non-Scorn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Non-Scorn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistance. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems, may kapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Non-Scorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
12: Handa si Committee on Environment Chairman Councilor Romel Duron ngayon doon ang maximum penalties sa violators sa anti-littering ordinance sa siyudad sang Iloilo. Sino kay Duron, ginulat lang sa iyo opisina. Ang rekomendasyon ni General Services Office sa Congeso Head, Engineer Neil Ravina. Pag ni Duron nga depende ini sa kabugaton sa paglapas, kung pwede himuon niya ang maximum penalty, lakip na ang prison term.
13: Well, very much favor ako nila sina. Depende sa gravity, no? If you can impose the maximum, we will impose the maximum penalty. No? The maximum penalty which we can impose is only 5,000 plus imprisonment. We will study and I fully endorse that. Ginahulat ko lang ang recommendation ni Engineer Rabina. I think we'll be meeting, I think sa 23, meeting kami. Tanaon ko, anay, kaya iyagin mo na ang department. Gusto tagit buligan eh.
12: Si Committee on Environment Chairman Councilor Romel Doron. Base sa poder sa konseho, makadihon ini sa ordinansa nga may maximum penalty nga 5,000 pesos kag prison term. Base sa Regulis Ordinance No. 2004-149 o kung ang delivering ordinance, may multa nga 500 pesos para sa first offense, 750 pesos para sa second offense, kag 1,000 pesos para sa third offense. Ang proposal gaduso ni Ravina bangod sa ilan nakita nga wala sa disiplina nga paghaboy sa basura sa Haro River kung sa diin isa ka-distributor sa soft drinks ang ginaligar na dispose ng expired nga produkto sa suba. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
11: Pinabahin gidala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
4: Why gaw nito out?
8: N. Tatak RMN.
4: Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Dili nga mahindulog na sa inyo sa new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangosteen, guyabano kag kabalunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang ang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason kag muli kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
14: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dalasang lamok, mosquito repellent kan safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod sing imo sini nga panimalay. May Nentry Extract nga parang performance sa Cetronella, nagatag protection sa exposed ni Mubusin nga panit. Ang Nans Liniment Oil, mayuman kontra sa skin problems, kangay sang arikis, alap-up, alipunga, ana-an eczema, katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato na, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Dani Magnans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Malita naman sa Kapitulyo Provincial Consul General sang Japan at panulong sa Iloilo para sa dugang partnership. Kasama mo sa balita, Rajuman Fia May Otero.
8: Capital Reports.
15: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Mainit kag ginabi-abi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Consul General of Japan Yudai Ueno sa iya courtesy visit sa provincial capital. Sa ila pagambalan ay ginpabutsag ni Defensor ang handom sang gobyerno provincial nga mapasangkad ang partnership sa ekonomiya sa Japan, ilabi na sa patag sang edukasyon, robotics, artificial intelligence kag drone development. Ginpaambit man niya ang plano sang probinsya nga magtukod sa mga economic zone para sa mga light industries. Ginistoryahan man sang duha ka bahin ang ila mga tinutuyo sa pag-amlig sang palibot kag pagsabat sa pagbago sang klima. Ginpaambit ni Defensor ang iya pagbisita sa Fukuoka, Japan sa 2023 para sa isa ka programa sa pagtuon sa pagbago sang klima nga ginapangunahan sang UN Habitat. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Rajuman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
16: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishing South, Oton, kag Aquila Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
8: Tatak RMN.
14: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko, kini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pitting, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagahan sa nagakigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag binog gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
17: RMN News Panahon.
4: Sekta pinakaulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon Taroli Cuenca. Rol, mayong aga.
18: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manatong latest weather update sa Subong Adlaw, July 17, year 2026. Ang ginamonitor naton nga low pressure area na nagdevelop na ini siya sa isa ka bagyo. Kag sa karon sagwa sa gihapon ini siya sang aton far, no, and uli naton ini siya na si Plataan 2,965 kilometers sa east of southeastern Mindanao. Ang ining bagyo, no, may maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag Senes or pagmadlas sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nagaulag ini siya north westward nga mahinay. Kag sa karon, no, ang ining bagyo malayo pa ini siya, no, kag sagwa pa ini siya sang aton far, wala ini siya pa sang direkta sa ano man nga pahin sang pungsod naton samtang southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa extreme northern Luzon. Diri sa atong sa Western Visayas, no, magapadayon ining maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga paglanulan pagpangilat pa nag-uob sa hapon kag kagabihon, inadala sining mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yada sa 26 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak or magabutlak alas 5:35 kag magatunod din siya alas 6:16 karon sa hapon. Agaman naton latest weather update talindi sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca.
17: RMN News Panahon.
4: Maramo gid nga salamat, Role Cuenca, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 5:18 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad, insay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabat siyang kabalas ang imong nga kasukasuan nga perte kasakit nga nagangot-ngot nga nagbag-uranay na tungod nga ang mga supports nga mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons kag synovial fluid wala na sa normal nga porma sini. Kani samtang timprano pa para hindi kita makabatsyag sang perte kasakit sa aton nga joints, aton ining pag-amligan sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Manggaranon ini sa omega 3 fatty acids nga makabulig para sa mga hubag kag paranakit, kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton nga tul-an, joints, mangut ini siya nagaserbi nga pampadanlog o kon nagalubricate sa mga joints kag muscles, agud nga makagiyo sang maayo kag nagabulig man ini paganhagan sa sakit. Dr. Pinoy Squalene Capsule, your partner in health. Pamakal sa mga lugar sa Duenas kagadingle sa GMCI Drugstore, sa Idumagit Pharmacy, EMG Drugstore, Jime Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita sa patag naman sang hinampang. Alex Yala gindayaw ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong bangod sa iyang maragtason na kampanya sa 2026 Wimbledon. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
17: RMN News Sports.
19: Balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabasko. Gintingob ang Mangosteel Plus Guyabano Plus Malunggay para sa mas pabasko ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Ginpaginbulahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pilipinas kag si Alex Iala pangod sa nangin maratason nga kampanya sini sa 2026 Wimbledon. Sunok kay Palace President Officer Attorney Claire Castro, isa ang Filipina tennis ace sa nangin topiko sa bilateral discussion nanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Wong. Hayag pa ni Castro, nga gindayaw ni Wong ang kadalagaan niya gindala ni Yala sa Southeast Asia siya. Dugang pa sini nga nagasalig ang Prime Minister na si Ayala ang mangin pinakauna nga Southeast Asian nga magapauli sang Grand Slam title sa Wimbledon, bagay nga ginsegundahan ni Marcos. Nahibaluan nga nagkitaay sa ni Marcos kag Wong bilang kabayad sang working visit at sang presidente sa Singapore sa Setyembre. Ginalauman nga magapasakop ang Pinay Tennis Star sa 2026 Singapore Open. Teksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Non-Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Flo Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
4: Alas 5.22 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita, user, sang Evergreen Herbal Capsule.
21: Proud to say nga, nag-prove sa ako sa Bulingon nga, binisipi gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo, Dok, lobby mo, since 2000 nga pagka, ano, ko pang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatsyag na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit mahansini nga herbal capsule at Evergreen herbal capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stroke na ako pero kay dako gina akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinalis patong-patong haniway
4: nabatyan new user ta Evergreen herbal capsule pang cleansing, pang narising, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawan gid ang constipation. Parang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Muna nga dapat bastan tigid kita pirmi sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyuman na binron.
14: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto ang binipisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barnagrass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyo sining nga mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Sa aton nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati kon bala ano nga kaso ang mapasaka sa tao nga nagpeke sang kamatayon para palagyuhan ang iya sa labton sa layi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
22: Hello, attorney.
23: Permi na lang nagainulan, magadamo na naman ini ang kaso sang dengue. Kadalikado. Gani mga abyan halungigid ang imo pamilya, ilabi na gid ang mga kabataan nga madali matapikan sang sininga masakit. Bangod lang sa kagat sang lamok mahimo nga magka dengue na ang imo nga bata. Kag halinan pa sang kamatayon. Gani mayara sang isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue. Ini amo ang Dr. Pinoy Squalene capsule nga may espesyal nga mineral nga ginatawag nga AKG o kon alkyl glycerols nga ang trabaho sini amo ang pagbaba kog sang aton immune system kag bone marrow nga nagaproduce sang madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pa ang ginahulat mo? Magkatuna sa botika kag magbakal sang Dr. Pinoy Squalene capsule.
24: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay attorney Mark Piad kun bala ano nga kaso ang mapasaka sa tawo nga nagpeke sang iya nga kamatayon para nga palagyuhan ang iya nga salabton sa layi. Attorney,
25: ti assuming nga may amugid man na they cannot escape liability that the case will still stand if they have, no? Or if pamatutaan niya din may mga wala, no? So they can appropriate cases may be filed against them, no? Possibly obstruction of justice if their intention was to, you know, to obstruct, no, the this, institutional justice, no? So possibly marami some pwede niya file against sila, depende sa circumstansya kung din sila involved.
23: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
14: Mga kasama, aring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente. Naging pailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit kag nagapakupos ang sinyo, nagapatubo man sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sa lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sang pungod sa ilong kaginawa, nagapapalik man sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista, may rosemary oil nagaparelax nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton sininga mga panit gani, mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Inyagaw na kay bag-o pa lang pero paubos na bakal kasi ni sa mga butika available kag drop man sa may Mary Mart Mall makabakal ka man, malapit sa main entrance ang ilang activity center kag syempre makabakal ka man online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sila nga mga farmers, ang ililo nyo agri kagubuta nagahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay. Kaya matigbayin sa raffle promo nga kagapay, kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanang agrikultura. Kung sa diin, may chance ka nga magdaog sa mga brand new kadikalidad nga kubuta products. Ang imuon mo, bakal ka lang sa mga kubuta equipment or genuine spare parts para ka makakuha ka sang coupon sa every 3,000. Ni mo nga ginbakal, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung madamo binaklan mo, damo mo ng raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag ihulog sila sa mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 ini sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm dira sa may Barota, Nuevo, Iloilo with DTI Supervision. Ang grand prize naman, isa ka traktura. Yes, bago ini brand new nga traktura. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Gani, sa mga mangunguma ha, magpasakop sa raffle promos ang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
20: Tatak, RMN.
4: Alas 5:28 ng oras, diri sa aton nga pagpangalaga din nga bahin, dulong man sa inyo sang non-liniment oil. Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayogid sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, sa mga naga naundan nga mga bali, pananakit sang liog, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas gani, siyempre madugo na, buboy diretso non-liniment oil sa pilas gid, kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dinggi, sila nga mga lugar, hindi nyo napagulat tapang nga makagat ka mo sa lamok na posible, may dalang virus sang dinggi. Magwa sa balay, panghaplas gid non-liniment oil. Kaya may sangkap yun nga M3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Kaminanaw, amo ning ginagamit ni nato ganiliwat para hindi kau pagkanton kalamok. Magwa sa balay, panghaplas gid nans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag sa mga mahilig dira sa seafood, adlaw-adlaw na ang ani paluto and sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Kung gusto nyo nga maka-avail sang 10% discount, ihambal nyo to sa ilanga sa RMN Iloilo nyo nabatian or nahibaluan ang promo para nga matik mayara ka mo 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro, sumugman sa Pasig City. For reservation dira sa Paluto Bitoon Branch, magtawag lang kamo kung mag-text sa numero 0927-8477-110 kag dito naman sa Pasig City 0968-1464-675. Or message nyo sila, no, sa ilang Facebook pages. Ani Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Biton Haro sumugman sa Pasig City. Good morning mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nga nagopod subong sa aton nga pagpangalagad. Siyempre sa mga nagapamati sa radyo da mayong aga gid sa inyo tarantaran. Kay Erlin Suryuso, Catherine Balsomo Sakdalan, Jeffrey Villaluna Hibyunada, kagasabuman sa kay Alma Ahenga, Akimi Mijares, TDP4, sa kay Rochelle May Arroyo Aligre, sa kay Manong Oka Arroyo dira sa Badyang Anilaw, sa kay Jimar Tanalion, Lizel Capada, Mel Gargaran, Margie Cubillas, kagawad Bunikala dira sa Leon. Good morning gid sa inyo. Nani Binliro, Bitsaida, Richard Carigaba, Rod Tibobos sa Hilogo, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Direkito, Maring Justice, asawa si Mirinda Daratanan sa Barotac Nuevo, Zaldi Bitoonas, kagasubuman sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, good morning kid. Subuman sa kay Jenary Villanueva, kagasubuman sa kay good morning madara sa kay Nerio Aclaracion, kaga sa kay Victor Indicar, sa kay Virgo Ugab, sa kay Mambilin Gabo, good morning kid. Subuman sa kay Joel Sikugal, kaga kay subuman sa kay good morning mandara sa kay Bongbong Apura, Fi Sino Solidarios, kaga subuman sa kay good morning man sa kay okay, talaga direkta sa babaw. Good morning man sa Catherine Sermite para sa Romel dara sa Bulad da Gimbal, Nanay Alin Disin Pareko sa Disin ka Pareko family dara sa Divina Grasa La Paz. Good morning gid sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, sa kay Heidi Dironio, kaga sumuman sa kay good morning man sa kagawad Noel Coscolwila, no? Good morning gid sa inyo tarantaran. Sa RMN Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalain Kabuday, kag sa RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag RMN Fans Club Singapore chapter. Ginapamunuan man sila Presidente kay Mami Rose Mario, kag kay Parikoy Juan Habatan ang ilad bise Presidente. Sa makatapos ng Radyo Manibila, nga nagabiyahe pa sa siling ang mga tirion, halong-halong din sa pagbiyahe mga Parikoy, sa kay Sir Jake Sirudo, dira sa Balagon, Anilao, sa kay Stephen Faliga, Irinita La Pastora, Jojo Malio, Lito Binyas, sa kay Arnel Saunoy, sa Saunoy Family, dira sa Tobias Fournier, sa Provincia Sang Antique, sa kay Sir Joey Ahino Estiva, James Carpe, good morning, kid. Castres Acuesta, dira sa may Pasig City, sa kay Tatay Bugok Acuesta, dira sa may Baidan Sambag Kuloba Anilao. Good morning gid sa inyo at tanan-tanan.
14: Kaga kay Ma'am Gemma, kay nung Julie Navarro, kay good morning, kaga subugman kay Major Nairo Jimenez, nagapamati man sa aton, sa kay Alex Caras pare, good morning man kag kay subugman dira sa kay kagawad Naldo Mandolosaga. Kay nung Benta Blate, Brother Bong Cathedral, kay nung Plasing Escobio, dira sa may bayan sang Miag-aw, no? Kay nung Rudy Barsibas, nga nagapamati man. Kay Garda Dandi Saba, kay Garda Ayot Arbolonyo, kay Chief Julius Lazara. Si kagawad Nelson Franco, ex-kagawad Nelson Franco sa barangay, sang Sitio Malunoy, Barangay Pangi, nagapamati. Pari Rami, pari Imok Balumi, no? Kung sa mga tanod man sa mga barangay, thank you sa inyong pagpamati. Good morning gid sa inyo tanan.
4: Sa kay Ricto Abilio Vicente, sa kay Aldrin Biri, kagasabuman sa kay good morning man sa kay kagawad Romar Martres dira sa may San Pedro Molo, kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilao, kagawad Ernedesa dira sa Balonos Anilao, good morning gid. Auntie Linda Sason dira sa may Sitio Ilawod, San Carlos Anilao, good morning gid. Kasuman sa kay Gianmark Alombro Parikoy, din kasubo nag grabe aga pang sinabawan ng isda.
14: Sabaw pa kaldo.
4: Pa kaldo aga pa, kampyon kampyon.
14: Birada.
4: Oh, good morning man sa good morning man sa kay ano ning akon niya cellphone. Good morning man sa Tatoy's Balukan and Seafood. Sa kay Tatoy na Conseng, Good morning na, Totoy Toti Tamaricho. Good morning man. Tatoy Manokanan Seafoods, dira sa May Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches nila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport sa Banua sang Kabatuan. Sige, pagabalita dugay-dugay, mga drag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.36 na sa kaagahon.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent kag Charm fabric conditioner kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
2: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
3: Tatak RMN.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ipibugit ka tama.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika.
6: Gikan sa

0: kapatid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio para sa bilogong pamilya para maligawan ng infection, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Alas 5:44 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man Eric John Pamplona.
6: Eric John Pamplona.
5: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
6: Benroy Bernal.
5: Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation kao para mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kamay dako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Chirad sang Iloilo, tagbak distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City Iloilo, Manggadama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street sa may Banwasang Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. Tuman ang pagpasalamat sa gin-relieve nga Municipal Fire Marshal sa istan sa Iloilo sa RMN Iloilo sa pagpalabot sa iya panawagan kay DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Nga mamuligan man ang banwasang istansya sa problema sa ilang fire truck. Pero kay Fire Inspector Jory Biliran, nalipay kag nagapasalamat ang gabilog ng istansya nga nasolusyonan ang ilang problema. Hindi way pa ni masolusyonan radyo kay pa. Kabalo kay palabot pa lang na to. Solusyonan na ini kung makita tana nga may aras ang bago nga fire truck ang banwasang istansya. Manig ba kung kisa? Although nga ti regular nga proseso ini kung may mga medyo investigasyon, may mga palpak ang officer ang gina-relieve sa pwesto. Pero amo niya ang relieve kung kisa Radyo Man Benroy nga kwan bala nga doon nagapanghinayang ka bala. Because ka na-relieve kay imo iya nga hindi man tungod nga sala mo. Tungod iya sa kakulangan sang inyo sini nga equipment, kakulangan sa inyo sini nga mga kinanglanon para nga mag-responder sa mga sunog kapareho sa natabo to sa banwasang istansya.
7: Gapaninguha man guro na si Biliran nga ti mabutangan man sila sa bagong fire truck. Sino man bala kung ikaw ang fire marshal, Radyo Man Eric? Ano ang gusto mo ang gina-remedyuhan lang klasik kasalakyan ang fire truck o kon ang brand new o kon bag-o? Di ba lang bag-o?

0: sa bilog nga bilog nga probinsya sa Iloilo, Radyo Manbidroy. Sa 16 ka mga fire trucks ang Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Iloilo, 22 ang for repair. Yang for repair ng mga fire truck, abi mo sino nga gastos ini? Local government unit. Ang mga LGUs nila. Kaya ang mga LGU, hindi man pwede nga pabayaan nila. Kaya kung may tulog sa lugar nila,
1: ila concern
0: mo? Mong ma-responder.
1: Oo.
0: Di ba? Tapos, out of 77 Radyo Manbidroy, 41 alang dire ang operational. Ang kinsiga ni kuno dila pedited dagid ni. Hindi na gid bra postal, pwede mo na mapasisihan lang.
1: Oo. Giigod na lang sa dalan, guro, ug kalabili na guro tambot so sinakon kwan.
0: Kon
1: ara si Jonathan Lim pa sa kuno, kay Jonathan Lim gid pa konsulta tanan.
0: Kon ginabuhi nyo na sa dagat, guro, may makuha na kamo nga sisig kag talabang sa pikda.
1: Dumdumang usul ka pilila ni mga fire truck kag fire ano gani ni mga patrol car sa kuno kay Jonathan Lim. Hala lang ka pero perke ti wala ka man sang may memo. Tiya mo ning ambalta nga it's a time nga total ari man ding under secretary sa aton. It's a time nga hindi lang nga band-aid solution nga ti tagaan ta tong istansya, hindi ah inventory ta ining tatan total mahapos man lang ng record. Ari na ganang record og provide sa nga LMP. Sa out of sa pila to 77 ka mga kuan ang operational, pilang operational, pila ang hindi operational, anong natabo sa operational? Ting ang hindi operational, anong problema? Ma-remedyuhan ta pa ni kun hindi pa kwanta na lang ni
0: imagine mo ba lang ang iban nga mga banwa, nagpatindog sila sa mga fire stations. Pero white fire truck.
1: Oo, oh, tiyan mo basyahan mo lang.
0: Nagahuram-huram lang sila. Oh, timayo na nakaroon ko din magdurungan ang sunog.
1: Oo, oh, tapos ni sa istansya, 90s panikuno mo. Ang sa istansya, kay Undersecretary Mabilog, nami guro maglilibot-libot ka man to sa mga banwa. Ang istansya, highly congested ni. Gamay lang na ang ating ko, ining nasunugan eh. Dira sa mga palibot na perti na kagutok. Kaya bala mo, isa man sa mga booming banwa, istansya.
0: Correct.
1: Kung tanawon mo na ang istansya, na, kung taga-istansya, kung pamilyar ka, perti ka damo sa mga pamalay, tibutangan mo lang sa amuna nga fire truck. Di dapat sinitan, ini mga moderno, tapos mangayo kapat yung tabang, kalayo patusang batad. Kalayo pa ang balasan, malapit-lapit tuod, pero tising ano kay gamay lang ang ila sini nga fire truck.
0: Okay man ako lang banwa nga marapit-rapit sa inyo, may ilaman nga fire truck. O base ang ila nga fire truck to kun hindi dilapidated base ko ni for repair man.
1: Mayara man mga mayo man ang fire truck, pero na ang balasan mayo ng fire truck, ang Carles mayo man ang fire truck, ang Batad mayo man ang ila sini nga fire truck, pero it takes time para makakantod sa inyo sini nga banwa. Laubos na lamon sang kalayo antes makakoy gi balamo hindi man
0: 5 to 10 minutes si Radyo Manbidroy nga sunog kun human sa light material sa balay. 5 minutes sa sipot na.
1: Oo, tiyan mo na, nga kinanglan, ining dako, isa sa pinakadako sa Northern, in fact, ang istansya, pinakadako, kung negosyo ang aton nga istoryahan, ang istansya, dako-dako ni nga banwa, no? Kumpara mo sa iban,
0: pagkatapos, amo ni. Dako nga mga banwa, Radyo Manbidroy, actually dapat, at isang duwa, tani ng fire truck mo.
1: Oo.
0: May dagko, kag may gamay-gamay, tani nga mga fire truck.
1: Tingala.
0: Di, anon muna kay, bisan gamay nga fire truck,
1: palyado pa?
0: Palyado pa. Duman mong sa nilaw. O, nga sa nilaw ni, ga-responder iya ang
1: fireman, wala fire truck. Gin-remind mo naman ako sa...
0: Gamotor. Sige, gamotor lang iya ang kwan mo. Gamotor lang iya ang fireman.
1: Doon na buhi ang balatya. Ang balatya. Ako na ako niya kwan sumunga.
0: Dumduman mo niya ang muling sitwasyon. Ang mga finaluapay ito ni... Asang una, Mayor Lian Dibuque.
1: Si Mayor Lian.
0: Subong si Mayor Matit Dibuque naman. Grabe ka follow-up. Amot kun ano nang... Anong chance ano, niya?
1: Ito mo itong...
0: Tiyo, natabo man sa istansya.
1: Ang
0: natabo man sa nilaw sa una Radyo Manbidroy. Kaya yung lesson learned na tani natin.
1: Isipon mo nagatayan.
0: Yung mga banwang wild fire truck. Butangan fire truck.
1: Kita mo to kalaw ay bilatan ako. Nagatayada ng fireman mo. Ang fireman. Kay kwa naman mo. Gusto yan na mag-tubig na nga magwa. Kaya siyempre ang imo bala nga balantyagon nga ti nagkasunog ng establishmento. Ay sos mo ni Josep. Pila pa nga linubagay nga kung wala pa magwa ang tubig.
0: Why?
1: Tinano ini nga klase. Ang balta, sistema sa Bureau of Fire Protection, no? Tani ka mo, kaupod sang LGU mag-work hand-in-hand. Amo ni nga balta nga importante, tani ni? Nga may ari kita diri sang undersecretary, kaginiusa sila sa LMP. Kay tani sumong nagapungko na ka mo, para istoryahan ano ang status sa mga fire trucks nato, nga tama ka importante, diri sa may probinsya sang Iloilo.

0: naman yung sunog sa istansa sa naligad itong Merkules. Merkules to, no?
1: Oo, oh, Dom.
0: Pagkagabi na interview ni Radyo Manrodel si si Fire Inspector Biliran. Di ba nagpanawagan to si Fire Inspector Biliran kay DLG Undersecretary Jed Patrick Mabilog? Kahapon, nakita niya ang gin-reshare ni Radyo Mandon bala ang kwan, ang interview ni Radyo Manrodel, tapos bala. Nakita niya, tindaw mo itong ginbasihan niya nga, muna eh, ipalabot niya kuno to sa DILG Central Office, ang problema nga ini, sang banwa, sang istansya. Pero for the information ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog, sir, hindi lang istansya ni ang nakakinanglan.
1: Amo na ganing nga
0: sa probinsya sa Iloilo. Amo nga dapat, tani, kung maayo ka,
1: pungko ka buto sa Ilimpi.
0: Pungko sa Ilimpi, kaya nagambalang Ilimpi, oh. Pila ka na kabulan sa Marso kapag ini-appoint nga undersecretary ka DILG? Bisan ni 5 minutos, so nagiti mo makaistorya sa mga mayor sa probinsya sang Iloilo.
1: Yung mga inaugurasyon niya.
0: Mga concern di sa mga mayor. Ikaw tani mga palagyan. Dari kay more kita, Radyo Man Binroy, sa public safety, ginman sa mga LGUs. Kita mo sa mga pag-responder gani sa mga natural calamities. Para sa mga linog, baha, bagyo, kagaya sa mga sunog. Nog na ini. Di, more ang preparation sa mga LGO, sa mga kasubong sila ng mga kalamidad, isa ka rin, secondary na lang ng law enforcement, Radyo Man Binroy mo. Di ba? Kalamidad di ang aton, yung ginaistoryahan, yung ginapanghandaan. Di ba yung ganiti mo maka...
1: Di mo na ganiya.
0: Di mo gali maka-communicate sa LMP.
1: Ang gusto tayo mabatian kay Yusek Jed Patrick Mabilog, nga... nagaplano kagplanuhan mo kung paano magpungko upod sa LMP, patawag mo ang tanan nga mga mayors, labi na gid atong may mga concern, no? Ang bingawan sa to, di bala mo man yung problema. Ang anilaw, ang istansya ni, kag I'm sure nga iban nga mga munisipalidad, damo ni isang concern, kag damo gani sa mga dilapidated na nga mga fire trucks, mga gubao na nga fire trucks, nga dugay na, kag kinanglan na sang replacement, guro, or additional nga mga fire trucks. Hindi nga i-address mo lang ang banwa sa istansya kag umo nga nag-viral kag ginaistoryahan subong ang istansya, ang imo lang nga tupagon ang istansya. Hindi ah. Isa lang niya sa madamo nga problema sa mga kabanwahanan diri sa probinsya kag sa bilog nga Pilipinas sa Jed Patrick Mabilog. So amo niya gusto natong mabatian, mintras siya nga hindi ka magpungko kaupod sa nga LMPD, hindi kami magpati nga seryoso ka sa ginaubra mo. Hindi ko magpati. Pampara lubag loob lang niya.
0: Nasilitan ka kay amo na na nag-viral na na-post, na interview na viral. Pero sa tuntuod, nagambal si Mayor Susit Mamon sang Badyangan, ang LMP president sa probinsya sa Iloilo. Nga, why kita na maka-communicate si Undersecretary Jed Patrick Mabilog sila since sa March, nga ina-appoint siya bilang Undersecretary sa DILG. Di, ang balya, gusto man tanin nila nga mag hinunanon kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa mga pigado o kondisyon sa mga fire trucks diri, kung kalabanan diri, tuman naging kadaan, dinapidated naging katama.
1: Ginaantusan na lang ini.
0: Tani, kung nag-istoryahan na sila, magkapabulig man sila follow-up to sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Matagan sila sa mga bago ng mga fire truck diri sa probinsya.
1: Kagauwi, manuso mo to. Abi, una-unahan na ni Sec, una-unahan man abi ng Iloilo. Okay, ang Iloilo, kinangla na gini. Kaya mo na itong ganitan yung take-off. At itong pagkatubangan nila ni Mayor Matet de Buki, tani.
0: Kaya kailan man to yung natabo to?
1: Oo. Kay tani, kung pwede ka ma-istorya regarding sa mga problema, tani, nanuso nila to. Ngati, samon banwa, ang fire truck, amon ni tani, naging take-off ya to. Basi hindi lang, dapat tani, kung naduso ini sa mga mayor,
0: naging take-off. Actually, ako ang consent to sa small talk to ni Mayor Matet de Buki para ito ano sa mga rice subsidy ni Bala.
1: Ti, tani, kung nadalas-dasan na eh.
0: Ang punto ta, kung nagapungko tani siya sa LMP, ang iban pagin gani nga mga concern like sini mga fire truck nga ini kay ang fire truck ni under gini sa iya Radyo Man Binroy.
1: Laban-laban kung nag-istorya, nag-istorya to sila ni Mayor Matet. Guro na dalas da Santo ay under ay Yusek ang amon nga fire truck di do medyo kwan man. Ti tani na ngin take off ya to nga ti iba si sa iban nga mga banwa problema man. Abi mapungko ta istoryahan tani kung anong problema. Ti kay gali problema gid man. Oh, ti kay nag-arise na ning problema, ang i-address lang niya ang istansya. Hindi ah. Pungkuan mo niya Yusek Mabilog. Hindi kami magpati sa niyang imo nga
0: ang concern ni Radyo Man Binroy for public safety na giniya kay fire ni under ni sa iya mo.
1: Oo.
0: Kumbaga ang mga fire trucks ngani. Under na ni sa iya kay for public safety.
1: Siyempre para. Ang gini istoryahan ta niya. Sunog iniya, establishmento, balay, establishmento, hindi iya dapong lang ang ginaistoryahan ta niya. Ang ginapalong nato niya, posible may madula nga kabuhi kung matabo, kabay pa nga wala, no? Kag kabay pa nga wala sang may matabo nga lagko nga sunog. Pero ti, dapat preparahan nato na, hindi pwede nga mauro istansya ka lang, okay man na, nga i-address mo tong banwa sang istansya, pero i-address mo ang tanan para magpati kami nga, indeed seryoso kagin man sa imo sini nga trabaho. Kino ka selective, abi man niya kay... Jed Patrick mabilog, no? Kung di lang ito yung gusto, yan, dito siya. Pero kung di yung gusto, wala man siya.
0: Pero at least, paano nakita yan niya? Ang parawagan sang fire marshal, sang banwa sang istansya.
1: Kaya
0: narilim sa pwesto, hindi kay sala niya, kundi sala niya nga
1: tiyanong,
0: kulang sila sa facility.
1: Tiyan nung munabi kung amula ng available nga resources mo. Da? Ano lang abi ka fire marshal? Ginadisponiran niya man na hindi man na gusto nga mag-igod ang fire truck. Hindi man na gusto nga may magka-problema ang fire truck. Kaya ma-respondi kay mo, wala tubig. Ma-respondi kay mo, wala nag-operate ang imo nga ano na nga nga salakyan dagi mo sini nga fire truck. Hindi man niya gusto. Galing kay ti, nabiktima man siya sang sining nga circumstance bangod sang kakulangan man sang aton sining nga gobyerno labi ngid sa mga mataas naton nga kwan pamunuan sa gobyerno ti pasalamat kita kay may ayusi kita kag fit gid bangod nga ti for public safety tani i-address mo na lang ni tanan pabili ba kami papokpong ko eh ang LMP upod kamo to meeting kamo istorya yung mga problema ngani
0: amo na tanay ang insakto. Pwede man lang nga ti, makakuan ka da, maka-request ka da for some time, no? Sa LMP, kayo na anon ka mo da. Kaya sigurado ako ang mga local government units natin, ang mga mayors natin dari sa probinsya, kadamo gitani sa mga concern nga gusto ipalabot sa imo.
1: Kalaw, ay lang ang ginayaguta sa Facebook, ining mga utro man yung mga kuan niya sagad, ay pa sila ni kabalos ng circumstansya, sagad man kaya guta ang aton sini nga mga kwan nga mga firemen ang aton sini nga Bureau of Fire Protection sagad man la ka kinutaw kutaw
0: aton niya
1: man kun may sunog sa inyo makabulig sa inyong iban nga
0: aton niya kwan bidroy kun kitaon gid man iya kag balaan gid man iya nga delay gid man yang mga firemen naton kita iya ga kwan kita nga question
1: ina saway ta man
0: pero kun naga responder sila, kagway sila makaresponder because yung sa kakulangan sa equipment nila, subong yan nagpanawagan kita yung i-address yung dapat nila. Hindi na ni first time abing yung natabo
1: damo
0: na ni nilaw, tabo tos binggawan
1: nilaw, ganyan ito sakay sa motor isipon mo Yusek sa nilaw sa best friend mo nga sa lugar sa best friend mo kami armatet ang fire truck ang ga-respond dito, hindi fire truck, fireman. Gasakay ang fireman sa motor.
0: Sa motor niya talaga, notebook, ang bullpen.
1: Wala tubig.
0: Kay malista to kung isi ko nasunugan, tiyabatas kasi na.
1: Amakon mo na nga problema.
0: Sila to, ano man tani mga fireman nga mag-sakay sa fire truck ang mag-responder sa sunog.
1: Tigali kayo wala fire truck.
0: Hindi mag-andar.
1: Ang fire truck to follow. Ang una lang to, fireman, kay makuha na lang dita. Tiyabatas ka, mayublan eh. Anak ng tinapos. Napaka-klasika
0: pa
1: mabuhi.
0: Hindi pa man ito iya time.
1: Pero
0: ang lamenta din rin nga kung mag-coordinate ni sa LMP, sigurado kita nga damo git sa mga
1: kanyang
0: nga gusto ipalabot sa iya ang mga mayors na ito.
1: So
0: tagay man time, apa ang provinsya, hindi nga time lang iya para sa syudad, hindi kaya undersecretary lang sa syudad. Kundi undersecretary kasi sa Pilipinas, kansan sa man eh, nga Ilunggo ka, kag ang mga taga-provinsya, mapangayon ang dunig para palagyan ka.
1: Sa designation mo, wala man na ginbutang nga undersecretary for Iloilo City ka lang? For, no, di ba? Kaya kung for Iloilo City, pwede ka mahambal nga, pwede ka makambal nga, tip, para man lang ko yung sa syudad.
0: Eh, pasalamatan ka man sa mga tao sa provinsya, kung mapatigayunan mo, kung mapalabot mo itong concern, ang dugay na
1: kalaway bala niya kay
0: isa-isa man yung central office ang DILG ni kita mo itong pinangkasuhan kay damo mga graft and corruption to pero ang mga request niya isang tagsa ka mga banwa nga fire truck wagon may mga kwan pa ni sila may mga programa pa ni sila nga every municipality may fire truck. Pero Maliusip Santisima, stalan-talan sa plano, ay good. Mati na kita user sa nga Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na papatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, mataas gid ang akon. May aragid man ako yung high blood pressure, nagataas, ganubo ang akon nga BP. Hasta na lang naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Nang pamapaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkug, guta, pagngot-ngot sang gam, sa dong mataktak ang ipon, nagyan ko gitina, pagpalanuka ko, ang hambal ko, Diyos ko, basi katapusan ko na. Kaagi ako sang chest pain, until nga may isa ako kaabiyan, nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3.
0: Nabatyan si Irene Grace Contreras, nagagamit sa Life Extension Vitamin D3. May korte, kataas ay ang blood pressure, as taga daw gin-stroke, gini-isagani. Sa paggamit niya Life Extension Vitamin D3, namat-amat panubo, na-maintain ang yasining blood pressure. Kanay kamudra kung kasubong man sini ang mga sirkumstansya nga ginaagyan nyo sa inyong ikaayong lawas. Inunggid, no? Adaw-adaw, consistent sang Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Tandaan nyo, kung mataas ang vitamin D level sa lugota, makabato kita sa naman nga klase ka mga balatian. At siyempre, dapat pakonsulta ka mo, libre man lang ni, sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. Kailain iya kon, may early detection sa inyo ginabatsag sa lawas, mas madasig man kagmapos ang medical intervention nga pwede mahimo sa inyo. Kaya bisitahin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang medical consultation Lunes pagkanto sa manok. Lagi na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad, matinlo, kag science-based nga mga health products regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kami simple din sa atong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyoman Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
6: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm
5: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 6:09 sang aga.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
12: Straight to the Point Headliners.
10: Maximum penalty nga 5,000 kag prison term sa violator sa anti-littering ordinance handa iduso sa Committee on Environment sa Konseho.
13: Masobra 2,500 ka job seekers na padulong sa Kapitolyo para sa peso job fair, 111 ka mga job seekers na hire on the spot.
10: Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List kag iman pa ginpasakaan sang kaso sa Ombudsman.
13: Papasangkad sa walang gutom program sa DSWD na kumbulig sa ginahandom nga sa gobyerno nga Zero Hunger sa bilog ng Pilipinas suno sa NAPSI.
10: Balita Nasyonal, Alan Cayetano ginangkat ang NBI ng investigaran ang 2019 SEA Games samtang magapadayon man ang Senate Minority Bloc sa investigasyon sa flood control.
13: Sa international news, masubra 500 ka mga tao ginagabalakan nga napatay kasunod sa mga report nga may duha ka barko nga naglugdang sa Myanmar.
10: Sa negosyo, Pilipinas ginbaway ang import ban sa Hungarian livestock.
13: Sa hinampang, Jalen Bronson ginkilala bangod sa best championship performance sa 2026 ESPY Awards.
10: Entertainment, Anay Binibini Queens, mangin host ang Binibining Pilipinas 2026 Coronation Night.
13: Sa extra wow balita, mga nag-aisahanon sa Russia, nagarenta sa tao nga makaupod nila sa isa ka barbecue mission.
12: Tatak RMN.
10: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
13: Mga Karadyo Man, ari kita sa adlaw ng Biyernes, July 17, 2026.
10: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
13: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
14: RMN News, panahon.
10: Kumusta untan dalagan sa aton nga panahon subong adlaw? Yaring live report nagikan sa Pag-asa Iloilo pod kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer, mayong aga.
6: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sugar update sa subong adlaw, July 17 year 2026. So ang ginamonitor naton nga low pressure area kahapon no sa guwas ang aton par, nagdevelop na ini siya sa isa ka bagyo kag yara sa gihapon sa guwas ang aton par. So ang ini nga bagyo no uli nato na si Platan 2965 kilometers sa east of southeastern Mindanao. May maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasiness sa pagmadlo sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nagawalagi ni siya northwestward nga mahinay. Sa karon na wala ini siya sang direktang epekto pa sa anuman nga bahin sang pungsod naton kag ining southwest monsoon or habagat ang nagaepekto naman sa extreme northern Luzon. Diri sa aton sa western Visayas, so magapadayon pa sa gihapon ining maayong panahon naton, may mga tsansa lang sa mga isolated naton nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nagoob dala sining mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton ni ara sa 26 to 33 degrees Celsius adlaw naton magabutlak or nagbutlak alas 5:35 kag magatunod din siya alas 6:16 karon sa hapon. Kagaman naton latest sa so update dali di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
10: Salamat gid.
6: Yes sir, thank you kag mayong aga.
10: Mga karadyo man, way pa man direkta ginyi epekto ah, no? Mm-hmm. Ang low pressure area, pero siyempre ti ang hangin na bagat busa idol.
14: Mm-hmm.
10: May iya gini nga daan. Titagaan mo lang sa lawig-lawig at simpo ang ginsupot niya nga tubi sa kawaan, iula niya gid na.
14: Hindi lang papatam-an gid ah. Ano ya lang patas-patas ang
10: radyo. Salamat ako kay mga isa ka semana nga way man kita kinangan mamunya. Te save kita sa tubi.
14: Kaga ang mga tarong sa palibot radyo manubi, nagtulubo gid.
10: Yes, no? Pero ambot anong away ni sang South Balibago kag sang GCash ah.
14: Yaman.
10: No, hindi kaya kabayad sang kwan sang bill tayo tarong.
14: Basi kon gina
10: ang SM hypermarket way man gali baton man sang South Balibago man.
14: Ti
10: Sabad daw.
14: Ngita ka gina. Makadto ka gina guro sa ila to.
10: Dugay udan ka na sina way ka payak bayad kay way ka sang bayran. Ani bla, tanan bla, ready na no? Para do modern man blang Iloilo bla no? Isa manik bagay, guro nga tutukan man sang LGUs ta no? Nga mapasiguro bla nga everything in Iloilo is convenient. Sa detalye sa aton mga balita lokal.
14: Mga karadyo man, nagpanawagan si Fire Inspector Jory Biliran, Municipal Fire Marshal sa istansya kay Department of Interior and Local Government, DILG, Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, nga mabuligan man ang banwa nga ilagin serbisyuhan. Suro kay Biliran, kung mahimo buligan sila, agun mapanasig ang pag-angko nila sa bagong fire trucks para malikawan ang pagtuhaw sa problema sa tiyon sa ila pag-responder. Hindi kasunod sa patag sa opisyal sa matuod nga sitwasyon sa fire truck sa ila banwa matapos nga nagkontrobersyal sa palpak nga pag-responde sa isa kasunog sa nagligad nga adlaw. Payag sini, nagka-diferensya o kung may mechanical failure nga natabo sa ila FE1 Mitsubishi si counter fire truck nga una nga nag-abot sa lugar. Badugan pa niya bangon sini wala gilayon na palong ang kalayo ka naglaptop pa sa mga balaligyaan. Ginako ni Biliran nga daan na ang duha ka fire trucks nga ginapanagian sa banwa, rason nga amasami ini nga nagapalya.
10: Sa kangot nga balita, ginpasalig ni DILG Under Secretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog ang gilayon nga solusyon sa request sa istansya fire station sa Iloilo. Sa Facebook post, ginpayag ni Mabilog nga ginpalabot na niyang concern sa istansya kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quancho, Officer in Charge sang Bureau of Fire Protection. Sunod sa iya, gilayon nga igase sa pamunuan sang BFP ang sitwasyon kagatubangon ang mga kinanglanon sang istansya fire station santo sa nagaluntad ng mga pulisa kag available nga pundo. Inatagan man importansya ni Mabilog ang padayon nga pagsuporta sa mga bombero kag ang tinutuyo sini nga mapabaskog ang ikasarang sa mga fire station agud mas maprotektahan ang mga komunidad.
14: Tuman ang pagpasalamat sang ginrelief nga Municipal Fire Marshal sa Istansya Iloilo sa RMN sa pagpalabot sa iyang panawagan kay Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog nga mabuligan man ang ilabanwa sa ilang problema sa fire truck sunog kay Fire Inspector Jory Biliran. Nalipay ka nagpasalamat ang bilog ng istansya nga masolusyonan ang ilang problema. Pahayag niya, mangin sa Istansya Mayor Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa ang nalipay man sa development kay nagaplano nga mag-courtesy call sa Undersecretary.
15: Sir, salamat gid sa kay Yusek Mabilog. Madamo gid salamat. Nalipay gid pan siya kay nasolusyonan na ang problema regarding sa fire truck. Pumuluyo sang pan siya. Ara na. Hulat-hulat ang damay nga simpo. Masolusyonan na ni Yusek Sir Jed Patrick Mabilog ang inyo nga ginahingyo nga bago fire truck. Dako gina nga bagay para sa inyo nga banwa. Salamat sa RMN kay kamugini nagpatigayon sa sa kanagpalampot sa ako ninyo sa kay Yusek Mabilog.
14: Ang gabayin sa pahayag ni Fire Inspector Jory Biliran, gidugan man sang anay Fire Marshal nga dako nga problema sa ila mga hepe ang daan nga mga fire truck. Pagpatpat pa niya, hindi lang sunog ang ilang ginarespunian kundi halos tanan nga mga emerhensya. Samtang, ginkumpirmar ni Biliran nga ginrelieve siya bilang hepe agon hindi mapiktuhan ang nagapadayon ng investigasyon. Nasayin siya subong sa Personnel Holding and Accounting Unit o kunpihaw sang Iloilo Provincial Fire Office.
16: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:18 sang aga. Fire Inspector Biliran, ating balancer ang pagpasalamat kung magtupa na. Kay bisan si Mabilog sa statement niya daw istorya man lang gani. Aware sa ang istorya lang. Gipalabot di pa man lang mo. Pa na sure sir.
14: Why na sir? Galutaw pa na sa sabaw.
10: Nauna pa kakas ikaw sa pwesto sang sa mag-abot ang fire truck niyo.
14: Ako gani, Radyo Manuvi, ang ginubra sang Bureau of Fire Protection daw, hindi ko niya kauyon eh.
10: Yes.
14: Ang tao ni mo dito, nag-responde, may tani siling kubla ko natulugan. Ang problema, sir, wa sa tao nyo.
10: Yes.
14: Ang problema, ganit, yara sa gamit nyo, nga ang agin-relieve yung tao nyo.
10: No, kung why ka-responde ang bumbiro, why gani makakas ang iban ng mga heads ang bumbiro, sa mga banwa nga ginareklamo nga way gidya kabot ang fire truck nga ara lang sa tabok sang ila fire station, ariya nakaresponde galing ano mo kay gubaon ang fire truck, so hindi tawon yung problema. So subong ka pamangkot ako, sino ang nagpakakasa iya?
14: Amo nang gusto nato mabalaan lagi kakasaw,
10: sino ang nagpakakasa iya?
14: Hindi ko maintindihan
10: kay Silingko ang kakasanay nga inibo sa idol. Hulag ini sang mga gamhanan. No?
14: Tingala gid kuya mo.
10: Dumduman mo si Colonel Kim Ligada gani. Pipa-picture lang si John Vic Rimulya kay Jamjam Barunda. Dugidugay kakas na si Kwan. Si Jamjam Barunda kay si Jed Mabilog. Dugidugay kakas na si Colonel Ligada.
14: Nga ato gani ya way gitu ya si Colonel Ligada to sang
10: bag-o lang si Rimulya kahambal sa haya. No, ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan nga wala foul play. Pero pagkasunod nga daw kaka si Colonel Ligada, nagpa-picture lang siya kay Jed Mabilog kay Jamjam Barunda.
14: Kurulbahan.
10: Oo. Why mataga sila nga si Jamjam kag si Jed sa likod sina?
14: Wala.
10: Pero anong aras picture nga to nga gulpi lang ang istorya ni Rimulyaya nagkambyo? Di subong si Fire Inspector Biliran
14: nga ang
10: nanawagan lang siya kay Jed Mabilog pagkahapon, no? Kakas na siya.
14: Kajutay-jutay sa Bureau of Fire bala. Kagamay lang sa opisyal niyo.
10: Jutay-jutay sa opisyal niyo. Sino nagpakakasaya? Si Mayor Bianca? Sino nagpakakasaya ang mga head sa Bureau of Fire?
14: Kay klaro man.
10: Kakano naman nga timing, ara naman sa picture si Jed Mabilog. Yun isa-isa picture, hindi literal nga sa litrato ha. Ang una to, literal to yung litrato. Subong kurara sa bala pirmi sa eksina, nagkakakas ang tao. Pero ay tagasiling nga siya may labot na.
14: Tingala lang kuya Radyo Manuvi. Kakasun mong tao mo nga, umay gaitani siling kukunwa ay pag-respondi nila, isa lang kabilog tao nagkatuto. No? Why diferensya sa tao ah?
10: Gamit? Why sino may gusto sinabi?
14: Gamit yan diferensya, nakakasun yung tao!
10: Kagdahin lang tawaan nyo bla, sa kapabayaan niya sa Bureau. Di blagin kakas ni Rimulya ang chief gid sang Bureau of Fire, nationwide.
14: Yeah, no pinila niya ito kaso.
10: Kaya perte kunong korupsyon. So ang inyo, yung mga commander kag sistema nyo, may diferensya. kaluluoy lang ni mga ordinaryo ta nga mga bumbiro di nga nagapaningwa man galing oy man sila sa pamagi nga mamidyosan ang gamit nga hindi nyo mahatag sila. Oh, kaluluoy lang ang mga ordinaryo ta mga bumbiro nga sa tuod lang. Umpisa nga nag 0911 kamo de, nagdamo ubra sa bumbiro.
17: Uto na.
10: Sa tsimpo sang kalamidad kag kinanglan may rescue, una pa na sila sa pulis.
17: Kananaya ginaba kadtuan sang bumbiro.
10: Oh, maluoy kamo sa mabumbiro nyo. O subong ginabuli si Inspector Biliran nga sa tuod lang nag-effort ang tao.
17: Eh, sa sala.
10: Oh, galing kay tiguba yang gamit nyo. Oh, tiya mo ni Tane halin pa Marso si Jed Mabilog nga nagpungko da under sa iyang Bureau of Fire Protection. Why sa may gini mo ah? Nga mapalevel up niya man abi, maparise niya man abi ang programa sa Bureau of Fire kag sa BGMP kay under gina sa iya. Kiti ang ilaw obra sina this concerns public safety. Ang public safety mo sa idol could be natural made o kon man-made. Ito yung sunog ya man-made na. No? Bangon na isang negligence ang tao. So, muna makatilingala. Yan ang ginaubra ni Yusek Jed Mabilog di Sato. Luwa sabi sa suru ceremonias kag meeting-meeting, suru seminar. Ano pang iba niya ginaubra? Of course, why man na siya nagpasunog to ah? Ang punto, tadib lang ah. Abi, kung nasagad ka naman lang kasugid nga may ubrahon ka, Ged, abi, pakita, abi, nga may ginaubra ka. Okay, sunod ta nga balita, oh. Gapakita lang ni, kung ano gidyang tuntun nga focus mo sa trabaho mo, mati la.
13: Umpisa nga gin-appoint ni Presidente Bongbong Marcos si Jed Patrick Mabilog bilang DILG Undersecretary. Bisan makaisa, wala pa gidini maka-communicate sa League of Municipalities of the Philippines, LMP Iloilo Chapter. Iniagin kumpirmar ni LMP President Mayor Suset Mamon sa madyangan sa RMN Iloilo. Sunok kay Mayor Mamon, luyag kuntani nila ipalabot kay Mabilog ang problema sa antarang nga banwa sa probinsya angot sa ila pigado nga kondisyon sa fire trucks kag kalabanan diri ang tumanakadaan. Nagapati si Mayor Mamon, paagi kay Mabilog madasig niya nga ma-follow up ang request sang LMP sa pamunuan ni DILG Secretary John Vicrimulia na matagal sa bagong fire trucks sa magkabaruhanan sa probinsya. As of March 8, 2026 basis sa inventaryo or inventory report sa LMP sa 67 ka mga fire trucks sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sang Iloilo 22 diri ang for repair kag ang iban nagastandby na lang kay hindi na madisponiran 15 ang dilapidated o kun tama na gid kadaan samtang 41 na lang ang operational. Sa meeting nga ginhiwa sang LMP sa nagligad nga bunan, nagakangawa na ang mga mayors nga wala sila sang gamiton kung may matabo nga sunog sa ila lugar. Subong, LGU na ang nagaabaga sang obligasyon sa pagmintinar sang fire trucks bangod tuman kagamay sang maintenance and other operating expenses o kon MOOE sang BFP sang damlaglang. Personal nga napanawagan ng hepe sang BFP istansya kay Mabilog nga buligan sila nga matagan sang bagong nga fire trucks bangod makaluluoy ka nagaiga-iga ang ila fire trucks nga tumanakadaan. Sa madungduman, gin-appoint si Mabilog ni Presidente Marcos ang May 2026 kamay katungdanan para sa policy formulation for public safety, disaster response support kay mag-assist sa LGU sa pagmintinar sang peace, order, kag emergency preparedness.
18: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:25 sang aga. So, hindi guro May siya na point o March po sa idol.
17: March ang
10: inaugurasyon niya May? Sa UP.
17: May ang inaugurasyon.
10: May. Oo. Ate, May 13 sa na point.
17: Okay, May.
10: Dayon after 2 days, May 15. I mean, May 15, May 13 sa nagsumpa sa tubang ni Ralph Recto kag ni John Vic Rimulya. Pero May 15 nagsumpa pag isa diliwat sa UP.
17: Daw kadua sa magsumpa mo.
10: Dira na nagwa to ang kwanto bla. Ang political ali to bla.
17: Dira juman ubi May.
10: June, July.
17: 3 months July. Na siya.
10: Oo, mga 3 months na siya. Lawig naman.
17: Manong 3 months na siya, radyo manubi.
10: Ti sa 3 months, ang iba na yan, isa pa lang kasi man na. Yaga courtesy call na sa mga LGU officials mo. Kung hindi sa gusto mag-courtesy call, kay base kung feel niya, huyo, no? Eh, patawag niya eh. Mimuhan niya kay patawag eh.
17: Umanangin ang balko sa taga-LMP. Tis, likuti, tani, ma'am, galing kay dapat Radyo Manuvi, siya eh. Mm-hmm. Hindi pwede nga ang LMP ang mambal. Ay, secretary, kanto ka ni Samon, ma-meeting kita. Hindi mm-hmm. muna. Kaya ikaw yung atong sababaw, ikaw yung ang ayo. Dari sa ikaw patawag mong sa dalom, ma-meeting kita, anong problema ninyo?
10: Oh, bisan kung hindi sa gusto magpatawag, masubmito niya papilis.
17: Papilis lang.
10: No? Ay, damo man mga undersecretary nga sa ibang ngayon, sa way man ga kinanglan nga magbiniti nga igid. Galing tiyan mo nabi sa DILG, kay kadako sang responsibilidad, mitingon mo gid na sila. Kay kadamo sang attached ba lang ang mga agency, no? Lain niya sa mga DARIA nga tagadarlan na yung tumangon mo. DSWD, DSWD, ang DILG, abi, may police, may BGMP, may BFP, may barangay officials.
17: Damo, damo.
10: No? Tanan na lang. Di, galing way pa na mobra, kati dumduman mo. Nag-attempt si Mayor Mateti Buke sa iya, Mr. Ya. Hard to get, busa idol. Hard to get, no? Anong hambal niya to gani nga nagagwagi? Mangkosan. Yo, balang ko na, kagi man kumiyo. Kamong bugal sa tao.
17: Kagaagi gani, Mayor Buke, katapos termino mo?
10: Katapos man, duwa ka term. Ang last term, ang wala niya matapos.
19: Tatak, RMN.
10: Kalma ka da, no? Anong bulong sa isa, aw?
17: Hindi kami isa.
10: Mo man lang na.
20: Dokradlawan.
10: La size 28. So lang tao ko, abi ko gindilit niya. Nara pagyapon. So tindugan niya gidyapon.
17: Oo, oh, tindugan niya.
10: Titindugan taman ang aton.
17: Oo eh.
10: Why, taya kay why kita igapadlagan niya.
17: Ako ya, why, ang aton niya Radyo Manuvi, why ya sa hiyambal ang tao sa aton, why kita ginapakaon sa kwarta sa pumuluyo.
10: Oo,
17: Isubong niya manukot kami kay Jed Mabilog. Sobra 200,000 ang imong sweldo every month. Ang imo obra, sulo seminar. Wai na yan natin ginapaki. Wai, ang ginalauman natin tani Radyo Manuvi, makita natin ang aksyon. Makita natin nga may pagbago. Wai mo pagani kami kabalo kung anong plano mo sa imo sining opisina. For 2 to 3 months, sobra 200,000 ang imo sweldo. Ang imo lang yung obra, seminar.
10: Ang balita ng inyo nabatian, dulong sa nga Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix. Magasentro ang ad hoc committee sa pag-ibalo kung bala kinanglanon gidang liwat nga pagtingob sa Traffic and Transportation Management Office kag Public Order and Safety Management Office sa isa lang ka-opisina. Suno kay Transportation Committee kag Ad hoc Committee Chair, Councilor Sedfrey Cabaluna, dapat mamatud-an sa nagaduso nga mas makapayo ang merging sa duha ka opisina. Patag ni Cabaluna nga isaman siya sa mga nagsuporta sa pagsiparar sa TTMO gikan sa POSMO o konsadto PSTMO. Gani na bunag ang Public Order and Safety Management Office. Pahayag sang konsyal nga nakita nila kung ano kadako ang katungdanan sa traffic management. Gani ginsiparar ang duha ka opisina agud may nagtutok o kung magtutok sa traffic management kag siparado sa public order and safety. Nagapati si Cabaluna nga sa masami, nagaangot ang ila trabaho apang dapat samtang may nagafocus sa traffic management, dapat manatagan sa pagtamod ang public safety.
21: Basi may mga changes sila sa personnel, pero kung lang tawag mo sa akon, ang versatility sa aton alkalde, aratani kay maka-assign siya different person sa TTMO, different person sa POSMO. Kung gusto niya nga mag-isa sila, isa ka head on both, pwede mo na, just like what's happening now. I guess the burden is on that, no? Nga gusto naman makita kung ano gini, kagano makabenepisyo, paano makabenepisyo ni, nga ang nalaparan, nakita naman nga malapad nga responsibilidad, ginto nga, ibalik natin sa malapad nga responsibilidad, no? So again, it will redound to the questions of capacity to handle both efficiency, no? Kay ti imbes nga duwang nagatutok na opisina, subong isa na lang
10: ang kabayen sa nga pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Sang una tingob ini ginsiparar, subong itingob naman liwat. Tigaling guro pa na realisar nila blabo sa idol nga daw kinanglanon. Pero kun ako lamang kuton mabe, kadako gidman sang obra sa traffic.
17: Damo, damo.
10: So kung ikaw pagidias public safety, sobra-sobra na nakdamong obra. Kag ang public safety subong, in light sang recent nga mga insidente busaydol.
17: Yeah.
10: Kapin pa sa juvenile delinquents naton. I think kinanglan na gidman mangin siparado ya ang para gidias sa public safety.
17: Ako ay kuyog pati nga emerge na. Kay may isa man na sa una gintunga na gani. Ti kun hindi gani ka function mayong duha yan pang emerge mo.
10: Yes. Sa una abi daw na malisahan kamo sina Kaya gusto nyo lang yan, buinan puler ni Jikun Lo. No? Although ti, hindi man assure nga mo gina. Pero ti, the time gusto lang nila nga kumudaron ini si Colonel Garbanzos. Isubong na-realisar naman nila siguro nga daw kinanglan nang emerge naman. Pero mas mayo guro si Parar Mayor.
17: Kuna ko kay Mayor.
10: Ang kuna no ang subong. Mas mayo na guro. Kay kadako gidya sang obra sa traffic.
17: Gai lang bala posisyon da butang itawo lang. Anyway may mga tawo naman ang Mayor.
10: Kalambot ko ipamangkot tabi ni Rajuman Joel. Balog ka nga damo-damo na ni Kuno nag-ilistar sa Iliwilo. Nagdako gurupi ang population ta. Okay. Not necessarily nga registered voters. Damo-damo nagkaladto di kag diri mag-ilistar.
17: Mm-hmm.
10: Kita mo mga subdivision, taga expand ga expand.
17: Gabi gina.
10: Kuwenta ka balo sa Manduriaw gani gali. May ari di subdivision ya nga puro Amerikano nang kunong ilistar.
17: Aba.
10: Mangkot kong kilala ko. Siling ko sa pulo abi ka households, pilang kano? Nya sir pito.
17: Uy,
10: pito ang kano. Nga tag iya sang balay. Nya galakat gas dalan nya do sa foreign country kamo.
17: Aba.
10: So siling ko ba siya muna ni kadamo tao. Pero anyway, may mga analysis subong. Mayo na ma-discuss ta na sa sudat. Kung tuod na, well, it's a good sign. I mean, livable city gimang kita. So damo ga kadto de kay kauyon gin nila nga do hindi ya ma-traffic ang Iloilo. Karon kung damo galing kay Star de gina-project naman eventually magalala na ding traffic ta. Te obligasyon naman na sa titi mo. So, kung ihatag mo pagin ang public safety sa ila, perti na nakadamo ang lubrahon?
17: Hindi na na. Iikwan nyo, pagamayan nyo ang trabaho ni Colonel Garbanzos. Pwede man na radyo manuvi nga ara siya. Dahil may tao pagin na sa isa. Ako yaw ay kukapating emerge ni. Kaya ara na nasa una, gitunga-tunga nyo.
10: Gani, kapay mo so, yung nasa una.
17: Kapay mo nung nasa una. Kapay kay...
10: nga daw na uyuna na nato. Gubo nyo naman.
17: Balaan tama na, Radyo Manuvi. Hindi man napagyambal nila. Pero ako niya, ako ni opinion niya. Itunga nyo lang na iya. Kay kuhaan nyo lang iya puder si Mr. J. Kunlo.
10: Oo, oh, mo gede. Kaya hindi man nila makuhaan na litib sa una. Kaya tiwain man sala mo. Kung kagtaan to sala, laban-laban. Pero sige lang.
17: Sige lang.
10: No? Tunay mayad, Councilor Kabaluna. Pero as far as we are concerned, nami niya sa Tusko na lang kita. No? Ano ganis feelings ang ko?
17: Pwede na lang. Kio.
10: Ha? Kio. What's up? Oras alas 6:34 sa ngagang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kalispirulina, makabulig sa high blood diabetes. Kagsamahig kong adugong ang nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plus Gold.
17: Magkaradyo man, nagalaong kuntani ang pilaga pumuluyo sa barangay Mansaya Lapos nga makabulig ang floodway nga gintukod sa Department of Public Works and Highways apang wala ini natunan sa maayo nga nangin rason sa problema. Ini ang pahayag ni Edlin Agatayan, anay kagawad kag clerk sa barangay Mansaya Lapos. Sanggit pakigangutan sang RMN angot sa gintukod nga flood control project sa Mansaya Creek sa dong 2020. Suno kay Agatayan, hindi apektado sa baha ang ila barangay apang makaluluoy ang yara sa Budburan Creek. Porsyon sang alalasan, Don Esteban, sinikway kag Lapus Norte kung sa diin, dito gid ang ginabaha. Ipaigman sang opisyal nga perwiso sa iban nga mga barangay na nasambit ka floodway bangod wala inin istudyuhan. Dugang pa niya nga kuntani makabulig ang nasambit ka floodway apang wala natunan sa maayo rason nga nagaproblema ini sa babaw kag wala ini matapos. Madunduman nga gintukod ang nasambit ka floodway sa Mansaya Creek sa tung tuig 2020 to 2021 nga mayara sa gilabanta nga pundo nga nagabalor sang 120 million pesos. Nagpanugyan man si Agatayan sa gobyerno kaysa mga nagadaso sa proyekto sa Department of Public Works and Highways nga dapat istudyuhan kagintunaan nila sa maayo ang floodway sa nasambit ng mga barangay agon makabulig sa mga pumuluyo kamakalikaw sa perwisyo.
10: Ginpasakaan sang kaso sa Office of the Ombudsman, Region 6, ang Amlig Antique Alliance Board, si Oswag Ilonggo Party List Congressman Joang. Kahapon, July 16, lakipan sa maging reklamo sa former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico, 8 ka regional directors ang DPWH, 5 ka regional directors sa DENR, Environmental Management Bureau o kon EMB, kag 2 ka district engineers ang DPWH. Base sa reklamo, ginakusaran ang mga respondents angot sa anomalia kag korupsyon, may kantanan sa mga infrastructure projects sa probinsya sang Antique. Sa siningation, wala pa sang opisyal nga pahayag ang mga ginareklamo angot sa mga ligasyon nga ginpasaka batok sa ila. kuan kuno ni gobra infra tapos na pangutod ang mga kahoy.
17: Ah.
10: Dayon daw wala ma-clear sa DNR. So muni ang kaso kag ma-relate mo ni sa away ni Loren Ligarda kag ni Dudod Kadjaw.
17: Mm.
10: Ining grupo nga ina-identify kay Kadjaw kuno ni.
17: Ah.
10: So muni.
17: Ti kay ginpasaka na nila tubangon sa mga
10: natayo.
17: Mas mayo.
10: Mas mayo kag mayo man sila mag-timing. Sa panahon nga nagagwa ang alan sining mga natungdan nga ini sa flood control sa Manila, mag-file ka subong kag ma-headline, pagbasa mo headline imo daw
17: do may sala gid ang tao.
10: Control, no? Daw flood,
17: flood control.
10: Mayo man mag-timing ano. Tapos di siyempre gaka-front page sila sa newspaper eh, nga wala bylaw.
17: Balanta na.
10: Oras sa 6:37 sang aga.
13: Magkaradyuman, 100% sure nga mayara na sa nagahulat nga trabaho sa 111 ka mga aplikante nga na-hire in the spot sa giniwat nga peso mega job fair sa Iloilo Provincial Capital kahapon July 16, 2026. Sunog kay Dr. Cynthia Dario, hepe sa peso Iloilo Province, nalipay siya sa nangin outcome sa ila activity bagod madamo sa matagal sa trabaho ka mabuligan nga pamilya. Pahayag ni Dr. Dario, posible sa masunod nga adlaw magadamo pagid sa mga aplikante nga mahatagan sang trabaho bangon may mga kumpanya nga magahulat sang desisyon sang ila Human Resource Office.
0: Damo ang nearly hired kay di nagalibot-libot kita almost 90% but some of the companies hamba nila hindi lang kami anay mamag-declare nga hired on the spot. Kay final decision daw is with their HR kay di some of the representatives, hindi man HR officers ang companies, this might increase but hindi na naton siya ma-declare nga hired on the spot. Kasi ang hired on the spot naton is on the very day gid.
13: Ang gabahin sa pahayag ni Dr. Cynthia Dario sa kabilugan naglabot sa 2,588 ang job seekers nga nagpadulong sa Kapitolyo. Yara naman sa 84 ka mga kumpanya ang nagpasakop sa diin, 64 diri ang local companies kag pulo ang overseas recruitment agencies.
1: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:39 sang aga. Nabalita ang inyo na batian dulon sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na nasidik, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, na nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Ginmando ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang pagpauntat sa pagsulod sang rice import sa Iloilo. Suno kay Laurel, magasugod ini sa tunga-tunga sang September, tub-tub sa katapusan sang November. Pahayag niya katuyuan sini nga mapunggan ang pag-abot sang imports sa peak harvest. Dako ang papel sang Iloilo para sa supply sang pungsod bangod nagaproduce ini sang tunga sang humay sa Western Visayas kag masubra 5% sang national output. Sang July 15, ginanagurahan sang Agriculture Chief ang 355 million pesos nga rice processing facility sa Dumangas, Iloilo nga makaproseso sang tub-tub 4,800 bags sang 50 ka kilo nga palay kada adlaw. Nagagamit ini sang mechanical dryer sa good makabakal ang NFA sang bag-o harvest nga wet palay sa maayo nga presyo. Samtang ginmando man ni Laurel ang NFA nga pasakaan ang minimum buying rice para sa humay nga magasugod sa harvest season sa September. Wow, tito mayo gawan ni sa mga local farmers.
17: Tiyo, nami ni Radyo Manuvi kay pag-galing or pag-treaser, gahulat na tong NFA. Oh.
10: Mm-hmm.
17: Baklo na sa NFA sa mayong apreso. Kahit ti may ara kita sang rice processing plant, automatic dalon sa NFA. Pag-abuto sa NFA, Radyo Manuvi, pwede nila tumadryer, galingon nila. Ang klaruhon talang ang NFA, why ni gagaling adlaw-adlaw? Gagaling lang ni sila, Radyo Manuvi, if makita nila, gano'n nag-aamat na saka. Ang presyo sa merkado
10: para nga stabilize.
17: I-stabilize nila. Tikun damo kita bugas, damo kita humay. Tikun inunid ang importation. Why man kaso Radyo Manuvia? Magradyuman formal na ngayong pasakas ng Task Force Laba PS ang kasong attempted murder batok sa isa ka natumod ng suspect kay isa pa ka Jando sa City Prosecutor's Office ang July 14, 2026. Gintiro si J. Laba PS sa National Highway sakop sa barangay Cagay, Roa City sa June 22. Sunog kay Police Major Rachel Garnica, tagpamabas ang Capiz Police Provincial Office, hindi pa maminsunara. Ang suspect bangodyara pa sa korte ang kasok akagagod malikawan nga ma-prejudice ang judicial proceedings. Payag niya, gipasakaan sa kaso ang mga suspect base sa ebidensya nga natipon sa mga investigador. Lakip na ang CCTV footage, testimonya sa mga witness, intelligence information, forensic and ballistic examination, kaiban pa nga mga validated investigative findings. Unang nga ginpahing ni Laba PS sa interview sa RMN Iloilo nga wala sa sangkontra, apang nahibaluan na sa bilog nga probinsya sa Capiz nga nangin mainit ang ilaging pagwa nga kontrobersiya. Angot kay Sigma Mayor Dante Rizal Islabon nga nagpasaka sa sampaw-sampaw nga kaso batok sa iya sa Luzon kag sa Roa City. Mangin ang iya pamilya sa Capiz ang ginahingabot na.
4: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:42 ang aga. Ang balita ngayon nabatian, dulong naman sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga panguntra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon ini ang D3 Bio. Kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pagpasangkad sang walang gutom program sang DSWD, dako ang bulig sa ginhandong sang gobyerno nga zero hunger sa bilog nga Pilipinas suno sa NAPC. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
5: Dako ang mabulig sa pagsabad sang Zero Hunger Program sang gobyerno kun pasangkaron pa ang walang gutom program sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Ginpahayag ni National Anti-Poverty Commission o KUNAP si Secretary Lopez Santos III na dapat dugangan sang gobyerno ang mga benepisyaryo sang programa o kon dugangan ang ginpain nga budget sa programa.
22: Ang suggestion namin ay ito ay dagdagan yung budget kasi ang target dito ng DSWD ay this year is to reach 600,000 families. Study ng PSA ay mga around 760,000 families yung living below poverty threshold of food poor. No? So i-cover na lahat yan at ang target ng DSWD is to reach 1 million families yung mabigyan ng assistance sa walang gutom program. Ano ang epekto nito? Kung merong subsidy ito na 3,000 a month per family at tuloy-tuloy yan, ang budget niya na kung ipukumpit natin, sabihin na natin 1 million para mabilis yung computation, at 3,000 na current cost ng DSWD, that will translate to around 3 billion a month. That's only around 36 billion sa isang taon. And palagi ko, kung bubuusan natin yan, suportahan na natin ang gusto niyong walang gutom program ng DSWD, baka ma-address natin o ma-achieve natin yung zero hunger in the next 2-3 years.
5: Nakita naman ni Santos ang dako nga bulig sa mga manguma kag mangingisda bangod sa direkta nga pagbakal sa mga produkto lokal sa mga benepisyaryo.
22: Pero kung 36 billion na i-allocate mo for food, yan ay pag-create ng market na yung produkto ng ating mga magsasaka at mga isda at ng mga food processors na local ay kung pwedeng sila mag-supply sa requirement ng walang gutom program. So, meron itong dagdag na economic development para dun sa ating mga magsasaka at mga isda.
5: Naibaluhan niya ang walang gutom program, ang isa ka programa sang gobyerno na nagatuyo nga tapuson ang tuman nga gutom kagkakulang sang sustansya sa pagkaon sa Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iliit, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:46 ang aga.
17: Call center agent nga nag-aligar ginsnat sa Diversion Road Manduriaw nag-ako nga ginahimo-himo lang o naghimo-himo lang siya sang istorya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
3: Wala sang snatching and natabo, kag himo-himo lang ang istorya. Ini ang pahayag ni Police Captain Lester Olivero at sepe sa Police Station 10. May kaangtanan sa call center agent nga nagpahayag yung snatch sa Diversion Road, Mandurriao sang Hulyo 14 sang kaagahoy. Sunok kay Olivero at nagahilibiyon si alias Inday, 18 anyos sa barangay Napnod, Liganes. Samtang ginaako sa police nga ini matuod nga ginsnatch siya sa Diversion Road, Mandurriao. Gintayaan sa kutsilyo kagingkwa ang kwarta nga 90,000 pesos. Pahayag ni Olivero nga base sa panaysayo ni Inday, natulugan siya samtang sakay sa jeep paleganes kagbagbugtaw sini. Wala nang iyang sling bag sa diin nabutang ang kwarta. Dugang pa ni Oliveros nga bangod sa kakulba, naghimo-himo inis ang istorya kagintudlo ang minor de edad nga 16 anyos nga isa sa mga nagsnatch sa iya. Pagpatpat sini kay Oliveros nga ang kwarta ang iya na dula, ang iya sang ilahimata nga nagtaliwan. Sa karon ginatunan pa sang kapulisan kun pasakahan inis ang kaso bangod sang iya pagbinutig.
7: Balita na gikan sa distrito sang Mandurriao, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
10: Oras alas 6:47 sang aga. Evergreen.
23: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
10: Naton nga pagbalik dugang pa nga mga balita. Senador Alan Peter Cayetano nag Facebook live na naman. Kita mo mga lulu ni Cayetano. Do sakto ang bal ni Senador Ping Lacson, no? Nga gamay nagilangat simpo ni.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18, tubtob 19. Bakla ang inyong paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18, tubtob 19, 2026, kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahe ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:53 ang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
3: Ginangkat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI nga padayonon ang imbestigasyon sini sa ginaligar anomalya sa bidding kabapundo sa mga proyekto sa 2019 SEA Games. Apang sa isa ka pribago nga Facebook Live, gipaig ni Cayetano nga mag

0: Imbestigar man ang Senate Minority Block nga ibalik ang imbestigasyon sa madata nga flood control scandal.
1: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi...
0: Ang kabahin sa pahayag ni Senador Alan Peter Gaitano apang sa isaman ka interview ginsiling ni NBI Director Melvin Matibag na wala man siya sa may ginhingadlan.
1: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa...
2: Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat maraming nagsasabi na yung PISCO hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. At kung maalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung alin sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung PISCO.
0: Ang gabain sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na talanang ipresentar si Matibag sa House Prosecution Panel bilang testigo sa trial ni Duterte sa Martes, July 20.
3: Tatak RMN.
4: Ang balita ngayon yung nabatian, dulong sang nan sa Super Plus, mas ginpa epektibo kag mas ginpa basko, gintingob ang manggustin, kuya bano ka balunggay para sa mas mabasko ng resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Nan Super Plus.
3: RMN News Negosyo.
0: Magaradyo man sa ato naman nga balita sa negosyo, ginbawi sa Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-import sang sapat kag related products alin sa Hungary nga may mataas nga risgo sang foot and mouth diseases o kon FMD. Sa isa ka statement gipaisang DA nga kasunod ini sang desisyon sang World Organization for Animal Health nga ibalik ang FMD free status sang containment zone sa Hungary. Sa bayluhan isang dolyar, subong adlaw sa US dollar, 61 pesos and 62 centavos.
4: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sila sa Estansya, Pasig, Mangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, Uton, San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, kag sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Kag sa taga Negros Island, daraman sa Kabangkalan, kag Cadiz City, sa Negros Occidental. Life Extension Clinic and Pharmacy.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinaka kabiliban yung naggamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life. RMN News Sports.
4: Sunny pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Nagdaog sang best championship performance si Jalen Bronson sa 2025 ESPY Awards. Ginpatigayon ng awarding ceremony sa David Koch Theater sa Lincoln Center sa New York. Sa NBA Finals, ginbuligan ni Bronson ang New York Knicks sa ila pinakauna nga NBA championship halin sang 1973. Nalikawanta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganyo gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: RMN News Entertainment.
0: Mangin star studded ang Grand Coronation Night sa Binibining Pilipinas 2026 si Wato nini sa Sabado, July 18 sa Smart Araneta Coliseum. Base sa post sa Binibining Pilipinas Charities, magabalik bilang host sa ilang mga produkto nga sanday Miss Universe 2018 Katrina Gray, Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa, Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordovis, kag Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiyambaw.
4: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines, sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaagam mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kagupdan nyo, sa matagadlaw ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, kag may 200 ka international unit, sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ani para super healthy nga aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
4: Gusto mo man bala, magsugba-sugba samta nagapamati sa joke sa pang nagaisahanon ka lang? Sa Russia, mahimo na magrentas ang tao agun makaupod sa pagsugma sang barbecue samta naga-enjoy sang beer kag nagakadlaw sa mga joke. Sa balon nga $15, tub-tub $65, kuno 4,000 pesos, mayara ka na sang barbecue companions samtang naga-enjoy sang imo camping. Mayara man sa nagatanyag sa serbisyo nga sila na ang naghahanda sang tanan nga kinanglanon para sa isa ka hindi malipatan nga barbecue session. Ayaw niya konsepto, ano?
8: Dumayo man. Dumayo man.
4: Sa ibang tour guide, si Miss Tour Guide, joker yung imo?
8: Mayo man.
4: Ayaw. Uy, pagani, subong ka kadlaw na to. Ang aton nga extra wow balita po sa inyo.
0: Magaradyo man sa mga tabaramati naton, subong aaga kung mataas ang blood sugar mo, mano ka, ligid-ligid. So hindi, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, sundang ginambal sa doktor, kag bakal ka sa bulong nga para sa imo. Pero sa mga suki nato, ang pinaka-the best untatan mo anay kaon sang tamis, jutayon mong karbo mo, and ang imo sininga karnit, isda ka lang anay ka vegetables. Exercise ka, ang pinaka-the best. Bakal ikaw sa DTX 500 by Charantin, nagika sa Marguso, nga nagabulig ini pa nubo sang aton sininga blood sugar. Di sugar-sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mata para mati na ito, magkaradyuman, mag-DTX 500.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa alas 7 gid sang aga.
0: Ginatamyaw gali nato na Jumanovi si Pari Alan Noblesa Guinies, upod niya si Kagawad Mia and ang family Aldaya nga nagapamati gid sa Concepcion. Condolences gid kay Pari Alan Noblesa Guinies.
4: Condolences. Sa ginapanawagan anay mga paryente kakakilala ni Romeo Osano Serbulyes ang barangay Lampaya, Kalinog, Iliwilo nga siya napatay ang haya ara sa ilang balay. Ang lubong sa July 18, 2026 sa buwas na ni, no? Sabado, matapos ang 7:30 a.m. nga misa sa Immaculate Conception Parish Church kagang lubong sa Kalinog Catholic Cemetery. Ang iyang pamilya nagapanawagan. Mga kasama, bantayan ang amon pagpalipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo ka magdaog sang grocery packs, cash kag iban pa nga premyo. Siguraduha lang nga may ginagamit ka nga ACS product sa imo balay. May pangdakpon sa ACS Huli Ka promo. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan! Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
0: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
3: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
4: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
0: May nga, Radyo Manovi, good morning sa mga suki naton. Friday na kita, July 17, 2026.
4: Karon parto sa aton nga pagpangalagad. Ibalonta ang status sang fire truck sang istansya nga ginhalinan sang trending video nationwide nga nagapapuswit ang bombero, wala sang tubig kundi hangin. Pero sa masubo nga palad ginkakas ang hepe sang Bureau of Fire Protection after nilang panawagan sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog si Mabilog nagresponde man publicly nga siling niya napalabot na niya ini sa babaw. So why ta kabalo kung nga nga nakakas ni siya nakakig sa iya si Mabilog o kung kakason giman sa bangod sa kapalpakan. But again, no? Sa mga nagapamati sa tondi ang Armenia nagasimpatiya sa mga bumbero. Sa tanan ga pamati nga mga bumbero de kag sa ilang mga pamilya unfair na iya nga kada may palpak sa inyo ibasol.
9: Unfair na
4: ang
9: yan.
4: Fire truck sang istansa duha.
9: Yeah.
4: Ang isa 1990 pa.
9: Ang isa daw 2014.
4: 2014, no? 36 years old ang isa. Ang isa 12 to 13 years old. Ang isyo sa bumbero sa istansa hindi kay wala sila karesponde.
9: Yes.
4: Why sila ay natulugan? Ato sila on time. Ang problema, why nyo sila gingaan sang insakto nga pasilidad? Agod gamiton sang insakto ang fire truck. Tibisano muna kapamaintenance, may palpak yun na. Kapin pa, kulang man ang inyo nga budget nga ginahatag sa Bureau of Fire Protection.
9: Why budget ang nagakulog ani sa maintenance Radyo Manuvi? LGU na?
4: Oh, ti, hindi mo man mabasol ang LGU kaya hindi sa tanan nga oras matatapan nila mga glastuhan.
9: Ti, hindi man ay priority sa LGU kaya ti may departamento ka mo yung inyo mo.
4: Dira na nagasulod ang ngalan nga Jed Patrick Mabilog.
9: Diba?
4: No? Ang ginapabugal nga world mayor.
9: 1.0 blang grade?
4: Ginpardon sa kalalangan ni Martin Romualdez kag ni Bongbong Marcos kay kuno world mayor kanugon sang iya nga kalidad. Ti subong tatlo ka bulan bilang undersecretary for public safety nga under sa iya ang Bureau of Fire Protection. Ano ang nahimo sang world mayor?
9: May nahimo siya, Radyo Manuvi.
4: Anong nahimo niya?
9: Ginpalabot niya sa babaw ang reklamo sa mga taga-istansya nga kuno ipalabot niya lang to sa hepe sa BFP. Amo nang ginhimo iya.
4: So, botang balon sini.
9: Amo nang ginhimo iya.
4: Antes magabot ang fire truck, nauna pa ya kakas ang hepe sang istansya sa Bureau of Fire Protection.
9: Nating alagid ako
4: istorya
9: sa...
4: Istorya lang na. Istorya lang na. No, ang inambalgin palabot sa babaw. Wala ka sang ipalabot sa babaw. Kundugay, naging tipon mo na ang tanan ng mga LGU din. Hindi lang si Liwilo, kundi bilog ng Pilipinas. Anong kinanglan nyo? Anong kinanglan tabaguhon? Kaya amo na ang purpose mo. Te,
9: ang
4: kambal si Mayor Suzette Mamon, ang presidente sang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo. Wala ganyan kagi ya si Jed Mabilog nga nag-ayo manangabi nga mag-istoryanize lang. Tibot ang balon ko ay ni matabo sa istansa. Huwag ginatumig ang palabot ya sa babaw.
9: Iwa iya kabalo ang babaw, Radyo Manuvi. In fact, sa tuod lang ang ambal ni Mayor Mamon. Sila niya may ara kami sang request dito sa ibabaw. Pero sila niya, in fairness man, nag-request kami dito sa ibabaw. Hindi pa siya Yusek, Radyo Manuvi. Pero karon kay Yusek na siya.
4: Iya gini ubra.
9: Iya tani ubra, malili ito.
4: Ang hindi masapakan, tani masapakan na.
9: Ikon sinong lapit sa Luwagaw ang mga mayor so kunining
4: si... Grabe,
9: Yusek ka eh.
4: Kagrabe ang hyping. No? Karon bala kay balikan tang speech niya sa UP.
9: Batian ta to bala.
4: Nagsumpa na sa Pizza 13 sa kay Ralph Recto, Executive Secretary, kag sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya. After 2 days, masumpa pagin sa liwat sa UP.
9: Ang buta mo inaya nga mga klase sa mga sumpa-sumpa nga kapilagin mga
4: daw
9: sumpa.
4: Daw show to yasang isak pamilya mo kay Presidente Student Council. Nablos niya. Ga singgit-singgit naman to siya. Okay, gina. Tapos ginambala, nagambal pa to siya. Kay tiya tutong isa ka undersecretary. No? Sila niya, hindi ka magdumot or magbalos sa imo nga mga kontra. Munang ginudyakan sa tanan.
9: Eh, mayugin man na, Radyo Manuvi. Namin na. Namin.
4: Pero, sa event sang BGMP sa
9: Liganes,
4: kalalaki niyang tao, siya pang tigulang, huwag ginsa magsapak kay Mayor Raisa Trinias. Ina-after niya man hambal nga makantos, ha? Why man sa kagi palapit kay Governor Toto Defensor?
9: Why?
4: Why niya man may story ang mga mayors ta?
9: Why man sa kakadto sa ibang mga gobernador?
4: Yes, sa informal meeting.
9: Yeah.
4: Di man gani meeting. Informal event or situation. Nabdansa ni Mayor Matet Dibuque, ang Vice President sang LMP, Iloilo.
9: Sa
4: airport?
9: Kwan lang ang mga...
4: No? Paangga sang babae naman luwat, yeah. Mayor.
9: Alin sa aeroplano, hastas dalong?
4: tangga ni Mayor parte sa RICE program sang BILG.
9: Matag labugas.
4: Oo, oh, nga daw hindi klaro blang guidelines. Sus, ginmalditohan niya si Mayor de Buque. Niya hindi Kuya RICE, gugma Kuya.
9: Abi.
4: Ang RICE program nga ginatumod ni Mayor de Buque, bugas.
9: Literal nga bugas ha.
4: Ang sa utok niya ang RISE nga RICE bla pasaka.
9: RICE.
4: Nga political slogan ni RICE sa Trenyas. Kaya ti sila niya gugma Kuya. Ti amo nang slogan ni Jamjam Barunda. In fact may Facebook page gani nga kay Mabilog man. Ang letter O sa Mabilog niya
9: heart,
4: heart nga logo ni Barunda.
9: Yeah.
4: So in other words, di ta ka intindi kung ano ning plano niya ma-perform ni siya as DILG Undersecretary o kung masige ni sa pabatsag sa pinangampanya niya sa handom niya kung ano man ning ginahandom niya ng adlaganan sa sulad sa Iliwilo.
9: Huwag kita yalabot kung anong handom mo, Mayor Jed or Yusik Jed. Ang imo ya subong kung madalagan ka man niya sa kung ano man nga posisyon sa sulad. Huwag pa na iya. Kay huwag ka pa man subong iya gani ka padalagan. Ang aton subong kung anong imo sini nga trabaho. Ubrahaman, maluoy ka. Ti, nagpalampot sang reklamo ang taga BFP istansya. Basahan nyo bala karon si Kon Partner Jumanovi ang gin-comment niya dito. Kay para sa akon, salimpapaw ato. Kay kun ako ya man under kuya, ako yang yusik mo under secretary ako na Jumanovi. Sa hierarchy mas taas ako ya sa inyo, automatic tawagan kong taga BFP. Anong problema si Sanja? Dapat na makita ko yung minsay dira. Gintawagan ko ang Bureau of Protection. Ipasiguro nila nga maabot ang para sa inyo. Kung may diferensya. Et cetera, et cetera. Ang iya, agin muno ko na to si General Amone. Nga, muni, muni, muni.
4: Ti, wala, gin. Di mo na, no? Daw wala sa sangmayong rason. Pero ang speech niya sa UP, pwerteng sugid niya to. Sila niya makulaborate siya.
9: Collaborate siya, no?
4: Sa LGU,
9: tinindi ang collaboration
4: sa PNP, sa barangay officials, kag barangay tanod, amo nang apat ginmention niya.
9: Tinindi ka nag-collaborate?
4: Wanya gani na mention ang BGMP, kag Bureau of Fire, nga amo ginang iya. So, I don't know.
9: Oh, Aryo, liga ng mga barangay sa kuano? Sa probinsya, 15,500 sa Makadto sa Domingo. Tingaway kanila ginimbitar.
4: No, te, kita mo.
9: Ngaway kanila ginimbitar.
4: So, hindi mayong relasyon niya sa mga local officials. Kaya kita mo, nagwa gito sa baba niya, ang bali ni Mayor Matit de Buque. Ginasabat niya kunong babae mo, ng mayor. Nga, oo, balang ko, kagimang ko mayor. So, ang gwa niya daw kataas gidbala sang iabugal. Nga daw hindi siya magyaog kay taas na gid siya iya. No? I don't know kung amo na ini ang bag-o nga Jed Mabilog o kung amo ni ang Waita lang makita sang una.
9: Matyag ko amo lang ni Waita makita sang una. Ang nakita tabi sang una, Radyo Manovi, daw kalayo bala sa nagkatabo subong. Eh, personal ko rin ang kilala si
4: Yusuf. Ang kilala niya ni Jed Mabilog lang niya, si Aye Castaneda.
9: Ano nakilala niya si Aye?
4: Si Jire Kukaban, kag si Jake Kunlo.
9: Muna no? Makilala niya agad.
4: Eh, tikita mo, dala niya ni Sumpa. Kasi Jamjam Barunda eh. No?
9: Mga close friends sila na.
4: Oo. Why man tanatani, no? Kung bilang DILG Undersecretary tani, perform siya. Hindi na kami mag-cut-cut sa imuda kung private citizen ka.
9: Wala na niya.
4: No?
9: Ay, niya Radyo Manubi.
4: Hindi ka ka-istorya sa mga mayors. Di nga may mga needs sila, pero ni sa mga fire truck, ni sa mga bumbiro nila.
9: Ano ko na, gareklamo na sila, tinina nila kwa.
4: Oo. Pero, abi. Sang nagligad, sang why kamugin id-id sa karimen, gaguluwa ang mga tarpulin ninyo ni Barunda, kundi si Barunda dito kaya?
9: Ito ka to.
4: O, ano yung labot mo sa mga proyekto ni Barunda kay si DILG kaya?
9: Bailan niya si Barunda sa mga trabaho niya. Kaya bisan paano, Radyo Manovi, pakitaan niya man idea na to. Pero ikaw ya, kaysa DILG ka, hindi kaya magkatuto kami mga tagtagana, ikay kalaw ay tulukon.
10: Tatak, RMN.
4: Hindi, inugang mo pa na ang ginimo niya sa aton sa karimen. No? Yan ang bulong sa isa?
9: Hindi ka mahisa eh.
4: Sinong mahisa si Nablos mo?
9: Sinong mahisa si Nablos mo?
4: Oo, sinong mahisa si Imo?
9: May kami nahisa si inyo ah.
4: Oo, anong isaan namon sa gingamit sa Nablos mo ang salakyan sa gobyerno ipangumpra sa school supply sa adlaw ng Domingo?
9: Kami yan, bisan Yusik Mabilog, bisan ginalagas namon ang paginhawa namon sa tiyon sa Tigbalayad, gabayad kami sa lamon niya.
4: Ay, kami ya. Gamit gatong sang gobyerno.
9: Ay, kami gasalig ya.
4: Kwa ratas gobyerno.
9: Ay, kami ya gasalig sa gobyerno.
4: Eh, lantawa. Naka-explicar ang inablos mo.
9: Ay,
4: sa...
9: explicar!
4: Trip ticket niya kung paano niya ito gamit. Anong ruta niya sa kadlaw nga to?
9: Tinga nga kunway sa diferensya nga di pa abugada abugadong imo hinablo sa.
4: Kagkunway, kagkung may huya ka, may delikadisa ka sa gobyerno.
9: Hindi ka intra.
4: No? Kung may delikadisa ka, DILG order ini nga dapat ididon ang paggamit sa masalakyan sa gobyerno. Tiyanay ginbuligan ka sang netizen, ginbuligan sang RMN nga mapabalo ni sa tao nga may sala ang inablos mo.
9: Dapat sa wayon mo gari
4: na
9: blos mo.
4: Imbes ka sa wayon mo, or bisan nagkuhan na lang sa inhibit. Yeah. Hindi man i-under sa iya.
9: Tama na.
4: Public safety mo lang ang iya. Oh, siya pa yung dumaako, spokesman, kag mga atake di sa ton. So, something is wrong. Sa nakilala ta nga Jed Mabilog sa una.
9: Daw ka layo, Yusik Mabilog.
4: Mm.
9: Sang imo batasan sang una sang sa batasan subong. Daw ka, subong daw ka.
4: Actually,
9: daw ka.
4: Aluf nga daw ni mo maintindihan. Mm. Doga pasinget nga hindi mo ang pan.
9: Magamo ka malana
4: Yusik Jed. Taniway ka na lang magpuli di. Tudman, mayo pa nito ka na lang sa Amerika.
9: Lang sa Amerika. Tawhay pa guro pa nga buhi mo.
4: Tawhay pa nga buhi mo. Dumaog Sara Duterte sigurado malayas ka naman di.
9: Oh. Amuyoon mo nga si Sara Duterte hindi magdaog.
4: Oo, kampanya kag itudo-tudo birabirahan mo da pangampanya si Romualde or si Marcos.
9: Dumaog gani si Sara.
4: Oo. Ambot lang. Magamo ka malang na. Ay sus. White pasalamatan ang Ilunggo si mo. May papulik lang to dito ka lang sa Amerika, tawhay ka pa.
10: Tatak RMN.
4: Kitay kita alas 8:15 siningag. Radyo Man Novi Guaso.
9: Radyo Man Reagan Arlos.
10: Tatak RMN. RMN Network News. News.
11: Yun na po yung gunman, base po doon sa itinito ng surviving victim natin. Mm-hmm. Yung pangalawa, kasama po yung sa, pero po nung victim natin, kasama din po siya sa nanloob, doon sa pumasok. Yun pa po yung nakikita naming motibo nila, ma'am, yan. Pagluloob lang po, pang manakaw.
12: Si Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental Provincial Director at Head ng Special Investigation Task Group sa panayam ng RMN Manila. Samantala, nakatakda umanong dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kuhanin ang kanyang mga labi.
13: RMN Police Report.
14: Babae patay matapos ma-hit and run ang dalawang sasakyan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
15: Nagamot pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang ginang matapos ma-hit and run ng dalawang sasakyan, partikular sa Sayre Highway, kilometro 4, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na babae. Ayon sa report, napatawid sa daan ang naturang biktima nang bigla na lang itong nahagip ng isang kulor puti na pick-up na sasakyan na patungong south na direksyon. Dahil rito, natumba sa kalsada ang ginang at maya-maya pa, muli naman itong nahagip ng isang kulay pula na pick-up na sasakyan patungo sa north na direksyon. Nagtamo ng matinding injury sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at agad na isinugod sa ospital. Bagamat makaraan ng iilang sandali, nalagutan na ito ng hininga. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa pagkilala sa dalawang tumakas na mga sasakyan. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN.
13: RMN Police Report.
12: Samantala, alitan ng mga magsasaka sa Kawayan City, Isabela dahil daw sa isyu ng kakulangan sa patubig. Pakibalita tayo mula kay Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
16: Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog at irigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang grupo ng mga magsasaka sa Barangay Pinoma sa lungsod ng Kawayan hinggil sa pagbabahagi ng natitirang sulay ng tubig. Sa panayam ng IFM News Team kay Pinoma Barangay Kagawad Ernestina Mauricio, sinabi nitong dahil hindi na sapat ang supply ng tubig, may mga pagkakataong inuuna ng ilan ang pagpapatubig sa kanilang mga bukirin na nagiging dahilan upang kapusin ng ibang magsasaka sa kanilang bahagi ng supply. Dagdag pa niya, agad namang namamagitan ng pamunuan ng barangay sa mga apektadong magsasaka upang mapanatilang kaayusan at maiwasan ng paglala ng alitan. Anya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang magkaroon ng patas na schedule sa pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Samantala, nananatiling malaking hamon sa sektor ng agrikultura ang kakulangan ng patubig, lalo na sa mga magsasakang umaasa sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Sa kabila ng matinding pagsubok, nananatiling umaasa ang mga magsasaka na magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa mga susunod na buwan at patuloy na susuportahan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang makatutulong upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa bansa. Kasama nyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talagtad, Tatak, RMN.
14: Umano'y insidente ng pambubuli sa isang kolehiyo sa Olongapo City iniimbestigahan na. At yun naman pong bomb threat sa Mandaluyong National High School ay hindi raw totoo ayon sa PNP. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
17: Iniimbestigahan na umano ng Columban College Inc. at mga otoridad sa Olongapo City ang insidente ng umano'y pangbubuli na navideohan at kumakalat sa social media. Ayon sa opisyal na pahayag ng nasabing paaralan, agad umanong naitakbo sa klinik ang biktima para sa paunang lunas at binigyan din umano ang kanyang mga magulang ng libreng psychological assistance intervention. Ipinatawag na umano ng paaralan ang umano'y nang bully at ang kanyang mga magulang para makausap ng class advisor, strand coordinator, assistant school principal at school principal. Mariin namang iginiit ng paaralan na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, maging ang umano'y pagpapatupad ng istriktong pulisiya laban sa bullying o anumang uri ng karahasan. Sa iba pang balita, nagnegatibo naman sa bomb threat ang Mandaluyong National High School matapos na inspeksyonin ng Mandaluyong Bomb Squad. Kagabi, paumano natanggap ng paaralan ng nasabing pagbabanta kaya agad na nagkasa ng inspeksyon ng otoridad ngayong Biyernes ng umaga bago pa magsimula ang klase. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Mat Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
14: Abangan sa aming pagbabalik, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi na raw aabot ng Pasko ayon sa prosekusyon.
12: At AI-generated video ng isang Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga stupid monkey, pinalagan ng pamahalaan.
13: RMN Network News.
12: Buntag Pilipinas sa Idupos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
20: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap na mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhing verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
13: RMN Network News.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment. Posibleng hindi na umabot ng Pasko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, requested lamang ang 92 trial dates ng prosekusyon at ng depensa. At hindi ito nangangahulugan na kailangang gamitin lahat. Paliwanag ni Chua kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang mga isinalang na testigo sa articles of impeachment, maaari nang hindi iharap ang iba pang kasama sa listahan.
1: Based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, namit na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article kung sa palagay namin matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte.
14: Bukod dito, may posibilidad din na may article of impeachment na hindi na ipresenta sa Senate Impeachment Court.
1: At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date.
14: Dagdag pa ng House Prosecutor, maaari din gawing estratehiya ito ng depensa para lalong bumilis ang paghulong ng paglilitis.
1: Baka mamaya yung depensa hindi na mag-presenta. So pag hindi na sila nagpresenta, so malilese na rin yung mga trial date. So lahat po yan po pwede pong mangyari. Baka September, October, tapos na po tayo.
14: Nakatulong din sa mabilis na trial, anya, ang mga binabatong tanong ng mga senator judge.
21: We are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable not only about the law but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So yun ang nagpapadali rin ng proceedings ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So thank you also to the senator judges, no, for clarificatory questions. Kanya rin napaikli ang aming presentation on the grave threats and inciting to sedition because very helpful rin ang mga clarificatory questions.
14: Ang narinig po ninyo ay si Private Prosecutor Lorna Kapunan at yung tinig kanina ay si House Prosecutor Joel Chu.
12: Samantala, ang House Prosecution Team may apela sa atin sa publiko tungkol pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
22: Nananawagan ang House Prosecution Team sa publiko na tutukan ang mga ebidensyang lumalabas sa impeachment trial at huwag pansinin ang mga ikinakalat ng mali o peking mga impormasyon. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, ebidensya lang ang dapat maging batayan sa ginagawang sa gagawing paghusga kay Vice President Sara Duterte at hindi ang mga baluktot na kwentong pinalulutang sa social media. Dini Chua, sila sa prosecution ay pawang katotohanan lang ang nais maihatid sa mamamayan kaya sinisikap nilang gumamit ng lengguwahe na mauunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na karapatan ng publiko na mabigyan ng tumpak ng mga impormasyon kaugnay sa mga ebidensya at argumento na inilatag sa paglilitis kay VP Sara. Giitpa ni Kapunan, pananagutan ang dapat na sentro ng talakayan kaugnay sa impeachment proceedings at hindi ang mga hashtags, personal na pag-atake at iba pang salaysay na walang batayan na siyang pinamamayagpag sa online o internet. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
14: Network News. Malacanang hinamon naman si Vice President Sara Duterte na ipakita ang tax record kung wala siyang itinatago sa taong bayan. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
23: Iginit ng Malacanang na obligasyon ni Vice President Sara Duterte na ipakita ang katotohanan sa taong bayan kung wala itong itinatago. Itong tugon ng palasyo matapos sabihin ng kampo ni Duterte na wala silang kinatatakutang mga dokumento, ngunit tumututol sa kahilingang mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang pinakamahalaga ay katotohanan.
2: Hindi magic wand ang impeachment, pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan.
23: Kung wala anyang dapat ikatakot si VP Sara, wala itong dahilan para hindi ipakita ang kanyang mga record.
2: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala.
23: Duda rin si Castro na pipirma ang Vice Presidente ng waiver para mabuksan ang kanyang financial records.
2: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
23: Samantala sa ngayon ay wala pang otorisasyong nilalagdaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mailabas ang tax records ni VP Sara. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tata, RMN.
12: Samantala, mayroon ding sariling hamon at kondisyon sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay nga ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa anomalya sa itinayong New Clark City Sports Complex noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na suportado niyang investigasyon sa SEA Games kung saan siya ang nagsilbing chairperson ng organizing committee noon, basta't hahayaan din ng Malacanang ang minority bloc na imbestigahan ang flood control scandal.
5: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investiga naman namin ang flood control. Deal?
12: Una na pong sinabi ni Cayetano na panggigipit sa impeachment court na naging pahayag ng NBI, lalo't nakatakdang tumayong testigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay nito, sinabi naman ni Matibag na walang dapat ikatakot si Cayetano sa investigasyon kung wala naman itong itinatago.
6: Narinig ko si Senator Robin Padilla, ano sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan narapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, hindi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi na dapat matakot. Dahil na natakot ka lang kung mayroong kang dapat itago, hindi po ba?
12: Kinumpirma rin po ni Attorney Matibag na posibleng nilang ipatawag si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon. Si Dizon naman ang nagsilbing presidente at CEO ng Basis Conversion and Development Authority mula noong 2016 hanggang 2021 na nangasiwa sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero paglilinaw ni Matibag, ito'y upang magbigay linaw lamang dahil may kopyaan niya sila ng resolusyon mula sa Ombudsman na nagsasabing ibinasura na ang mga kasong graft at malversation laban kay Dizon kaugnay ng project.
6: Clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Yung inaman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titignan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
12: Si NBI Director Melvin Matibag.
13: RMN Network.
0: Network News.
3: Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng SWS, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ni Duterte sa kanyang tungkulin. 26% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Dahil dito, lumabas ang positive 31 o itinuturing na good ang kanyang net satisfaction rating noong ikalawang quarter ng 2026. Mas mataas po yan ng 2 puntos kumpara dun sa positive 29 noong first quarter. Nanatiling pinakamataas naman ang net satisfaction rating ni Duterte sa Mindanao na plus 84, sinundan ng Visayas na plus 36. Ang Balanced Luzon naman ay plus 10 at ang Metro Manila naman ay plus 3. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa noong June 20 to 29, ilang araw bago simulan ng Senado ang impeachment trial.
0: RMN Network News.
12: Sa ibang balita, kinundina ng mga ahensya ng pamahalaan ang ipinos na AI-generated video ng China Daily kung saan naglalarawan sa mga Pilipino bilang stupid monkey na minamanipula umano ng US at Japan. Ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, malinaw na ito yung racism o diskriminasyon sa mga Pilipino at isa ring pangungutya sa international law. Sinabi pa ni Tariala na nakagagalit na ang China pa ang may ganang maglabas ng video gayong sila naman ang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inimok ng opisyal ang mga Pilipino na huwag pumayag na tawagin tayong unggoy ng China dahil mas masahol pa niya ang hindi marunong sumunod sa international law. Tinawag naman ng Department of Defense na schizophrenic behavior o nahihibang na ang Chinese Communist Party sa mga inilalabas na propaganda. Nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin yung video at hinimok din silang pagtibayin ang dignidad, respeto at katotohanan. Naniniwala ang DFA, Defense at PCG o Coast Guard na hindi pa rin matanggap ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling.
3: Nahihibang.
12: Nahihibang. Schizophrenic.
3: Tsaka ano?
12: Hallucination.
3: Dun sa video, ano rin eh, pinakita na yung unggoy, binomba ng tubig eh. Di na amin nila na binobomba nila tayo ng tubig.
12: Ano ba yan?
3: Medyo syunga rin yung nag-edit eh.
0: RMN Network News.
3: Samantala po naman, 7:36 ang oras ngayon. Sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati sa ikalimang SONA sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, regular ang komunikasyon ng Pangulo sa bawat pinuno ng mga ahensya para talakayin ang mga nagawa sa nagdaang taon.
2: Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon man po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
3: Hindi naman nagbigay ng detalye si Castro kung may pagbabago sa seguridad ng SONA at nilinaw rin ito na sa House of Representatives manggagaling ang mga imbitasyon para sa taunang ulat ng Pangulo.
2: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice-Presidente, kundi po ang House of Representatives.
3: Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na nasa 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para magbigay ng seguridad sa SONA.
0: RMN Network News.
12: Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magkakaroon ng leadership vacuum kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajwan Marjo Dominguez.
7: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkakaroon ng leadership vacuum o kawalan ng pamumuno ang nasabing ahensya kasunod ng nakatakdang pag-retiro ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa July 21. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, meron naman silang palaging officer in charge sakaling wala pang permanenteng maitatalaga kapalit ni Bronner sa Chief of Staff na posisyon.
8: Armed Forces of the Philippines, we always have an officer in charge kapag ka po may mga instances na hindi pa po kumbaga full-pledged, no, ang nakaupo sa position. It happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And our stand remains the same. So lagi pong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
7: Ayon kay Padilla, hindi maaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa ito sa mga pangunahing ehensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Samantala, ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na manatiling matatag ang chain of command noong buong sa tatahanan ng Pilipinas sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Kasama mo sa Diz XL Armen Manila, Rajuan Marjo Domingo, Tatak Armen.
3: Balita sa iba yung dagat, 11 katao, kabilang ang ilang mga bata ang nasawi, habang 19 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang ampunan sa Mohammedia Algiers sa bansang Alegria o Algeria nitong Huwebes. Ayon sa Civil Protection Agency ng Algeria, 10 sa mga nasugatan ang nagtamo sa ng paso sa katawan. May 5 namang persons with disabilities ang nasa loob ng orphanage ang mabilis ding nailigtas. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad ukol sa biktima at sa posibleng sanhi ng sunog.
13: RMN Network News.
12: Nagpahayag po ng matinding suporta si Singapore Prime Minister Lawrence Wong kay Filipina tennis sensation Alex Ayala na aniyay may malaking chance maging kauna-unahang atleta mula sa Southeast Asia na makapag-uuwi ng titulo sa isang Grand Slam tournament. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, sinabi ni Wong na kahanga-hanga ang naging kampanya ni Ayala sa Wimbledon at naniniwala siyang may kakayahan itong maabot ang pinakamataas na tagumpay sa mundo ng tennis. Ayon pa kay Wong, ang ipinakitang husay ni Ayala ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon ngayon sa mga Pilipino, kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. Nagpasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa pagkilalang iyan ng Singaporean leader kay Ayala na kamakailan ay nagtala ng makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Samantala, patuloy na kinikilala si Ayala bilang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa international tennis matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng paglahok sa mga prestihiyosong torneo.

0: Dominic Roque at Su Ramirez, ikakasal na raw ba? Kasama natin sa balita si Alex Furake.
1: Gaano katotoong usap-usapan na ikakasal ng celebrity couple na sina Su Ramirez at Dominic Roque? Ito'y matapos ikasal ang dating kasintahan ni Dominic na si Bay Alonzo kay Vincent Ko. Sa showbiz updates ni Ojo Diaz, napag-usapan kasi ang patungkol sa larawan ni na Dominic at Su kasama ang wedding at event supplier sa isang table. Ayon sa ilang netizens, tila sinyalis ito na sila na rin ang susunod na ikakasal. Pero ayon kay Mamaloy, co-host ni Ojo sa showbiz updates, ang nasabing pagtitipon ay para umano sa birthday celebration ni na Dominic at Su. Wala pang komento si na Dominic at Su patungkol naman sa lumalabas na issue. Yan ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander, kaya
2: Biyak. Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Buenos Dias, Marhay na Aga, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Oras RMN 7:43.
3: That time check. RMN Network News.
4: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Alas 7:44.
14: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 7:45 sa aga.
1: RMN News, Diretso Headlines.
2: Sa mga balita, subong adlaw, government employees dapat mangin modelo sa pagsunod sang kasuguan sa trapiko kung nagadala sa ang salakyan. Sa showbiz, Bea Alonzo, ginbuyagyag nga siya ang nag-makeup sa iya kaugalingon sa iya wedding day. Kag sa sports, Alex Iyala, indayaw ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong bangod sang iya maragtason nga kampanya sa 2026 Wimbledon. Ini kag iban pa nga mga balita gidadulon sa inyo sa Nanscorn Coffee. Umpisahi ang inyong adlaw pagi sa pag-inom sa Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Madami ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sa inyong resistensya. Nanscorn Coffee. Mayong aga mga karadyuman, ini ang RMN News Diretso. Subong adlaw sa Biyernes, July 17, 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, ako ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Maggi Eresuelo Maleriado.
1: Diretso, Balitang Metro Iloilo.
2: Sa detalye na sa mga balita lokal, dapat mangin modelo ang tanan nga government employee sa pagpatuman sang kasuguan sa trapiko kung nagamaneho sang salakyan. Ini ang payag ni Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO Head Oldarico Garbanzos matapos nag-viral ang isa ka City Hall employee nga wala sang helmet samtang nagamaneho sang motor. Suno kay Garbanzos, sila ang ginatanaw sa mga motorista nga nagasunod sa traffic rules, gani nagakadapat lang nga pag-akto sila santo man sa kasuguan.
3: Government employee, hindi lang sang local government unit, no, but other government agencies. Model defensive driving, and then dapat ano sila. Sila ang tanal-aon sang iban ng mga motorista na nag-follow sang aton na traffic rules.
2: Ang kabahin sa pahayag ni TTMO Head Oldarico Garbanzos. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Sa dugang pang balita, ginapasalamatan ni Committee on Health Chairman Councilor Alan Zaldivar ang beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o CONFORPI sa syudad sang Iloilo sa ilapag donar sang dugo. Ini matapos madinalagon nga nakadonar sang dugo ang 178 ka 4-piece beneficiaries sa dugong 4-piece manginsugpon sa kabuhi mo bloodletting activity sa July 10, 2026. Suno kay Councilor Zaldivar, sa malawig nga panahon, ang pananawan sa publiko sa ila among nga nagasalig lamang sa assistance kay ila na baton gikan sa gobyerno, apang ini nga pananawan ginbag-o sa beneficiaries. Duga pa ni Zaldivar nga ginpakita nila nga ang kaimulon hindi upang agud mangin maalwan. Ginpamatudan pa nila nga ang mga kulang sa material nga manggad bugana sa gugma kag pag-unong sa ila para

0: Sa Leon Municipal Police Station ang tatlo ka plastic sachet sa ginapatian laya nga daon sa marijuana sa isa ka minor di edad kahapon sang kagahon. Gininago ang arestado kay alias Earl Jesse Shetty Anyos kag residente sa nisambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr., hepe sang Leon Municipal Police Station, naglabot sa 1,800 ang balor sang nakuha nga suspected marijuana sa estudyante. Payag ni Marco nga isa ka estudyante sang alternative learning system o kun al si Earl sa Banua man sang Leon. Dugang paniya nga halin sa broken family ang arestado kag masami ini nga nagaliho-liho kag nagapulaw. Pagpatpat sang opisyal nga involved man si Earl sa pila ka mga kaso sang kinawatay sa mga Banua. Sa subong yar na sa Leon Municipal Police Station ang subject kag natala na nga i-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO. Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santhom Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santhom Plus Gold. Ang Santhom Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin. Ang palaya, garlic malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santhom Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Sa iban pang balita, wala nasang kabuhi sa nasapuan ang isa ka mangungumalas sa East Imedia kahapon sang aga sa Sibalom River, Barangay 1, Poblasyon, Tigbawan, Iloilo. Ang biktima gininago kay alias Jerry, 66 anyos ang edad, balo kag pumuluyo sang Barangay Durongan sa Nasambit, Cabanwa. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station. Base sa ila investigasyon, ginreport niya missing ang biktima sa nagligad nga adlaw matapos ginanod sang tubig sang nagtuyo ini nga magtabok sa Sibalom River agod kun tani nga magkadto sa iya talamnan. Payag ni Mansoy nga masami nga nagalaktod sa suba si Jerry pakadto sa iya nga talamnan na pang posible wala sini maantisipar ang kadalumon sang tubig sa suba kabangdanan nga ini ang ginanod sang tubig kag nalumos. Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong akolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality products ng Life Extension Philippines.
1: Tatak RMN.
2: RMN News, diretso balitang Metro Iloilo.
0: Oras tatak alas 7:52 sa aga.
1: RMN News Sports.
0: Balita sa hinampang ginpanginbulahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pilipinas kag si Alex Iyala bangon sa nangin maragtason nga kampanya sini sa 2026 Wimbledon. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, isa ang Filipina Tennis Ace sa nangin topiko sa bilateral discussion ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Wong. Payag ni Castro nga gindayaw ni Wong ang kadalagaan nga gidala ni Iyala sa Southeast Asia. Dugang pasining nga nagasalig ang Prime Minister nga si Iyala ang mangin pinakaunang Southeast Asian pag ang mga magapauli sang Grand Slam title sa Wimbledon, bagay nga ginsigundihan naman ni Marcos. Naibaluan nga nagkita ay sa Day Marcos kag Wong bilang kabayan sang working visit sang presidente sa Singapore. Sa September, ginalauman nga magapasakop ang Pinay tennis star sa 2026 Singapore Open. Ang balita sa inampang, gindulo sa inyo sa Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: RMN News Entertainment.
0: Ginpakigbahin ni Bea Alonzo nga ang pila ka mga natabo sa preparasyon sang iya kasal. Sa iya Instagram stories, ginbuyagyag sang aktres nga siya ang nag-makeup sa iya kaugalingon para sa special occasion sa iya kabuhi. Nagpasalamat naman ini sa mga makeup artist kag hair stylist nga nagbulig agud makahibalo siya kung paano mas patahumon ang iya itsura. Kinsa publiko ni Bea nga wala man sila nag-hire sang wedding photographer kag iya na lang abiyan kag business partner nga si Brina Secosana ang nag-capture sang picture sa ila kasal sang Lunes, July 13, ginpatigayon ng intimate wedding.

wedding ni Bea kag bana sini nga si Vincent Co sa Makati. Ang balita sa entertainment, ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipitan na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagatsang lamo, kag malikawan nga magka-dengue. Magpahid sa Nance Liniment Oil, kay ang Nance Liniment Oil may sangkapin nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.

0: 56 sa aga. Ginatamyaw lang nato ng mga nag-upod sa aton nga pagbalita sa bunga aga kay Carigaba Richard, Nicolay Somes, kay Margie Cabellas, Eunice Kimba. May bisita ta di. Dali di. Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, cute na guy. Dingalin.
1: Kaon.
0: Anong yung kaon mo?
1: Maisda.
0: Anong isda?
1: Sinigang.
0: Sinigang, dayon.
1: Ang sabaw.
0: Dayon.
1: Muna na.
0: Di busog ka man.
1: Busog mo ko.
0: Busog. Happy, happy ang Friday.
1: Happy, happy. Busog.
0: Okay, sino mga tamyawan mo subong aaga?
1: Hi, good morning mga Totoo Store. Ayun pa, good morning. Doc Manapador, good morning. Parigibo, good morning. Nick Sales, good morning. Totoo Store.
0: Si Mama
1: Marzo, Marchon, good
0: Mama
1: morning.
0: Ragazon, good morning. Sige.
1: Harag, ang banyas na kamo, harag, sintat.
0: Soft touch, nah. Wonder oil. Hindi kayo diya magkalipat. Wala kayo diya nagkalipat si cute na guys, ang ibalanyos na soft touch, wonder oil. Sige, thank you so much.
1: Sige, bye-bye.
0: Ayok kay busog ka na. Sa ating mga kauturan, parehas ang panugyan ni cute na guy. Hindi magkalipat ni Mama Manyos Subong sa soft touch, wonder oil. Para na sa mga butika ninyo ang Soft Touch Wonder Oil, may Belanios ka na, may Natural Skin Moisturizer ka pa. Bangod ang Soft Touch Wonder Oil, may libag ka ang natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dira sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance sa Ila Activity Center. I-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Also, sa aton mga kauturan, ang mga risgo sang acid reflux, kabalo-bala ka mo, ang mga matambok, nagapanigarilyo, palainom, kape, alkohol, palakaunsang maasin, nubo sa fiber, palainom sang soft drinks, kag acidic juices. Nan, amuni ang mga may risgo sang acid reflux. Gani, para malikawan ang acid reflux, maginom sang Dr. Pinoy's Kuning Capsule. Ang Dr. Pinoy's Kuning Capsule may natural nga ingrediente sa vitamin A, E, D, K, alkyl, glycerols, kag omega-3 fatty acids nga makabulig pugong sa GERD o kung acid reflux kag sa mga komplikasyon nga gintuga sini. Nagaproteksyon pagid ang Dr. Pinoy sa aton lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection. Gani indi gid magkalipas sa pagmaintenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa aton mga kauturan, adlaw-adlaw sa gihapon ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant na may branches dara sa may Bitoon Haro kag sa Pasig City. Gani invite your friends and family kag mag-enjoy sa manamit na pagkaon, manok, baboy o kon seafoods sa Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, again sa Bitoon Haro and Pasig City. Standby na sa pagsunod sa programa Straight to the Point. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, akong inyo tagbalita, Rajman Magi Eresuelo Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak!